0: 干嘛？
1: Muli, magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat, Judith. Long time. Tama, no? Ang daming ganap ngayon sa sports. So hitik na naman ang pwede nating pag-usapan tungkol sa sports law. Kaya't muli, maganda umaga sa lahat ng sumusubaybay sa katangi-tanging programa sa radyo na tungkol sa sports.
0: Sports at batas. Yes, attorney, excited muli kami na matuto sa iba na namang aspeto ng topic na iyong ibibigay sa amin. Definitely, lahat makaka-relate ito dahil paborito natin ang ating mga atleta at tayo maraming iniidolo pero mas lalo pa natin silang makilala at lalo pa natin kumbaga maintindihan ano ba ang kategorya nila, ano ba ang mga tamang organisasyon kung saan talaga sila nabibilang. Yes, attorney, go ahead.
1: O siguro bago natin pag-usapan itong tinatawag nating mga tatlong uri ng atleta, no? Siguro ang daming nangyayari ngayon sa sports, maraming sports events. Alam ko kakabalik mo lang sa pag-cover ng Tour of Luzon, no? Malapit na ang palaro. Kakapirma lang sa Batang Pinoy. Kakatapos lang ng Asian Beach Games at ang ating mga atleta naghahanda para sa Asian Games, no, this coming year. Ang daming mga tournaments, competitions sa pickleball, no, at mayroong mga prize money rito at magkakaroon nga ng panibagong professional league, no. Tapos katatapos nga lang last weekend ng isang athletics competition para sa aming mga dating bata, ngayon ay hindi na ganoon kabata, no. At siyempre, tuloy-tuloy ang mga events ng ating mga athletic associations, no? PRISAA, UAAP at NCAA. Kahit patama yung binanggit mo kanina, Judith, mahalaga maunawaan sino ba sila? Ano ba ang kanilang mga karapatan, no? Napakahalaga yan dahil iba't ibang batas ang sumasaklaw sa kanila depende sa uri ng atleta. So, kaya ang pag-uusapan natin ang tatlong uri ng atleta. Number one, sino ba ang national athlete? Number two, sino ba ang student athletes? Number three, sino ba ang professional athlete? At alam natin na hindi naman lahat ay pwedeng pumasok sa tatlong ito, no? Kaya't may mga ibang tinatawag pa tayong recreational athletes or yung pang-club lamang or masters and seniors, hindi yan bahagi ng tatlong uri ng atleta na pinag-uusapan natin. Siguro sa susunod nating episode, pag-uusapan naman natin ang masters or student na hindi naman student athlete, no? Pag-uusapan natin yan. So unahin natin, sino bang national athlete? Siyempre, bilang kumakatawan sa ating watawat at sa ating bansa, kailangan ikaw ay Filipino, no? Tapos ikaw ay membro ng isang National Sports Association at ang iyong NSA ay dapat bahagi ng isang international federation. At siyempre, ang iyong NSA ay bahagi ng Philippine Olympic Committee or Philippine Paralympic Committee dahil ang national athlete, dalawa yan, yung athletes with and without disability. At dapat ang inyong NSA ay bahagi at kinikilala ng Philippine Sports Commission para mabigyan ng benepisyo at insentibo ang ating mga atleta. At siyempre, ikaw ay dapat lumalahok para makakuha ka ng incentives. Kailangan lumahok ka na halimbawa sa Southeast Asian Games or sa isang or sa Olympics, no, or sa Asian Games. Yan ang national athletes. Para ikaw naman ay student athlete, of course, by the very name itself, kailangan ikaw ay estudyante. Kailangan full-time. So, pag summer ka lang, hindi ka tinuturing na student athlete at kailangan in good standing ka. Siyempre, hindi ka naman expelled or suspended at kumakatawang ka ng iyong school sa isang athletic association like UAAP, NCAA, PRISAA. Professional athlete, no? Professional athlete, either team yan or isang individual. So, halimbawa, basketball, may team event or boxing, individual event. Ikaw ay kumukuha ng salary or sahod or meron kang prize money which is beyond the token amount. Mahalaga yon, token amount. Kasi pag nakukuha mo

na for profit, no? Kasi may mga promoter yan, may mga sponsors yan. So, kita natin na meron tatlong uri ng atleta at dahil sa tatlong uri na to, iba't ibang batas ang sumasaklaw sa kanila. For national athlete, nandyan yung, at alam natin, yung charter or batas na gumawa sa Philippine Sports Commission. At meron ding batas tungkol sa kanilang benefits and incentives. Itong Republic Act 10699, no? Na syempre dahil dito sa batas na to, nakakuha ng 10 million pesos, halimbawa si Hidilyn Diaz at si Carlos Yulo. However, sa batas na to, at pinag-usapan natin dati, Judith, sa ilalim ng batas na to, kalahati lamang ang makukuha ng ating mga para-athletes or para-limpian, no? Na kailangan mabago na rin. Student athletes, meron tayong tinatawag na SAPA, Student Athlete Protection Act, no? Mahalaga, nandyan kung ano mga protection mechanisms, no, para sa ating mga student athletes. Professional athlete, meron tayong sino ba ang isang professional athlete na binanggit natin kanina? Merong joint resolution nitong 2020 na pinirmahan ng Games and Amusement Board at ng Philippine Sports Commission. At yung binanggit nating definition ng professional athlete ay ayon dun sa joint resolution na iyon. Isa pang mahalaga maunawaan natin na ang mga national athletes at student athletes ay amateur athletes. Ibig sabihin, kaya sila naglalaro ay hindi para kumita. Unlike our professional athletes, by the very name itself, they are professionals, meaning ito ang kanilang source of livelihood. Kaya nga ang mga professional athletes, maituturing nating they play for pay, no? They play for their team, no? Itong tinatawag nating salary nga or prize money. Our student athletes, of course, they play for their school, no? They play for their university, whether grade school, high school, or college. And for our national athletes, they play for the flag. They play for the country. They play for the Philippines. At isa pang mahalaga maunawaan would be, empleyado ba sila ng kanilang liga? Empleyado ba sila ng kanilang NSA? Ito, pwede maging case to case ito, Judith, no? Pwede maituturing kang empleyado kung number one, may selection process. Number two, may sahod ka. Number three, pwede kang tanggalin. At number four, merong control ang NSA sa'yo halimbawa or liga sa'yo over two things. One, yung tinatawag nating methods or means or pamamaraan or the how. At number two, may control over the output or the performance or the ends. Kasi kung walang control, halimbawa may control lang over the output, wala tungkol sa means, then hindi ka maituturing na empleyado, matuturing ka lang halimbawa na independent contractor. Magbigay lang tayo ng halimbawa, no, nagkaroon ng desisyon ng Supreme Court, ang isang referee, no, sa PBA, sabi ng Supreme Court, ang mga referee, hindi yan empleyado. Hindi yan, mga contractor sila. Bakit? Dahil ang kanilang pagpito ay hindi kontrolado ng liga. Ang pagpito nila, hindi kontrolado ng PBA. Yan ay sariling diskresyon ng ating mga referee and therefore walang control over the means ang ating PBA. So, depende sa relasyon ng atleta at ng liga, NSA, school, would be good. Of course, ang ating mga estudyante, hindi naman pwedeng maituring yan na contractor or empleyado. No? They are students at nagbabayad ng tuition sa kanilang eskwelahan. Mahalaga ano ang benepisyo ng bawat isa, no? Sa ating mga national athletes, sa ilalim ng batas, may allowance sila, meron silang 20% discount pag sila ay tumitira halimbawa sa Rizal Memorial, sa Baguio, or sa Field Sports, yan ay libre. Sa socialized housing, sa mga programa ng gobyerno, sila ay merong priority. At syempre, pag sila ay nag-gold, silver, or bronze, no, sa mga competitions ng kanilang IF or sa International Olympic Committee, then meron silang karampatang insentibo. Ito nga nakuha na nabanggit natin ni Hidilyn at ni Caloy. Sa ating mga student athletes, sa ilalim ng Student Athlete Protection Act, may dalawang uri ng protection mechanisms. Number one, reasonable benefits. Dapat hindi sila ma-commercialize. No? Huwag natin silang i-commercialize or

0: i-commodify dahil hindi naman sila professional athletes. So reasonable benefits like tuition fee or medical insurance or free lodging, no? At sa ilalim ng rules, no, ng batas na ito, pwede rin bigyan ng gadget. Pero kailangan gamitin ng gadget para sa school. Kaya nga sa batas na to, ang mahalaga sila ay student athlete, hindi sila athlete student. And therefore first and foremost that they are athletes. At siyempre, hindi kung lilipat sila ng ibang school, hindi sila pwedeng parusahan. Maliwanag yan sa batas na ito. Sa professional athletes, of course, meron silang salary, meron silang bonuses, meron silang incentives ayon sa kanilang kontrata, at meron mga liga na nag-i-impose ng limit or cap tungkol dito. Halimbawa, di ba, ang Philippine Basketball Association, meron silang uniform contract na ang mga kumpanya hindi dapat sumobra sa mga benefits ayon sa batas. Depende rin sa uri ng atleta kung sino ang mga government agencies na responsible. Siyempre, pag national athlete, nandiyan ang Philippine Sports Commission. Pag professional athlete, nandiyan ang Games and Amusement Board. At pag student athletes, depende kung ikaw ay grade school, high school, nandiyan ang Department of Education. At pag ikaw ay college na, nandiyan ang Commission on Higher Education. No? And lastly, no, siyempre, may mga pagkakataon na nakakaroon ng conflict, hidwaan, grievance, reklamo. Let's say, athlete as against another athlete or athlete and an official. So, meron tayong mahalaga ditong grievance mechanism. So para sa national athlete, siyempre, pwede kang magreklamo sa iyong NSA, pwede yan ma-elevate sa Philippine Olympic Committee or Philippine Paralympic Committee and Philippine Sports Commission. At kung aabot pa yan sa international, siyempre, pwede kang dumulog sa iyong International Federation at Court of Arbitration for Sports, no, which is CAS. Student athletes, pwede kang magreklamo sa iyong athletic association, UAAP, NCAA, PRISAA, at pwede ka rin dumulog sa DepEd or CHED, whether high school, grade school, or college. Of course, for professional athletes, pwede kang dumulog sa Games and Amusement Board, pwedeng i-revoke or i-suspend ng GAB ang iyong lisensya or permit. At kung ikaw ay empleyado, pwede kang dumulog sa National Labor Relations Commission. At pag ikaw naman ay contractor, pwede kang dumulog sa ating mga korte. Kaya napakahalaga, ano bang uri ng atleta ako? No? Ako ba ay national athlete? Then, ito ang mga panuntunan, ito ang mga binipisyo, ito ang anong kwalifikasyon to become a student, national athlete. Ako ba ay student athlete? Ako ba ay professional athletes? Kaya mahalagang maunawaan natin ang kanilang pagkakapareho at ang kanilang mga pagkakaiba. Yun lamang ang ating short lecture sa usapin ng atletang ito, mga tatlong atleta. Napag-usapan na natin to, by the way, before, Judith, pero separately. No? Ngayon, nabigyan tayo ng pagkakataon na to compare and contrast, paghambingin at anong pagkakaiba ng tatlong uring atleta na to, Judith.
1: Yes, attorney, napakaganda, napakalinaw ng iyong mga eksplanasyon. Pero in terms of sabihin natin yung mga rewards na natatanggap through the national government and through the Incentive Act, paano may enjoy ng isang national athlete at isang professional athlete itong mga insentibo na ito? Madalas po itong tinatanong, di ba? Alam natin yung mga professional nating atleta ay naglalaro din under our Philippine flag at napakarami nila. Sila ba ay may karapatan pa rin na tumanggap ng milyon-milyon na insentibo mula po sa ating national government through the Incentive Act?
0: Muli, may mga pagkakataon at depende sa rules ng IF kung pwedeng payagan ang isang national athlete lumaro as a professional athlete. No? Dimbawa, sa basketball or sa boxing, pinapayagan na yan. So, depende sa panuntunan ng IF at kung kinikilala to ng International Olympic Committee. So, ikaw, meron ka ng dalawang sombrero. Sombrero mo, national athlete ka, at ikaw ay professional athlete pa. So, ang mangyayari nun, ikaw ay pwedeng masabing maswerte dahil yung benepisyo na nakukuha mo bilang national athlete under the Incentives and Benefits Act. At the same time, meron kang nakukuhang benepisyo sa iyong kumpanya, no? Kung isang ka naglalaro as a professional athlete, you can enjoy both worlds, no? Ika nga. And therefore, may kanya-kanya kang accountability. Merong depende sa iyong entitlement, depende rin sa iyong rights. Kaya national athlete, because allowed siya na maglaro in professional games for profit. So, pag sumasali siya halimbawa sa Olympics, ang dala niya flag dahil national athlete siya. Pag ikaw ay professional athlete at sumama ka sa Olympics, so, di ba binibigyan sila ng laya para makapaglaro, no? At minsan nga nagkakaroon ng problema sa scheduling or sa accountability. Yun ang challenge, Judith. Kasi parang dalawa ang iyong pinaglilingkuran. Pinaglilingkuran mo yung NSA at pinaglilingkuran mo rin yung iyong kumpanya nagbabayad sa iyo ng sweldo. What if may conflict yung dalawa? At yun ang isang issue. How do you resolve conflict? How do you prioritize if you were asked to make a choice? And ultimately, the choice will have to be made by the athlete, Judith. And hopefully, nag-uusap yung NSA tsaka yung professional league para... Kasi at the end of the day, gusto naman natin matulungan ng atleta at mag-excel tayo sa ibang bansa.
1: Serbisyo naman ng mahuhusay na atleta na professional na sa ating bansa, 'di ba? Yung kanilang pag-giging miyembro ng national team. Natandaan ko ito, attorney, nung manalo yung mga golfers natin sa Asian Games, sina Yuka Saso and the rest, diba, team gold and individual gold, na ang huli nating nabalitaan na hindi nila tinanggap yung milyon-milyon na insentibo kasi yun po ay labag sa panuntunan bilang isang amateur athlete pa that time sila, ha. So ang para, ang alam ko, ginawa ng solusyon para di naman hindi masayang, ika nga, yung insentibo ay ibinigay sa NSA para magamit sa development program ng NGAP, attorney. 2018 po yun.
0: Kaya nga, ang pinaka-fundamental premise natin, pinapayagan ba siya ng International Federation? No? Kasi pag walang ganung programa or polisiya ang IF mo, baka ikaw ay lumalabag. Kaya siguro at that time, hindi pa pwede. Kaya't marami ng mga International Federation na allows that, no? So kaya mahalaga kasi ayaw naman natin na halimbawa yung mga student athletes kumuha ng incentive or ng premyo. Yung depende sa kanilang athletic association kung papayagan din yun or hindi. Kasi halimbawa naging issue to sa US, no? Pwede bang kumuha ng sponsorship? Pwede bang kumuha ng prize money ang isang student athlete? Ang sagot doon ay ano ang panuntunan ng kanilang liga, ng kanilang athletic association. Papayagan ba or hindi? Pag hindi pwede, then hindi mo nga pwedeng tanggapin. Otherwise, baka matanggal ka bilang student athlete, Judith.
1: At napakarami naman natin ngayong atleta, 'di ba, sa iba-ibang mga eskwelahan na miyembro ng ating national team. At ito rin, attorney, sa billiards lang, 'di ba, dati usapin din 'to, yung grupo ni Efren Bata Reyes o sino man, sina Orculio, sina Biado, milyon-milyon din kasi ang kinikita nila sa professional billiards. And yet, kamiyembro din sila ng ating national team na nananalo sa SEA Games o kaya naman sa Asian Games. Pero mukhang nabigyan naman 'yun ng solusyon at natamo pa rin ng ating mga Q Masters yung insentibo. May mga pagkakataon na hindi nila nakuha pero ang pangulo na mismo sa Malacañang ang nagbibigay ng insentibo sa kanila, parang personal na bigay na ng pangulo ng bansa, attorney.
0: Oo nga, kasi kung ikaw ay national athlete, ang alam naman natin yung allowance ay hindi ganoon kalaki, although under the current leadership of Chairman Pato, ito ay nadagdagan. Parang kulang pa rin, hindi pa rin sapat para ikabuhay, lalo na ang mga atleta natin ay may pamilya, yung iba may pamilya na. Kaya yung iba national athlete na nasa military pa, no, may mga ganun. Or national athlete, meron pa silang nagko-coach. So again, kailangan din natin maunawaan na na baka hindi sapat ang nakukuha na allowance galing sa kanilang galing sa gobyerno. Kaya't mahalaga na kung anong panuntunan nga ng kanilang IF na pinapatubad ng NSA dito sa Pilipinas, dahil hopefully hindi naman umabot sa kailangan ka mamili. Kasi gusto mo rin naman, no, to earn your livelihood at the same time to represent your flag.
1: Mabuhay ang ating mga atleta. At yun naman mga insentibo na yan, iisa lang naman talaga ang layunin yan para lalo pa silang matulungan, di ba? Hindi naman yan sobra-sobra, attorney. We know that for a fact.
0: Oo, and kailangan din natin ipaalala sa mga nakikinig dito, sumusubaybay ng sa sports radio sa ating mga national athletes. Ang nakukuha niyong benepisyo ay galing sa amin, or galing sa taong bayan, no? Kaya't meron tayong mga karapatan, definitely, at meron din tayong accountability, because this itong pera, itong allowance na nakukuha natin ay galing sa mga mamamayan na nagbabayad ng kanilang buwis. Kaya't hindi ito dapat ibaliwala. Hindi ito. Kailangan ito ay makilala at ma-recognize ng ating mga atleta. Mabanggit ko lang, no? Patatapos lang ng ating seminar para sa itong programa ng Sports at Batas, to nakaapat na Sabado na tayo, ang unang topic natin, yung noble purpose of sports, no, healthy and alert citizenry. Ang naging huling topic natin, yung about the flag, ay yung ating national anthem. Kasi at yung ating national flag, national anthem sa ilalim ng ating batas is for patriotism and nationalism. At ang sports is also for patriotism and nationalism. Kaya't kailangan ng ating mga atleta alam ang lupang hinirang, no, alam ang pledge sa watawat, kaya't mahalaga yan. At dahil kinakatawan mo ang iyong watawat pero hindi mo alam ang iyong national anthem, no, medyo hindi yata consistent yan.
1: Kaya nga dun din, di ba, sa mga na binibigyan natin ng citizenship, attorney, di ba, mukhang isa yun sa pinaka-requirement at talagang minimemorya nila. O kaya naman doon sa mga Filipino, PhilHeritage, di po ba? At natutuwa tayong makita kapag nanalo na sila, ba, slang ang pag-awit nila ng pambansang awit, attorney.
0: Oo. At syempre, kailangan memoryado mo. At number two, sinasabuhay mo. Kasi mahirap naman na lip service lamang para lang ikaw ay makukuha ng citizenship. O dahil po, for social media lamang. Dahil hindi. Kailangan natin isa buhay, isa puso, no? Ang noble purpose of sports, Judith.
1: Definitely. Sige, attorney, ikaw naman ang kukumustahin ko dahil na-miss ka nga namin dito sa ating programa. Unang-una, attorney, alam ko a week ago ba yung announcement na iniwan mo na ang iyong NSA na Philippine POSF, at ikaw po ay tunay na magpo-focus na lamang sa NSA ng climbing, sir? Confirmation?
0: Oo, linawin lang natin, hindi naman natin iniwan. Nandiyan pa rin po tayo sa Pilipinas Obstacle Sports Federation. I'm still a trustee, and under our bylaws, ako na ngayon ay President Emeritus, dahil tayo ay sumusunod sa mga batas at sa ilalim ng charter ng Philippine Olympic Committee. Ang isang executive official cannot be an executive official of another, no? Kailangan meron ka namang loyalty sa isang NSA in terms of performing executive functions. Kaya't I had to choose one. Siguro marami nagtatanong bakit ang pinili ko ay climbing at hindi obstacle sports. Dahil palagay ko, no, nakasyam na taon na tayo sa obstacle sports. Tayo ang unang pangulo. Kaya nga ako ngayon ang President Emeritus. Palagay ko mature na, developed na, at hindi ko naman iiwanan. In fact, may meeting kami mamaya over lunch para lang magkwentuhan at mag-update. At ang Pilipinas climbing, ang sports climbing, medyo relatively bago, at siguro kailangan pa ng isang senior citizen to help. So, involved pa rin tayo sa POSF, but not performing executive functions.
1: And syempre, yung expertise ng isang, sabihin natin, sanay na leader sa isang NSA ang kailangan itong bago nga nating sport, lalo na na ang climbing ay isa pong Olympic sport at isang Asian Games sport, sir.
0: Correct. Kaya unlike obstacle sports na hindi pa regular sa kalendaryo ng International Olympic Committee, unlike sports climbing, no? Sports climbing will be played sa 2028 Los Angeles Olympics. Kaya hopefully mag-qualify ang ating mga atleta.
1: Asian Games, pwede bang mag-qualify na rin yung mga atleta natin for this coming Asian Games?
0: Qualified tayo sa Asian Games. So, yung Olympics ang the next challenge, the next hurdle, Judith.
1: Okay, how about last weekends? Ang Five Throws for All, nagkaroon ng kaunanahan ding event na kakaiba. Pentathlon? Throws Pentathlon, attorney?
0: Diba, familiar tayo yung decathlon. No, 10 events yan for male. Tapos sa kababaihan, may heptathlon, no? 7 events. Sa throwing, which nangyayari sa ibang bansa pero nangyari lang for the first time sa Pilipinas, yung tinatawag nating throws pentathlon. Not too many people know na meron palang 5 events for throwing. Bukod sa javelin, discus, shot put, hammer, meron tinatawag na weight throw. Kaya bukod sa individual events, nagkaroon tayo ng throws pentathlon, buong umaga nung Linggo, kaya medyo sa aming mga may edad, medyo masakit ang tuhod, masakit ang likod, kaya ngayon nagre-recover. So may point system yan, iba't ibang age group din, so tayo ay pinalad na mag-silver dahil 2 lang kami sa aming age group, kaya ako'y siguradong may medalya. Kaya again, tuloy-tuloy ang training. This coming November, magkakaroon ng international competition. Although the last weekend may mga from Asia, hopefully there will be more international athletes this coming November at medyo mas mahirap ang competition.
1: Ito ba, definitely may international event na para dito. Pero kumusta na yung community natin sa throwing? Marami na ba ang lumahok? Bagamat yung iba-ibang age group, definitely, kokonti, hindi tayo makakompleto. Pero lumalaki na po ba yung mga naglalaro nga po nitong mga throwing events?
0: Oo, lumalaki. At hopefully, itong throws pentathlon lalaki pa. Marami nagsabi hindi daw nila alam, gusto sana nila sumali. So definitely, this coming November, mas marami. So bukod sa masters and seniors, nagpaplano na rin kami magkaroon ng mga clinic at throws pentathlon for open elite at sa ating mga student athletes. Kasi naiingit sila, bakit daw sila hindi kasama. Sabi ko, pagtanda nyo, kayo isasama rin, pero gagawa namin kayo ng hiwalay na throws pentathlon. Kailangan pinaghahandaan siya. So, announce namin soon yung aming clinics at yung aming competition for elite, open, and collegiate players, throwers.
1: Yes. Abangan natin yan, attorney. At speaking of training, na-monitor ko yung mga training mo. Talagang hindi biro, ha? Totohanan talaga. Ilang buwan ka rin nag-training for this one. Ano po?
0: Again, like any other sport, no, kailangan pinaghahandaan. Kasi pag hindi mo pinaghahandaan, baka ikaw ay ma-injure pa. Number 2, syempre, lahat ng sport kailangan may suporta ng strength and conditioning and endurance. Bahagi yan ng kahit anong preparasyon for any sport. Kaya mahalaga yon. And syempre, like any other sport, mahalaga ang technique. Even for throwing, meron akong coaches, in fact, national coaches, yung aking coaches for throwing na nag-guide sa atin in terms of technique and proper training.
1: Okay, congratulations, attorney, and to all the participants, especially din yung mga nakamedali. At kung hindi man sila nakamedali yung iba, ay alam nyo, yung effort ay napaka talagang truly commendable. Ano? At ako'y isa sa naiinggit sa kanila palagi sa tuwing nakikita ko itong ating mga atleta. mga masters na sumasali sa iba't ibang mga events. Anyway, attorney, marami pang mga magiging kaganapan. Alam ko ikaw din ay abala pa sa mga lectures, kaya baka may bago kang klase na magbubukas. At syempre, dapat paalalahanan din natin yung sa magaganap na barangay election, nagtapos na po yung ano po, no, yung registration. Attorney, mayroon ba tayong muling ipanawagan at ipaalala sa mga kababayan natin?
0: Ang pagboto ay ating karapatan. Ang pagrehistro ay ating karapatan. Kaya last day na nung Monday, ang pagpaparehistro para makaboto ka sa darating na barangay and sangguniang kabataan election this November 2. May panukala na baka ipostpone ito ulit. Sa ngayon ay hindi pa to malinaw. Meron pa tayong paparating na eleksyon para sa ating Barn Parliament sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao this coming September. So kailangan, of course, if you're part of the BARM, you're a voter there, then pwede kang bumoto sa BARM first ever election para sa ating BARM parliament, parliamentary form of government sa Muslim Mindanao sa Bangsamoro. Kaya mahalaga po 'yan, at lahat naman po ng pinag-uusapan natin dito ay bahagi ng ating mga karapatan at ang ating mga responsibility. Ang election ay para sa lahat, ang sports ay para sa lahat, at ito nga sinusulong natin every Wednesday ay sports law ay para sa lahat, Judith.
1: Maraming salamat sa panahon, attorney. Until the next time around, mabuhay po and magandang araw, attorney Al.
0: Muli, maraming salamat. Magandang umaga, Judith, at sa lahat ng sumusubaybay sa Sports Radio, sa Legal Playbook, sa susunod na kabanata. Mag-ingat po tayo at magandang umaga.
2: Legal Playbook. Legal Playbook. Playbook sa Sports Radio 918. Usapang batas at issue sa mundo ng sports.
1: Inyo pong napakinggan si Attorney Al Agra sa ating Legal Playbook. Napaka-interesting na topic. Alam ko nasiyahan kayo. Don't worry, sa mga susunod po na araw ay muli namin itong i-repost sa ating social media para mas lalo pa nating maintindihan at lalo pa nating ma-appreciate kung ano nga ba ang mga kategorya ng isang atleta, ang kanilang mga karapatan, ang mga organisasyon na nakakasakop sa kanila, at syempre pa yung detalyado sa pagtanggap nila ng mga insentibo. Maraming salamat. Please do stand by for more. And today is a Wednesday. Magpapatuloy po ang ating headline sports in a while.
2: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: Hi, I'm Romel Alarcon, anchorman ng programa Esport Lang dito po sa Sports Radio 918. At sa loob ng 40 taon ng anibersaryo ay nakapaglingkod po tayo ng 12 taon na humigit para sa ating programang Sport Lang dito po sa Sports Radio 918. At dahil po dyan, ako po ay very proud na maging kapamilya ng Sports Radio 918. Nagpapasalamat po tayo sa pagtitiwala ng ating station manager, Ma'am Cecil Timlat, at ng mga dati pang mga station manager na tumanggap sa atin ng mga panahon na yun, na si Sir Ricky Yap Santos. At ako po ay taus-puso nagpapasalamat sa pagtitiwala ninyong lahat. Ganun din naman po ang aking taus-pusong pagsiservisyo sa susunod pang mga taon dito po sa Sports Radio 918. Isa pong maligayang 40 anibersaryo ng Sports Radio 918. I love you guys!

0: Hi guys, Monty Mendigoria here of Sports Lockdown.
1: And I'm Friday Garma.
0: Happy anniversary, Sports Radio 918.
1: Ayun, happy anniversary po.
0: Oh, grabe, Friday, no? Hindi natin sukat akalain na 40 years na sila, parang 39 lang.
1: Exactly, that's why. Happy 40th anniversary and more to come.
0: Oo nga. Congratulations ha, sa aming mga kaibigan dyan sa Sports Radio 918. Lalo na yung mga nandyan sa station at saka dyan sa opisina. And we're looking forward to another 40 years Friday. Ano na kaya itsura natin? Sana nandun pa tayo sa sports, andito pa tayo sa sports lockdown. No?
1: Exactly. So, happy to be part of the family, Mons. Yes.
0: Oo nga, grabe. Pero yan, sana nga another 40 years to come. Again, happy anniversary to Sports Radio 918.
1: Happy anniversaries!
2: Sports Radio 918 AM.
3: Basta usapang palakasan, walang maiiwan.
2: Headline Sports
3: sa Sports Radio 918.
4: Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Ito ang ating Headline Sports dito lamang sa Sports Radio 918. Sa mga bumabanderang balita natin, it's a Wednesday, ano? Hindi masyado malalaki yung mga resulta as far as different leagues are concerned dahil halos naman natapos, di ba, yung ilan sa mga kompetisyon ika nga na ng mga iba-ibang liga, ano? So, yun lang pong halos ating napag-usapan sa ating Sports News Roundup, ang aming ibabahagi muli sa inyo as far as results, but there are also others na mga magaganda namang mga development, lalo na yung mga programa ng iba't iba pong mga sabihin natin NSA o kaya syempre departamento lalo na magpapalarong pambansa na, di ba? Yan po yung hatid namin sa inyo dito lamang sa ating Headline Sports Wednesday edition for today, May 20, 2026. Yes, yung ating mga boxers patuloy pala sa mga pagsasanay, patuloy sa mga iba't iba na mga sabihin natin international exposure dahil sila ay lumahok dito sa isang European boxing tournament at yan ay naganap sa Belgrade na kung saan nag-uwi. Okay, si Visera, ganun din itong si Pasuit ng mga gold medals mula po dyan sa Belgrade European Boxing Tournament. Samantala ito, about the samahang basketball ng Pilipinas na kung saan nagkaroon na ng bagong coach ang ating Gilas Pilipinas Under 18. Ito ay sa women's, Gilas Women ha, para sa paparating na Women's Under 18 Asia Cup Siaba Qualifiers. Ano? Yun lang ang una sa mga tournament. But definitely ang mangunguna na sa preparasyon ng ating Gilas Pilipinas Women Under 18 IC Coach Sandy Arespacochaga. Okay, pinangalanan po 'yan o siya ng ating ng ating samahang basketball ng Pilipinas or SBP. Samantala, isa-isa na nga dumarating yung mga atleta natin dito sa magaganap na palarong pambansa sa Agusan del Sur at ang ating secretary ng Department of Education, Secretary Angara, natutuwa po siya sa mga programa ng Agusan del Sur bilang host. Meron silang mga libreng sakay, meron din silang libreng gala. Okay, so talaga ito nagdudugtong sports and tourism come this 2026 palarong pambansa para sa lahat ng delegates, ano, bibigyan sila ng libreng sakay at libreng pasyal sa Agusan del Sur. Samantala, ito isang sport na gagawin na national ang level ng competition at may bas-bas ng Philippine Olympic Committee. Ito ay about sa cubing. Yung binubuo, speed cubing. National ito. Inaugural national speed cubing. Gaganapin po yan sa May 27 to 28 sa Tagaytay. Ba? Silang ang alam ko nag-cubing eh. Yung anak ni, mga anak ni paring Dennis Principe. Magaling dyan, ano? So, meron ng national competition. Samantala, mamaya makakaugnay natin ano ang Queue Master natin, yung nagkampiyon sa Kuala Lumpur, Malaysia sa Taom, okay, Open, si Jeffrey Ignacio. At ang sabi ni Jeff Ignacio, gusto niya magtuloy-tuloy yung kanyang panalo na yan sa Malaysia. Andun pa rin siya sa Malaysia and he is preparing for another tournament. Jeff Ignacio, mamaya po sa ikalawang bahagi ng ating program, we'll be having Jeff via Zoom. Samantala, sa international scene, unahin muna natin ang cycling dahil alam ko sa inyo, maraming mahilig sa cycling. Ang former world champion sa individual time trial na si Filippo Ganna ng Italy ang nanalo doon sa stage number 10 na individual time trial dito sa Giro d'Italia, ang second or ang first Grand Tour for this year. Samantalang si Vingegaard, nabigo na kuhanin na yung overall lead dito kay Eulalio. Pero 27 seconds na lang ang naghihiwalay dito sa Bahrain victorious rider na si Eulalio ng Portugal at dito sa pumapangalawa na si Jonas Vingegaard ng Visma Lease a Bike at syempre mula sa bansang Denmark. Samantala, sa larangan ng football, ito malaki ito, talagang bumabandera sa lahat sa Twitter or sa X at sa iba pang mga social media ang pagwawagi ng Arsenal dito sa Premier League for the first time in 22 years. Matapos na yung isa nilang closest rival, matalo, diba, kagabi. At sila na yung kampiyon ng Premier League. Samantala, sa ibang larangan, eto, si Alcaraz nag-anunsyo na na hindi din siya makakasali sa Wimbledon. Di ba alam natin, because of his injury, hindi na siya makakasali dito sa French Open. Pero may dagdag na announcement. Pati Wimbledon, di pa siya pwedeng sumali. So, matindi pala yung injury na natamo nitong si Alcaraz. Ano? So, it's gonna be, well, Jannik Sinner and who else? Sino pa ang tunay na makakaribal ni Jannik Sinner, di ba? For that French Open title. Samantala, sa NBA, kahapon nanalo na yung San Antonio over Thunder doon sa Game 1 ng Western Conference Finals. Ngayon, ongoing na rin yung isa pa nating labanan. Ano? And that's in the Eastern Final ng NBA. Mamaya po, subaybay natin, bigay din namin sa inyo mga scores. Yan ay aming hatid sa inyo dito lamang sa Headline Sports. Kasama ko si Engineer Jem Arts, si Nida Soriano, ganun din ang Malolos Transmitter, si Team Tapales, dumating na rin. So, he'll be with us mamaya for NBA updates sa ikalawang bahagi ng ating programa. Okay, so yan po yung ating mga headlines. Ang detalye ay ibibigay namin sa inyo in a while dito pa rin sa ating Sports Radio 918.
3: Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
5: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
6: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
7: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
6: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
7: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
6: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo!
9: nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Sports Radio 918 AM.
3: Basta usapang palakasan, walang maiiwan.
2: Headline Sports
3: sa Sports Radio 918.
4: Okay, so we're back. Nakakatuwa na definitely kanya-kanyang paghahanda para sa mga nalalapit na tournament kasi alam niyo naman yung mga competition para sa ating mga atleta ay all year round yan, sunod-sunod yan, SEA Games, Asian Games, tapos magkakaroon ulit ng SEA Games, tapos syempre yung Olympics, ganyan lang naman. At bukod pa dun sa mga regionals and mga sabihin natin mga world events, hindi nababakante yung mga atleta natin. Nice to know na yung ABAP natin, yung Association of Boxing Alliances in the Philippines ay merong paglahok at ito ay sa 63rd Belgrade Winter Elite Men and Women's Boxing Tournament dyan sa Serbia. At nag-uwi tayo ng dalawang gold medal sa pamagitan ni na Clark Visera sa men's flyweight 50 class o 50 kilogram class. Nanalo siya sa lahat ng kanyang mga laban. Okay, very convincing yung mga panalo niya. Katulad nitong unanimous decision na pagwawagi sa taga-Kazakhstan na si Diaz Barikbay. Ganun din sa Saudi Arabia's Ibrahim Al-Johani. Tapos dito sa isang taga-Kazakhstan na si Nursat Ongarop doon sa semifinals. At pagdating naman, sa final ay itong si Samet Uruk Salih ng Turkey ang kanyang tinalo 4-1 para maiuwi ang gold medal. Hindi biro ha, from Kazakhstan, Saudi Arabia, isa pang Kazakhstan, tapos isang taga Turkey. Bata pa, ano kaya ito ni Coach Visera, no? Itong si Clark Visera na to. So, nasa elite na rin and nice to see a new face, di ba? Nag-umpisa palang gumawa ng pangalan na nag-uwi na ng gold medal. Samantala, nandiyan din itong si Pasuit, okay? Si Risa Pasuit. At yan naman ay sa women featherweight 57 kilograms, okay? Ang kanyang tinalo ay sina Victoria Bergus ng Canada at itong si Ariti Stegriou ng Greece, 5-0 yung kanyang ano. So unanimous decision din yan. So siya ay nanalo din sa taga Turkey na si Asude Idis Ese para doon sa gold medal match. Samantala, ay yung iba pa nating mga kasali katulad nitong sina Bascon, Paul Julifer Bascon sa men's lightweight 60 kilograms, natalo sa isang taga-Cuba na si Vincent Enrique via split decision doon sa semifinal of the competition. But at least umuwi tayo na meron tayong ano gold medals at hindi lang isa, dalawang gold medals. Hindi ko alam kung ito ba'y serye na ng mga European boxing campaign for our boxers kasi 'di ba bago yung kanilang world body, yung world boxing. So inumpisan ulit yung sabihin natin pag-umpisan daraos ng mga continental championships, kung Asian championship, European championships, and good thing na tayo ay nakakasali kahit sa Europe to. Yung mga boxers natin, madalas may competition these days, nagugulat na nga tayo na umalis na sila, tapos pabalik na at meron na mga medal. Ano? So, bahagi ito ng paghahanda, especially for the Asian Games, and of course, dun sa 2028 Los Angeles Olympics. Lahat yan magkakadugtong. Ano? So, sige, one of these days, muli nating kausapin at makipagkamustahan tayo sa ating ABAP. Ano, para updated tayo as regards the tournaments and likewise kung ano yung pinakamalapit na goal for this year at kung ano na yung hinaharap, baka may mga pagbabago, lalo na sa paparating na Olympic Games, yan po ay malaman natin dahil aktibo naman yung ating mga officials dyan sa ABAP, lalo na rin sa World Boxing. Ano? Alam ko sina Mama Karina Pixon, kahit si Mr. Vargas, ang kanilang chairman ay meron din pong posisyon sa international, Asia man yan, at dun din sa world, yun sa World Boxing, tunay naman na ano may posisyon, di lang basta posisyon, at may respeto yung bagong tayo na World Boxing sa mga Filipino officials, kaya very much updated tayo. So, umpisa natin pangamusta dito sa mga NSAs na ito, especially those NSAs bound for the Asian Games. Abay, alam mo ba, the other day, four months to go na lang. Okay, 4 months to go before the Asian Games. Nagkaroon nga ng isang seminar, yung Olympic Council of Asia. Pakita natin yung OCA doon sa ano, yung broadcast seminar for those who will be covering the Asian Games. Ayun, Olympic Council of Asia and Asian National, INAGOC. Okay, so yun yung organizing committee, Asian Games Organizing Committee, diba, ay nag-convene para sa Second World Broadcasters Meeting para nga sa 20th edition of the Asian Games sa Nagoya at dito sa Aichi. So, isa sa mga activities as part of the countdown, 4-month countdown for the Asian Games. Okay, so tayo din, kailangan may countdown na tayo. Kamustahin natin ang iba't ibang mga national sports associations. Anyway, yung iba nating kwentuhan sa basketball, ganun din po sa palarong pambansa. At syempre yung international developments, ibahagi namin sa inyo matapos ang ating 9 o'clock edition of the news. And then later, we'll be having Jeffrey Ignacio mula sa sport ng billiards, mula po sa Kuala Lumpur, Malaysia, makakaugnay natin in a while. Dito lamang sa Headline Sports at sa Sports Radio.
10: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
11: Mahal ang gamot.
10: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
12: Mr. President, pwede pa yakap.
10: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
13: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
14: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
10: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
14: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
15: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines. Ngayon.
16: Philippine Standard Time, it's 8:57 ng umaga at magandang araw at ng balita sa oras na ito. President Ferdinand R. Marcos Jr. says he will discuss matters related to ensuring energy security during his state visit to Japan next week. The president noted that Japan has provided strong support to Philippines in trying to find solutions for oil supply disruptions caused by the Middle East conflict. Aside from Japan, the Philippines is also eyeing cooperation with other Asian nations to bolster supply chains and secure supply of petroleum products. The Philippines is currently under a state of national energy emergency after Iran war broke out. In regional news, Baguio intensifies its crackdown against motorcycles used to hire transport passengers. Mayor Benjamin Magalong warns that anyone caught operating under such an authorized scheme will have their licenses revoked. Reports have reached Mayor's office about proliferation of Angkas operations in the city. The Baguio City Police Office immediately mobilized its team to deter Angkas operations across the city. The Cordillera Transportation Department said there is no franchise issued for such motor cab service in the city. In news overseas, Thailand is drastically cutting the length of visa-free stays for tourists from more than 90 countries in an effort to curb crime involving foreign nationals. Officials say the new visa-free duration would be decided on country-by-country basis, with the most foreign nationals granted stays up to 30 days, while some could only receive 15 days. The visa-free period previously put 30 days, but was extended in 60 in July 2024. As part of government efforts to boost tourism and the economy, but the foreign ministry said Thailand was not targeting any specific country, but rather individuals abusing the visa system by committing crimes in the country.

0: In sports news, PBA and UAP assistant coach Sandy Arespacochaga was named as Gilas Pilipinas Youth Women Head Coach. This was paired with Samahang Basketball na Pilipinas and the Gilas Under-18 Youth Women have started their preparations since the last month for the upcoming 2026 FIBA Women's Under-18 Asia Cup Siaba qualifiers. Arespacochaga previously coached Gilas Pilipinas in the FIBA Under-19 Basketball World Cup in 2019, and his selection is another step in the right direction for the SBP under the leadership of President Ricky Vargas. Philippine Standard Time, it's 8:59 in the morning. Matiling na Totok Sports Radio para sa mga pinabagong balita tungkol sa Elrana Sports. Muli ako si Mita Pales. Aris ang magandang maga sa inyong lahat.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagalit sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
6: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
6: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
9: Mahal ang gamot.
8: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
10: Mr. President, pwede pa yakap.
8: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
11: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
12: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
8: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
12: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
13: Nagbabalik po ang Headline Sports. Today is a Wednesday, May 20, 2026. Puntahan natin ang huling ganap dito sa palarong pambansa. Isa-isa na nga na dumarating doon sa Agusan del Sur ang mga representatives mula po sa iba't ibang mga rehiyon. Pero ang kinakatuwa ng Department of Education dito sa host na Agusan del Sur ay ang offer ng ating LGU. Okay, na magkaroon ng mga libreng sakay, okay? Libreng sakay transportation program. Tapos meron ding libre tourism activities para po sa mga miyembro ng delegasyon dito nga sa ika-66 na palarong pambansa. So ang sabi ni DepEd Secretary Sunny Angara na itong initiative ng host ay napakamahalaga, meaningful na extension ng kumbaga yung kung saan kilala ang mga Pilipino, yung Filipino hospitality, ano, at syempre yung kanilang suporta para talaga sa mga student athletes. So commended, may commendation na kumbaga sinabi itong si Secretary Angara patungkol sa Agusan del Sur na mga programa nga po. Siyempre, ang ating mga Agusan del Sur LGU officials sa pamagitan ni na Governor Santiago Cane Jr. na talagang sila yung naniniguro na yung pag-host nila ay nasa tama at magiging masisayahan ang mga thousands of athletes, coaches, teachers, spectators na dadayo para nga sa National Palarong Pambansa. May 24 to 31, kami rin po, pupunta po kami dyan sa pamagitan ni Jess Laid. At mismo nga si Secretary Angara nagsabi, ito po ay sa post ng ating Department of Education, sabi niya nakakatuwa itong palaro natin. Isa rin pagkakataon para maranasan ng ating mga kabataan ang malasakit sa kultura at ganda po ng iba't ibang bahagi ng bansa sa pamagitan ng libreng sakay at libreng tours ng Agusan del Sur. Mas nagiging magaan, masaya at makabuluhan ang karanasan ng ating mga atleta at mga delegado. Ayun. So under the Agusan del Sur's transportation program, yung pong mga delegasyon, yung mga spectators ay pwedeng maka-avail nga ng kanilang libreng sakay doon sa mga designated buses, pati mga tricycle na naka-station sa 36 na mga playing venues dyan nga sa Bayugan City at saka sa mga munisipalidad ng Bunawan, Esperanza, Talacogon, Prosperidad at San Francisco. Ba, maganda yan ah. Ang sabi, organizers said, the initiative aims to make travel between venues easier. Yes, magiging madali. At syempre, mas ligtas sila. At syempre, yung convenience ay nandiyan para sa lahat ng mga participants. Okay, so including ano, media, diba? Covering media. Sasakay na lang sila ng tricycle. Ano pa na mga buses. Uy, maganda ito, ano? So, meron din po silang complimentary tours doon sa mga tourist spots o destinations dito po sa Agusan del Sur, yung mga cultural landmarks nila. At doon na rin sa Surigao del Sur kasi magkalapit lang naman yan. So, ang mga destination pala na kanilang ipopromote dito ay katulad ng Tugonan Falls, may Bega Falls, Ecotourism Park. Alam mo,

0: magsistay pa sila ng 1, 2, or 3 days para mapuntahan ito, total libre. Diba, sulitin na yung ginastos ng bawat rehiyon sa pagpadala ng kanila mga, ng buong delegasyon nila dyan para mapasyalan, diba? Meron pa silang mga Enchanted River, Britannia Group of Islands, okay? Tapos, programa nga yan ng Agusan del Sur at Surigao del Sur. So, ang mga tour schedules ay May 17 to 22, May 27 to June 1. Ayun. Transportation and entrance fees will be covered under this program. So, ang sabi pa ni Secretary Angara, this initiative highlights how local governments can help create a more memorable and learner-centered Palarong Pambansa experience. Ano? So, ito yung matatandaan ng mga young athletes natin na yung competition na kanilang dinadaluhan ay may iba pang oportunidad, di ba? Para makita yung mga lugar at malaman yung kultura na meron doon, malaman yung istorya ng lugar na kanilang pinuntahan at syempre magkaroon din sila ng mas maraming mga kaibigan doon sa nasabing rehiyon. At syempre lahat yan ay dugtong sa sports, ano? Yung disiplina na itinuturo ng sports. So maganda at saludo nga po ang ating Department of Education dito sa programa ng ating host Agusan del Sur 4D Palarong Pambansa. Malapit na yan, di ba? May 24-31.
1: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
0: Yes, okay. From Palarong Pambansa, puntahan natin yung isa pang magandang torneo naman na ito ay may basbas na ng ating top sports organization, which is the Philippine Olympic Committee. So ito po yung speed cubing, yung pagbuo ng mga cubes, di ba? Yung mga bata mahilig magbuo ng mga cubes na yan, kung ano nuding shape o kaya yung square lang. Aba, ito pala isa ng game talaga, no? At meron na ding mga organization na involved dito. So tayo magkakaroon ng Philippine National Speed Cubing Open May 27 and 28 sa Tagaytay City. Kaanunahan ito, nationally endorsed speed cubing tournament sa Philippines na ang may under dito ay ang Asian Mind Sports Association, AMSA. Okay. At sila yung magkoconduct ng event, syempre, with the Philippine Olympic Committee. Ang event po ay schedule dyan sa Tagaytay City Combat Sports Center. Di ba magkakalapit yan? Meron tayong yung ating velodrome, yung ating BMX, tapos may Tagaytay City Combat Sports Center. So doon sa stadium na yun magaganap yung cubing, okay, national speed cubing. Okay, so ito ay may layunin na lalo pang mapalaganap itong sport na ito. This is a mind game. So ang sabi ng POC, we played the cube as kids at one time or another and what we thought then was merely a game is now a serious sport. Ayun, yun ang ibig kong sabihin. It is a game, but now a sports. It is considered as sports. May competition talaga. So, ang most famous speed cubing equipment is the Rubik's Cube, okay? Na kung saan yung mga elite cubers solve using pattern recognition. So, may pattern recognition, may muscle memory, definitely na ginagamit yan. Okay, doon sa mga sequences na yan. Algorithms, ang tawag dyan. So, maganda to, exciting din to. So, bilang kaanunahang national event dito sa Pilipinas, may mga sponsor sila dyan na nagtataguyod nito. So, meron palang, ito din pala yung may layunin na magkaroon ng professional, maging professional na itong speed cubing na ito. Ba, sinong mahusay sa inyo sa speed cubing? Baka mamaya, katulad na rin ito ng mga ibang sports, ano na dati, parang akala natin, ordinary game, diba? Pampalipas oras, pero definitely sport now and pwedeng malaki din ang mga maging papremyo dito. So, nagpirma pala ng cooperation itong AMSA, itong Asian Mind Games Association sa Philippine Olympic Committee to further develop the mind at this game or to further develop mind sports in the country. At ito na nga, the partnership combines top international event standards, okay, with local resources. Okay, so ayan. So abangan, May 27 and 28

0: Meron yung mga 3x3, x3 cube, 2x2, x2 cube, mga pyraminks, tapos meron pa mga blindfolded event. So, bisitahin din yung kanilang website. I think this is something different. Doon sa mga kabataan na dito na hilig, samantalahin natin na this is a national competition. Kung dati, marami-rami sa mga malls o kusa saan lugar, but this one, meron ng bas-bas yung ating Philippine Olympic Committee at pati yung Asian Mind Games Association. Kasali na rin dito ano, sa pagtaguyod, ika nga. So, kapag nanalo ka dito, talagang you have that, you know, the prestige and the honor na you win in a national event ng speed cubing. So, May 27 and 28 sa Tagaytay City Combat Sports. Okay, it's 9:13, please. Time out ulit tayo. Tapos sa pagbalik natin, we go to international scene, ano? Para mamaya ay mailahad na namin sa inyo ang ating kumustahan with Jeffrey Ignacio, ang ating Q-Master na nagkampiyon 2 days ago dyan sa Malaysia. Isang World 9-Ball Tournament. Babalik po kami.
1: Hindi lahat ng istasyon sa radyo ay merong programa sa sports. Hindi rin lahat ng programa sa radyo ay merong segment sa sports law. Having both sends a clear message to the public. Sports is for all and sports law is for all. I am privileged to be part of Sports Radio. Together with Ms. Judith Caringal, we will bring you Legal Playbook. Happy 40th anniversary, Sports Radio.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam.

0: Okay, so we're back. It's 9:16 in the morning. Uy, congratulations pala sa bagong napili bilang head coach ng Gilas Pilipinas Youth Women. Ano? Mahalaga kasi itong mga posisyon na ito sa ating mga national team, and this is about the Gilas Pilipinas kasi yan yung ano, magiging core natin eventually para sa ating regular women o dun sa ano natin, sa women elite, di ba? So siya po yung PBA and UAAP assistant coach na si Sandy Arespacochaga, na napili nga ng Samahang Basketball ng Pilipinas, SBP, para tanganin ang Gilas Under 18 Youth Women na maghahanda. Ang kanunahan nilang magiging tournament ay 2026 FIBA Women's Under 18 Asia Cup Siaba Qualifiers. So, hindi naman na talaga bago sa coaching sa national team itong si Arespacochaga, dahil siya nga po yung dating Gilas Pilipinas coach doon sa FIBA Under 19 Basketball World Cup doon 2019. Tapos itong magiging laban naman pala nila ay ito, magaganap na June 2 to 6, just in time ha, para sa June 2 to 6 yung pagpangalan sa kanya at sa Bacolod dito. So exciting para sa ating Philippine team. Titingnan natin kung paano hahawakan, paano pang maitataas ni Coach Sandy yung ating mga youth cagers. Ano? The Philippines already guaranteed a spot naman sa Under 18 Asia Cup after winning Division B in 2024. Kaya yun, na-promote na tayo doon sa elite group. So, sino ba ang magiging miyembro nitong team na iko-coach ni Coach Sandy Arespacochaga? So, andyan yung Gilas Under 18 Women. Okay, sina Tiffany Reyes na naglaro doon sa Gilas FIBA Under 16 Women's Asia Cup noong 2025 last year. Tapos si Sofia Dignadise, yes, na nakapaglaro na rin sa elite level sa FIBA Women's Basketball World Cup qualifier sa France early this year. So, very talented itong nasa youth team natin. Kaya naman isa ring sabihin natin promising coach na meron ng credential, ika nga ang dapat lang na nandiyan at naghawak, maghawak dito sa ating team. So, late May pa pala, darating si Reyes, tapos si Dignadise naman ay ganun din, ano, just in time for the tournament. So, let's hope for the best for our girls. Sila yung ating Gilas Pilipinas Youth Women under new coach, newly appointed coach, Sandy Arespacochaga. Okay, tuloy-tuloy tayo. Samantala, ano pa yung latest? Puntahan natin ang football dahil ito nga yung mga pinag-uusapan. So, tingnan natin itong pagwawagi, okay, ng Arsenal. Okay? Ang Arsenal nga po ang tinanghal na Premier League champions ng 2025 to 2026 with a game to spare. Kasi ang naganap dyan ay nakuha nila ito matapos na sila ay makipag tama ba? Sila ay manalo doon sa huling game nila kagabi. Okay, nag 1-0 sila against Burnley last night. Tapos yung kanilang matinding karibal na Manchester City ay naka-draw lang. Okay, hindi nanalo, naka-draw lang 1-1 doon sa Bournemouth. Okay, na isa ring kalaban kasi maraming team dito sa Premier League. And with that, syempre nakuwenta na yung mga standings and all, ay nakuha na ng Arsenal ang championship. Okay, so very historic kasi first time in 22 years. Pero masaya at sulit para sa kanila itong panalo na ito. So, yung kanilang boss, manager na si Mikel Arteta ay naging first Arsenal Gunner boss to land English football's top prize in 22 years. At sinundan niya yung mga datihang may hawak dito sa Arsenal, okay, na mga bosses nila. Diba? Samantala, ang kanilang record ay 25 out of 37 league games. Okay? Ay, okay. Sige, sa pagkakataon na ito, tayo po ay may presidential coverage. Okay? Tayo ay pupunta dyan. Merong inspection si Pangulong Ferdinand Marcos ng Araneta Drainage Improvement. Kaya pakinggan po natin ang Pangulo.
1: Para palalimin yung ilog. Tapos yung mga yung nailagay doon na malaking tubo, yun ay para sa drainage din, para yung pagka magkatubig ay dadalhin dito. Bam, tas bukod pa ron, meron na tayong pump dito, may bomba na rito para pagka meron na namang tubig na dumarating dito, dahil dito historically pagka masyadong malakas ang ulan o kahit na may ulan, basta may ulan lang, baha agad dito eh. Kaya kailangan natin itong pumping station. Sa susunod siguro ay itong pumping station, temporary lang ito. Sa susunod ay gagawin natin permanent sa malapit-lapit sa San Juan River. At isang bahagi lamang ito sa napakalaking plano. Ito yung mga pinapakita sa atin. Meron tayo kasing NOAA study na ginawa ilang taon na. Ngayon pa lang natin talagang ginagawa lahat ng mga rekomendasyon doon sa study na yon. Kaya halimbawa, dito sa lugar na ito, kung titignan ninyo ang terrain dito, malalim talaga dito. Kaya dito pumupunta lahat ng tubig. At kahit nga, kahit kaunti lang ang ulan, nandito na kagad yung tubig. At pagka malakas ang ulan, lumalampas daw sa tao yung lalim ng tubig. Kaya, but this is one of the areas that are critical. Kaya ito, nandito tayo. But it is not the only area that we are doing this kind of interventions to make sure that we find a way to bring the water, na ilabas ang tubig. At para naman, hindi na masyadong mabaha. Palagay ko, pagdating ng tag-ulan, maghuhukay pa sila ng mga
2: isang metro
1: pa daw. Kulang pa daw yung pagkabawas nila dun sa lupa. Isang metro pa daw. At malamang at mararamdaman na kagad kapag tayo ay nasa tag-ulan na, ay makikita natin na malaking mababawasan. Yun lang talaga, dahil malalim dito, kapag napuno yung ilog, wala na talagang pupuntahan yung tubig. Parang ito yung nangyayari doon sa mga coastal area, na kahit na binubomba natin yung tubig, kung high tide, wala rin pupuntahan. Ganon din pagka yung ilog ay napuno. Kaya kailangan pa rin natin na gumawa ng kung ano-anong bagay, kagaya nito, sa kabuuhan. Ang ginawa po natin ay hindi para sa Metro Manila lamang. Siyempre, yan ang inuuna natin dahil masyadong highly populated at maraming naapektuhan pagka may baha. Kaya ito yung inuuna natin. Ngunit, hindi dahil bumabaha rito, dito lang namin naayusin. Nahanap na kung saan nang gagaling yung tubig, at gagawa naman ng paraan doon para hindi na bumaba ang tubig, para hindi na mapuno yung ilog. So these are the strategies that we're employing. It will take a little time, but we've put in a good start. Itong pipelaying na ito, matatapos ito by May.
2: By next week.
1: By next week, tapos na ito. Yung pumping station naman, ay titignan natin. Baka we can maumpisahan na natin na end of this year or next year. So patuloy lang. Isa lang ito. Napakarami ng ganito na ginagawa natin around Metro Manila at saka sa buong Pilipinas. And that is our way to find the way to flood control. Okay, sige. Maraming salamat.
2: Thank you very much.
1: Good morning.
2: Thank you very much.
3: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Inyo pong napakinggan si Pangulong Ferdinand Marcos sa kanyang pagbibigay ng eksplanasyon sa kanya pong pag-inspect o yung kanyang inspection na ginawa dyan sa G. Araneta Avenue, okay, sa Quezon City, doon sa drainage na parating bumabara. So maraming ginagawa ang ating national government para maiwasan na yung baha. G. Araneta Drainage Improvement sa Araneta Avenue, dito lamang yan sa Quezon City. Okay, so magpapatuloy po ang ating programang Headline Sports dito lang sa Sports Radio 918. Sige, kanina ay ating kinukwento sa inyo itong malaking panalo ng malaking panalo ng Arsenal. And this is in football, Premier League, na kung saan ang ganda pala ng record nila, no, this season. Imagine, sa 37 league games, they won 25 times, meron silang 7 draws, at meron lang silang 5 losses. Matakin mo, 5 losses lang. Kaagaw nila talaga dun sa lead itong koponan ng Manchester City. Pero nakadraw nga lang kagabi at syempre mas mataas yung record nila at the end. So kaya kahit meron pang natitira na laro, I think may one more game. Sabi with one game to spare pa eh, itong Arsenal ay sila na yung kampiyon. Kaya sa kanilang page, social media page, ito na yung mga nakikita natin, mga photos. So salamat sa Arsenal at hiniram natin itong photo na ito. So ito yung actually ikalabing apat na pagkakataon na nagkampiyon. 14th time na naging champion ng Premier League itong Arsenal. At behind lang sila sa Manchester United and Liverpool na meron na sila yung pinakamarami, 'di ba, na kampyonato diyan sa Premier League. So what's next? Ang Arsenal ay gusto na makuha naman yung European Cup. Okay, they will go to Budapest next week to contest the second ever Champions League final, okay? They'll be facing yung defending champion na Saint-Germain, okay? Sa May 30, and Arsenal will aim to claim their first European Cup victory in their 139-year history. Ganyan yung mga football clubs sa England. 140 years. Sila 139-year history pala, no? Grabe kung gaano nakatanda ang mga koponan ng football dyan sa England, dyan sa Europe, kasi naman talagang football continent sila, football country sila. Okay? Anyway, so it's 9:28, time out tayo. Tapos sa pagbalik natin, let's go to Malaysia with Jeffrey Ignacio, our champion in the recently concluded WNT TAOM Arena Open. Babalik po kami.
4: This is a public service announcement.
5: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service,
7: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Sports Radio 918 AM.
9: Basta usapang palakasan, walang maiiwan.
8: Headline Sports
9: sa Sports Radio 918.
0: Okay, so balik na tayo, Sports Radio, Headline Sports. Siyempre, bumandera yung panalo ni Jeffrey Ignacio mula po dyan sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ito yung World Nine Ball Tour, TAOM o TAOM Arena Open. Congratulations, Jeff. Welcome once again to Sports Radio.
10: Hello, ma'am. Good morning po. Maraming salamat po. Nagkita tayo uli.
0: Yes. Siyempre, maganda yan. Tuwing kampiyon ka ay nagkikita tayo kahit via Zoom. Ano? So, kumusta? Gaano kasaya? Gaano din kalaki itong huling panalo na iyong nakamit mula dyan sa Kuala Lumpur, Malaysia?
10: Sobrang saya po, ma'am, kasi first ever WNT event po na pinanalo ko. Kasi yung last time po, nag-finals ako sa Taiwan naman po, that was 2024, natalo ako kay Ko Pin Chung. And then ito, nakabalik uli ako nitong 2026, dito nga po sa Kuala Lumpur ng finals. So, na-dominate ko yung itong finals dahil binena sa bola. Kaya sobrang saya ko, kaya yung feeling ko, emotion ko, nailabas ko talaga. Kasi sabi ko, isa sa pangarap kong evento mapanalunan. Yun po, sobrang saya talaga. At saka ang daming Pilipinong sumuporta, kaya napakasaya po.
0: Yes, oo. So markado ka na, WNT champion ka na, di ba? Meron ka nang maipagmamalaki na,
10: yes,
0: na corona.
10: Yes, opo.
0: Mahirap
10: opo,
0: din
10: kasi
0: ba?
10: Kasi mga ka-teammate ko, mga nanalo na ng WNT. So sabi ko, sana sa araw manalo rin ako. Kaya yun, talaga nasigaw ko talaga yung emosyon ko, nailabas ko.
0: Yes, and we're happy for you, Jeff. Okay, mahirap din ba yung TAOM, Taom Arena Open competition dyan? Ilan din ba yung mga sumali? Mga taga anong bansa din ba? Nakita ko kasi sa ilang resulta mo, may Hong Kong, di ba? Merong Taiwanese din ba? At syempre, mas marami-rami mga Pilipino ang pinagdaanan mo bago talaga nakuha yung titulo. Gaano din kahirap yung mga laban?
10: Actually, ma'am, sobrang hirap po kasi nandito yung Taiwan, China, at saka especially yung mga fellow Filipino ko. Yun talaga ang isa sa mga medyo na kinakatakutan ko dahil mga mabibigat sila kalaban. Although wala yung Europe at USA kasi malayo nga po sa kanila. Pero sobrang bigat po ng field dahil nandito lahat yung mga madirigma. 128 players po ito, ma'am.
0: Predominating yung laro mo kay Sean Mark Malayan, yung kapwa Pinoy. 13-1 sa final? Anong ganap doon?
10: Yes po ma'am, kasi simula nung naban, medyo pabor sa akin yung break. Kada break ko may pumapasok at then maganda yung layout. So ang nasa mindset ko lagi, iingatan ko kada bola. Kaya habang palayo ng palayo yung score ko, gumaganda lalo yung tira ko nun. Kaya hindi ko nalalayan, ang layo na po pala ng score.
0: Winner's break ba?
10: Yes po ma'am, winner's break po.
0: Pero bago yan, ano yung medyo mahirap na naging laro mo? O sino, kanino yung laban na medyo nahirapan ka?
10: Ay, ang pinakamahirap po yung nakapasok na ako sa stage 2, yung last 64. Nakalaban ko yung kapwa Pilipino ko na si Popoy Villafuerte. Down ako ng 8-5, race to 9 na po kasi yon, na down ako ng 8-5, sabi ko, mukhang matatalo na ako. Pero pag break niya, nag-dry break, naubos ko yung rack, and then nag-break and run ako, nag 8-7, sabi ko mukhang may chance. And then pag break ko na naman, nag-dry break, and then paubos na naman, nagka-error siya, nakuha ko. Bago ko pa siya makuha, yung pang-heel-heel ko, napakahirap nung tinira kong 8 ball sa side, sabi ko bahala na, lalakas ako na, nahulog siya. Tapos yun, nag-hilil kami, nag-error naman po siya sa 4-ball, kaya yun, nakuha ko yung rack na yun. Sobrang pressure ako doon kasi parang paramdam ko talo na ako doon dahil isa na lang siya, apat pa gagawin ko. Pero syempre, ginaid ako nung nasa taas, kaya yun, ako pinanalo niya doon. Ayun ang pinakamahirap po.
0: You're so blessed. Napaka-bless mo. Oh, nakuha pa yung panalo na ito. Isa na lang, kailangan ng kalaban. Tapos yung mga oportunidad talagang sumakto sa'yo. Feeling mo, after that win, malaki ang kutob mo na pwedeng ikaw na mag-champion at makuha mo na yung kaunanahan mong WNT title.
10: Yes po, ma, parang naramdaman ko, sabi ko parang may ibig sabihin to kasi nung last time na nanalo rin po ako sa Indonesia 2024, ganun din po yung pinagdaanan ko. Ang nakalabang ko naman sa last 64 si Sean Mark din. Ang score namin, heel-heel din. Kumbaga, ang ganda nung last rack niya na layout, hindi niya naubos, na scratch siya, 3 balls na lang natitira. Tapos no, na-straight ko na naman yung buong event na yon. Sabi ko parang may ibig sabihin na naman ganitong ganito yung moment na yon. Sabi ko, tignan ko nga, basta pa-condition lang ako, kaya na ako maayos, pahinga, tapos practice ng practice kada gabi.
0: Kaya nakuha.
10: Sabi ko, malaki. At saka gumanda po yung role sa akin ng bola. Gumanda yung naging laro ko. Kasi yung laro ko kay Coco, hindi siya ganun kaganda yung naging laro ko sa kanya. Kasi pressure ako dahil knockout stage na. Kaya medyo marami akong in-error nun. After ko malusutan yun, yun na, nagdire-diretso na, gumanda na yung kilos ko. Tapos yung naging laro ko, yun po.
0: Very tricky din talaga kahit mahusay na, kahit halos na nanalo na, hindi mo alam kung paano rorolyo, gugulong yung bola din, di ba? Kung paano papasok.
10: Yes po, hindi po natin hawak talaga.
0: Oo, tama.
10: Talagang
0: blessing.
10: Very unpredictable talaga yung nangyayari sa tournament. Kahit nasabihin nung kondisyon ka, ang ganda ng pakiramdam mo, hindi mo alam kung anong ibibigay sa'yo, di ba? Basta gawin mo lang yung best mo, bahala na yung nasa itaas kung ano ibibigay niya sa'yo. Diba po?
0: Yeah, you mentioned yung mga Indonesia. Kasi sabi ko nga dun sa item namin, sa balita namin nung isang araw, di pala natin na-posto, na ikaw ay kilala sa 10 ball. Kasi yun ang malalaki mong panalo. Diba? International 10 ball sa Indonesia. May mantra international ka pa. So ano ba? Nagte-10 ball ka pa ngayon? O magiging aktibo ka na lang talaga sa mga 9 ball dito sa World 9 Ball Tour?
10: Actually ma'am, both po kasi nawala na yung mga yung dating mga issue na magbaban sila ng players sa na, ano sa WNT at WPA. So, both 'yun masasalihan ko kahit alin po kung ano po yung available masalihan ko, sasalihan ko po siya parehas.
0: Ngayon, anong schedule mo? Nandiyan ka pa rin ba sa Malaysia? Maraming pa bang tournament dyan sa Malaysia?
10: Po ma'am, actually meron pa pong one event dito na yung Duya kung tawagin nila. Pero ibang ano siya, iba siya Chinese table pero ang laro namin is 9 balls.
0: Ano lang ang pinagkaiba noon? At gaano din ka-challenging na lalaruin nyo yun?
10: Mahirap po kasi hindi siya regular na table na madali siyang raman out. Pag nasa mga gilid, mga nasa cushion yung mga bola, medyo mahirap siyang i-run out. Unlike sa regular table, kahit maliliit yung butas, kaya namin ma-run out kahit nasa side yung mga, nasa cushion yung mga bola. Eh dito kasi kailangan lagi nasa center lang yung bola para lagi namin ma-run out. So ganun po ang difference niya dun sa regular na table. Pero sa rules naman, wala naman, halos parehas lang sa break, halos parehas lang po.
0: Tingin mo madaling maka-adjust ang mga Pinoy dyan sa klaseng yan ng game?
10: Kayang-kaya naman po kasi kami tayo mga Pinoy eh basta kung anong nandyan kaya nating i-adjust yan, di ba? Eh ito yung ano natin na parang pinaka ano natin advantage natin sa ibang mga ano manlalaro. Pero gaya nga po ng sabi ko, kailangan pa rin mag-insayo na mag-insayo. Kasi bago na naman na table, hindi naman po usual na lalaruan namin to.
0: So definitely hindi yan WNT event. Ibang hindi promotion.
10: Ano po siya, parang sa China po siya. Hindi ko po alam kung sanction siya ng WPA, pero ano po siya, malaking event po siya.
0: Ah? So maraming mga Pilipino, halos kayong lumaro dun sa WNT, lalaro din dyan? Si Carlo Biado kaya lalaro din dyan? Magta-try din kaya ng klaseng game na yan?
10: Yes po, yung iba po is nag-uwihan kasi parang sasali sila sa Euro pero most po ng mga ano Pilipino, dimiretso na rito. Dito po kami sa may Malaca ngayon, parang 2 hours away po dun sa dating pinaglaruan namin na WNT.
0: So kailan yung tournament?
10: Mag-i-start po siya tomorrow. Today, meron kaming ano, ceremony at tapos may pa-dinner sila, party dinner, tapos magdodraw and then tomorrow mag-i-start na rin po yung event. Isang 1 week po yun.
0: Hey, that's nice, ano?
10: At saka pagkakarinig ko, ang players is sobrang dami, parang triple. 300 plus daw po ang sumali. Kasi wow. Sobrang laking event. Kumbaga, maraming mga Chinese 8-ball player na sumali rito.
0: So more of mas ganaan siya ba yung mahusay sa 8-ball dyan sa ganyang klaseng game? Di naman.
10: Medyo may advantage din po sila kasi yung table is familiar sa kanila. Dahil yung hindi sila ganong mangangapa, lalo na sa talbog ng cushion, yung packet niya, doon ang medyo advantage. Pero yung mga Pinoy naman makaka-adjust dahil 9-balls yung laro. So hindi siya katulad ng 8-balls na 8 any ball, pwede mong tirahin ito kasi pwede kang mag-play safe kasi kung ano yung titirahin mo, parehas din kayo sa sila ng titirahin nila. Bali, eskalera siya.
0: Ano na yun? Okay, I'm sure malaki yung halaga ng premyo, di ba? Kasi sinalihan yes, na napakarami. Yes, so that's good yan para sa ating mga Pinoy. Anyway, Jeff, so kumusta ka generally? Medyo matagal-tagal na rin tayo nung huling nag-usap. Yung career mo ngayon, ano bang tinitingnan mong talagang pinaka-goal this year? Are you looking at the ranking? WPA man yan o WNT?
10: Opo, yun nga po. Yung, kung ano po yung, basta kung sa akin po kasi ang mindset ko ngayon, kung ano yung available na event na masalihan ko, sasalihan ko po talaga. Mga major man yan o mga minor. Basta kung ano yung event na pasok sa schedule ko, sasalihan ko po yan. Kasi ang dami po talagang event, hindi na kami makapili. Like mga 3 years, 5 years ago, iilan lang. Ngayon kasi, unlimited yung event, so ikaw na lang po mamimili kung saan ka pupuntang ano, bansa.
0: Ama, ano? Mahirap ba na ang dami-dami yung Filipino na naglalaro sa tournament? Lalo na ang mga Pilipino magagaling. So meaning laging kumbaga big challenge hindi na lang talaga ibang bansa ang kalaban mo, kundi kapwa mo Pilipino actually, ang kalaban mo sa titulo. So, how do you see that? Anong klase bang mindset ang sa isang Pilipino na katulad mo ang meron kapag ganun nga ang sitwasyon sa mga tournaments?
10: Sa akin po ma'am yun, dumagdag po yung hirap kasi actually pagka Pinoy po ang kalaban mo, sobrang higpit nila kasi kung ano yung laro mo, basang-basa nila. Pero sa akin po, mas nasisihan ako kasi marami kaming pwedeng makakuha ng titulo. Kumbaga sa akin po kasi ang mindset ko is not about money, gusto ko kahit sinong Pilipino manalo kasi bansa yung pinaglalaban, kumbaga yung tropeyo. Yun ang masaya, yun ang ano ko, excitement sa kanila. Masayang-masaya ako kahit na hirap ako kalaban sila. Gusto ko lahat tayo pumasok. Kumbaga, sa last 16 o last 8, lahat tayo pumasok para hindi na makawala yung tropeyo, di ba? Yun lahat, po lagi, yeah, ang mindset ko.
0: Yeah, that's nice. And, lahat kayo may pwesto. Lahat kayo, malaki-laki yung premyo na iuwi, di ba?
10: Yes po, yes po.
0: Yes, Jeff. So, how do you see yourself? Okay, kung lalaro ka na maraming tournament, pero syempre, dapat may solid na goal. Eh, look at, let's say, Johan Chua, si Carlo Biado nga, at saka itong mga ibang mga kabataang sumisikat. Ano ba ang pinaka-goal mo, Jeff? Sa ilang taon mo na rin na paglalaro ng billiards?
10: Ay, syempre po, ang goal ko, syempre, una-una, yung pinakamalaking event, gusto ko mag-World 9 Ball Championship, yung sa Jeddah, mag-US Open, yung mga ganong event po ang mga gusto kong i-goal na salian. This year nga po, suddenly walang World 9 Ball, kaya parang next year pa yata po magkakaroon ng World 9 Ball. Pero itong this coming US Open, baka sumali po ako sa August. Kailangan ko lang po i-renew yung visa ko kasi expired na last year. Yun po yung goal ko. Makasali ng mga major event.
0: Ang alam ko, sumali ka na sa US Open, nakamaganda kang finish. Hanggang anong round ba yon?
10: Hanggang 16 po. Naka-last 16 po ako doon sa US Open. Parang natalo po ako kay Jeffrey Roda po.
0: Anong taon yon?
10: That was 2024 po.
0: Halos recently din. So we're happy for you, Jeff. Ano na lang, anong stable ka ngayon? Di ba kayo may kanya-kanya na rin mga managers o kaya stable? Saan ka ba ngayon na konektado?
10: Ngayon po, nasa Team Badkoy ako kay Johan Chua. Under po ako ng team niya ngayon. Nandun kami kasi magtatayo pa siya ng bilyara niya. Malapit na. Mga 3 months na lang. Mga okay na yon. So, ayun. Under po ako sa kanya. Kasi isa lang po sponsor niya, man, Boss Jarvin. Shoutout sa'yo, boss.
0: So, Badkoy. Nakay Badkoy ka. Ilan na kayo dyan sa Badkoy?
10: So far, konti pa lang po. Parang pa lang po kami. Four pa lang po.
0: Ano yung tatlo?
10: Si Johan, ako, at saka si John Bicedo, and then si Amiel. Kami po ang laging bumabiyahe. Yung isa po ngayon, hindi nakasama. Kaming tatlo lang po ang bumiyahe, si Bicedo and si Johan Chua.
0: Kamusta din si Johan? Siya din ba yung klase ng manager, coach, kaibigan na laging nakaalalay, lagi ding, kumbaga, nagbibigay ng mga advices?
10: Yes po, siya talaga kasi una tournament player siya, focus siya, kumbaga yung goal niya, lagi niyang sineshare yun, lalo pag sa biyahe kami, bago kami pumunta ng tournament, sa aeroplano pa lang, nagkakwentuhan kami, kumbaga ng mga buhay-buhay, at saka kung paano namin idodominate yung tournament, kumbaga yung focus namin, laging dun lang. Nagpapalitan kami ng idea.
0: Oh,
10: tapos pagdating
0: nice
10: sa tournament, nagpa-practice kami dalawa para maging mag-aayos yung namin laro.
0: Yes. Jeff, tell us more about yourself. How young are you? Taga saan ka? May family na ba? Ilang taon na sa paglaro ng billiards?
10: Okay po. I'm Jeffrey Ignacio, 33 years old na po. Taga Las Piñas talaga ako, tubong Las Piñas ako. Pero dito ako ngayon naniniraan sa Quezon City. Kasama ko yung dalawa kong anak at aking magandang asawa, si Tina Intenya po. Miss Tina Intenya, shoutout sa'yo, mahal. Ayun po.
0: Yes, ayun. At may naiipon na si Jeff. Ano ang pinaka-biggest dream ni Jeff sa paglalaro ng billiards bukod sa mga titulo? I mean, yung napanalunan mo, anong gusto mong gawin doon? Investment man yan o whatsoever?
10: Yes po, syempre po, una-una gusto ko lahat yung kung ano pa po maipon ko, maliligom ko, mapapanalunan ko, gusto ko i-save at gawin kong i-business ko po talaga. Kasi yun naman po ang ano ko, ang goal sa lahat ng sakripisyo ko. Siyempre, di ko nakakasama yung pamilya ko. Kung ano man po yung maipong kong pera, gusto ko yung negosyo para the near future, gusto ko mag-settle din. Kasi siyempre po, nakakapagod. Di ko naman po habang buhay ito gagawin. Kumbaga, gusto ko mag-settle down doon na one day sa Pilipinas.
0: Yun, hindi puros biyahe. Puros malayo, yes, sa po, pamilya, yes, di ba? That's tama nice, po, Jeff.
10: Tama.
0: Oo. Tama. And we're happy for you. And likewise, for the rest of our players, di ba? Sana mas marami mga Pilipino mag-champion sa napakarami ng mga competition. Salamat sa panahon, Jeff.
10: Maraming salamat din po, Mama. Mabuhay kayo, Mama. Kita tayo soon. God bless po, Ma'am. Thank you so much and good morning po.
0: Magandang araw, congratulations, Jeffrey Ignacio, kampiyon po. Sa kaunang pagkakataon na sa World 9 Ball Tour, siya yung nag-champion. Sa kaunanahan ding pagdaraos ng World 9 Ball Tour dyan sa Malaysia. Ayan, meron pang tournament, umaga ng gising para lang makausap natin dito lamang sa Sports Radio. Sige, babalik po tayo in a while. Time out ulit tayo. Sa pagbalik natin, we'll be having Team Tapales.
6: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
11: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
6: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
11: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
6: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
11: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
6: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
11: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
6: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: This is a public service announcement.
12: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
14: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
9: Sa usapang palakasan, walang maiiwan.
8: Headline Sports
9: sa Sports Radio 918.
0: Okay, so good morning. NBA updates tayo. Siyempre, nasa finals na ng Western and Eastern Conference. Kasama natin si Team Tapales. Yes, Team, good morning.
15: Good morning, Miss Judith. Good morning sa mga tagapakinig at Sports Radio 918 AM. At napakabilis, parang kailan lang, Miss Judith, kakasimula lang ng NBA playoffs. But now we're in the Eastern and Western Conference finals. Ng NBA, kung saan kahapon it was really an exciting, thrilling match. Double overtime win by the San Antonio Spurs.
0: Expected ba na San Antonio?
15: Hindi eh, kasi talagang match sila eh. Ito, dalawang batang team, dalawang batang coaches yung naglaban dito.
0: So ang ganda pala ng finale na to, ng Western.
15: Oo, exactly, Miss Yu, talagang napakaganda ng naging laban nila dito kung saan nga nanayig itong San Antonio Spurs 122-115. Alam mo, Miss Yu, makapigil hininga to naging laban nila dito kasi nung mga unang parts, first few quarters, it was San Antonio talaga. Pero nung fourth quarter, led by siyempre two-time MVP, back-to-back MVP, Shai Gilgeous-Alexander, humabol itong OKC Thunder and nagtabla sila dun sa score nila dito nga sa end of regulation by a... dapat mag-lay up pa si Victor Wembanyama for a game-winning layup or game-winning
0: pero,
15: dunk. Pero si Chet Holmgren, he made a dunk dito sa block dito kontra kay Victor Wembanyama's attempt and na-force yung overtime. Sa overtime, talagang may mga mishap sila during the mm-hmm. During the start of the overtime, marami may mga turnovers and everything like that. Pero San Antonio agad yung umalagwa dito. Pero sa kalagitnaan ng overtime, it was the OKC Thunder na nakalamang. And eventually, they led dito sa first overtime, not until the dagger ni Victor Wembanyama. Sabi nga nila katulad do 10 years
0: so
15: ago.
0: So Wembanyama was the man.
15: Yes, so Victor Wembanyama.
0: How many points?
15: 41 points, 22 Whoa. Rebounds. 40-20.
0: Sa isang final, ah.
15: Yes, exactly, Miss Judith. 40-20 match. 40-20 stat line dito for the Western Conference Finals game on for Victor Wembanyama. And yung 3 points na yun, that was the tying 3 points, 108 all. Dito sa naging laban nila dito 108-107 all naging game tying 3 at napatahimik yung OKC Thunder crowd. Parang it was a reminiscent nung pinatahimik ni Steph Curry 10 years ago, same spot. Doon, oo, pero ito sa irregular wow. game, pero ayun nga natay nila yung laban, kaya double overtime na. And sa double overtime, OKC fighting pa rin talaga, pero the next few possessions, it was Victor Wembanyama game. Mm-hmm. Isang napakagandang dunk and one for Victor Wembanyama kontra kay Chet Holmgren. Isang alley-oop na kay Victor Wembanyama at saka isa pang game-winning block by Victor Wembanyama kontra kay Jalen Williams. Kaya ang yun yung nagdala sa panalo dito sa San Antonio Spurs kontra OKC Thunder. At Miss Judith, aside from Victor Wembanyama's 41 points, 24 rebounds and 3 blocks. Maraming naging katulong to si Victor Wembanyama. Especially ang ating kababayan, Phil-American na si Dylan Harper, anak ni Bulls legend Ron Harper Jr. Ron okay. Harper. Excuse me. Then, siya lang naman yung nagtala ng 24 points, 11 rebounds, 6 assists and 7 steals. Mm-hmm. Very vital nung yung mga steals niya kasi especially nung overtime at saka nung first two overtimes, especially yun, napaka-vital kasi yung mga steals niya gave them another possession dito.
0: Yes.
15: And additional trivia lang, first time na sa rookie sa isang Western Conference Finals since Magic Johnson nakapagtala ng 20 plus points, 10 plus rebounds, 5 plus assists, and 5 plus steals.
0: Double digit.
15: Yes, so napakaganda
0: okay.
15: na
0: nice,
15: pinakita.
0: Nice, okay.
15: Rookie so, veteran.
0: Markado na siya kung game number 2.
15: Exactly, Miss Judith. Gagawin pa rin sa, syempre, sa home court ng OKC Thunder. Pero ngayon, kasalukuyan, nagaganap naman yung game 1 ng Cleveland Cavaliers at ng Cleveland Cavaliers at saka ng New York Knicks, kung saan lamang po ang Cleveland Cavaliers sa third quarter, 74-62.
0: Eastern Conference
15: Eastern
0: finale
15: Conference
0: naman
15: ito. Yun ang kabang-abang sa ito. New York Knicks
0: 7 to both.
15: Yes, oo, itong New York Knicks talagang susubukan na naman uli nilang makapasok sa finals dahil last year it was the Indiana Pacers na pumigil sa kanila kontra OKC Thunder dito. Pero itong Cleveland Cavaliers, first time since 1992 susubukan nilang makapasok ng finals without LeBron James, kasi bawat finals na nakapasok sila
0: nandun pa
15: si LeBron.
0: Si LeBron.
15: Oo,
0: yes.
15: From 2007, 2015, 2016, 2017, 2018.
0: Yes.
15: Nandun si LeBron sa mga finals na yun.
0: So, anong wild guess mo? Eastern at saka sa Western?
15: Para sa akin, ano to? Spurs-Cavs yung yung makapasok sa finals.
0: Spurs dun sa Western, then Cavs dito sa Eastern.
15: Kasi sa during although it's regular season games, lamang sa panalo itong Spurs kontra sa Thunder.
0: Okay, okay. Mm-hmm. Sige, abangan natin. Mamaya po yan sa ating sports news roundup, definitely. Mm-hmm. At yung po mga posts namin dito lamang sa DCSR Sports Radio. Don't forget to like, to share, and of course, to follow us pa rin, team.
15: Yes, tama,
0: okay.
15: Miss Judith.
0: So, anong abangan natin? Mamaya meron kang
15: Spikers Net. Oh, syempre, recap pa rin yan sa mga naging laro sa Presaa Games, sa mga volleyball.
0: Okay.
15: O, meron tayong mga interviews na, syempre, panayam ni Dennis. Tsaka, meron din tayong ihatid ng mga panibagong balita regarding sa Alas Pilipinas Women.
0: Yes, and then tomorrow you have the Kidney
15: Sports.
0: Kung saan anong meron?
15: Itatampok naman natin yung mga panayam natin from the past coverages natin, nilikom natin yon from Aquathlon, from Karate, from Presaa. Marami tayong mga ihatid sa kanila.
0: Daming events eh. Kaya dapat lang naman na muling ma-highlight natin, muling naming maibigay sa inyo yung aming mga huddle, pagkikipagkwentuhan dito po sa mga kabataang atleta.
15: And Miss Judith, as ano early pa? As now, i-announce ko na next week sa KD Sports, meron tayong mga kabataan na young karatekas na itatampok dito. Live yun, no?
0: Live? Pupunta sila?
15: Live via Zoom.
0: Live via Zoom.
15: Live via Zoom.
0: kita Zoom. Sila dito mismo sa studio eh. Eh maliit lang yung booth natin, baka hindi magkasama.
15: Tsaka malayo sila, taga Cavite pa sila.
0: Ayun, so, sige, via Zoom. Via Zoom tayo. Lagi naman tayo ngayon via Zoom. Mm-hmm. Anyway, sige, thank you team. Pero ito, ikukwento ko na lang sa iyo ang ongoing na Giro di Italia.
15: Mm-hmm.
0: As expected, yung world champion sa ITT na si Filippo Ganna ng Italy ang nanalo kagabi. It's I think it's a 20 km ba na time trial. Ang oras niya 45 minutes and 53 seconds. Ang tinalo niya ang teammate niya, taga Ineos to eh, yung dating Team Sky, diba? Team Ineos na ngayon. Ang kanyang teammate na si Tymen Arensman ng Netherlands ang kanyang tinalo 1 minute and 54 seconds. Pero ang pinaka-kwento dito, yung tangkasana ni Vingegaard, Jonas Vingegaard, na kuhanin na yung leadership dito kay Eulalio, hindi nangyari kasi mabagal si Vingegaard kahapon. He finished, I think, 13th pero 3 minutes down kay Ganna. But ang maganda na lang dyan ay 27 seconds na lang ang lamang ni Eulalio kay Vingegaard. At paborito naman na mag-champion dito si Vingegaard, lalo na with that the mountain finish the other day, diba? At sinabi nga ni Eulalio, his Giro title bid is done, is finished. Nung nakita niya na ganito kahalimaw na naman ang performance at pag-ahon sa bundok, diba, ni Vingegaard. Anyway, stage 10 pa lang. How many more stages? 11 more stages. Kasi ang Giro ay 21 days. Uh-huh. Meron silang 2 rest days. Kasi every 9 days nagre-rest yan eh sa mga UCI. And this is World Tour. This is Grand Tour. So subaybayan po sa Sports Radio. And isa na lang, Carlos Alcaraz. Nalungkot ka, wala si Carlos Alcaraz sa French parang, Open, wala sa Wimbledon, di ba?
15: Parang ang tagal nun, no? Wala yung dalawang Grand Slam yung
0: maa imagine, niya. Isang, ano bang tournament yun? 1,000 tournament ba? Yung sinalihan niya, tapos biglang na-injured? Di ba? I think hindi 1,000, parang 500 lang eh. Nagkaroon ko ng injury, tapos grabe pala, and then you're gonna be missing the Grand Slam events. Dalawa ka agad.
15: Oh, tsaka may title defense ko siya dito. Tingin ko, magpapamay yung ano niya.
0: Siya ba yung defending champion o si Sinner na nakakuha? Kasi these days, ang pinag-usapan na lang Sinner at saka Alcaraz, di ba, sa mga finals. Mm. Kasi alam natin si Novak, ang layo na sa ranking, lagi siyang natatalo.
15: Nasa 3 na 4.
0: Laging semis, lagi siyang hindi makapasok sa finals. O makapasok sa finals, lagi naman siyang natatalo either ni Alcaraz o kaya ni Sinner. So talagang kung magandang laban, Alcaraz and Sinner because they're number 2 and number 1. So definitely with this, baka bumagsak pa ito. Bumagsak ito, number 2.
15: Hindi lang number 2.
0: Babagsak yan. Number 2 nga siya ngayon, mawawala sa kanya yan kasi you're gonna be missing 2 Grand Tour. Grand Slam,
15: Grand
0: Slam,
15: and syempre other 500.
0: But on the other side, kung magiging mahusay si Djokovic, this is another time for him na mag-ambition for the 25th.
15: Yes, oo.
0: Diba? Habang wala si Alcaraz, samantalahin mo. But, you know naman, si Sinner, kapapanalo pa. 1,000, kaya nga Golden Master siya. Grabe. May tatalo pa ba ngayon kay Sinner, diba?
15: Let's see.
0: Okay, so yun po ang abangan next week. French Open na, Alex Ayala, diba, sa women. So, yan po, maraming ganap talaga sa sports. Kaya manatiling nakatutok dito sa Sports Radio. Paalam na tayo, team.
15: Maraming salamat, Ms. Judith. Salamat sa mga nakasama natin sa Master Control, kay Tita ni Derezin Soriano sa console, sa Warcast, kay Engineer Gemma Trocamora, sa malolos transmitter na kagapay natin araw-araw sa broadcasting natin.
0: Okay, God bless everyone. Please do stand by for the news and the program Spikers Net. Thank you.
13: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
16: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
17: Nagalit sa internet ang fake news.
18: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
19: What they are doing is creating panic.
16: We say no.
20: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
21: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
16: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
22: Stop telling us fake news because you're wrong.
16: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
23: This is a public service announcement.
24: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS,
3: Presidential Broadcast Service,
1: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
7: Headlines. Ngayon.
15: Philippine Standard Time, it's 10:01 AM. Good morning and here is the news. The government has set suggested retail price of 53 pesos per kilo for locally produced rice. Agriculture Secretary Francisco Tulio Laurel says the 53 pesos per kilo is not a price ceiling but a guide for consumers on fair local rice prices. He said that this was agreed upon during consultations with rice millers and industry groups to help balance consumers' costs with farmers' earnings. Meantime, the 50 pesos per kilo price cap on imported rice will have its full enforcement next week. A department memorandum formalizing the pricing guide is expected to be released soon. In regional news, First Lady Liza Araneta Marcos led the distribution of assistance under the Lab for All Caravan program in Cagayan de Oro. The caravan launched yesterday offered free laboratory tests, medical consultations, free medicines, and other government assistance. More than 1,500 residents benefited from the initiative, which also included support from other government agencies providing aid to residents. In her message, Mrs. Marcos cited the program's mission of addressing the everyday struggles of Filipinos and ensuring that government help reaches those who need it most. In news overseas, the head of World Health Organization says the scale of speed of the Ebola outbreak in Democratic Republic of Congo and Uganda warrants serious concern. WHO Director General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus said that more than 130 deaths are thought to be linked to the outbreak, with more than 500 suspected cases. Tedros has declared the outbreak a public health emergency international concern on Saturday. Symptoms include fever, fatigue, muscle pain, headaches, vomiting, diarrhea, abdominal pain, and diminished kidney and liver functions.

0: Philippine Standard Time, it's 10:03 in the morning, mga team. Nato Talk Sports Radio para sa mga pinabagong balita tungkol sa larangan ng sports mula po sa Team Metro Palace at sa magandang maga sa inyong lahat.
1: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
2: Mahal ang gamot.
1: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
3: Mr. President, pwede pa yakap?
1: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
4: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
5: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na uabot sa malubhang sakit.
1: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
5: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
6: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
7: This is a public service announcement.
8: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from P.

Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986, kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may spesyalidad na ipinagmamalaki, ang Sports Radio 918, na hindi nila mapapantayan. Ang pagiging dalubhasa sa paghatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita, hindi lamang sa loob ng bansa, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine sports broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Direktor Gonzalez ang titulong Sports Radio at call sign na DZSR na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzalez galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa bisa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio, na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang taimtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng 4 na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang Sports Radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng Sports Radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa Sports Radio, nauso ang taguri na Carabao Radio listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa

0: live coverage ng Sports Radio Partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa Sports Radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padyak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng Sports Radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng Sports Radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang Sports Radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaw-ngaw sa himpapawid, kasama ang Sports Radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang Sports Radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng Sports Radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang Sports Radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at Sports Radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng propesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. at sa pamamagitan ng Sports Radio 918. Hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad, at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay, tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo. Dahil kahit bali-balik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918. The institution in Philippine sports broadcast. Sports Radio 918 AM. Spikers Net. Kumpletong highlights mula sa intense at kabang-abang na mga laban. Ang latest balita sa mga manlalarong inyong inaabangan at iba pang usapang volleyball. Dito lang yan. Spikers Net. Spikers Net. With your hosts, Timothy Tapales and Dennis Hilanga. Tossing the ball sa Spikers Net. Mula center line, front zone, hanggang baseline, lahat ng galawan sisipatin sa Spikers Net.
1: Philippine Standard Time, it's 10:21 ng umaga at nandito po tayo Spikers Net Sports Radio 918 AM. Ako po si Timmy Tapales, ang inyong mga kasama for today dito syempre sa Spikers Net kung saan pansamantala muna humahili kay Dennis Hilanga na nasa isang coverage for today. At syempre umpisa na natin ang usapan nating volleyball kung saan nga alas Pilipinas women. Ito nga, ayon sa isang panulat ng Philstar, meron tayo na nakita dito, sila Eliza Valdez, si Tricia Tubo at Ases Molina, sila yung mga andito. Ang mga kasama dito for the Alas Pilipinas Women dahil nagkaroon sila ng panayam with the PNBF President Tony Boy Liao. Ayan, nagkaroon po kasi ng training at umatend nga si Eliza Valdez dun sa first practice session. At kabilang pa nga dun yung mga ibang mga college players, si Tin Ubaldo, Clarice Loresco, Jasmine Ellarina ng FEU, Loristo daw ng Adamson, Nina Itang ng UP, and then si Natalie Estrellier at Lara May Silva ng Letran. Sila po yung mga nakasama doon sa unang naging training. Pero i-mention din ni PNBF President Tony Boy Liao, sila Johnny, sila Jovelyn Gonzaga, Myla Pablo, Kayla Tienza, Jules Valentino na maaring umattend nga sa training dito prior doon nga sa mga ganap na 2026 ABC Women's Championship na gaganapin sa Candon City sa Ilocos Sur from June 6 to 14, 2026. Ayan nga. And syempre meron ding unnamed players from National University. Tingnan natin kung sino pa yung mga other na mga kasama dito for the Alas Pilipinas Women. Alam naman natin yung ibang mga players na core ay nag-beg off po, kaya nga puspusan po yung pagbuo natin ng kuponan dito dahil nga po in less than a month. Yeah, less than a month kasi in 16 days na lang. So valid in 2 weeks time. Ayun, 2 weeks time meron na pong competition na masasalihan itong ating Alas Pilipinas Women. At syempre, meanwhile habang nagpapagaling pa nga si Coach Ty Bundit na kanyang ankle injury during sa isang aksidente sa Bangkok. Ang pinangalanan po muna si Coach Shaq de los Santos bilang interim coach ng Alas Pilipinas Women. Si Coach Shaq, coach po ng Signal Super Spikers na nag silver medal finish last 3VL All-Filipino Conference dito kontra sa Creamline Coast Masters. So, sila-sila po for the meantime ang nakakasama nga doon nga sa training nitong Alas Pilipinas. So, nalalaw ko sa 2026 AVC Women's Cup na gaganapin nga po sa Candon City sa Ilocos Sur from June 6 to 14, 2026. Ayan po, abangan natin yan in the next few days kung paano ba yung mga mangyari, yung mga kaganapan in the next few days dito nga siyempre sa ating national team ng volleyball. Anyway, siyempre from national team tumungo tayo sa grassroots program dahil nga po during last week nagkaroon po ng volleyball finals itong Prisaan National Games 2026 kung saan nga po itong Western Visayas, sila po yung nagkampiyon sa women's side. And then sa girls division naman, it was the Bicol region. Unahin natin yung women's competition. Itong Western Visayas po, they recovered from a second set stumble contra Sauk Sargent 27-25, 21-25, 25-22, 25-12 to capture ngayon National Prisaan Games 2026 women's volleyball crown sa University of St. Lasalle Coliseum sa Bacol City. Itong victory turned sweeter as the champions who came from Central Philippines University took revenge nga dito sa Notre Dame of the Dianas University who beat them in the championship last year sa Tuguegarao. Itong Western Visayas who saved two set points in the first set drew the first blood. Sila-sila po ang nanalo nga po dito, syempre, ang Western Visayas. So, itong Sauk Sargent, bumawi sila ng second set pero the next two sets, it was the Western Visayas who prevailed dito nga sa laban na ito led by, syempre, MVP Rica Gail Silvestre. Dito nga sa laban na ito. Ang Cordillera Administrative Region ang nag-settle for bronze after defeating Davao Region in straight sets. Samantala, sa girls side naman ito sa Bicol Region who beat Sauk Sargent 25-19, 32-25, 25-21, 25-22 para makuha yung National Prisaan Games 2026 Girls Volleyball Championship nung Huwebes naman ito last week. And syempre ito's historic moment for the Naga College Foundation Incorporated won its first ever title in the National Prisaan Games. Ayan po. Ang national ang sila Bayrola, Francisco and the rest of them will shift their focus sa parang pumansa where Powerhouse National University, Nazareth School and Bacol Taytung are waiting dun niya after this Prisaan Games. So, magsimula na po yung palarong pambansa next week. Ha? Itong Central Visayas naman took the bronze medal beating Calabarzon dun sa bronze medal match. And to give us more about the details dito, nagkaroon ng mga panayam si Dennis Ilanga dito with some of our gold medalists dito na nanalo, ha, sa Prisaan National Games. Ayan sila Arlie Borja ng Western Visayas and then si Riga Gail Silvestre ng MVP ng National Prisaan Games 2026 Women's Volleyball Champion. Samantala, si Jairi Armiana Francisco ng Bicol Region kasama ang kanyang teammate na si Rhea May Bayrola ng National Prisaan Games 2026 Girls Volleyball Champion. Sila-sila po ang mapakinggan natin, mapanood natin dito, syempre, sa Spikers. So, pakinggan po at panoorin natin itong mga panayam with the champions of Women's and Girls Volleyball.
2: Early congratulations sa champion ng Western Visayas. Bilang team captain, paano mo ginaid yung team nyo na i-handle yung pressure dito? Kasi nga, yung nakalaban nyo sila yung tumalo sa inyo last year.
3: Bali, na-under naman yung pressure by resting guard talaga. Siya talaga yung center ng pag-play namin po. Galang po.
2: You have a strong start in team nyo, but yung second set,
3: medyo
2: ano lang yung ginawa?
3: Bali, galang din po. That's the process. Back to basic talaga kami. Until makakuha yung rhythm, then go with the flow natin. Enjoy. Enjoy lang talaga yung ginawa namin.
2: Pero nung third support, kinambakan nyo na sila. Ano yung adjustment na ginawa nyo para hindi na nila mabawi yung laro?
3: Bali, yung adjustment na ginawa namin is yung talagang
2: kinapitan
3: lang talaga. Tinambakan na talaga parang wala na eh. Nasa amin na yung moment. Ginawa talaga namin yung moment. Talagang gusto namin gumawa.
2: As a team, ano yung mga challenges na pinagdaanan nyo going here kasi ang hirap bumalik sa Pilipinas tapos ang hirap na makabawi sa kanila na pangalo nga sa last year.
3: Ginawa namin yung ano, yung mga motivation yung last year. Ginawa talaga namin motivation na makabawi talaga. Pati yung mga struggles na ginawa, mga struggles na dinara namin, ginawa namin talaga motivation para may stick to one talaga kami.
4: As a team captain, yun nga, di kayo pinalag yung last year. Tapos ngayon nakabawi kayo. How sweet is this victory lang para sa
3: ang ano, as a team, as a team captain talaga, ang goal lang talaga namin is ano, yung manalo, mabawi yung last year at a very privilege talaga sa makapanalo talaga ng gold, makauwi talaga ng gold. Yan yan lang talaga yung goal namin, makabawi talaga.
2: Sabi mo may isang taon ka pa, tapos kung yung magiging senior, so paano mo na lang pinaghahandaan next year nyo kasi mag-graduate na rin?
3: Bale, ano, ganun din. Kung ano yung ginagawa namin ngayong taon, ganun din. Ano kami ang magiging from underdog. Talagang, ano kami, down to earth muna until makaakyat dito. Ano nga tawag doon?
2: Puso.
3: Puso lang. Puso.
2: Anong playing position mo pala?
3: Middle.
2: Middle blocker. Sa mga middle blockers natin na nasa national team, nasa pro senior,
3: sa ngayon, sa ano, sa UAP muna ako eh. Kasi, si ano, si Amy.
2: Amy Trudino. Sa lakas, nag-champion din sila. Yeah. Kaya parang na-inspire ka rin pala sa win.
3: Ganon.
2: Eh, sa pros,
3: si Panaga.
2: Sa
4: Trinlife. Nabanggit na si Amy, taga-Iloilo ka rin ba?
3: Taga-Iloilo kami, si Amy, taga-Pututan. Bali kami yung taga-city, siya yung province.
2: Pero nag-meet na ba kayo?
3: Years, year ago.
2: Nakalaban mo na siya?
3: Yung ano pa, ang high school, grade 8.
2: Nakalaban mo siya?
3: Oo.
2: Anong school niya na?
3: Mga ano lang, yung mga league-league lang ba? Ano, kumbaga.
2: Liga sa lugar yun?
3: Sa, like, sa Iloilo, mga ODL, like, years ago, mga ano pa siya, yung grade 8, grade 9.
2: Ikaw, anong year ka ng mga
3: nag-time? Grade 9, 10.
2: Halos kasabay mo. Paano ka nag-start mag-volleyball?
3: Nag-start ako nung ano, hindi ko talaga, ano, passion yung sport. Kumbaga, yung ano lang, yung tinawag lang ako ng classmate ko. Okay, mag-volleyball ka kasi yung tangkad mo. Okay, tunay ko. Ano, gabi pa yung, ano, yung moment. Kasi nung nag-training ako, si teammate mo, before si teammate, nilagay ako sa basket. Gabi ako. Then after a year, binalik na kita ko.
2: Ay, ano na lang, message mo na lang sa mga sumusuporta sa Western Desires.
3: Thank you sa lahat ng sumusuporta sa amin. That's the Lord. Okay. Ganun lang.
2: Last parable. Sino yung pinaka biggest motivation mo every time you play?
3: Si Lord talaga.
2: Thank you.
3: Thank you.
0: 918 AM. Sports Radio 918 AM.
2: Rika, congratulations.
5: Thank you po.
2: Resapan ni Western Desires. At ikaw pa yung nag-MVP. How does it feel ngayon na kayo na champion?
5: Overwhelming po. Blessed din po kami sa lahat na pinagdaanan namin, ang mga struggles, may mga na-injury pa, may isa po kami nga na-injury. Then, ang gihimo lang namon is nag-unwind lang kami, nag-reset, nagpadayon.
4: Kamusta naman yung naging preparation nyo? Medyo naging matindi yung kalaban nyo itong finals.
5: Yes po, mahirap din po, pero kinaya namin. And nagsalig lang kami sa ano, sa Ginoo, kag sa mga naga-suporta sa amon, kag sa self namon, kag sa mga coaches namon, sa mga families namon.
4: Pang ilang gold niyo nato sa atin?
5: For me, pang second na sang Albay, tapos ngayon po.
6: Tagal.
2: Ano, tapos, pero yung sa Western Visayas, pang ilang may straight championship ba to?
6: First po kami sa nakaraan.
4: Silver. Back-to-back.
6: Silver.
2: Ah, silver.
6: Yes po.
2: So parang ngayon, sino yung nakalaban niyo last year?
6: Sila din po.
2: Ah, okay. So mas yes. Magandang kwento.
6: Yes po.
2: Ano kayo? Kumbaga, redemption yung nangyari. Paano niyo pinagandaan, alam mo, ito ulit yung mga kalaban?
6: Pinaghandaan po namin ang mga inisip po namin ng kung anong pinaghirapan namin, mga sacrifices, mga motivation. Yan po yung naging daan namin para maging strong pa kami and sa team. And sa Lord, kay Lord.
2: Gano'n ang masarap sa feeling na tinalo niyo sila?
6: Sarap, masarap sa feeling. And thank you Lord, nakamit namin ang gold.
2: Anong mo pa na pala?
6: Ang good rating na po.
2: Anong po?
6: Ang business management.
4: Ano bang next plans mo? Magsasugal ka ba sa pro?
6: Malalaman mo lang po.
2: Sa mga pro players natin, sino yung ina-idol mo or sinusundan mo talaga yung game, so yung style ng paglalaro?
6: Si Alaita. Pero ang sa UAT, si Nitura. Yan po yung pinaka-idol ko.
2: Bakit sila?
6: Kasi ang determinado ko sila. And super ang ganda ng laban. And magdala ng team, sila mag-team.
2: Ikaw, paano ka napunta sa volleyball?
6: So, family ko. Ng sports kasi yung family namin.
2: Family of art. Ano yung mga sports nila?
6: Ang basketball, volleyball, yan lang po.
2: Kaya na, anong edad ka nag-start maglaro?
6: Hindi ko po matandaan, pero grade 4 ko.
2: Ito tayong play, ano yung dito sa motivation?
6: Ang family and si Lord. And yung nagsusuporta sa akin.
4: Pero yun nga, nabalik niyo yung crown sa Western Visayas. May mga ilang korpa bang ano, o marami kayong gagraduate sa team?
6: Bale, dalawa lang po kami. And yung isa po is, nag-aral po ulit para makabawi ngayon.
2: Medyo bittership pala nung si gagraduate ka kasi iwan niya.
6: Ano yun nga po.
2: Advice mo lang sa mga younger teams mo na mag-prepare nung team sa susunod na?
6: Magtiwala lang kay Lord, especially sa sarili and sa sumusuporta sa kanila.
2: Thank you again.
6: Thank you.
0: Sports Radio 918 AM.
7: Okay. Joy, congratulations. Nag-champion ng Bicol Region and samahan pa yan ng MVP of the competition. Anong masasabi mo?
8: So thankful po kay... First of all po, so thankful po kay Papa God kasi po sa strength na binigay niya sa amin. And of course po sa mga coaches po, teammates ko po and sa parents po namin. And so intense po talaga ng laban and very worth it po ang mga hard training.
4: Intense ng laban, yung intensity ng coach niya. Ganun ba talaga si coach?
8: Opo, inyo na po kami dyan kay coach. Ganyan po talaga siya, pero na-handle man po namin ang pressure.
7: Before kayo magpunta dito sa national, ano yung mga ginawa niyong paghahanda?
8: Of course po, nag-prepare po kami mentally po and physically. Like, nagpapataas po talaga kami ng hangin namin para po, if sunod-sunodan po ang rallies, makukuha at makukuha po namin bawat puntos.
7: Jay, anong year mo na grade?
8: Mag-grade 12 po.
7: Anong eskwelahan?
8: NCF po, Tigers, Naga College Foundation.
7: So, anong position na nilalaro mo?
8: Open hitter po.
7: So mag-grade 12 ka na?
8: Opo, may last playing year pa po ako next year.
7: Pero ngayon, nakita natin yung potential mo dito sa Prisaa. Meron na bang mga schools na nag-i-invite sa'yo?
8: As of now po, wala pa naman po. Pero kasi po, may last playing year pa naman po. So may chances pa po ako next year. And may palarong pambansa pa po kami. This upcoming May 20. And then, yung mga seniors ko po, meron ako.
9: Palang pambansa, nandun yung Taitung, nandun yung Inyo. Mabigat yung laban nyo doon, pero paano nyo dadalhin yung championship experience nyo sa Parisaha going sa Palang?
8: Of course po, yung mga pinaghirapan po namin dito, yun din po ang gagawin namin performance po. Yung performance po namin dito sa championship, yun po ang ipapakita namin sa sa palarong pambansa po.
9: Paano ka napunta sa volleyball?
8: Ano po, since grade 2 pa lang po ako, nag-start na po talaga mag, ano po, volleyball. And then, nakakaabot na po ako regional since grade 2. Until now po.
9: Sa mga volleyball players natin sa bansa, sa PBL, yung mga pros natin, sa mga national team players natin, sino yung gusto mong sundan yung yapa?
8: Si Serandina po and si Alaysa Valdez.
9: Bakit sila?
8: Kasi po, sila po yung, since nag-start po ako na mag-volleyball, sila po yung pinakauna kong mga nakita na sobrang lakas po na kayang-kaya po magbuhat ng team.
4: Pangilang gold mo natin sa bansa?
8: First gold pa lang po. Naging history po kami ng school namin kasi ngayon sa lahat ng sinalihan po na, ay lahat ng season po ng Prisaa, ngayon lang po nag-gold ang high school namin. This is a history po.
4: Gold meaning for you personally, especially ito pa naging nagalang yung team sa championship.
8: Of course po, lahat ng pinaghirapan po na binigay at binigay po talaga namin. Hindi lang po ako, but sa whole team po. Yun lang po.
9: Dun sa mga, sa mga naglaro kanina, I mean sa play nyo kanina, kaya ba gano'n na lang yung intensity, gano'n na lang yung, kasi nga sabi mo history yung nangyari. Kaya talagang gigil na gigil kayo manalo.
8: Opo. Nasabi na po talaga namin na di po talaga kami uwi ng walang gold kasi po, gusto po namin may mapatunayan as a team.
4: Kanino mo na lang inahala yung gold?
8: Po.
4: Kanino mo inahala yung gold?
8: Of course po, sa parents ko po, hindi lang po, sa parents ko po and sa buong Bicol region na din po and sa school po namin sa NCF.
9: Message mo sa mga teammates mo?
8: Of course po, thank you so much guys kasi kahit na ang dami nating bashers dyan sa paligid, kinaya natin, pinawaliwala natin sila, and more goals to come, more wins to come. Yan lang po.
9: Thank you, Jai.
8: Thank you po.
0: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
10: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
0: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
10: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
10: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
10: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
11: Happy 40th anniversary Sports Radio and good luck and sana mas madami pang good news kayo may balita.
0: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Radio, 918 AM. Spikers Net. Spikers Net. Umatikabong paluan mula sa mga larong inaabangan. Spikers Net. Tampok ang mga sikat na players na inyong sinusundan. Umanda sa siksik na volleyball action dito sa Spikers Net. Spikers Net.

0: Philippine Standard Time, it's 10:44 na po ng umaga at siyempre usapang volleyball pa rin tayo kung saan ito nga si Angel kanina declined offers from teams abroad for one last ride with LaSalle after nila magkampiyon nga noong May 9 dito nga sa kanilang naging laban contra NU. In interview with ANC, ito nga si Canino admitted that she thought of skipping her fifth and final year with the Lady Spikers with numerous offers from international clubs. But the graduating outside hitter decided to stay with the newly crowned UAAP Season 88 Women's Volleyball Champions to fulfill her promise to Coach Ramil De Sousa that she'll play for 5 years. Noong decision ni Canino remains, syempre, a threat to Season 89 as she will still team up with Finals MVP Shivana Lapot and their bid of claiming back-to-back championships dito nga sa Women's Volleyball. Ay, hindi pa na-play si Rhea. Pero bago natin tunguhan yung naging post-game press conference ng LaSalle na ihati namin sa inyo, dahil last week din namin naibigay, i-play natin si Rhea. May Barirola ng Bicol Region ng National Prisa Games 2026 of Girls Volleyball Champion. Siya po yung isa sa mga players ng Bicol Region. So i-play muna natin siya and then isunod natin dito later on yung naging post-game press conference ng DLSU Lady Spikers na hindi natin na-hitted last week. Si Amy Provido, Angel Canino, Coach Ramil De Sousa and Shannon Nunag, Shivana Lapot, sila po. Yung mga papakinggan at mapanood nyo dito lamang sa Sports Radio 9918 sa Spikers Net.
1: Rhea, congratulations. First championship ever for high school girls na Bicol. Ano masasabi?
2: Super thankful po ako sa nagawa po namin yung best namin po para mapanalo namin yung championship na to. Tapos, super pressure po sa sarili namin kasi first time ko po to na nag Risa first and last ko. Kaya, super thank you ako sa mga ka-team ko kasi nagawa din nila yung best nila para sa mapanalo namin tong game na to.
1: Rhea, second set nakita natin parang na-prostrate si coach. Medyo lumayla yung laro nyo. Pero third and fourth, paano kayo nag-adjust para talaga matuwa nyo na yung panalo?
2: Na-adjust na namin yung ni coach kasi nagagalit na po siya. Tapos sobrang kumpiyansa po kami sa second set na yun kasi napanalo na po namin ang first set. Kaya yun, nakuha ng kalaban yung second set. Tapos nag-adjust na kami para sa third set na kailangan maipanalo namin.
1: As the team captain, paano mo ginaid yung mga teammates mo na yung pressure is labanan? Kasi ang tindo rin nung binigay na laban ng Region 12 eh.
2: Yung pressure po nila, sinasabihan ko lang po sila na focus lang sa laro, relax lang ang katawan. Kasi si coach nagsasabi, sobrang pressure po talaga. Kasi sabi niya lagi na ipasok mo lang. Tapos ang dami-dami niya po ang sinasabi. Kaya ginaguide ko po yung player namin para lang ipasok yung serve, relax lang. Tapos yun, ipasok mo din po nila.
3: Si coach, ganun ba talaga mag-react? I mean, magturo sa inyo?
2: Yes, po, ganun po siya. Kaya nasanay na po kami kung anong i-react niya sa amin. Yung mga tama na sinasabi niya, ipapasok po namin sa utak namin. Tapos yung mga nakaka-pressure po namin, ipalabas na po namin para hindi kami kabasa.
1: Pero nating personal naman kay coach, hindi naman kayo nagtatampo, nagagalit sa kanya pag may mga ganun.
2: Hindi po kami nagtatampo kay coach kasi lahat po nagsinasabi niya, nakakatulong man po sa amin sa loob.
1: Rhea, paano ka nag-start sa volleyball?
2: Nag-start po ako nung nakikita ko po yung mga mas matatanda ko po na pinsan na naglalaro ng volleyball. Tapos sobrang nag-enjoy po sila nun, kaya nainggit po.
1: Anong pinaka-pangarap mo sa paglalaro ng volleyball? I mean, kung ipipurso mo talaga itong sports?
2: Magiging pro player.
1: Anong year mo na?
2: Magka-college na po.
1: Magka-college ka na? May mga school bang mga nanliligaw na sa'yo?
2: Yes po. Last playing year ko po sa Palarong Pambansa. After ko ng Palarong Pambansa, Manila na po ako, GRU.
1: Okay. Nag-commit ka na sa JRU?
2: Oo po. Sila po yung nagkuha sa akin para maglaro ng indoor challenge volleyball.
1: Paano ka nila nakita?
2: Recommend po ako sa assistant coach po namin kasi doon po siya galing. Yung college pa siya, doon po siya nag-graduate. Kaya kina-recommend niya po ako.
1: Pero how thankful ka sa Prisa na dito nagsimula yung karir mo ngayon, nasa big league ka na sa Manila?
2: Super thankful po ako kasi ito po yung first and last ko po. Tapos na ipanalo po namin yung yung result. Tapos yung last year na college, sobrang pang-bash po nila sa amin.
1: Bakit?
2: Kasi po, yun nga, sabi nila sa amin na wala na po kami mapapatunguhan, ganyan. Tapos, nakita nga po namin sa mga comment, ganyan na, grabe yung pang-bash nila sa amin na hindi daw namin makukuha yung ano. Tapos, pag after po nito, pag college po namin, di po nila kami tutulungan na mag-ano sa school nila, ganyan.
1: Ano-ano, sorry?
2: Hindi po kami nila tutulungan na mag-ano ng school nila kung saan man sila nag-school ngayon, yung dating college po namin.
3: Ano lang feeling that you proved them wrong? Ano lang pakiramdam na pinugong mali ko?
2: Ang saya-saya po kasi after na ano po, pagod sa training, lahat-lahat po, yung pinagpagura namin na suklian na po, nakuha na po namin ang champion.
3: May ina-idol ka ba sa mga pros niya?
2: Meron po.
1: Sino?
2: Yung dati po, yung bata pa ako nun, si Alisa Valdez po. Pero ngayon po, nakita ko po ang performance ni Bella Belen. Yun po, siya po yung pinaka-idol.
1: If may chance na mapanood ni Bella tong interview na to, anong gusto mo sabihin sa kanya?
2: Inspired po ako sa kanya, sobra po. Kaya maglalaro po kasi siya, sobrang mautak po niya. Kaya po yun, parang pinipilit ko po yung sarili ko na gayahin po yung performance.
1: Sino lang mga gusto mong pasalamatin, Rhea?
2: Salamat po sa Naga College Foundation, sa lahat ng mga sumusuporta sa amin sa Region 5 at sa mga family ko po na palaging sumusuporta sa akin kahit sa malayo ako. Thank you po. Tapos tsaka kay Sir Mario po na lahat ng game namin nanonood po siya. Thank you po.
1: Thank you, Rhea.
3: Thank you, Rhea.
4: Sports Radio 918 AM.
5: All season long, so proud to host you. And you know, happy to finally get in this championship. You're glad to have a tayo na lang tinatake din yung challenge. So moving forward after this, Tommy has to
6: siguro kasi always na lang talaga sinasabi ko. Right? After challenge, syempre, nagtatapos lahat ng mga kasi yung challenge. So kung ano man ang nakapita ngayon, masigitan pa. Kasi kaya nga lang yun na sinasabi, yung level ngayon ng volleyball mas lalo tumataas. So, mahirap siya, but at the same time, itong season na ito kasi it's more on sa hard work namin and sa sacrifices namin at yung mga talaga lahat ng mga coaches, lahat ng staff, lahat ng mga players. Talagang, tsaka pupuntin kasi marami kami yung personal na pinagdataan. So, isa yun sa mga pupunta namin kung bakit gusto namin magpatuloy at ipakita sa mga tao kung ano yung best namin. And of course, with the help of the coaches and coach namin talaga, kaya na bring out yung best namin talaga. Kaya magulang ko ngayon. And, sana patuloy pa na kung ano man ang nasimulan din.
7: Ready for
8: So because of that, we had to also come in more motivated to win the championship. And I believe that's what we did. We beat them in 3 sets. So it shows that we really, really wanted this championship. And we are so proud of each and every person in this team, from the coaches to our managers to the players to those who support us, for believing in this team and in what we can do.
9: Coach Ramil din na magiging na best na rin yung volleyball na game ball. Tapos ngayon, ibang level na yung volleyball. Pero nakuha niya itong 16-0 sa panahon na ito. Siguro, what does this 13th championship mean to you?
10: Sa akin kasi ano, kung ano yung nakikita natin, better kailangan ang buli. So, like, sa akin, sino yung champion, kailangan ang buli ng talaga ng level ng champion.
0: Ramiel De Jesus, si Amy Provido, si Angel Canino, si Encha Nunag at si Finals MVP Shevana Lapot sa naging kanilang post-game press conference na naging panalo nila kontra sa NU Lady Bulldogs for their 13th championship ng DLSU Lady Spikers dito nga sa UAP Season 88 Women's Volleyball Finals na naganap noong May 9, 2026. At yan na po ang ating Spikers Net for today. Maraming salamat po sa mga nakasama natin. Siyempre ngayon sa Master Control, kay Dita ni Diresin Sorian sa console, sa Warcast kay Engineer Jemmer Trocomora, at sa ating malalas transmitter na kakaagapay natin araw-araw sa broadcast natin sa Sports Radio. Siyempre sa aking mama gulang, si Mama Arnie Tapales, kasi Papa Bobby Tapales, hello sa inyo, I love you, and sa aking girlfriend si Aika, I love you too. And maraming salamat po. Philippine Standard Time, it's 10:58 na umaga. Happy Wednesday sa inyong lahat.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
11: from PBS,
13: Presidential Broadcast Service
11: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo?
4: mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
14: Masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
15: Mr. President, pwede pa yakap.
14: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
16: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
17: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
14: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
17: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magandang araw, Pilipinas, sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Kooperasyon sa seguridad at enerhiya tatalakayin ni na Pangulong Bongbong Marcos at Prime Minister ng Japan. Pangulo, iginiit naman ang pagkilala ng Pilipinas sa One China Policy.
2: Headlines. Pangulong Bongbong Marcos nag-inspeksyon sa drainage improvement project sa E. Rodriguez. Epekto ng proyekto, mararamdaman na sa paparating na tag-ulan ayon sa punong ehekutibo.
1: Headlines. Philippine National Police naka-alerto kasunod ng mga pagbaha sa Luzon at Mindanao.
2: Headlines. Resulta ng investigasyon sa insidente ng pamamaril sa Senado, ipinabatid na ni Interior Secretary John Vic Remulla kay Pangulong Bongbong Marcos. Independent investigation sa insidente itinutulak sa Senado.
1: Headlines. Luzon Economic Corridor lilikha ng nasa 1,000,000 trabaho para sa mga Pilipino ayon sa Department of the Interior and Local Government. Kauna-unahang Fiber Innovation Hub sa Northern Luzon, inilunsad naman ng Department of Science and Technology.
2: Headlines. Department of Health naka-alerto na sa posibleng pagpasok sa bansa ng Ebola virus.
1: Headlines. At paghahanda ng prosecution panel sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte kasado na. Bank records ni na VP Sara at kanyang asawa ipinasisilip ng House Prosecutors.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
1: 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Miyerkules, May 20, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva.
1: Live tayo na papakinggan sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko 7:38 AM sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, bubuksan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan ang usapin sa posibleng pag-angkat ng military weapons at equipment ng Pilipinas at seguridad sa supply ng enerhiya. Ito po'y sa harap ng state visit ng Pangulo sa naturang bansa sa susunod na linggo sa gitna ng tumitinding krisis sa enerhiya sa buong mundo dulot ng digmaan sa gitnang silangan. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., tatalakayin nila ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi kung paano makikinabang ang Pilipinas at ASEAN sa bagong depensang posisyon ng Japan, lalo't inalis ang pagbabawal nito sa pag-export ng lethal weapons noong nakaraang buwan. Aniya, parehong nakaranas ang Japan at Pilipinas ng coercive acts at iba't ibang gray zone attacks na isinasagawa sa South China Sea at iba pang katubigan sa rehiyon. Una na ring nilinaw ng Pangulo na ang imported weapons mula Japan ay hindi para magpasimula ng digmaan, kundi para mapangalagaan ang kapayapaan sa rehiyon.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkilala ng Pilipinas sa One China Policy sa gitna ng issue sa pagitan ng China at Taiwan. Ayon sa Pangulo, hindi kailanman makikialam ang Pilipinas sa internal matter ng Taiwan at China. Sa panayam ng Japanese media sa Malacanang bago ang kanyang state visit sa Japan, ipinunto ni Pangulong Marcos na nais ng Pilipinas na marisolba sa mapayapang paraan ang anumang tensyon sa paligid ng Taiwan. Kahit kasi ayon ng Pilipinas, madadamay at madadamay ang bansa sa oras na magkaroon ng gera sa Taiwan, lalo't halos 200,000 na Pilipino ang naninirahan at nagkatrabaho doon. Dahil dito, mahalaga para sa gobyerno na mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon.
3: Searching for peace in the region and the freedom of navigation in our seas and the peaceful resolution of any conflict. That has been our standard position, and I think it is the right one.
2: Ipangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Tahas ang pag-angkin ng China sa Sandy Cay, tinuliksa ng Department of National Defense. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Tinuliksa nga ng Department of National Defense sa pinakauling pahayag ng Defense Ministry ng China na tahas ang umaangkin sa island Sandy Cay, katawak Islada. Ayon kay Defense Spokesman na Assistant Secretary Arsenio Andulong, matagal na pinamamahalaan ng munisipalidad ng kalayaan sa Palawan ng mga isla ng Pag-asa at Lawak sa bahagi ng kalayaan Island Group. Diligyan din pa ni Andulo ang narihiti mo ang pag-ukupa ng Pilipinas sa mga nakurang picture kasabay ng magbilang sa mga Pilipinong naninirahan dito. Dahil yan ay malinaw na walang batayan sa international law ang halagang pag-aangkin ng China sa naturang mga isla. Matapos sabihin nito na meron silang indisputable sovereignty sa kabuuan ng South China Sea. Nakasaadaan niya ito sa naipanalong kaso ng Pilipinas laban sa China sa Permanent Court of Arbitration sa Dahig, Netherlands na nagbabasura sa 9 dash line na nakasari doon sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Sinabi mananatili naman ang pangako ng pamahalaan ay pagtanggol ng soberanya, karapatan at kalayaan sa teritoryo nito usalik mong ito na batas ang mga kapayapaan at utos day domain. Para sa Bago Pilipinas, Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Inaasahang lilikha ng hanggang 1 milyong trabaho para sa mga Pilipino ang Luzon Economic Corridor o LEC. Ito ang napatid kasunod ng pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at U.S. Undersecretary of State for Economic Growth, Energy and the Environment, Jacob Helbert, tungkol sa pagpapalakas ng economic cooperation ng bansa. Bukod sa LEC, sumentro rin ng

0: Rural Textile Fiber Innovation Hub sa Northern Luzon. Sa pamamagitan nito, inaasahang aabot sa 9 na milyong piso ang kita taon-taon habang nakakalikhan ng mga bagong livelihood opportunities sa mga residente. Isinusulong ng programa ang matatag na banana fiber production sa Isabela Province sa pamamagitan ng pag-convert ng agricultural waste sa durable raw materials para sa textile use. Hihikayatin ng DOST ang mga magsasaka na suportahan ang banana farming para matiyak ang matatag na supply ng raw materials. Inaasahang makakapag-produce ang hub ng hanggang 40 kilos ng treated o spinnable fibers araw-araw na may tinatayang market value na 2,613 pesos and 88 centavos kada kilo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nag-inspeksyon sa drainage improvement project sa E. Rodriguez. Epekto ng proyekto, mararamdaman na sa paparating na tag-ulan ayon sa punong ehekutibo. Ang detalye ay mula sa ulat ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Nagsagawa ng inspeksyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa drainage improvement project sa E. Rodriguez Corner, Araneta Avenue, lungsod ng Quezon. Kasama ng Pangulo si DPWH Secretary Vince Diso na magpapataas sa drainage capacity na aabot sa 10.18 cubic meters per second mula sa dating 1.9 cubic meters per second. Pagbibigay din ng Pangulo, hindi lamang sa Metro Manila gagawin ang ganitong proyekto, dangan lang at isa ang E. Rodriguez at Araneta Avenue sa mga inuna dahil sa masyadong highly populated at maraming naapektuhan sa tuwing bumabaha. Isa lamang kanya ito sa ginagawa sa Metro Manila at buong Pilipinas na kung saan ay kasama ang paglalagay ng pumping station sa mga hakbang na ginagawa para maibsa ng problema sa baha. Positibo naman ang punong ekotibo na mararamdaman na ang epekto ng proyekto sa paparating na tag-ulan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Metro pa daw at malamang at mararamdaman na kaagad kapag tayo ay nasa tag-ulan na ay makikita natin na malaking mababawasan.
3: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Naka-alerto ang Philippine National Police o PNP kasunod ng pagbaha sa ilang bahagi ng Luzon at Mindanao bunsod ng malakas na ulan. Sangayon sa direktiba ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., activated na ang lahat ng disaster response teams ng lahat ng regional at local police units habang nakatalaga na rin ang kinakailangang resources. Layo nitong alalayan ang mga apektadong residente at tiyakin ang kaligtasan ng publiko. Mahigpit ding makikipag-ugnayan ang mga pulis sa rescue at relief operations para iwasan ang casualties at tiyakin ang mabilis na pagresponde.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nagbabala ang pag-asa na posibleng makaranas ng malalakas na bagyo ang Pilipinas mula Hunyo hanggang Agosto, kaya't pinaghahanda na ang publiko sa mga posibleng epekto nito. Maaring mabuo ang malalakas na weather system sa pag-asanib ng habagat at tinatawag na Super El Nino na posibleng magdulot ng matitinding pag-ulan at pagbaha sa ilang bahagi ng bansa. Batay sa pag-aaral ng ahensya, umaabot umano sa 92% ang posibilidad ng ganitong kombinasyon ng mga weather pattern ayon kay Annalisa Solis, hepe ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. Ayon sa State Weather Bureau, maaring lumala ang epekto ng habagat, partikular sa western section ng bansa, kapag sumabay ito sa simula ng tag-ulan. Dagdag pa ng Weather Bureau, kahit maaring kaunti lamang ang mabubuong bagyo sa nasabing panahon, posible namang maging malalakas ang mga ito na maaring magdala ng matinding ulan o malalakas na hangin o kaya ay pabugso-bugsong pag-ulan na may kasamang hangin.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inaasahan ng PAGASA na mabubuo ang tatlong low pressure area o LPA sa Pacific Ocean sa huling linggo ng Mayo. Posible umanong mabuo ang tatlong LPA sa pagitan ng Mayo 25 at Mayo 31 at isa rito ay maaaring ma-develop sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero sa kabila nito, sinabi ng PAGASA na maliit ang tsansa na maging bagyo ang mga posibleng LPA. Posible rin daw na magbago ang forecast sa mga susunod na araw.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Karagdagang mga paghahanda na rin ang sinasagawa ng Department of Agriculture, Philippine Rice Research Institute o DA PhilRice upang maka-develop ng mga rice variety na kaya pa rin mabuhay sa matinding tag-init bilang paghahanda sa inaasahang El Nino. Sa panayam ng Usapang Agrikultura kay DA PhilRice Chief Science Research Specialist Dr. Norvie Manigbas,

0: sa mga drought-resistant variety ng palay ay nakadevelop na rin sila ng early maturing variety ng palay na parehong drought-resistant at mas maaga ring maaani. Dagdag pa ni Manigbas na mahalaga pa rin ang pag-asagawa ng direct seeding o sabog tanim kaya sa pag-asagawa ng rice transplantation.
1: Ilang po dapat na tayo ang nag-transplant, dapat po din ay magsabog tanim dahil po yon mas maaga nating naani ang ating mga palay kapag direct seeding. So meron po siyang advantage na 7 to 10 days earlier kapag po na itanim natin ng direct seeding. Hindi lang sila mga early maturing, meron din po sila katangian talaga na magaling sa init at saka sa mga tagpiyot na kondisyon.
0: Si DA Phil Rice, Chief Science Research Specialist, Dr. Norvi Manigbas.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Handa ang mga bodega ng National Food Authority o NFA sa posibleng epekto ng malalakas na pag-ulan at bagyo. Sa programang Boses, sinabi ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson na matibay na idinesenyo ang kanilang mga infrastruktura. Sa kasalukuyan aniya, may 9 na araw na buffer stock ang NFA. Patuloy din ang ahensya sa pag-import at pagbili ng mga palay mula sa mga lokal na magsasaka.
4: Nakapalita po ang ating mga stocks mataas po para hindi po abutin. So yun po yung mga paghahanda, no? Pagdating naman sa bagyo, lahat po naman ng ating structures, no? At saka yung ating mga pinapagawa at nagawa ng structures, lahat po yan ay nakadisenyo para ma-withstand yung mga malalakas na bagyo.
3: Ang tinig ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kinumpirma ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na balik normal na ang operasyon ng transmission system sa Luzon Grid habang nakaamba naman ang yellow alert status sa Visayas Grid. Sa panayam ng programang Boses kay NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza, nananatili pa rin ang mga unplanned maintenance shutdown sa Visayas Grid. Dahilan para ilagay ang power grid sa yellow alert status mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Sa ngayon, patuloy na nakaantabay ang NGCP sa lahat ng power grid sa bansa, partikular sa Visayas, kung may posibilidad na itaas ang sitwasyon sa red alert status.
5: Kung accurate ho yung ating natanggap sa merkado na projection o yung nakikitang konsumo at kung wala hong karagdagang power plant na biglang tumirik o mawala sa sistema, wala ho tayo dapat makitang alert sa Visayas, sa Luzon tsaka Mindanao at dapat hindi na ho lumala pa yung yellow alert sa Visayas to a red alert.
0: Yan ang tinig ni NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Department of Energy patuloy na ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya para mapatatag pa ang energy grid ng Pilipinas. Magbabalita si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Siniguro ng Department of Energy na ginagawa na nila ang lahat ng makakaya upang mas mapatatag pa ang grid at mas mapabilis pa ang restoration at maprotektahan ng mga consumers, lalo na ngayong taginid. Aktibo kasi na nakikipag-ugnayan na ang Energy Department sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines, National Grid Corporation of the Philippines at Energy Regulatory Commission. Inisyo na ang yellow alert kapag hindi na sapat ang power supply sa contingency requirement ng transmission grid. Sa pinakauling tala ng Department of Energy, pumalo na sa Visayas grid sa 2,438 megawatts ang peak demand at nasa 2,691 megawatts lamang ang available capacity ng Visayas grid. Siguro ng ahensya na patuloy sila nakatutok sa magiging sitwasyon ng nasabing grid sa Visayas. Nilinaw naman ng Energy Department na mababa lang ang reserbang kuryente sa ilalim ng yellow alert pero nananatiling sapat ang supply ng kuryente sa buong bansa. Wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Time check, alas 11:19 ng umaga. Antabayanan ng iba pa nating mga balita sa pagpapatuloy ng Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:20 oras natin Pilipinas sa iba nating balita. Ramdam na sa iba't ibang bahagi ng bansa ang mas pinalawak at mas pinalaking mga benefit package ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na naging malaking tulong para sa mga kababayan nating nangangailangan. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ikinasana ng PhilHealth ang mas magagandang health benefit packages hindi lang sa maternity benefits kundi maging sa iba pang health coverages and services. Sa 2 linggong pag-iikot ni na Pangulong Bongbong Marcos at PhilHealth CEO Edwin Mercado sa mga ospital, pribado at pampubliko ay naramdaman na agad ang epekto ng expanded benefits ng PhilHealth kabilang na ang yakap. Sa Eastern Visayas naman, pinalawak pa ang financial support ng PhilHealth para sa mga people living with HIV and AIDS. Mula kasi sa dating 30,000 pesos na outpatient HIV/AIDS treatment package ay halos doble ang itinas nito na ngayon ay nasa 58,500 pesos na. Patuloy ang pagsisikap ng PhilHealth na ipaalam sa publiko ang mga bago at mas pinagandang benefit packages na maaaring magamit ng bawat Pilipino.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Papalo sa migit 1,500 na recipients sa Northern Mindanao ang nakinabang sa mga libreng serbisyo dala ng Love for All Initiative ni First Lady Liza Araneta Marcos sa Cagayan de Oro City nitong Martes. Sa pagbubukas ng Love for All Initiative, binigyan diin ni First Lady Liza na ang core mission na nasabing caravan ay ilapit sa mamamayan ang mga serbisyo ng pamahalaan at maipadama ang totoong serbisyo publiko. Anya, dapat pa rin mabigyan prioridad ng mga tahimik na pangangailangan ng publiko na kadalasan ay naiisantabi dahil sa kahirapan ng buhay. Nakiisa sa Love for All Initiative ang mga doktor at medical professional mula sa Northern Mindanao Medical Center, gayon din ang mga pribado at pampublikong sektor upang maserbisyuhan ang mga recipient ng Love for All program. Kabilang sa mga libreng serbisyong ibinigay ay laboratory test, medical consultations at mga gamot.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Lubos ang pasasalamat ni Kamalig Albay Mayor Carlos Erwin Baldo Jr. sa pagdadala ng Department of Health o DOH ng Puro Kalusugan Program sa kanilang syudad para mamonitor ang kalusugan ng kanilang mga residente, lalo na yung mga namamalagi pa rin sa evacuation center bunsod ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon kay Mayor Baldo, malaking tulong na mismong ang gobyerno na ang naglalapit ng mga serbisyong pangkalusugan nito sa mga residente, lalo sa panahon ng kalamidad at pangangailangan. Aabot sa 200 internally displaced families ang nakinabang sa ikinasang Puro Kalusugan Program ng DOH sa Kamalig, Albay.
8: Malaking tulong to doon sa salud ng ating mga kababayan para naman matingnan kung talaga bang healthy sila o kung may mga nararamdaman. Wala silang rason na hindi magpa-check-up kasi nilapit na ng gobyerno dito sa atin. Even yung salgo, yung laboratory, nandiyan na. Pwede nang i-avail nila kasi libre to sa ating mga kababayan. 200 families. Then syempre may mga taga-barangay natin.
3: Yan ang pahayag ni Kamalig Albay Mayor Carlos Erwin Baldo Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, naka-alerto na ang Department of Health o DOH laban sa posibleng pagpasok ng Ebola virus sa bansa. Kasunod ito ng pagdeklara ng World Health Organization o WHO ng Public Health Emergency of International Concern dahil sa Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo na may tinatayang 336 na pinaghihinalaang kaso at 88 na nasawi. Ayon sa DOH, nakatanggap na sila ng abiso sa pamamagitan ng International Health Regulations o IHR na aktibo nakikipag-ugnayan sa World Health Organization o WHO. Ayon kay WHO Director General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, posibleng lumala ang pagkalat ng sakit dahil sa humanitarian crisis, paggalaw ng populasyon, kawalan ng seguridad at pagkakaroon ng informal health facilities sa apektadong lugar. Gayunman, nilinaw ng WHO na hindi pa ito maituturing na pandemic emergency sa ilalim ng international health regulations. Ayon sa DOH, nagkaroon ng Ebola outbreak sa bansa noong 1989, 1996 at 2008.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Official Gazette at Presidential Communications Office website accessible na muli sa publiko ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Ang report natin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Department of Information and Technology o DICT na na-access na muli ang website ng Presidential Communications Office o PCO at ang Official Gazette matapos na pansamantalang magkaabirya kahapon. Ayon sa DICT na ibalik ang access sa dalawang website kaninang madaling araw matapos magsagawa ng assessment at restoration procedures ang kanilang technical teams. Gayunman, posible at manong makaranas ng mabagal na loading habang nagpapatuloy ang system optimization. Patuloy naman ang investigasyon ng National Computer Emergency Response Team o NCERT kabilang ang pagsusuri sa audit logs. Nakikipag-ugnayan na rin ito sa PCO para matukoy kung ang downtime ay dulot ng maintenance, configuration updates, intentional administrative actions at iba pang external causes. Mula sa DICT para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Modernization reform ng Bureau of Customs, ibinida ni Commissioner Nepomuceno sa isang roundtable discussion. Ang detalye mula sa ulat ni Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Tinalakay ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang patuloy na reforma at modernization o yung modernization efforts ng Bureau of Customs sa isang roundtable discussion na inorganisa ng American Chamber of Commerce of the Philippines. Kabilang sa mga tinalakay ni Commissioner Nepomuceno, ang full digital transformation, organizational restructuring at pagpapalakas ng stakeholder engagement sa BOC. Ipresente rin ng Customs ang Customs Processing System o yung CPS at paggamit ng advanced technologies upang mapabilis ang customs processes, mapalakas ang kampanya laban sa smuggling at mapahusay ang operational efficiency. Tinalakay din ang planong pagtatatag ng top importers sa office, pagpapalakas ng maritime enforcement capabilities at iba pang structural reform sa customs operations. Ayon sa BOC, bahagi ito ng pagpapatuloy ng Integrity, Accountability and Modernization o yung IM program upang higit na mapalakas ang trade facilitation at suportahan ang paglago ng ekonomiya ng bansa. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Naipabatid na ni DILG Secretary John Vic Remulla kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga pinakahuling kaganapan kaugnay sa investigasyon sa Senate shooting incident. Una nang sinabi ni Remulla na walang malinaw na ebidensya na nagsasabing may nangyaring pag-atake sa Senado bagkus ay isang gun-related incident. Wala rin ani ang sapat ebidensya o pinal na konklusyon kung planado ang barilan para makatakas si Senador Ronald Bato de la Rosa. Samantala, sinabi pa ni Remulla na wala pang direktiba na pinaabot si Pangulong Marcos Jr. kaugnay sa isinasagawang investigasyon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tiniyak ng Department of Justice o DOJ ang malalim at patas na investigasyon sa nangyaring barilan sa Senado kamakailan. Formal lang i-turn over ng Philippine National Police sa DOJ ang mga record ng investigasyon sa insidente. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, susuriin ang kanilang panel of prosecutors ang investigation report mula sa pulisya. Sakop ng gagawing investigasyon ng DOJ ang mga pangyayari mula May 11 hanggang May 14. Samantala, tukoy na ng DOJ ang mga individual na pananagutin matapos ang insidente, subalit tumangging pangalanan ang mga ito.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Itinutulak ni Senador Sherwin Gatchalian ang pagkakaroon ng independent investigation hinggil sa nangyaring shooting incident sa Senado noong Mayo 13. Ayon kay Gatchalian, isa sa mga nakikita niyang dapat ayusin ay ang koordinasyon sa pagitan ng law enforcement units para maiwasan ang nangyaring insidente noong nakaraang linggo.
11: Importante yung malaman natin kung sino yung mga may gumawa nito or nagkamali. Yung reforms, paano natin maiwasan to? Kasi ayaw natin maulit to. Baka ayaw natin maulit to. Kasi nalang walang nasaklat. So, the next step is how to prevent this. How to avoid such an incident, better coordination with the enforcement agency. Mahirap mag-commento ngayon without looking at the investigation. Just to be fair to both parties.
3: ang pahayag ni Senador Sherwin Gatchalian.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Senador Raffy Tulfo, iginiit na may command responsibility si Senate President Alan Peter Cayetano kung siya ang nag-utos na magpaputok ng warning shot ang Senate Sergeant at Arms. Mula Senado, narito ang balita mula kay Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
12: Pinahayag ni Senador Raffy Tulfo na masasabi lang na may command responsibility si Senate President Alan Peter Cayetano sa nangyaring putukan sa Senado noong May 13 kung siya ang nag-utos sa Senate Sergeant at Arms na magpaputok ng warning shot. Giniit ni Tulfo na base sa mga lumalabas na imbestigasyon ngayon, si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca ang siyang may responsibilidad sa nangyari dahil siya ang nagdesisyong magpaputok ng baril. Pinunto ni Senator Raffy na bilang dating pulis ay dapat alam na ni Aplasca na bawal mag-warning shot kapag may gulo dahil baka may matamaan. Samantala, ipinauubayan naman na ni Tulfo sa mga otoridad ang pag-iimbestiga sa nangyari pero binigyang diin na dapat tiyaking patas ang gagawing imbestigasyon. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Raffy.
13: Kung inutusan siya ng Senate President na mag-warning shot, then for me, dapat may command responsibility. Of course, sinasabi naman ni Senate President, wala siyang binigyan ng utos na mag-warning shot. At saka alam naman ni Sergeant at Arms, he knows better, who is a former policeman, na wala naman sa SOP or Special Operations Procedure ng PNP na mag-warning shot. Ako, ever since, sinasabi ko, bawal ang sino mang police na mag-warning shot kung may kaguluhan. Kasi nandun yung possibility na mag-ricochet yung bala, may tatamaan. So dapat walang warning shot. Kung kailangan mo paputok, paputukin mo kung ikaw ay under threat. Talagang papatayin ka, patayin mo na rin. It's up to the authorities to investigate, go deeply. Dapat impartial investigation, well, dapat kinakampihan, both sides investigahan.
12: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Muling ipatatawag ng pambansang pulisya si Senate Sergeant at Arms, Retired Police Major General Oronado Aplasca, para tukuyin ang pinagmulan ng ilang basyo ng bala mula sa nangyaring putukan sa Senado. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., nasa 44 na basyo ng bala ang narecover ng mga otoridad mula sa insidente kung saan 21 rito ay mula sa mga baril na ginamit ng tatlong individual. Bukod kay Aplasca, kabilang sa mga tinukoy na posibleng shooter sa insidente, sina Charlie Dumlao Montilla, Jomil Salazar Ledesma at the NBI Senior Agent Darwin Nicomedes Francisco.
14: We'll be inviting again in another date for General Aplasca to appear. That is to finally identify the source of the 23 fired cartridges. Yun ang kailangan natin.
3: Ang pahayag ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Binigyan diin ni Senador Raffy Tulfo na hindi gagawin ng Senate Minority Bloc ang manakot para makarecruit ng mga kapwa senador na sumali sa kanilang panig at mapilitang muli ang mapalitang muli ang Senate leadership. Ayon kay Tulfo, sa ngayon ay wala namang anumang pagkatangka na magkudeta mula sa kanilang panig, bagay na hindi rin naman natalakay sa kanilang pulong. Gid ni Senador Raffy na ang tinutukan nila sa kanilang pulong ay ang mga pag-aaral kaugnay ng gagawing paglilitis sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte.
13: Hindi namin gagawin yun. Never nisa sa amin may gumawa ng ganun. We will not do that. Why would we? Eh, kaya ako nakuha yung public services na ibigay sa akin dahil nasa majority ako. Ngayon nasa minority ako, it's okay na yun ang punta naman sa majority. Ganun naman talaga yung laro eh. So, nirespeto ko yan. Para sa akin, okay na okay.
0: Yan ang pahayag ni Senador Raffy Tulfo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: May nakuha ng impormasyon ng National Bureau of Investigation o NBI hinggil sa kinaroroonan ni dating Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, may hawak na silang impormasyon sa kinaroroonan ng mambabatas. Ngunit tumanggi munang sabihin ni Matibag ang mga detalye upang hindi mapurnada at mabulilyaso ang kanilang isinasagawang operasyon at validation sa kanilang nakuhang impormasyon. Samantala, nilinaw ni Matibag na valid ang arrest warrant na inissue ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador De La Rosa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
15: There is an ongoing case sa Supreme Court and alam nyo naman from the point of view of the lawyers, including DOJ, we always somehow listen to the Supreme Court. But one thing is clear, the warrant is valid.
3: Yan po ang pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Naniniwala si Attorney Cristina Conti na mas makabubuti pang makabubuti pa kung sumuko na lang si Senador Ronald Bato de la Rosa sa International Criminal Court. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Conti na dating ICC Assistant to Counsel at ngayon Secretary General ng National Union of People's Lawyers, kung sumuko si De La Rosa una pa lang ay mas may chance pa sana ito makahingi ng interim release. Pero ngayon, mas mahirapan na siya dahil sa kumalat na ang mga video na ginawa niyang pagtakas kasabay ng gulo sa Senado. Dini naman ni Conti na hindi na kailangan ng warrant mula sa local courts bago arestuhin si De La Rosa dahil malinaw na may jurisdiction pa rin ang International Tribunal sa kasong kinakaharap ng senador na Crimes Against Humanity.
16: Bababa ang sentensya. Gagaan kung sakasakali ang ipapataw sa kanya dahil nagbigay naman siya ng, kumbaga, parang good faith doon sa korte. Kaya kung ako po sa kanya, dati pa akong nag-cooperate kasi it helps me more kung earlier mong ginawa, if you show that you are cooperative. Alam niyo kung bakit hanggang ngayon hindi makalabas si Duterte? Kasi sinasabi niya kinidnap siya eh.
3: Samantala, tila delaying tactic lang sa paglilitis ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC, ang panibagong fitness review ng abogado nito. Yan po ang sinabi ni National Union of People's Lawyers Secretary General Attorney Cristina Conti sa programang Bangon Bayang Mahal. Ayon sa kanya, lagi na lang ito ang dahilan ng kampo ng dating presidente para patagalin ang paglilitis sa kinakaharap na crimes against humanity ng dating Pangulo. Bagamat may proseso ang korte kaugnay nito, panibagong hamon-anya ito sa depensa dahil titingnan kung physically at mentally fit ang dating Pangulo o kung maayos ito sa detention.
16: Padagdag na tanong ito ng defense ulit, burden ulit sa sa buong korte para patunayan o tingnan kung okay pa ba siya mentally and physically. Delay na lang talaga ang lumalabas dito.
3: Yan po ang mga pahayag ni National Union of People's Lawyers Secretary General Attorney Cristina Conti.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kasado na ang paghahanda ng House Prosecution Panel para sa isasagawang pre-trial at trial proper kaugnay ng impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte. Sa pulong balitaan ng prosecution panel, sinabi ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervie Luistro na may nakatalaga ng assignments ang lahat ng miyembro ng prosecution panel base sa mga nilalaman ng articles of impeachment. Sa Article 1 na tumatalakay sa misuse ng confidential funds, pangungunahan ni Representative Jervie Luistro ang paghimay dito. Mangunguna naman sa Article 2 o ang unexplained wealth si Representative Terry Ridon. Hahawakan naman ni Manila Representative Joel Chua ang Article 3 o bribery, habang ang Article 4 na tumatalakay sa threats and destabilization ay pangungunahan ni Iloilo Representative Lawrence Defensor.
17: As we continue to prepare, there can be some adjustments, but rest assured that 11 prosecutors are already on its full swing of preparation. So come the pre-trial and the trial, you will expect that the 11 prosecutors will be there to appear before the impeachment court.
0: Yan ang pahayag ni House Lead Prosecutor Jervie Luistro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Impeachment prosecutors handang ipresenta ang mga ebidensya at testigo laban sa pangalawang pangulo sakaling hadlangan ito ng Senator Judges. Mula sa kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Handa umanong iharap ng impeachment prosecution panel ang kanilang mga ebidensya at testigo laban kay Vice President Sara Duterte kahit pa umano'y hadlangan ito ng mga senator judges. Iginiit ng prosecution panel na buo ang kanilang paghahanda para ilatag sa Senado ang mga ebidensyang maaaring magresulta ng guilty verdict laban sa nasasakdal na opisyal. Ayon kay Iloilo Representative Lawrence Defensor, hindi sila nangangamba sakaling harangin pa sila ng Senate Impeachment Court o ang depensa dahil nakatutok umano ang publiko sa impeachment proceedings. Babala pa ni Defensor kapag hindi piniyaga ng impeachment court ang presentasyon ng mga ebidensya, maaaring maapektuhan ang kredibilidad ng mga senator judges sa mata ng taong bayan. Dagdag pa na hindi dapat ginagamit ang mga teknikalidad para pigilan ang paglalabas ng ebidensya dahil mas maluwag umano ang patakaran sa impeachment proceedings upang matiyak na mailalatag ang lahat ng impormasyon at patunay. Narito ang pahayag ni Iloilo Representative Lawrence Defensor.
19: Hindi kami nag-aalala na haharangin ang ebidensya naming ilalabas sa impeachment trial. Kung haharangin ang ebidensya namin, remember that we are not the ones in trial. Huhusgahan din ng bayan ang ating mga senator judges. And while we will give them utmost respect, siguradong ang pagtingin ng taong bayan sa isang impeachment court na hindi papayag na ilabas ang ebidensya ay makapagbabago ng damdamin ng mga Pilipino. Lalo na sa team ng depensa, kung hindi na kayo nagpakita, kung hindi na kayo sumipot, haharangin nyo pa din ang ebidensya. Hindi talaga maganda ito para sa isang ini-impeach na mataas na opisyal. So we're not worried. We're prepared to present our evidence no matter what they will do. Sila na ang maghusga sa amin. Igagalang namin ang ating impeachment court.
18: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Hihilingin ang House Prosecutor sa Senate Impeachment Court na tingnan ang bank records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Manases Carpio kasama ang kanilang income tax filings na isinumite sa Bureau of Internal Revenue. Ang kay Bicol Saro, Party List Representative Terry Redon, ipipresenta ng prosecution team ang karagdagang ebidensya na hindi ganap na ibinahagi sa proceedings ng House Committee on Justice. Anya, handa ang prosecution na ganap na ilahad ang kaso at ipaisailalim sa masusing pag-usuri ang kanilang mga ebidensya, partikular sa isyu ng umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Una na rin sinabi ni Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na handa silang ipresenta ang mga ebidensya at mga witness sa gagawing impeachment trial.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa ating balitang sports, PBA Commissioner's Cup Semifinals sa hataw na ngayong araw. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
20: Pag-aagawa ng Barangay Ginebra, Rain or Shine, TNT at Meralco ang pwesto sa finals ng PBA Commissioner's Cup sa pagsisimula ng Best of 7 Semifinals ngayong araw sa Inares Center Antipolo. Unang magsasagupa ang sister teams na TNT at Meralco mamayang 5:15 ng hapon. Nakarating ang tropang Giga sa semis matapos baliwalain ang twice-to-beat advantage ng top seed na NLEX Road Warriors habang tinalyo ng Bolts ang Magnolia Hotshot sa kanikanilang quarterfinal matches. Samantala, magtatagpo sa 7:30 PM game ang Ginebra at Rain or Shine. Nakabalik ang Gin Kings sa semis nang tapusin agad ang Phoenix Fuel Masters habang pinatalsik ng Elasto Painters ang San Miguel Beermen. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Alas 11:42 ng umaga, oras natin Pilipinas. Abangan ang ating mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gubuguong lupa. Or B. Wapa hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.

0: sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
1: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
0: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move anila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
2: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
0: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
3: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
0: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
2: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
0: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
2: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
0: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
4: Sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: 4 minutes bago mag-alas 12 ng tanghali, karagdagang balita dito sa Luzon. DSWD nakapaghatid na ng mahigit 6.9 million pesos na halaga ng cash relief assistance sa PUJ at tricycle drivers sa Kalinga. Mula sa Radyo Pilipinas Tabuk, naritong ulat ni Estrella Loque.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Umabot na sa mahigit 6.9 na milyong piso ang halaga ng cash for aid o fuel subsidy na naibahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga drivers ng pampasadang tricycles at jeepneys sa Kalinga. Ayon kay Team Leader Lord na lumiwan ng Social Welfare and Development o SWAT Kalinga, ito ay kinabibilangan ng 670,000 pesos na naibigay sa PUJ drivers sa buong Kalinga, 220,000 pesos sa tricycle driver sa bayan ng Rizal, 315,000 pesos sa tricycle driver sa bayan ng Pinokpok at mahigit 5.7 million pesos na naibahagi naman sa tricycle driver sa lungsod ng Tabuk. Samantala, hindi pa rito nagtatapos ang pamamahagi ng cash for aid ng DSWD dahil sa araw ng bukas, 21 ng Mayo, ay magkakaroon ng batch 2 ng payout sa drivers ng public utility jeepneys kung saan halagang 140,000 pesos naman ang kabuang halaga ng ipapamahagi sa 28 target beneficiaries. Matatandang ang pamamahagi ng cash relief assistance of fuel subsidy ng DSWD ay bilang pagtupad sa kautusan ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. at pagtugon sa agarang pangangailangan ng PUV at tricycle drivers na labis na naapektuhan ng energy crisis. Para sa Bagong Pilipinas, Australia, Loke, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Punta tayo ng Radyo Pilipinas Bontok. May balitang hatid si Apollo Padaen. Department of Energy nag-asagawa ng Energy Efficiency and Conservation Orientation Seminar sa Bontok.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nagsasagawa ang Department of Energy o DOE ng tatlong araw na seminar tungkol sa energy efficiency at conservation mula sa Martes hanggang Huwebes dito sa Bontoc. Ayon kay DOE Senior Science Research Specialist Daphne F. Del Mundo, lahat ng tanggapan ng gobyerno ay sa ilalim sa energy audit, lalo na ang mga lokal na pamahalaan na may accounting office. Sa mga national offices naman ay sa central office isasagawa ang auditing ng kanilang energy consumption. Dagdag pa niya, ang mga tanggapan na makapagtatalan ng 10% tipid sa konsumo ng kuryente sa loob ng isang taon ay maaaring makikinabang sa kanilang performance-based bonus. Samantala, sinabi ni Provincial Government Energy Conservation Committee Chairperson Gary Pugas na mahigpit ding pinapatupad ng pamahalaang panlalawigan ang kanilang energy conservation measures. Tinalakay rin sa unang araw ng seminar ang Republic Act 11285 o Energy Efficiency and Conservation Act, kabilang ang pagtitipid sa paggamit ng kuryente, carpooling, paggamit ng sleep mode ng computer, paggamit ng solar energy at iba pa. Para sa Bagong Pilipinas sa Bulawan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Book Ani Summer Reading Camp ng LGU Bani, Pangasinan. Nagpalakas ng reading skills ng mga bata sa kanilang bayan. Magbabalita si Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas, Dagupan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Pinagtulungan ng lokal na pamahalaan ng Bayan ng Bani, Pangasinan, iba't ibang ahensya ng pamahalaan, mga paaralan at volunteers ang pagpapatupad ng Summer Reading Camp na Book Ani upang matulungan ang mga batang nahihirapan sa pagbabasa. Tinatayang 180 mag-aaral mula sa iba't ibang barangay ang sumailalim sa 5 linggong tutorial sessions na nakatuon sa pagpapalakas ng reading skills at comprehension. Ayon kay Bani Vice Mayor Gwen Palafox Yamamoto, inilunsad ang programa bilang tugon sa mga mag-aaral na kinakailangan pa ng dagdag na gabay sa pagbabasa. Nakatuwang din ang lokal na pamahalaan sa programa ang 9 na paaralan sa bayan, gayon din ang 40 volunteer teachers na nagsilbing tutors ng mga mag-aaral sa buong 5 linggong reading camp. Kasabay ng pagtatapos ng programa, kinilala ng Vice Alcalde ang naging pagbabago ng mga kalahok, partikular ang pagtaas ng kanilang kumpiyansa sa pagbabasa at aktibong pakikilahok. Dagdag pa ni Yamamoto, magsisilbi ng suporta ang Book Ani sa pagpapatupad ng aral program ng Department of Education. Samantala, tiniyak ng lokal na pamahalaan na ipagpapatuloy ang programa upang higit mang mapalakas hindi lamang ang kakayahang magbasa kundi maging ang pag-unawa o comprehension ng mga mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Mula naman sa Southern Tagalog, karagdagang 13 million pesos na education fund ilalaan sa mga katutubong mangyan sa lalawigan ng Mindoro. Si May Formaran ng Radyo Pilipinas Lucena ang may dala ng balitang yan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Maglalaan ng karagdagang 13 milyong piso ang pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro para sa Zero Illiteracy and Innumeracy Program o ZIP ng mga katutubong mangyan. Ayon sa pabatid ng PIO Oriental Mindoro, ang Zero Illiteracy and Innumeracy Program ng pamahalaan ay naglalayong maturuan ng mga katutubong mangyan na makabasa at makasulat. Sa kasalukuyan, may nasa 2,000 katutubong mangyan na ang nakapagtapos ng programa. Samantala, ang idadagdag na pondo ay ilaan para sa mga karagdagang para teachers, kagamitan, at iba pang pangangailangan upang mas maayos na maisagawa ang programa na magsisimula ngayong buwan ng Hunyo. Tiniyak ni Governor Bonz Dolor na sa edukasyon, dapat ay walang maiiwan kahit na ang nasa sektor ng IPs o Indigenous People. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Mga balita naman mula sa Visayas, 11 competitors ng TESDA Eastern Samar kabilang sa 2026 Regional Skills Competition sa Tacloban City. Magbabalita si Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Patuloy na nakikipagkompetensya ang 11 delegado ng TESDA Eastern Samar sa 2026 World Skills Philippines Regional Skills Competition na ginaganap sa Tacloban City mula Mayo 19 hanggang 21. Pinangungunahan ni TESDA Provincial Director Dr. Antonio Waniwan ang delegasyon ng lalawigan Kabilang sa mga kalahok sina Aikin Ralph Salazar sa welding, Angeline Lalosa sa bakery, Lorna Liad sa cooking at Rainier Basehan sa restaurant service. Lumalahok din sina Jomari Liad sa carpentry, Jomari Lupenya sa electrical installation, Aljun Achay sa plumbing and heating at Jonathan Abog sa wall and floor tiling. Samantala sina Gwen Montes at Reynald Valdinor ay kalahok sa landscape gardening, habang si Mark Paul Borja naman ay nakikipagkompetensya sa web technologies. Ayon sa TESDA Eastern Samar, ang mga delegado ay nagwagi sa WorldSkills Eastern Samar na ginanap sa Balanghiga noong Marso ngayong taon. Layunin ang kompetisyon na mahas ang kakayahan ng kabataan sa technical at vocational skills at maihanda sila para sa globally competitive na industriya. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Sa ibang bahagi ng Visayas, Serbisyo Caravan magpapatuloy ng pagpapadala ng serbisyo o pagdadala ng serbisyo sa mga barangay ng Kalbayog sa darating na Hunyo. Sa detalye, mula kay Suzette Pretensio ng Radyo Pilipinas, Kalbayog.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Muling magkakaroon ng direktang serbisyo mula sa lokal na pamahalaan ang mga residente ng iba't ibang barangay sa Kalbayog City, Samar sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng serbisyo caravan na isasagawa mula June 2 to 7, 2026. Pinangunahan ni Mayor Raymond Uy ang coordination meeting upang matiyak ang maayos na paghahatid ng serbisyo sa mga target na komunidad. Kabilang sa mga serbisyong ihahatid ang healthcare services, civil registry assistance, agricultural support at social welfare programs para sa mga barangay ng Himalandrog, Olera, Mabini at Pinamurutan. Nagtulungan ang iba't ibang tanggapan ng lokal na pamahalaan at mga partner agencies sa pagpaplano upang mas mapabilis at mapalawak ang pag-abot ng serbisyo publiko sa mga residente. Sa pamamagitan ng serbisyo caravan, mas nailalapit ang serbisyo ng gobyerno sa komunidad, lalo na sa mga barangay na limitado ang access sa mga halagang programa at tulong mula sa pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Dumako na tayo sa Mindanao, mahigit 4.95 million pesos na halaga ng shared service facilities para sa sustainable waste management ng isang barangay sa Butuan City, inihandog ng DTI Agusan del Norte. Mula sa Radyo Pilipinas Butuan, narito ang ulat ni May Diaz.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Natanggap na ng pamunuan ng Barangay Libertad, Butuan City ang apat na machine para sa profitable waste processing solutions mula sa DTI Agusan del Norte Provincial Office sa ilalim ng programang SSF o Shared Service Facilities. Kasunod ng turnover ceremony ay ininspeksyon ng SSF team ang inihandog na isang unit ng multi-purpose shredder, bottle and glass crusher, high-speed concrete mixer at isa ring unit ng hydraulic press, brick and paver machine. Ang mga ito ay may kabuang halaga na 4,955,000 pesos. Isinakatuparan ito ng DTI Agusan del Norte bilang pagpapakita ng suporta sa pamunuan ng Barangay Libertad sa kanilang hangarin na mapakinabangan ang mga nagkalat na plastic na basura at magsilbing livelihood opportunities ang recycling at waste management. Nagsagawa rin ng training ang DTI para malaman ng mga recipient ang tamang paraan ng pag-operate ng machine na makakagawa ng matibay na eco bricks at eco paver. Inaasahan ng ahensya na makakainganyo ito sa komunidad na makita ang basura ay hindi problema kundi oportunidad para magkaroon ng kita. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Tungo naman tayo sa Radyo Pilipinas Hingoog. May balita si Noel Calonia. Young Farmers Challenge Startup Component bukas na para sa pre-registration.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Nanawagan ng Hingoog City Agriculture Office sa mga kabataan na ang Young Farmers Challenge Season 6 Startup Component ay bukas ito para sa pre-registration o sa mga kwalipikado. Kinakailangan nasa 18 to 30 years old at handang mag-agribusiness na pwede nilang magiging livelihood program. Matutulungan nila ang ating agrikultura na mapaunlad para magkaroon ito ng food security sa susunod pang henerasyon at ang registration ay matatapos ito sa Mayo 30 sa taong kasalukuyan. Bumisita lamang sa kanilang tanggapan para sa karagdagang informasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calunya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Ingoog.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Lalaking tarsier sa Lanao del Sur, pinakawalan ng Provincial Environment, Natural Resources and Energy Office. Si Malik Mambuay ng Radyo Pilipinas Marawi para sa detalye.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Isang lalaking tarsier na natagpuan ng mga residente ng Barangay Diragon sa bayan ng Marugong, Lanao del Sur, ang matagumpay na pinalaya ng Provincial Environment, Natural Resources and Energy Office o Pindrio, Lanao del Sur. Ayon sa ulat, unang namatan ang natulang tarsier sa loob ng Piapayungan Mountain Range malapit sa vicinity ng National Greening Program Rehabilitation Site. Matapos itong makita agad na itinuron over ang hayop kay Barangay Chairman Imran Benito na siya naman nakipag-ugnayan sa Pindrio, Lanao del Sur para sa wastong wildlife assessment and rescue. Sinabi ni Pindrio Asmari Labaw na ang pagkakasalba sa tarsier ay lalo pang nagpapatibay sa panawagan para sa pagtatayo ng isang wildlife rescue center sa lalayuan. Dagdag pa ni Labaw, ang pagkakatuklas sa naturang hayop ay nagpapatunay sa kahalagan ng deklarasyon sa Piapayungan Mountain Range bilang Protected Nature Landscape o Land Conservation Area upang maprotektahan ang iba't ibang uri ng hayop laban sa patuloy na pagkasira ng kalikasan at pagkawala ng kanilang tirahan. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: At yan ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, May 20, 2026. Ang ating pong oras, alas 12 na ng tanghali. Ako si John Magol.
9: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News

0: www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
3: Mahal ang gamot.
2: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
4: Good morning, Mr. President. Pwede pa yakap.
2: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
5: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
6: Ginagawa natin mga paraan, maaga ang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribel para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
6: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo! Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Pulong tayo kay Secretary Dave Gomezo ng PCO. Kasama ho ang mga social media platforms at ang ating mga fact-checkers. Layunin ho natin ituloy at palakasin ang ating kampanya laban sa mga false news, false information na lumalabas sa mga social media sites. Malagang tandaan ho natin na kailangan natin palakasin ngayon yung mga fact-checkers natin kasi inaatake na ho ang institusyon ng mainstream media ng mga hindi lang ho ng mga vloggers, but kung sino-sino sa internet, ano? So, ito yung layunin natin na paigtingin yung kampanya natin against sa false information at talagang nakikipagtulungan tayo sa social media sites para naman on their own, umayon tayo doon sa mga community standards nila at pinag-discussan din natin kung paano mapapabilis yung at ano yung mga standards na dapat natin iset. Kailangan natin tandaan, Joshua. Itong hakbangin ho ng pamahalaan at ng administrasyong ito ay hindi para supilin ang ating malayang kalayaan para sa malayang pamamahayag at pagpapahayag ng ating opinion. Ano? Pero kailangan natin tandaan na may mga threshold or may mga hangganan itong mga kalayaan natin at karapatan natin, ano? Na hindi dapat siya maglalagpas do sa inciting to sedition, yes, alarms and scandals, yung mga crimes natin na nandyan na. At kaya nga nakikipagtulungan tayo para naman ho yung mga opinion ng ating mga kababayan, yung mga salubin nila, ay base sa katotohanan at hindi sa mga haka-haka. Mm-hmm. At mas lalo nang importante, hindi base sa false information.
3: Mm-hmm. Gano'n ba kaseryoso, Yusek, ang epekto ng false information, lalo na sa ngayon na naglipa na na nga yung mga trolls ng fake information, fake news?
9: Isipin mo, ano, no, sa panahon ngayon, yung mga kababayan natin nagagalit. Kung kani-kanino, hindi lang sa pamahalaan, but kung kani-kanino, kasi base ito sa mga opinion at saka sa mga false information na pinapalaganap ng mga ibang mga gusto lang mag-show ng dissent at saka ng kaguluhan, ano. At ito yung yung gusto nating pigilan, ano. Kung magagalit o magkakaroon ng opinion yung mga kababayan natin, dapat nakabase sa katotohanan, hindi yung ito pa yung isang ano eh. Halimbawa, yung nangyayari ngayong mga gulo sa Senado, yung iba talaga nang gugulo na lang na nag-uudyok na mag-revolution na. In fact, meron ho tayo ito sa ating programa, i-break ko na, meron na tayong tinitingnan nakakasuhan at ipapadisbar na abogado dahil for that particular reason.
3: Okay.
9: Nag-i-insight na to sedition at nagtatawag na ng revolution, okay, ng ating mga kababayan.
3: Okay, so walang pipiliin?
9: Wala ho. Again, false, yun ang maganda ho sa, ano, sa atin sa pamahalaan. False information, fake news is, ano eh, parang hindi siya pinagdidebatehan eh. Kahit anong political color mo, kahit ang anong side ka, false news, false information is false information.
3: Yes.
9: Walang qualification yan.
3: Yan. At ito naman, puntahan naman natin, Yusek, at dahil hindi pa nga tapos ang summer vacation, may mga humahabol pa.
9: Yeah.
3: Ano ba yung ulit-ulit nating paalala sa ating mga kababayan para maiwasan itong accommodation scam?
9: Ayun na nga, habang nagbabakasyon lahat, tayo tumungo tayo sa San Juan, sa Batangas,
3: yeah,
9: para kausapin yung mga nagreklamong mga resort owners na nabiktima ho sila ng mga false information. Hindi lang yung mga kababayan nating nagbabakasyon ang biktima. Pati yung mga resorts na bibiktima na ini-spoof yung mga kanilang mga resorts, yung mga websites nila. Tapos hinihinga ng pera yung mga nag-i-spoof, nagpapanggap na mga resorts, hinihinga ng pera yung mga kababayan natin. So ang tendency, pag pumunta yung mga kababayan natin sa resorts, wala sila accommodation, wala sila reservation. So lumalabas, dalawa yung biktima nito, yun yung kailangan natin tandaan. Ano? So ang kailangan natin ipaalala sa mga kababayan natin, verify at saka pumunta ho tayo doon sa mga legitimate websites at saka pages ng mga resorts na to, no. At so hopefully soon makikipag-usap tayo sa Department of Tourism para magkaroon ng unified database yung mga resorts na yan na pwedeng i-verify ng mga kababayan natin.
3: Okay, so aside from going dun sa mga legitimate Facebook sites o online platforms ng mga accommodation na ito, Yusek, okay lang bang humingi ng mga dokumento para ma-verifika? Ito mga like mga government IDs or certificate ng business,
9: dapat,
3: stuff like that.
9: Dapat, Josh, no? At kung sakasakaling, halimbawa ho, magkataon na nabiktima kayo, kailangan tandaan ng mga kababayan natin ngayon na we take advantage yung mga bagong batas natin, lalo lang yung AFASA law. Pag nabiktima kayo, tawagan nyo kagad yung banko nyo para ipahold yung transaction. Kasi pwede nyo ipahold yung transaction doon sa banko nyo at kung na-transfer na ng banko nyo, pwedeng ipa-hold BSP yung transaction doon sa pinag-transferan na bank.
3: Okay.
9: Tapos tumawag ko kayo sa amin sa 1326 kasi may mga bank account yan. Habulin ho natin itong mga naloko sa inyo.
3: At least ngayon may magagawa na. No?
9: Oh.
3: Tumawag lang sa 1326.
9: Yep.
3: Well, on that note, maraming salamat po, Undersecretary Abby Paraiso, sa mga updates na ibinahagi mo sa amin mula yan sa CICC.
9: Maraming salamat din po.
3: Samantala, muling pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ikapitong Uplift Committee meeting sa Malacanã. Layo ng pulong na matugunan ng gobyerno ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan, enerhiya, transportasyon at seguridad sa pagkain. Tinalakay sa pulong ang apat na prioridad, kabilang dito ang pagpapauwi sa mga OFW, sapat na supply ng langis, cash assistance sa mga mahihirap o mga Pilipino mababa ang kita o sahod, at mapanatiling abot-kaya ang presyo ng mga bilihin. Tiniyak naman ng Department of Budget and Management na sapat ang pondo ng gobyerno upang mapanatili ang up

0: sa mahihirap at low-income households. Ano ha ang detalye nito, ASEC?
1: Well, tama po yan. Napag-usapan kahapon nga sa UPLIFT meeting yung assistance para sa mga vulnerable sectors. Kung matatandaan, napanggit na ito ng DSWD na we're looking at other social protection measures para matulungan nga po yung ating mga kababayan who are most vulnerable amidst the continuing energy emergency. Further details of this will be provided on a later date dahil meron lang po tayong tinitingnan ano, na mga detalye. But again, batay nga doon sa pinag-usapan nga kahapon ay we're looking at additional assistance para doon sa mga mahirap nating mga kababayan na tumatanggap na ng regular assistance under existing programs of the department. We're also looking at providing assistance para sa mga mahirap nating mga kababayan who are not yet part of the existing programs and services of the DSWD. Ito yung mga CBMS-identified poor households, yung mga hindi kabilang sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program at yung Walang Gutong Program. And of course, tinitingnan din yung ibang mga sektor, kagaya ng mga near poor households. So ito yung mga households na may low income or yung mga minimum wage earners. But then again, additional information will be provided soon as we finalize no, the details of this.
2: Okay. ASEC, pakipaliwanag po para sa ating mga manonood, paano po tinutukoy ng DSWD yung mga kwalipikadong benepisyaryo at ano-ano na po yung mga ginagawang paghahanda ng inyong kagawaran para po sa payout?
1: Well, ang tinitingnan po natin, of course, yung existing beneficiaries of the DSWD, yung kabilang po sa mahirap na sektor. Nandiyan na yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program at yung Walang Gutong Program beneficiaries. Ito kasi, Joshua, may existing na database na for this. Ano? And then, doon din naman sa iba pang mga mahirap na sektor, gamit naman natin yung CBMS. Dahil yan ang ating targeting system for poverty reduction. Diyan din natin nakikita kung sino yung mga near poor households. So, yan ang basihan ng DSWD. But gaya nga ng nabanggit ko, additional details of this will be provided soon as we finalize ano po, yung pong impormasyon hinggil dito.
0: ASEC Irene, dito naman po sa mga PUB drivers. Ilan na po sa mga jeepney, tricycle at TNVS drivers ang nabigyan ho ng cash assistance? So, at paano ho tinitiyak nyo sa DSWD na lehitimong benepisyaryo lang ang nakakatanggap ng tulong?
1: Well, sa nagpapatuloy, USEC Aboy, na distribution itong cash relief assistance, nasa mahigit 1.5 million drivers na po ang natulungan ng DSWD at nabigyan nitong 5,000 pesos cash relief assistance. Alinsunod na rin sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na bigyang katugunan po yung mga suliranin na kinakaharap ng ating mga tsuper bunsod nga nitong energy emergency. At batay po sa bilang na yan, nasa mahigit 7.5 billion pesos na ang nailabas ng ating pong pamahalaan para matulungan nga yung ating pong mga tsuper.
2: Okay. ASEC, patuloy pa rin po ba ang payout sa mga drivers sa labas po ng NCR? At meron pa rin po ba, because we understand na we keep on improving yung proseso ng ating rollout, ng ating mga payout. May mga pangunahing hamon pa rin po.
3: Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Pansamantala po muna natin puputulin ng bagong Pilipinas ngayon para paraanin ang kapapasok lamang na balita. Suspendidong Senate Sergeant at Arms Mao Aplasca inirekomendang kasuhan dahil sa pagpapaputok ng baril sa Senado noong Mayo at 13. Ang buong detalye mula kay J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
5: Inirekomenda ang kasuhan ng Philippine National Police sa Criminal Investigation and Detection Group na kasuhan na itong si Suspended Senate Sergeant at Arms Mao Aplasca. Ito dahil sa kanyang pagpuputok ng baril sa Senado noong Mayo at 13. Sa inilabas na resulta ng investigasyon na lumalabas na ang Office of the Senate Sergeant at Arms ang dahilan kaya't nagsimula ang putukan sa loob ng Senado. Paglabag sa Republic Act 11917 o Private Security Services Industry Act ang nakikita ng paglabag ng usaha dahil sa hindi makatirang paggamit ang baril. Wala namang kasing dapat ipagtanggol sa Senado dahil wala namang pag-attacking nangyayari. Bukod dito ay may full access din ang usaha sa mga CCTV kaya't makikita nila na wala namang layunin na makipagputukan sa kanila ang NBI. Samantala,

0: pinapirma rin ng CIDG na isinuko na nitong si Aplasca ang kanyang 9mm na baril kaugnay nga ng nangyari. Una nang sinupin na si Aplasca, subalit hindi ito humarap sa kanilang tanggapan ngayong araw. Kalaunan, nakipag-ugnayan na lamang ang mga abogado ng Senado sa pamagitan ng liham at kahapon ay personal na tinanggap na si CIDG-NCR ang naturang baril. Ngayon man, nilinaw ng CIDG na hindi pa conclusive kung ang isinuko na yung MM Easton ang mismong ginamit sa insidente sa Senado. Samantala, nakilala rin ang 20 taon na usaha na sangkot sa insidente ng pagpapaputok ng baril. Nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy sa kung sino ang nagbigay ng maling impormasyon kay Aplasca hinggil sa umano'y banta ng pag-atake sa Senado. Nawagan din ang CIDG sa iba pang tauan ng USA na humarap at makipagtulungan sa investigasyon kung wala silang itinatagong lihim. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
2: Maraming salamat, J. Mark Dagalang. Oras po natin, meron na tayong 16 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Muli po nating balikan ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: And then driver din po pala siya ng Lalamove or ng isang service delivery. Now, para maisaayos po iyan, pinagsama-sama na po ng DSWD lahat ng talaan ng mga drivers. And after that exercise, no, yung tinawag natin na pagkakaroon nga ng clean room, after that exercise ay mas confident na ang DSWD sa pag-proceed ng sa payout. Now, ang ginawa po natin, we requested the transport network companies na tulungan ng DSWD sa pag-identify ng payout venues at gayon din sa pag-inform sa kanila pong mga partner drivers kung saan at kung kailan yung kanila pong payout schedules. Yan po yung sinaayos natin. And then, katuwang din po ng mga transport network companies ay na-inform yung mga drivers kung ano yung kinakailangan nilang dalhin. Halimbawa po dyan, yung kanilang driver's license, yung original at yung photocopy nito ay re-require natin ano, na dalhin nila dun sa scheduled payout date and payout venue. Yun po kasi ang pinakamahalaga na requirement ng DSWD para matiyak na lehitimong driver po yung magtutungo sa mga payout venues natin at tatanggap ng cash relief assistance. Let's admit it, wala pong talagang master list ng mga drivers ang ating pong pamahalaan, kaya nagkaroon ng challenges, no, in terms of validating the list submitted to the DSWD. But sabi ko nga po, because of the exercise that was called for by Secretary Rex Gatchalian, ay mas confident na tayo mag-proceed dun sa succeeding payouts natin because we already did data cleansing.
4: Okay. ASEC, napabalita po na matatapos na ang service contracting program ng LTFRB itong Biyernes sa 22 ng Mayo, although magbibigay naman ng 10 peso discount sa mga ilang piling gasoline station. Pero sa inyong panig po, bukod po sa cash assistance, ano pa po yung ibang programa ng DSWD na maaaring lapitan ng mga tsuper at kanilang mga pamilya na apektado nga po ng pagtaas ng presyo ng langis?
3: Well, kami po sa DSWD magpapatuloy yung pamamahagi ng cash relief assistance. In fact, hanggang sa katapusan po ng buwan na ito ay ipagpapatuloy natin sapagkat after nga the exercise that we did 2 weeks back ay nakita natin na marami pang mga drivers ang hindi pa nakakatanggap ng cash relief assistance. So tatapusin po natin ito at titiyakin na masaserve yung target natin na nasa around 2 million ano, na drivers sa ating pong bansa. Katanggap nitong 5,000 pesos cash relief assistance. Now, nagpapatuloy pa rin naman po yung implementation ng assistance to individuals in crisis situations. So, kung may mga kababayan po tayo na in crisis, in certain emergencies, at kinakailangan po ng assistance from the department, ay maaari naman po silang maserve under this program.
5: ASEC, ganito. No? So, sa mahigit 73.0 billion pesos na ipamahagi ng DSWD sa mga PUB drivers, gusto ko malaman sana at magbigyan ng konteksto yung mga kababayan natin from the perspective of DSWD. Gusto kong ilarawan yun sana yung epekto ng mga programa ng mga na programang ito sa mga tsuper na matinding tinamaan ng pagtaas ng presyo ng langis. Eh, may mga testimonials ba tayo? Ano ba sinasabi nila sa inyo after this pagbigay natin ng mga assistance sa kanila?
3: Well, that's correct, Yusek Aboy. Sa mahigit 7.5 billion pesos na po ang nailabas natin para sa pamamahagi nitong cash relief assistance sa mahigit 1.5 million na drivers sa iba't ibang panig ng ating bansa. At sa aming pong pakikipag-usap sa kanila, dahil araw-araw po ay umiikot tayo sa mga payout activities natin. Nakakausap natin yung mga drivers at sinasabi nila na malaking bagay po itong 5,000 piso na tinatanggap nila mula sa ating pampamahalaan. Ito ay ginagamit nila para sa pangkain, para sa gasolina, at iba pong pangangailangan ng kanilang pamilya. Nakakatuwa po na makita at makausap ang ating pong mga drivers at sinasabing sila ay lubos na nagpapasalamat at may ganito pong tulong. And kayo naman po, aside from the cash relief assistance, merong ibang tulong pa na naipapahatid sa ating pong mga kababayan. Last week, we were in Bicol. No? Bumisita rin namin ang Ginobatan at Kamalig Albay at namahagi rin tayo ng emergency cash transfer para sa mga kababayan natin na apektuhan naman ng patuloy na pag-aalburuto ng Bulkang Mayon. At sabi rin po ng mga nakausap natin, ng mga farmers, mga lola at lola, itong emergency cash transfer na tinanggap nila, that's more than 10,000 pesos each household, ay gagamitin nila para sa pagpapatuloy ng kanilang pagsasaka dahil marami sa kanila ang naapektuhan nga po yung kanila pong mga livelihood dahil sa pagabuga ng abo nitong Bulkang Mayon at yung patuloy nga na pag-aalburuto dito. So sabi nila magagamit nila ito para sa kanilang pangangailangan, para sa pagsasaka, para pangangailangan para sa gamot at pagkain. At nakakatuwa rin po ano, na makausap yung ating pong mga beneficiaries sapagkat they're very grateful for the assistance being extended by our government. And sabi nila na talagang na-appreciate nila yung pong tulong na ipinapakot sa kanila.
4: Okay. Panghuli na lamang po, ASEC, mensahe niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon.
3: Well, of course, tayo po ay patuloy na nagpapaalala sa ating pong mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga nakakatanggap ng mensahe na nagsasabi na maaari sila makatanggap ng assistance from the department o yung pong nakakabasa ng mga posts sa social media. Paalala lang po ng DSWD na sana po ay maging mapanuri po tayo. I-verify po muna natin yung mga impormasyon na natatanggap at nababasa natin. Tamang tulong sa tamang impormasyon. Kung meron po kayong gustong malaman sa mga programa na ipinapatupad ng DSWD, bisitahin lamang po ang aming official communication page para sa para malaman po no yung mga detalye ng mga programa na ipinapatupad po namin. Huwag po kayo basta-basta magbibigay o magbabahagi ng inyo pong mga sensitibong impormasyon sa pamamagitan po ng mga link na ipinapadala po sa inyo because this might compromise your personal information. Again, maging mas mapanuri po tayo, tamang tulong para sa tamang impormasyon.
5: Tamang tulong sa tamang impormasyon. Maganda yung bali, yung message ni si Kairin, no? Lalo na laganap to, tsaka ginagamit to para magalit siguro yung iba, pinapaasing mga kababayan natin. Well, with that, maraming salamat po sa inyong oras, Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ho ng DSWD.
4: Bayan, maraming pambalita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
1: TV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
1: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinaing. Are you ready to do this?
0: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
1: Will I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnus ng TESDA, hindi nyo ako pababayaan?
0: Mga isyong komplikado, lilinawin ng husto.
2: Bakit sa atin ito, Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
0: Pag-usapan natin with Oscar Orbos, dito lang sa inyong People's Television.

pagtutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Lani Gadon, live dito lang sa PTV. The best way to understand a place is through its food. Kaya naman, halina't mabusog sa kaalaman at kainan with your food buddies, Leslie Ordinario and Joshua Garcia. Sila ang kasama ninyo sa mga bagong food venture that will surely satisfy your taste buds. Dito lang sa Eats Fun, tuwing Linggo, alas 10:30 na umaga. Dito lang sa PTV. Webwatch, sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo. Ang fake news ay impormasyong hindi totoo. Ito rin ay maaaring totoong impormasyon ngunit ginagamit upang makapanloko, manira, o impluwensyahan ang mga tao. Kung hindi mag-iingat, ito ay maaaring magdulot ng pagkalito, takot, pinsala, at kaguluhan. Bago maniwala, alamin muna kung ito ay fact. Impormasyong napatunayang may katotohanan ayon sa mga ebidensya, opinion. Impormasyong nakabatay lamang sa sariling pananaw o paniniwala. Of false information, impormasyong walang katotohanan at batayan. Upang hindi mabiktima, tandaan ang mga sumusunod. Ugaliing tingnan, basahin o panoorin ang buong impormasyon. Siguraduhin mula ito sa verified accounts o credible sources. Tiyaking hindi ito manipulated media. At gumamit ng fact-checking tools. Iwasang magbigay ng personal data o mag-click ng mga malisyosong link. Maging mapanuri at kilatisin ang mga detalye. At iwasang mag-share kung hindi siguradong ito ay totoo. Tandaan, huwag hayaang maging fake. Ang fact

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, monitoring ng mga VAT-exempted medicines at iba pa ang programa para maibahagi ang quality healthcare sa bansa. Ating tatalakayin kasama si Attorney Kay Magundayaw, ang tagapagsalita ng Food and Drug Administration. Attorney, magandang tanghali po.
1: Magandang tanghali po, Yusek Aboy and Sir Joshua. Thank you for inviting FDA po sa inyong palatuntunan.
0: Okay. Well, Attorney, sa kasalukuyan po, paano po minomonitor ng FDA ang mga gamot na sakop ng VAT exemption para matiyak, masiguro na naipapasa ang mas mababang presyo o naipapasa ang mas mababang presyo sa mga mamimili, sa mga consumer?
1: Yes po. Tayo po, no, bilang sa direktiba din ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tayo po ay nagkakaroon ng whole of government approach kasama po ang mga partner agencies katulad po syempre na aming mother agency, ang Department of Health, ganun din po ang BIR, para po kami ay mag-conduct ng joint inspection and monitoring para matiyak natin na itong mga gamot, lalong-lalo na po itong mga kasama sa VAT exempt ay nakakasigurado tayo na abot kaya, lalong-lalo na po sa mga pasyente ng cancer patients, may mga high cholesterol, hypertension, ganun din po yung may mga kidney disease and even mental illnesses po, diabetes, and of course, kasama po yung mga sakit sa TB, no, cancer and diabetes, gaya na nabanggit ko kanina.
2: So, Attorney, ano po yung mga pangunahing hakbang ho ng FDA upang makasiguro na sumusunod ho itong lahat ng mga drug manufacturers, distributors, at butika sa pagpapatupad ho ng VAT exemptions sa gamot?
1: Yes. So, bukod po sa tayo ay nakikipag-tie up sa mga partnered agencies natin, ano, tayo po ay nagkakaroon ng masusing evaluation. Unang-una po, yung mga gamot. Tayo po sa Food and Drug Administration ay patuloy na nagbe-verify at dinadagdagan natin yung listahan ng mga VAT-exempt medicines. Tayo po ay periodically nagko-conduct ng review na sinusumite naman po natin sa Bureau of Internal Revenue. Patuloy din po ang ating coordination, kasama din po ang ating mga law enforcement units para po matiyak natin na ito ay abot kaya, no? Patuloy ang ating monitoring. Meron din tayong post-market surveillance na ginagawa sa tulong din po ng ating mga regional field offices.
0: Okay. Attorney, sa mga surveillance na ginawa po ninyo, may mga natukoy na po ba kayo mga establishmento o kumpanya na hindi sumusunod sa tamang presyo, labeling ng VAT-exempt medicines, at ano po yung mga naging action nyo dito?
1: Yes. For our initial pilot test po that we conducted last week, wala pa po tayo nakitang major violation dito sa pagpapatupad po ng VAT exemption, ano? Pero syempre, kailangan tiyakin din natin na hindi lamang po yung VAT exempt ang tinitingnan ng Food and Drug Administration. Kabilang din po dito, sinisigurado natin na ang mga gamot ay rehistrado sa FDA. Ganon din po ang mga establishmento ay may kakulang license to operate. So, kasama po yan sa mga tinitingnan natin.
2: Well, Attorney, paano nakikipag-ugnayan ng FDA sa Department of Health at iba pang ahensya ng gobyerno para naman for consumer protection pagdating sa abot kayang gamot?
1: Yes. So, ang DOH po, sila po ang ating health policy, no?
2: Yep.
1: So, sila po ang gumagawa nito. Ang BIR naman po, syempre, sila din ang nagpapatupad ng mga related sa mga tax. At kami naman po sa Food and Drug Administration, tayo po ang nag-regulate, tayo po ang nag-i-inspect through our clusters. Meron po tayo North Luzon Cluster, we have the South Luzon Cluster, we also have the Mindanao East and West, at ang ating Visayas Cluster. So, tayo po ay umiikot nationwide para po matiyak natin na hindi lamang po itong mga VAT exempt, kundi ang registration, no, para ma-ensure natin ang safety, efficacy, at quality po ng mga gamot sa merkado.
0: Okay, Attorney, may mga kumakalat sa online, sa social media, na even yung mga kilalang brand ng gamot na mga paracetamol o mga pain relievers, yung mga peking lumalabas. Pakipaliwanag po, ano po ba yung kaakibat na panganib na maaaring kaharapin ng publiko kung sakaling sila ay makabili ng mga hindi rehistradong mga gamot?
1: Yes. So, yung po mga hindi rehistradong gamot, no, tayo po ay nagpa-flag din ng mga public advisories through our website, no. Meron din po tayong Facebook page para po ma-i-announce natin sa publiko kung tayo man ay may nakitang counterfeit o yung mga pinepekeng gamot. Napakadelikado po dito sa kalusugan natin kasi ito ay maaaring magkaroon ng mga allergic reactions. And worse is kapag ito ay hindi tumalab, no, ina-expect natin na tayo ay gagaling, no. And worst po, no, maaaring mag-cause ng death kapag very serious talaga yung mga cases po ng mga pinepekeng gamot. Tayo po ay pinag-igting natin ang ating ating po enforcement unit sa pangunguna po yan ng ating Director General si Attorney Paolo Esteston, no, para po combat natin itong mga problema natin sa counterfeit medicine. Tayo din po ay nakikipagtulungan sa Bureau of Customs. No? Recently po, nagkaroon tayo ng operations, no? Na kumbaga nasamsam natin itong mga dumating na false declaration nila na sinasabi nila mga pet cages daw, pero dumating ay mga peking gamot. Yeah. So, na-combat natin ito sa ating intensified enforcement efforts po.
2: Well, attorney, ano naman po yung ginagawa ng FDA upang maiwasan itong hoarding, overpricing, o kakulangan ng supply ng mga bat exempt na medicines para sa merkado natin?
1: Yeah, so USEC, we at the Food and Drug Administration, of course, first, again, yung pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya, no, patungo dito. Siyempre po, sinisigurado din natin na through our inspection ay walang nag-hoard. At kung meron man po kaming mabalitaan na nag-hoard, no, tayo naman po ay mabilis na umaaksyon. And para din po sa kaalaman ng ating publiko, tayo po ay merong isumbongs button sa ating website. So, maaari nyo lamang po i-click kung meron kayong kahinahinalang unregistered na mga produkto, mga peking produkto at establishmento. Ganon din po kung meron po kayong gustong i-report sa amin na hindi sumusunod dito sa VAT-exempt na medicine na mga establishment gaya ng mga drugstores.
0: Okay. Well, just to give more gravity po dito sa ginagawa yung surveillance, pag-monitor, attorney, sa pananaw po ng FDA, gaano po ba kalaki ang naging epekto ng VAT exemption sa accessibility at affordability ng maintenance medicines para po sa mga Pilipino, particular sa mga senior citizens?
1: Yan. Isa sa direktiba ng ating Director General ay ang access po, no, para sa bawat Pilipino at sa mga kababayan natin dito sa mga gamot. Makikita po natin na napakalaking tulong ng 12% VAT exemption. At syempre po sa mga nagtatanong, common na natatanong sa akin, Sir Joshua and USEC Abbott, na tinatanong nila, kapag po ba may 12% VAT, covered pa rin po ba yung additional 20% para sa mga senior citizens at ganun din po sa mga PWD? So, ang sagot po dyan is yes, no? So, kapag ikaw ay senior citizen at persons with disabilities at ikaw ay bibili ng gamot na covered nitong VAT-exempt medicine, ito po ay on top of the 12% VAT exemption. So, makakakuha po kayo ng karagdagang 20% na diskwento.
2: Malaki-laki yun.
1: Kaya malaki talaga ang impact, syempre. At saka, ito pong mga gamot kasi na-covered ng VAT exempt, ito po ay usually maintenance medicines or yung mga lifetime na nagamutan.
0: So, na hindi binibili ng tingi-tingi, binibili to for monthly consumption.
1: Tama. At syempre, papaalalahanan ko na rin po ang ating mga taga-subaybay na syempre, ang mga gamot na ito kailangan ng prescription at hindi binibili online.
0: Yun.
2: So, dahil kasako po ko dyan, may mga maintenance medicine ko. Thank you, ano, DJ Pao. Pero, being going na naman sa pabalik tayo sa usapan natin, ano naman ho ang paalala ng FDA sa publiko upang makasiguro na lihiti mo, ligtas at tamang VAT exempt medicines ang kanilang nabibili? Parang sa akin, anong kailangan ko malaman, attorney?
1: Una-una kailangan mong malaman, USEC, is dapat ang nagpe-prescribe ng mga gamot na iinumin mo for your maintenance medicine, kailangan doktor. Okay? So, hindi tayo dapat nagsiself-medicate. Pangalawa po, kung kayo po ay duda sa mga gamot na inyong binibili, pwede po niyong i-verify yan sa ating pong FDA verification portal na nasa ating pong website, or i-type niyo lamang po verification.fda.gov.ph para po tayo ay makasigurado, no, kung ito bang brand na ito, ito bang generic name na ito ay rehistrado sa FDA. Makikita rin po natin dito sa verification portal kung may kaakibat na advisory, meaning may nasamsam ba tayong peke, nag-advise na tayo sa publiko. Pangalawa, hindi po natin binibili ang prescription medicine online kasi, di ba, pag bumili tayo ng gamot, kailangan pinapakita natin yung prescription sa ating mga pharmacists or mga pharmacy assistants. Kaya po, hindi ito dapat binibili online. So, meron tayong mga establishments na nag-o-offer ng mga online medicine or mga online ordering. Pero dapat po sila ay may physical store. So, red flag ito, USEC and Sir Joshua. Kapag po nakakita tayo ng mga order na wala naman silang physical store. So, dapat may physical store. At saka importante, USEC, kailangan makikita mo yung tamang labeling. Expiration date, distributor, tamang labeling, may mga precautionary labels ba sila na sinasabi na prone ito sa ganito, ito ay dapat hindi tinitig sa ganito, at yung mga temperature. So, titingnan natin lahat yan.
2: gusto ko yung ginagawa ni Atty. Kay na nakatutok sa akin dahil alam sino yung matanda at saka nagme-maintenance na. No? Atty. May tanong lang ako. Halimbawa, yung sa sinasabi natin na sa prescription at saka yung mga certain gamot lang ang naka-VAT exempt. Ang tanong ko, pag ang piniprescribe ba sa akin, hindi doon sa VAT exempt. Pero ang may mga generic brand siya na VAT exempt. Pwede ko ba sabihin sa doktor ko na ito na lang ang i-prescribe mo sa akin or ito, ito yung gusto ko na kailangan VAT exempt?
1: Yes, actually, kung gusto niyo po na, na pumasok siya doon sa VAT exempt, po pwede niyo po i-check ang ating verification portal. Nandiyan yan. As of the moment, we have 2,313 in our verification portal. So, syempre, para makasigurado tayo na tama yung ipe-prescribe sa atin at covered nitong 12% VAT exemption, i-check po natin ang ating verification portal para din syempre tama ang ma-prescribe sa atin. Ha? Pareho lang ba nung iniinom ni Yusek?
0: Yes, okay. Well, attorney, paano naman po hinahandle o pinangasiwa ng FDA yung mga reklamo mula sa mga consumers? Kaugnay nga po ng maling presyo o yung kawalan ng VAT exemption sa mga gamot, saan po sila maaaring mag-report?
1: Yes po. Ngayon po, in-enhance na po natin ang ating sumbong hotlines, no? So, una-una po, meron tayo syempre yung Food and Drug Action Center pa rin na inyong po pwedeng tawagan. At ngayon po, sa amin pong website, meron na po tayong isumbong button. So, all you have to do is to click on that button. Nasa bandang ilalim po yan. At ang ating pong website, in-enhance din po yan ni DJ Paolo, no? So, ginawa na po natin siyang mobile-friendly and easy to use na rin siya. Kaya po makikita nyo na yan, yung ating isumbong, type all the details, and kung mas maganda po sana kung yung pictures ng mga product na inyo pong nire-report, ganun din po yung mga establishmento, location, mas maganda syempre kung full details para syempre mas mapabilis po ang ating aksyon.
2: Well, attorney, mensahe nyo na lang po sa mga Pilipinong kagaya ko na umaasa sa patuloy ng kampanya ng pamahalaan para gawing mas abot kaya ang mga gamot sa bansa.
1: Yes po. So kami po sa Food and Drug Administration ay patuloy po na ginagawa ang ating tungkulin para masigurado na unang-una abot kaya po ang mga gamot sa publiko. Ito din po ay sa direktiba ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Patuloy din po ang ating pakikipag-ugnayan under the whole of government approach sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para po matiyak na ito ay abot kaya. Ganun din po para ma-combat natin yung mga gamot or yung mga problema natin sa mga peking gamot. Maaari lamang po kayong pumunta sa ating pong website para po ma-check kung inyo pong gamot na iniinom at mga binibilhang establishmento ay mayroong kaukulang permit at may registration mula po sa Food and Drug Administration.
2: Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Kay Magundayaw, ang tagapagsalitaho ng Food and Drugs Administration. Give our regards to DG Pao.
1: Of course, kakarating po. Maraming salamat po sa inyo pong paanyaya para mapagbigay alam natin na on top of the 20%, ay meron pa rin 12% VAT exempt.
0: Yes. Thank you, Attorney. Thank you. Samantala, sa ibang balita, nasa 1,500 individual sa Cagayan de Oro ang nabigyan ng libreng serbisyo sa ilalim ng Lab for All Caravan sa pangunguna ni First Lady Liza Araneta Marcos. Sa opening program, sinabi ng unang ginang na ang pangunahing misyon ng caravan ay gawing makatao ang serbisyo publiko, lalo't nahaharap sa iba't ibang hamon ng buhay ang mga Pilipino. Ginawaan niya ang caravan para tugunan ang kanilang pangangailangan. Isinagawa ang caravan sa Capitol University, katuwang ang mga doktor at mga medical professional mula sa Northern Mindanao Medical Center. Tumulong din sa caravan ang ilang private at public organizations. Bayan, huwag kayong bibitiw. Manatiling nakatutok. Magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.

0: PTV Sports.
1: Alam nyo ba kung bakit espesyal tayo mga Pilipino? Dahil may mga katangian tayong kakaiba at tunay na kahanga-hanga. Gaya na lang ni Miguel, na likas na matulungin.
2: Guys, help natin si Manu,
1: O kaya ni Adrian, na may respeto at paggalang.
3: Lola, paano po?
1: Nariyan din si Aya, na malalim ang pananampalataya.
4: Panginoon, salamat po sa mga biyaya.
1: Si Aling Sita, na kahit walang-wala, magiliw pa rin tumatanggap ng bisita.
5: Come in! Tuloy po kayo!
1: At kapag sinusubok kagaya ni Paolo, nananatiling matatag, masiyahin, at positibo.
6: Pagyo ka lang! Pilipino ako!
1: Yan tayong Pilipino! Likas ang kabutihan, katatagan, at pusong makatao.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, update sa sitwasyon at assistance ng pamahalaan sa malawakang pagbaha sa Davao. Ating aalamin kasama si Regional Director Ednar Dayang Hirang ng Office of Civil Defense, Davao Region. RD Ednar, magandang tanghali po. Welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Yes, magandang tanghali. Yusek, magandang tanghali sa lahat.
0: RD, maaari niyo po bang ibahagi sa amin ang pinakahuling assessment ng OCD Davao sa epekto ng malawakang pagbaharian?
1: Well, una, ang ipaliwanag ko lang na ang pagbaha is dahil nga sa intertropical convergence zone na nangyari noong 18 ng gabi. May 18 ng gabi hanggang huling araw ng bakit na easterlies, no, na laging nandito sa area namin. So yung dami ng ulan na bumuho sa Davao City is almost 80% of the monthly volume ng Davao City. At bumuhos nga sa isang area dyan sa Barangay New Carmen ng City of Davao. At yung mga tubig dumaan especially sa Matina River in which four barangays ang dinadaluyan. So aside from that, all other barangays were affected in the City of Davao.
2: RD, ano yung nakikita niyong dahilan kung bakit biglang umawas at nag-overflow yung Matina at Bunawan Rivers noong kasagsagan ng malakas na ulan?
1: Well, simula na
2: RD? RD,
1: nawala ka. Inaral. Hello?
2: Ay, paulit na lang, RD. Medyo nawala kayo kanina at mahina pa rin yata yung signal dyan.
1: Simula nung 2000, I was appointed by the President in 2023, inaral ko na yung situation dyan kasi nga 2011, nangyari na yung malaking pagbaha at manamatay na almost 30. So mahaba po yan, mga 6 to 8 kilometer river, yeah, urban barangays, no? So maraming tao. So ang recommendation ko dyan, talaga, lagyan na kumpletuhin yung flood control project. At meron namang naibigay na flood control, ngunit kulang. So yung assessment ko, talagang kailangan ng dagdagan ang flood control project sa Matina River.
0: Okay. RD, sa inyo po monitoring at datos, ilang mga pamilya at residente na po ang naapektuhan ng pagbaha at ano po, kumusta po ang kalagayan nila sa ngayon?
1: Ang data natin would show that there are 1,469 individuals ang impacted by the flooding or 357 families. Ngunit lahat ng evacuees were already asked to, already left, no? Umalis na at bumalik na sa kanya-kanyang mga bahay. Kasi nga, nung umupa yung baha nung madaling araw kahapon at pwede naman na bumalik sila. Hindi naman ito kagaya ng bagyo na nasisira yung mga bahay. So wala nang tao sa evacuation center as of yesterday. Ngunit tuloy-tuloy naman yung tulong na binibigay ng government, yung mga assistance na binibigay sa mga nabahaan. In fact, sa totoo lang, isa ako sa nabahaan. So yung bahay ko at pinasok ng tubig at putik ko.
2: Oh, sana nasa mabuting kayong kalagayan ngayon at hindi kayo masyado ay naka-recover na tayo sa pamimisala. Pero RD, paano po nakikipag-ugnayan ng OCD sa lokal na pamahalaan at iba't ibang ahensya para naman sa evacuation, rescue and clearing operations? Ano yung tinututukan nyo ngayon?
1: Ang OCD naman as mandated is talagang ang role niya is to augment, coordinate, collaborate, no, to assist the local government units from the barangay, municipal, city at provincial. So we continue to monitor ano yung ginagawa nila at tinitingnan natin kung anong bang mga recommendations na dapat natin ibigay. In fact, In Davao City, hindi lang ho gobyerno ang nagtutulungan. Kung hindi, marami hong volunteer association nung kasalukuyang bumaba po sa loob po ng aming subdivision at yung bahay ko nga tayo na nasalanta rin.
0: Okay. RD, sa gitna po ng mga pagbaha, paano naman po tinitiyak ng OCD ang kaligtasan ng mga
1: tarin?
0: Okay. RD, sa gitna po ng mga pagbaha, paano naman po tinitiyak ng OCD ang kaligtasan ng mga residente, lalo na sa mga low-lying at flood-prone areas? Ngayon nga po nabanggit nyo na bumalik na sila sa kanilang mga tahanan.
1: Sa ngayon, everybody is safe naman, no? Ngunit, ang pinag-aaralan natin ngayon at we wish to paigtingin pa yung coordination and collaboration is yung preparedness natin, yung kasi yan yung kautusan ng ating presidente at ng ating Yusef Cabreros, yung anticipati po si Secretary Gibo, yung anticipatory action na dapat kinakailangan gawin, hindi pa nangyari. So, nagbigay na ho ng babala ang pag-asa that darating ang habagat, no, yung southwest monsoon. At sa habagat na yan, magkasabay ang tinatawag natin na severe El Nino. So, napakaraming tubig ho yan in the midst of mainit nga, pero maraming tubig ang we expect. So, yan, with that facts given to us by PAGASA, we will be soon, we will be again coordinating with LGUs and all the volunteer organizations na yung preparatory, anticipatory action dapat mas lalong paigtingin. Kasi nga, ang sinasabi ng PAGASA, you expect hindi lang ulan na bagyo rin, darating rin ang bagyo.
2: RD, no, isa sa mga inaalala natin at saka pinapangambahan natin, pag may baha, yung banta naman ho ng leptospirosis. Paano nakikipagtulungan ng OCD sa City Health Office upang maprotektahan ang mga residente laban sa mga posibleng sakit matapos ho at siguro during baha din, ano?
1: Yes. During. In fact, doxycycline is the key, no? Ang ginagamit yan. At ready naman ang ating rural health units, no? Kahit sa mga barangay, meron yan. Ang DOH natin is always there. Kino-coordinate natin through the Regional Disaster Council yung mga situation na yan. In fact, hindi lang yan. No? Kasi nga, we are in the midst of itong El Nino. So yung tubig ho na drinking water ang pinapaigting natin at ang report sa atin ng DOH, prepared na ho rin sila mag-provide ng tawag nito, yung mga filtration na system na kinakailangan para pang-inom ng mga patients, especially mga patients na sa loob ng mga hospitals. So, yung leptospirosis po, deadly disease po yan, at kinakailangan po talagang mayroong proteksyon ang ating mga tao sa panahon ng mga baha.
0: Okay. Well, mensahe at paalalin na lang po, RD, sa ating mga, sa inyo po mga residente dyan, pagdating sa disaster preparedness at pag-iingat po sa panahon ng matinding pag-ulan at pagbaha. Go ahead, RD.
1: Well, ang message ko, of course, is yun nga, mga kaibigan, mga Dabawenyo, nagsabi na ang PAGASA na we expect southwest monsoon plus amihan plus posibleng may bagyo. So, ibig sabihin, ngayon pa lang, tayo lahat mag-usap-usap na in our members of the family what to do, where to go, anong ihanda, go bag natin, ready na. Yung mga medicines natin, handa na. At of course, hindi na huwag natin kalimutan, ipatuloy ang pagdasal. Salamat po.
2: Maraming salamat po sa inyong oras, Regional Director Ednar Dayang Hirang ng Office of Civil Defense, Davao Region.
0: Thank you, RD. Yusek, balikan natin kanina yung napag-usapan natin tungkol dun sa pagpapakalat ng fake news at fake information. Yep. Can you expound more dun sa breaking news na binanggit mo kanina?
2: Well, na-monitor natin, ano, kasi meron tayong Threat Monitoring Center. Okay. At syempre, nakikipag-ugnayan tayo sa iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan. And we welcome all the information that, ano, may na-monitor tayo na isang lawyer pa man din, no, na ako being a lawyer na nakapanlumo, na panghina, na ang isang lawyer mag-a-advocate na mag-revolusyon na tayo. At tatanungin ko yung mga kausap kong mga kababayan natin kung handa na ba silang mamatay. So,
0: I think this, sinabi niya.
2: I think this crosses that threshold na eh.
0: Okay.
2: Especially if you're a lawyer at saka elected government official ka. Kasi sa aming mga abogado, iba yung dapat na conduct namin, we're governed by a certain higher standard because we practice law. Dapat alam namin yung batas at alam namin paano maging mas responsable sa aming mga pananalita.
0: So anong ginawa nila? Can you give us a gist? Anong ginawa nitong abogado na ito?
2: So we monitored do sa kanyang social media pages that may pinost itong lawyer and elected government official na nag-uudyok na mag-revolution na. At tinatanong yung mga kababayan natin if they're willing to die for that revolution. So again, for me, parang there are certain times in this job na sa totoo naman, araw-araw iba yung nakikita mo. But there are certain times na sa trabaho natin na mapapaisip ka na lang talaga, totoo bang nangyayari to? Kasi this is unprecedented na ganito yung ginagawa ng ibang mga kababayan natin to inflame yung mga damdamin ng ating mga kababayan at udyukan sila na to take up arms at saka mag-revolusyon sa laban sa ating gobyerno.
0: Okay. So, maliban po dyan, meron pa po ba kayong ibang iniimbestigahan na posibleng nananawagan ng gulo?
2: Marami na. Even nung nag-start to, yung gulo sa Senate, may mga na-monitor tayo. In fact, nagsabi tayo last week na during that particular event in the Senate, may manomonitor tayong 5 individuals sa process of interest. And we're closely working with our law enforcement agency partners para makasuhan na ito. Ang ginagawa ni CICC, pinapapreserve yung data. So kahit magbura ho sila,
0: okay,
2: kahit magbura sila ng mga post nila, wala na, touch move na. Pinapapreserve natin yung data, iniimbestiga natin. We do our own findings, we have our own legal team na pag pinasa natin sa layas natin, ano na siya, cut na siya, okay na siya, i-enforce na lang ng layas natin.
0: And just to confirm, walang pwedeng alibi na baka spliced lang itong video, baka na misinterpret lang.
2: Alam mo yung mga spliced na yan, Joshua, okay sana, i-defense sana siya kung halimbawa we comment, tapos tayo ang nag-splice ng video.
0: Okay.
2: This particular individual, siya yung mismong nag-post sa social media page niya, siya yung mismong nag-edit, siya mismo yung nag-splice. So talagang yung messaging niya, very concise, alam mo yung ano yung messaging niya. Kasi yung mismong speech niya, siya yung nag-putol-putol para i-convey yung message na yun.
0: Okay. Well, just to ask, Yusek, can we disclose the information, the name of the individual or ongoing investigation?
2: Ongoing yung case build-up natin sa kanya. So, malalaman naman ang mga kababayan natin kung sino yan.
0: Alright. Well, bago po tayo magtapos, batiin lang natin ng happy birthday ang isa sa ating mga program directors dito sa Bagong Pilipinas. Na walang iba kundi si Direk Chito Kapatuando. Happy birthday, Direk Chito!
2: Direk Chito, happy birthday!
0: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
2: Samahan niyo ulit kami bukas para sa mahalagang talakayan. Mabilis na aksyon ng pamahalaan mula ako sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ako po si Undersecretary Aboy Paraiso.
0: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isa Bagong Pilipinas ngayon.
3: We know you're always on. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinibag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool!
5: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
6: Mahal ang gamot.
5: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
6: Mr. President, pwede pa yakap.
5: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
7: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
8: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na uabot sa malubhang sakit.
5: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
8: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
3: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
9: Game on! Game on! Mga pangyayari at kaganapan sa bayan, mga updates sa mundo ng palakasan, patalakayin at pag-uusapan na walang halong bulahan. Game on! Simula na dito sa Radyo Pilipinas 2 918 AM.
10: Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Aryan Malyare at ito ang Game On sa Sports Radio 918. Ngayong araw ay araw ng Miyerkules, Mayo 20, 2026. Tayo po ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook sa ating DZSR Sports Radio 918. At syempre, maaari nyo rin po kaming mapakinggan ngayon sa ating talapihitan 918 AM. Maaari nyo pong i-download, i-install mula sa inyong iPhones at smartphones ang ating PBS receiver. Libre lamang po yan para sa mas malinaw na signal ng ating PBS-BBS radio station. Samantala, ito pinakamainit na sports balita ang tampok dito sa ating Game On. Sa mga first time na viewers at listeners po natin, ang Game On ay every Tuesday to Thursday 1 to 2 PM. So dito po yan sa Sports Radio 918. Again, ang ating headline mula po sa mga oras na to, of course, pinangalanan na ang bagong coach for our Gilas Pilipinas Women's Basketball team. At yan po ay walang iba kundi ang Canadian coach na si Burke B.T. Taves. Siya ang pinangalanan no, ng samahang basketball ng Pilipinas para tumayo bilang bagong head coach no, ng ating Gilas Pilipinas Women kapalit ni Coach Patrick Henry Aquino. So after months ng paghahanap kung sino ang nararapat no, na mapangalanan dito sa posisyon na to, ay officially kaninang umaga nga po ay ipinost na no, ng samahang basketball ng Pilipinas yung ating official National Sport Association, itong Canadian coach na nakabase po sa Japan para pamunuan yung ating koponan. No? Especially yung ating Gilas Pilipinas Women ay currently number 30 kung titingnan po natin dun sa current FIBA Women's Rank. rankings. Samantala, kung titingnan din po natin yung credential nitong si Tibbs, ay siya po ay nanggaling mula sa Fujitsu Red Waves Women's Japan Basketball League, kung saan very impressive yung kanyang naging pamumuno po doon nang magwagi itong Fujitsu Red Waves, no, ng back-to-back championship noong 2024 at 2025. At noong 2025 din, itong Red Waves po ay nanalo din ng All Japan Championship, no? And sila din yung hinirang, no, na talagang most successful team during that season. Pinangalanan din itong si Coach Burke Taves bilang Coach of the Year. Nakuha niya po yan. So, mag-aantay tayo, no, kung itong winning, itong championship form na to ay maibibigay niya rin for our Gilas Pilipinas women. So, yan po si Burke Taves, no, ang bagong head coach ng ating Gilas Pilipinas women. Ito, sa basketball pa rin, for the Gilas Under 18, meron na rin pong pinangalanan, no, na bagong coach. At yan po ay si Sandy Arespacochaga, no, ang bagong Gilas Pilipinas Under 18 women head coach para sa paparating na 2026 FIBA Women's Under 18 Asia Cup or Sayaba Qualifiers, no. And again, ang SBP rin po, Samahang Basketball ng Pilipinas, ang pumili dito kay Coach Sandy Arespacochaga, no, bilang new head mentor for our Gilas Pilipinas Under 18 women. So again, ito po nasabing okasyon, yung 2026 FIBA Women's Under 18 Asia Cup or the Sayaba Qualifiers ay gaganapin sa Bacolod mula June 2 to June 6, no. And kilala rin siya bilang multi-titled assistant coach mula sa PBA at sa UAAP. At minsan niya na rin pong pinamunuan yung Gilas Pilipinas, no, sa pagkakapanalo during the 2019 FIBA Under 19 Basketball World Cup, or I mean the qualification, no. Itong appointment na to ibinigay ng mismong SBP president na si Ricky Vargas. So naitanong din itong SBP sa pamumuno nitong si Program Director Bacon Austria, bakit po si Coach Ares Pacochaga, no, yung napili. Sabi niya, in the official statement, first of all, he is a teacher. At this stage, he fits perfectly in shaping the girls' future. More than winning, his focus is on developing the girls into better basketball players and better people. On the basketball aspect, Coach Sandy is no stranger to FIBA tournaments. He's already coached Gilas youth men and assisted Gilas men at the World Cup level. And ayun nga po, no, bukod dito kay Coach Sandy, ay pipili rin ng mga assistant coaches, no, na siyang makakatuwang niya, no, sa pag-prepare for our Under 19 squad. At ito naman po ay manggagaling mula sa National University at University of Santo Tomas. Ito pa, minention din ni Austria, no, for the assistant coaches, we asked the NU and USC high school programs to land as one of their coaches to help Coach Sandy. USC and NU have been dominating women's high school competitions, and most of the talented players in that age group are with their programs already. So it made perfect sense to make sure they will have representation in the coaching staff, no. So congratulations sana, no, talagang yung nararapat ng mga assistant coaches ang siyang makatuwang ni Coach Sandy for our Gilas Pilipinas women under 18 sa paparating po na Asia Cup, no. And ayan, congratulations para kay Coach Sandy. Samantala, ito naman, still in basketball, ito pinangalanan bilang PBA Press Corps Player of the Week ang Rain or Shine player na si Andre Caracut. Ito po ay mula sa mga timeline or dates na May 13 to 16. At syempre, naging malaki rin yung contribution nitong si Caracut, no, para ang Elasto Painters ay makarating sa semifinals ng PBA 50 Commissioner's Cup. So last Friday, dito talagang nakita yung kanyang performance, no, para sa ROS, no, kung saan meron siyang 29 points, 6 triples ang binigay niya dito sa total na to, no, at 4 ball to play para doon sa naging panalo ng Elasto Painters 113-104 katapat yung San Miguel Beermen. So dahil po dyan, itong number 3 ROS ay nakarating na nga sa semifinals nitong Commissioner's Cup. And also, Ilan po sa kanyang mga tinalo dito sa PBA Press Corps Player of the Week ay yung TNT na si RR Pogoy at si Calvin Oftana and also si Chris Newsom ng Meralco.

0: And tama ba yung sagot? Saka yung girlfriend ng mga teammates ko, nagsusuporta kaya nakaka-inspire po. Ayan ang naging official statement at reaction nitong si Andre Karakot, no, after that win ng ROS katapat yung San Miguel Beermen. Ito sa ating pagpapatuloy dahil nga PBA updates, simula ngayong araw ay simula na rin para sa semifinals best of 7 series, no, nitong PBA 50 Commissioner's Cup at 5:15 PM. Nakatakdang magharap ang Meralco Bolts katapat ang TNT Tropang 5G. At 7:30 PM naman, agad na susunod ang laban ng Ginebra San Miguel katapat naman ang Rain or Shine Elasto Painters. At yan naman ay gaganapin sa Inara Center sa Antipolo. So ayan, best of 7 series ito. May 20, and then yung Game 2 semis, May 22, Friday yan. May 24, yung Game 3 semis, at yung Game 4 naman sa May 27. So, dire-diretso po ito, no? Ayan po, posted sa ating screen, no? Ang full semifinal schedule para sa ating PBA 50 Commissioner's Cup. Samantala, ito, bago tayo mag-break, ito ang ating Phil Oil Eco Oil Sports update po natin. Panalo at nakuha po ng University of the Philippines ang solo leadership mula sa UAAP Group ng itinatanghal na 19th Phil Oil Eco Oil Preseason Cup matapos silang talunin ang National University 76-67 last Tuesday na ginanap po sa Playtime Phil Oil Center sa San Juan. Si Ray Remogat ang namuno for the Fighting Maroons, kung saan ay talaga namang very impressive yung kanyang ginawa, no, sa huling 1 minute and 37 ng laro. So, 8 points, 11 assists, 2 rebounds at 2 steals ang ibinigay niya para sa UP para mailista ang malinis na 2-0 win-loss record sa ongoing Premier Preseason League. So, ayun po kay Remogat mula sa official statement, lagi ko rin sinasabi sa kanila na mas madali kaming mananalo if we play as a team talaga. So, nakita naman dito sa laro na kung gagalaw lang kami naman sa team, mahirap kaming basahin. Si VJ Prey naman ang tumapos sa top scorer for the UP with 17 points, 10 rebounds at meron din siyang 4 assists. Tumulong din si Francis Noruca with 10 points and 4 rebounds. Si Jacob Baila din ay mayroon ding magandang performance for the Fighting Maroons sa mayroon pong 9 points. No? Samantala for the NU, si Reinhard Dumamois naman ang mayroong 20 points. No? At sinamahan siya ni PJ Palacelo, Tebol Garcia na mayroon pong 10 points each. No? Samantala, in another game, yung San Beda panalo din. Katapat naman itong San Sebastian 75-67. So ang namuno naman for the San Beda ay itong ang leader ay si Jimmy Reyes, no? Siya yung namuno for the team. So ayon doon kay Coach Yuri Escueta, we're missing yung mga teammates nila yet slowly but surely. Hopefully, we get our chemistry together. Ayan po ang naging official statement ni Coach Yuri Escueta ng San Beda. Samantala, ito naman, panalo rin yung AYAC Emilio Aguinaldo College katapat ang Arellano University 91-78. So, congratulations sa mga teams na nagwagi, no, dito sa ongoing 19 Phil Oil Preseason Cup. Samantala, ngayong araw, talaga naman pong marami ding mga games. Kaninang umaga po, nagharap ang LPU katapat ang Arellano. Ngayong mga oras na to, no, nagsimula na rin ang laban ng Letran katapat ang Benild. At 3 PM ngayong araw, ang Perpetual katapat ang JRU. At 5 PM naman, nakaschedule ang laban ng Lasal katapat ang UST. Samantala, check your time. It's 1:15 in the afternoon. Magbabalik pa po ang Game On for more.
1: Ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
2: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
2: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap.

0: ng NextLed, Erica Santos ang Capital One, Kayla Atienza ng Crimline, at yung apat pa na hindi pa pinapangalan ng players mula sa National University. Again, wala pang official release, official lineup ang PNBF kung sino-sino ba ang magiging official roster natin pagdating dito sa 2026 AVC Women's Volleyball Cup. Samantala, ito, sa ating pagpapatuloy, gusto rin natin nga i-congratulate ang Team Liquid PH dahil nakuha nila ang top spot mula dito sa MPL Philippines Season 17 regular season. So, wagi ang Team Liquid PH, katapat ang Onyx Philippines last Sunday. At 2-0 yung naging final score. Itong si JP De La Cruz ay talaga namang nagbigay no, ng magandang role at nakuha niya yung MVP honor. At siya din ngayon ang tumatapos na league's top assist leader with 3-2-8. Nakuha niya rin or nakapaglista rin itong si JP ng 2 kills, 0 deaths at 12 assist performance during his during the game 2 or dun sa second game nga nitong Team Liquid PH. Actually, may na-release na rin no ang MPL Philippines pagdating doon sa magiging schedule no ng playoffs kasi syempre no asahan natin yung mga tickets available din sa San Juan Arena gaganapin yung playoffs. I believe starting May 27. Ayan, May 27 ng playoffs. Naka-flash po sa ating screen, no? Ang dates for the playoffs ng MPL Philippines. Ito naman, gusto nating puntahan din ang ating isa pa nating chess player. Bata lamang po ito, 9 years old, based in Canada, no? Itong si Renzel Matthew Bacuyag. Congratulations sa iyo, Renzel, dahil nakuha mo ang silver medal or yung second place mula dito sa 37th Annual Canadian Chess Challenge National Finals na ginanap po sa Winnipeg, Manitoba, Canada last May 16 to 18. So ngayon ay nakatira itong si Bacuyag no sa Newfoundland and Labrador. Nakalikom siya ng 6.5 points after the 9 round tournament. Itong 9.5 points ay nakuha niya or I mean the 6.5 points ay nakuha niya mula sa 5 wins, 3 draws and 1 loss. And also ito pong okasyon naman na po na to, no, national final siya sa Canada para sa mga grades 1 to 12, no. So sila-sila yung mga sumali dito. Ayon dun sa statement and post po ng Manila Times, sabi nitong si Bacuyag, "It is an immense honor and privilege to represent the Philippines in international chess tournament as our country has produced some truly exceptional grandmasters. So I am thankful to my parents and to my coach who supported me all throughout this competition and I hope to win more trophies for the country. As I make my way up the international ladder, to God be the glory." Ayan po ang sinabi nitong si Renzel Matthew Bacuyag na isang grade 4 student ng Hazelwood Elementary School. Samantala, ang nakakuha naman ng title dito ay si Goldie Yu kung saan nakalikom siya ng 7 points. So, congratulations dito kay Renzel Matthew Bacuyag. Samantala, ito sa ating pagpapatuloy, gusto rin po nating i-mention na yung ating Soft Tennis Pilipinas ay nakatakdang sumabak sa 3-month camp in preparation for the 20th Aichi Nagoya Asian Games. So sila po ay nakatakdang pumunta sa South Korea at ang mamumuno po dyan ay yung ating veteran internationalist and multi-titled Filipina athlete na si Bien Zoleta. Makakasama niya for the national women's squad sina Princess Katindig, Christy Sanyosa, Shirin Salazar at si Hilary Paas. Samantala, pamumunuan naman nina Joseph Arcilia at Mark Anthony Alcoceba ang ating men's squad. Kasama po nila sina Deo Talatay, Samuel Nugit at si Sherwin Nugit. Again, ito pong camp na to magiging bahagi ng preparation ng ating Pilipinas or Soft Tennis Pilipinas. Preparation po ito for the 2026 Asian Games. Ang best finish po ng ating koponan dyan ay quarter final lang. So, ang kanilang tatangkain dito ay makuha, talagang mauwi, maibigay sa Pilipinas no, ang first ever medal mula sa Asian Games. Samantala, check your time. It's 1:31 p.m. Magbabalik pa po ang Game On.
1: This is a public service announcement.

0: Maranasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas, at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko, at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
1: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Magandang araw sa ating lahat. This is Marco Ortiz of Florbolon Focus every Saturday, 8 to 9 a.m. dito lang sa Sports Radio 918. Wala akong ibang gustong sabihin kung hindi proud ako para sa ating ika-apat na pong anibersaryo ng estasyon. Binabati ko siyempre ang ating ate at nanay na si Ma'am Cecilia Quemlat, pati na rin si Ma'am Judith Kalingal, Ria Arevalo, John Mugul, Aaron Bayato, Giselle Light, Aya Malyare, Tim Tapales. Siyempre, hinding-hindi natin makakalimutan ang laging mga nandyan para siguraduhin maayos ang ating mga programa. Sila Ren Bergavera, Susan Barmeda, Gemma Trocomoda, Nida Soriano, Edmund Obra, Wilson Del Rosario, Daniel Cruz, at ating mga kapwa independent programs. Mabuhay tayong lahat. Di rin natin malilimutan, siyempre, ang lahat ng mga nagdaang kasamahan noong mga nakaraang taon. At siyempre, sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa pang-araw-araw, kasama tayong lahat sa tagumpay ng ating mga atleta sa lahat ng mga pampalakasan, local man o international. Maraming salamat once again and congratulations, Sports Radio 918, happy anniversary!

0: Good afternoon po. Tom Carrasco ng Triathlon Philippines. Maligayang bati po sa inyong 40th year anniversary sa SR918. Partner po namin kayo over 30 years na po sa Subic Bay International Triathlon or Subit. It's now our 33rd anniversary also at Subit. At kami po ngayon ang isa sa pinakamalaking Olympic distance triathlon event in Asia. Kung wala po kayo, hindi namin ito magagawa. Salamat po sa inyong tulong at sana huwag po kayong magsasawa at tuloy-tuloy ang inyong serbisyo. Again, congratulations to your 40th year anniversary.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Hindi lang balita, may sports pa. O sang ka pa? Dito lang sa Game On sa Radyo Pilipinas 918 AM.
2: At nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918. Again, tayo pa rin po ay napapanood sa ating Facebook live streaming DZSR Sports Radio 918. At syempre, mapapakinggan sa ating 918 kHz. Ito, sa ating pagpapatuloy, apat na tulog na lamang ay magbubukas na ang Palarong Pambansa 2026 mula po sa Agusan del Sur. So, 66 edition na po ito ng Palarong Pambansa. May 24 to 31. Again, nandyan po ang 17 regions at dalawang teams mula dito sa okasyon na tinatayang paligsahan po ito ng mga high school at elementary student athletes, no? Sa pamumuno po yan ng Department of Education or DepEd. So sa darating na Sabado, inaasahan ang opening ceremonies na gaganapin sa Datu Lipus Makapandong Governor D.O. Plaza Sports Complex. Again, usually nasa 12,000 mahigit, no, yung mga participants dito sa okasyon. Na-mention po natin 17 regions. Nandyan ang BARM, Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, ang Cordillera, Cordillera Administrative Region, NCR, Negros Island Region, Regions 1 to 13, including yung team na National Academy of Sports at yung Association of Philippine Schools Overseas. So, pasiklaban ito ng ating mga student athletes na talaga naman pong taon-taon ay nilulook forward ng ating mga atleta. Especially, ito yung kanilang pinaka-platform nila, yung hakbang nila, closest to their dreams na talagang maging bahagi ng ating Philippine national team. Maganda rin yung ating mga itatampok dito dahil for this week-long tournament, meron pong 35 sports disciplines ang tampok dito, including yung 24 regular events or regular sports. Kasama na po dyan ang archery, arnis, athletics, badminton, baseball, basketball, billiards, boxing, chess, dance sport, football, futsal, gymnastics, pencaksilat, sepak takraw, softball, swimming, table tennis, taekwondo, tennis, volleyball, weightlifting, wrestling at wushu. At dito sa 24 regular sports na to, tatlo po dito ang ngayon ay officially isa ng regular sport. Nandyan ang dance sport, pencaksilat at yung weightlifting. Kung mayroong 24 regular sports, meron din pong demo sports. So tatlong demo sports naman ang lalaruin dito, including karate do, kickboxing at soft tennis. Meron din tayong itatampok, no, na para games na apat, athletics, bosha, goalball at swimming, at syempre yung exhibition games na apat. Nandiyan ang arnis, Muay Thai, sitting volleyball at yung table tennis. So, talagang exciting ito. Tatlong tulog na lamang at bilang syempre, no, teammate nyo dito sa Sports Radio 918, ang ating kasamang si Jessel Laid ang magko-cover nitong week-long occasion. At dito po, syempre, ipopost natin yan, mga interviews, mga storya, no, ng ating mga Filipino or ng mga palaro athletes, no, dito natin malalaman. And imagine, itong mga atletang to, kung titingnan po natin, marami na tayong mga miyembro sa ating national team ang produkto ng Palarong Pambansa. And syempre, kung dito pa lang nakilala na natin sila, no, mas madali silang masundan yung kanilang daan, no, papunta sa national team. So very special sa ating puso itong palarong pambansa. Samantala, ang maganda rin po dito, magkakaroon ng libreng sakay at free tour sa lahat po ng mga delegates, no, na sasali dyan po sa palarong pambansa. At yan syempre ay pinamunuan po ng Provincial Government Unit ng Agusan del Sur. At yan naman po ay kinatuwa ng Department of Education or DepEd, na talagang magandang hakbang ito para sa ganun, hindi lamang sa sports or hindi lamang sa serious na competition nakafocus, no, yung ating mga atleta. Meron silang kumbaga perks, no, libreng sakay, merong mga e-buses, merong mga tricycles na paiikutin sa buong week-long competition, no. At yun nga, free tours na meron ding designated, no, na mga playing venues kung saan nag-aabang doon yung mga e-buses and yung mga tricycles sa pagpunta nyo po doon sa mga venues, no, or playing venues na kung saan lalaruin yung mga game. So yan talaga yung nilulook forward, especially yung ating mga palaro athletes. And actually, may nakita rin ako, no, na parang short presentation welcome ng ating Agusan del Sur sa mga participants, no, delegates, no, for palarong pambansa. Ito, panoorin at pakinggan po natin itong naging short video.

0: Ayan po ang naging special na pagtanghal mula sa Agusan del Sur Palarong Pambansa 2026. Talagang handang-handa na itong host region no, sa pagtataguyod na itong 66th edition ng Palarong Pambansa. Again, nakita natin talagang matagal pala ang inantay ng Caraga region para muling makapag-host ng Palarong Pambansa. Kung tama itong ating listahan, no, the last time na nag-host ang Caraga region was in 1970, pero during that time, yung Surigao del Norte ang huli pong nag-host na to. So, ilang dekadang inantay nakabalik dito sa Caraga region ang hosting ng Palarong Pambansa. So, very excited tayo. Again, sa tulong po ng ating Philippine Sports Commission, ng Department of Education, at syempre ng host LGU, itong Surigao del Sur, no, or Agusan del Sur, no, ay talaga pong may tataguyod itong 66 edition ng Palarong Pambansa. Samantala, checker time, it's 1:43 p.m. Magbabalik pa po ang Game On.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkalat sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
1: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
6: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
1: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
7: Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik at hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong sa 40th anibersaryo. Maligayang pagsalubong sa isang bagong simula. Sports Radio 918. Humanda para sa kakaibang tunog, sapagkat naritong muli ang Sports Radio 918. Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986, kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may spesyalidad na ipinagmamalaki, ang Sports Radio 918, na hindi nila mapapantayan. Ang pagiging dalubhasa sa paghatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita, hindi lamang sa loob ng bansa, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine sports broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Director Gonzales ang titulong Sports Radio at callsign na DZSR na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzales galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa bisa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio, na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang taimtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng 4 na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang sports radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng sports radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa sports radio, nauso ang taguri na Carabao Radio Listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng sports radio, partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa sports radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padyak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng sports radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng sports radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang sports radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaungaw sa himpapawid, kasama ang sports radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang sports radio Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng sports radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang sports radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at sports radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng propesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918. The Institution in Philippine Sports Broadcast. Your institution in Philippine Sports Broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: At nagbabalik po ang Game On. Yan po ang ating naging special na paghahandog sa ating 40th anniversary. Again, thank you sa men and women ng ating Sports Radio 918 na naging susi para marating po natin ang 40 years. And syempre, counting pa po yan. Maraming salamat po. Samantala, hanggang dito na lamang po ang ating Game On program. Thank you so much sa ating mga nakasama sa ating Master Control, Engineer Winston Del Rosario, Sir Edmund Obra, Timothy Tapales, and of course, ang ating Malolos Transmission. Meter. Muli ako po si Aryan Malyare. Ito ang Game On. Magandang araw sa lahat.
8: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
9: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
8: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
9: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
8: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines. Ngayon.
10: Philippine Standard Time, it's 1:58 PM. Good afternoon. Here is the news.
11: The construction of pumping station for a flood mitigation project along G. Araneta Avenue in Quezon City may begin by the end of this year or early next year. President Ferdinand R. Marcos Jr. made a statement after inspecting the G. Araneta Drainage Improvement Project along E. Rodriguez Senior Avenue, which aims to address the recurring flooding in the area. Accompanied by Department of Public Works and Highways Secretary Vince Deason, the President said ongoing pipe laying activities are expected to be completed next week. He added that the construction of the pumping station could be start off by the year end at the earliest.
10: In Western Visayas, 6 dams in Western Visayas are at a critical level on Tuesday, May 19 due to the extreme heat. These are Barotac Viejo RAS Dam, Sibalom Diversion Dam, Tipulan Dam, Solong Dam, Panakuyan RIS, and Mambusao RIS Dam. The National Irrigation Administration, 6, is putting mitigation measures in place to help farms and farmers cope with the effects of the dry season. Augmentation from the Jalor River Irrigation System in Moroboro Dingele from Jalor Multipurpose Project 3-2 has helped the water supply in Iloilo Province.
11: In news overseas, 7 Chinese executives and 4 of the world's largest shipping container companies were conspiring to restrict supply, raising the price of containers during the COVID-19 pandemic, were charged by the U.S. Department of Justice. The companies together would manufacture about 95% of the world's standard dry shipping containers and conspired to fix price between November 2019 to January 2024. Prosecutors allege the scheme resulted in U.S. consumers paying more and waiting longer for goods during the pandemic. Associate Attorney General Stanley Woodward said these manufacturers exploited the crisis in their market power for profit.
10: Following Standard Time, it's exactly 2 p.m. at Tiling Nato Talk Sports Radio para sa mga pinabagang balita at tungkol sa laran ng sports. Leo Apos, Timmy Tapales, Arisa, magandang hapon sa inyong lahat.
8: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
12: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
8: Self-protection.
12: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
8: Seek early consultation.
12: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
8: Support fogging and spraying.
12: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
8: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
13: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
9: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
13: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
9: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
13: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
15: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
16: Mahal ang gamot.
15: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
17: Mr. President, pwede pa yakap.
15: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
18: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
19: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na uabot sa malubhang sakit.
15: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
19: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
7: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
16: Oh, if you don't like that, you don't like NBA basketball.
20: Way up to James. Lots it up. McGee throws it down.
21: I-discuss natin mga paborito nyong NBA teams. Sino ang top? Sino ang kulela? Top NBA. Top NBA.
22: Curry on the go route. Back to Durant.
21: Top NBA. Top NBA. 918 AM.
23: Philippine Standard Time, 8 minutes after 2 p.m. Magandang hapon Pilipinas at magandang hapon sa lahat ng fans ng New York Knickerbockers at ng San Antonio Spurs. Ako po si Aaron Bayato. This is Talk NBA Wednesday Edition here on Sports Radio 918 AM. Your sports connection, and thank you very much po sa inyong panahon sa pag-tune and listening for this Wednesday afternoon, May 20, 2026. By far, the conference finals sa Kanluran at Silangan, Eastern Conference, Western Conference has truly lived up to the billing. Kinabahan yung mga nasa Eastern Conference dahil super ganda nung nangyaring game number 1 sa pagitan ng Oklahoma City at ng San Antonio Spurs. Eh, hindi rin naman nagpatalo pagdating sa entertainment at action itong New York Knicks at ang Cleveland Cavaliers. Parehong napunta sa overtime, and it's the Spurs and the Knicks getting the 1-0 lead ng kani-kanilang mga konferensya. We're broadcasting live from the 4th floor of your media center building sa Visayas Avenue, QC. This broadcast made possible by our hardworking colleagues over at the Malolos Transmitter at guided po ng ating coaching staff sa Master Control for this afternoon, Engineers Edmund Obra, Winston Del Rosario, Nida Reskin Soriano, and Executive Producer Timmy Tabalet. Alright, let's get things rolling mga kaibigan. We're gonna recap the two games that happened ngayon at noong 24 hours ago. Unahin muna natin yung naging game na yun. We were kind of anticipating, obviously, that it's gonna be the Cleveland Cavaliers taking an impressive road victory, stealing home court advantage against the New York Knicks. But Jalen Brunson had other things in mind. I think kasi siguro nagkaroon bigla ng spark ang New York Knicks na, hey, you know what? James Harden is really bad in defense. So they took advantage of it, and the New York Knicks ended the game number 1 on a 44-11 scoring spree, kung tama yung calculation natin, and they defeat the Cleveland Cavaliers. Final score 115-104. A random hindi ko idodox itong nag-comment sa amin. Nagsama dalawang chokers, si Donovan Mitchell tsaka si James Harden. Allegedly chokers. So someone said that. Okay. All right. So what well done for the New York Knicks and the Cleveland Cavaliers. Let's balikan natin ano. Baga double digit advantage entering that third quarter, at pagdating nga po nung fourth quarter, eventually New York outscored Cleveland 32-18 to force overtime. I think gusto kong specifically during that fourth quarter nag-start yung Knicks na mag-rally. Nag-start yung fourth quarter, mga kaibigan, it was 83-69, kung tama yung scoring na, 83-69. And then pagdating na nung I think it was during the 7:39 or 7:52 of that fourth quarter. Yun ang nagsimula na nga humabol itong New York Knicks until they eventually clawed their way back in tying the game courtesy of Landry Shamet with a three-pointer na ala Kawhi Leonard and RJ Barrett off an assist by OG Anunoby right wing 3. At bago mangyari yung tres na yun, actually, while humahabol yung New York Knicks, they made a crucial turnover. Karl Anthony Towns was caught holding on to the arms nitong si Jarrett Allen at kaya natawagan ng charging foul. Dami na galit kay Karl Anthony Towns during that final 2 minute at the 2:01 mark ng fourth quarter. Eventually, nagawa ng paraan ng New York. But here's the thing. As a neutral fan, of course, if you're a fan of either teams, you're gonna get disappointed or medyo may inis ka bakit hindi tumawag ng timeout yung mga players or coaches. Sa NBA po kasi pwedeng tumawag kahit players. Pero as a neutral fan, na-enjoy ko siya. At least decision, doon mo na lamang kung gaano kagaling ang decision making, gaano kahusay ang decision making nitong mga manlalaro na nasa loob ng court. So in that final 1 minute, mga kaibigan, ang nangyari po roon, nakatres si Landry Shamet, kumiscore ng jumper itong si James Harden, and then nakabawi kagad si Jalen Brunson with Harden guarding him. And then pagdating na ho, ito yung favorite part ko ho. So final 18 seconds, baller ng Cleveland, walang timeout. And then akala ko si Donovan Mitchell, kasi medyo na-obstruct yung view ko po doon, kaya I twisted that wrongly. But it was Sam Merrill who made a 3-pointer. Grabe, yung pagkabanggit ni Mike Breen, at akala din namin pasok, at biglang rimmed out. And then nakuha kagad na rebound ni Mikal Bridges. Eh, kaso, yun nga lang, masyadong pagkahawak kagad ni Mikal Bridges, hindi kagad nakasenya si Mikal or hindi nakatingin yung referee sa ibang players. Kaya Mikal Bridges just threw a full court heave. Kaya dahil doon, at 101-101, we went to overtime. Kasi Halliburton to at Pacers, hindi mag-choke. Yeah, true enough. Dahil lang sa impressive run nila. Now, of course, in the overtime, ayun na, talagang it was New York all the way. It was a 14-3 overtime scoring for the Knickerbockers as they carved history as overcoming itong double-digit deficit. Actually, ang game notes dito, mga kaibigan, itong nagawa nila one of the greatest postseason comeback, a 22-point deficit nung fourth quarter para nga po talunin ng Cleveland Cavaliers, 115-104. Nasaan na yung history bit doon? Okay, something way back nung 1970 when the Knicks last time they came from 20 points down able to win a playoff game. So well done for the New York Knickerbockers. So let's now look at the box scores, mga kaibigan. Para sa New York Knicks, they were led by the 38 points ni Jalen Brunson. Grabe, napakahusay. At talaga exploiting for whatever reason yung lack of individual yung prowess pagdating sa individual defense natong si James Harden. Jalen Brunson scoring 38 puntos, 15 of 29 from the field. Only made one three-pointer out of 6 attempts. 7 of 10 from the free throw line, 5 rebounds, 6 assists, 3 steals. And then OG Anunoby with 13 points, Karl Anthony Towns with 13 points and 13 rebounds, Josh Hart with 13 points, Mikal Bridges 18 markers. So far from the 3-point line, Josh Hart 1 of 5. See, Karl Anthony Towns also made 1 3-pointer out of 5 attempts. OG Anunoby with 1 3-pointer out of 6 attempts. Then off the bench, you have Mitchell Robinson 4 points, Jordan Clarkson 3 points, 1 made 3-pointer. Landry Shamet, of course, crucial buckets for him. 3 of 3 from 3-point range in a total of 9 points. Si Jose Alvarado with 4 points. So, wala na italang punto si Deuce McBride, pero meron naman siyang 2 rebounds at saka isang assist. Overall, the New York Knicks shot 10 of 32 from the 3-point range, 42 of 88 shooting from the field, compared sa Cleveland Cavaliers who shot 36 of 90 from the field. Shot more 3-pointers than the next 16 of 50. Pero nadali na sila pagdating sa rebounding, only grabbed 38 rebounds compared sa 47 na tinala ng Knickerbockers. For the Cleveland Cavaliers, they had 29 points from Donovan Mitchell, 12 of 23, 4 of 11 from the 3-point range, 1 of 1 from the free throw line, 5 rebounds. Meron namang 15 points si James Harden on 5 of 16 shooting from the field, 1 of 8 from 3-point range, 4 rebounds, 6 turnovers, 3 assists, Evan Mobley with 15 markers and 14 boards, 3 assists, Jarrett Allen with 10 points, 3 assists, 7 rebounds, Dean Wade with 10 points, 5 rebounds, 3 assists, Sam Merrill with 12 points, 4 of 9 from the field, 3 of 8 from 3-point range. What? Who knows, man? First time to hear Mike Breen quickly withdrew that bang and said in and out. That was crazy. That was... unbelievable. Ano, yun lang masabi natin, ibang klase. And the Max Strus scoring 8 points. The very handsome player from the Cleveland Cavaliers, two-pointer for Keon Ellis. And then Schroeder with 3 points. May argument actually. Itong si kasama natin sa media, si Sir Mike Murillo. What if, kung alabawa, napasok para at least say floor general, si FIBA Basketball World Cup Most Outstanding Player Dennis Schroeder on the court. So who knows what might happen, because syempre sa respect din sa court vision na ginagawa nitong si Dennis Schroeder. So a tough, very tough loss and heartbreaking loss for the Cleveland Cavaliers. Sabi nga ni Tim Legler, Tim Legler or si Richard Jefferson sa ESPN broadcast, kay kung gusto ng Cleveland na manalo dito sa, well, obviously, pero kasi syempre they almost had it. And they almost stole home court advantage from the Madison Square Garden at pabor sa Rocket Arena. Pero to no avail, the Knicks able to take care of business to the delight of the people from Manhattan at sa state ng New York. Okay, so game number 2 of this series will take place sa Biyernes, alas 8 ulit. Oras sa Pilipinas, sa Cleveland Cavaliers and the New York Knickerbockers. Sa pagpapatuloy po ng Chalk NBA, let's, case you may have missed it, that incredible and stupendous and the ballsy and the gutsy character na meron itong gentleman from France, si Victor Wembanyama, after leading the San Antonio Spurs to a road win against the reigning champions, Oklahoma City Thunder. Sa pagpapatuloy po yan ng Chalk NBA sa Sports Radio 918 na yan.
3: This is a public service announcement.
4: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
6: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
24: Alam mo ba na humigit kumulang 8-10% ng mga tao ay nagigiling ng ngipin o teeth grinding habang natutulog? Ang tawag dito ay bruxism. Madalas, hindi ito napapansin ng mismong tao, kundi ng kasama sa kwarto o ng dentista na nakakakita ng epekto nito. Maaaring dulot ito ng stress, anxiety, o kahit maling alignment ng ngipin. Kapag napabayaan, pwedeng magdulot ito ng sakit sa panga, ulo, at pagkasira ng ngipin. Kaya kung madalas sumakit ang panga pagising, baka senyales na yan. Tandaan, mahalaga ang sapat na pahinga at pag-manage ng stress para maprotektahan ang iyong ngiti.
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
6: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
25: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: First Five, Bangko, at iba pang NBA Insiders. Coming up, talk NBA na tayo. 918 AM, mga latest tungkol kay Idol, mga trending sa mundo ng basketball. Talk NBA 918 AM.
1: Hey, what's up? This is Kobe Bryant, and you're listening to your one and only sports connection, DZSR Sports Radio.
23: Philippine Standard Time, 2:22 in the afternoon, Philippine Time, mga kaibigan. Aaron Bayata po yung lingkod, Talk NBA sa Sports Radio, 918 AM. But, siguro arguably one of the best game ones, if not the top-notch games in basketball history, or at least in NBA history, NBA playoff history. Ito naging tagumpay na San Antonio Spurs sa unang laro ng Western Conference Finals against the reigning champions, Oklahoma City Thunder. Really, literally could have gone either way. The best two teams in the NBA and also sa Western Conference, dahil nga po 60 plus wins, at yun nga yung nakita natin. We were given a treat from down the fourth quarter. We thought OKC is gonna get this after that. Actually, it's the Spurs almost getting that one after yung tira ni Wembanyama down with 11 seconds remaining. Nakabawi naman kagad ito si SGA, the reigning MVP, and let's give him his flowers, the deserving MVP. 101-101. And Chet Holmgren, kahit na nag-struggle offensively, made a clutch stop, clutch block actually, against Victor Wembanyama to force overtime. And then nung pagdating po ng ito na, nung overtime, na kung saan na lamang po itong OKC ng tatlo, 108-105. I honestly thought okay, mag-quick 2 ang San Antonio, and then Victor Wembanyama from actually officially sinabi 27 foot. Ang dami nga eh, from range from 30 to 27. Ako, sa ako personally, halos pareho lang ng spot na kung saan tumira si Stephen Curry nung tres niya nung regular season against the Oklahoma City Thunder. So Victor Wembanyama hitting a three-pointer and with that forcing a double overtime. And actually, mga kaibigan, yung what they call this, the end game, yung play ni Mitch Johnson, ng coach ng Spurs, na kung saan lob, ilalob na lang malapit sa basket. Actually, perfect, medyo ano lang, hindi lang naging tama yung pagsalo. I think it was, sino ba yung sumalo noon? Si Dylan Harper, if I recall correctly. Yeah, hindi lang na isalo, but a great defense din. Buti na lang at naka-recover kagad kasi parang biglang nag dumiretso kagad itong si Devin Vassell ba yan? Or Harper, I forgot kung sino. But anyway, basta naka-recover defensively si Alex Caruso, hindi nagkaroon ng attempt. Decent attempt ang San Antonio Spurs with 7/10 of a second remaining in that game. Kaya we went to a double overtime. And of course, syempre, nung pagdating na nung double OT, it was tied at score at 108. Eventually, the Spurs got the will to get the victory. All-around performance from Victor Wembanyama. And eventually, finishing at the game with 41 points, 14 of 25 shooting from the field, only made one three-pointer, and that three-pointer will be going down to the history books. Sa naging panalo nga nitong Spurs. 12 of 23 from the free throw line, 24 rebounds, 3 assists, 3 block shots. Aside from that, 24 points from Dylan Harper, 8 of 20 shooting from the field, 1 three-pointer out of 7 attempts. 7 of 7 from the free throw line, 11 rebounds, 6 assists, and 7 steals. 7 steals, mga kaibigan.

0: what's going on? It's Dave Nord here saying happy anniversary to everybody over at Sports City 918. All the best to you and more powers. Enjoy your year.
1: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient,

Nabati ko po no, happy 40th anniversary ang ating sports radio, no? Dahil kung saan kami naroroon na lumalaban para sa bayan, nandun din po ito ang sports radio. Kaya tawag ko sa kanila, sports radio ng bayan.

0: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
1: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
0: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
1: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
0: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
2: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
3: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
1: Mahal ang gamot.
0: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
2: Mr. President, pwede pa yakap.
0: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
3: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
4: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
0: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
4: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Inaasahan din na kasama sa mga posibleng mag-perform for the opening ceremony nitong palarong pamansa ang sikat na singer na si Bayang Barrios, who is a proud product nitong palaro, nitong Agusan del Sur rather. Again, ang palarong pamansa po will be held in Prosperidad, Agusan del Sur, and other cities katulad ng Bayugan, Bunawan, Loreto, and Rosario, and Sibagat. Ganun din ang San Francisco, San Luis, and Santa Josefa. Nag-offer na din ang mga places na pwedeng puntahan, lalo na sa mga may kailangang essential services ang city government doon. So, sa mga nandiyan na po, ay tumutok lamang sa Sports Radio kung nais nyo madagdagan pa ang inyong kalaman. For emergency hotlines, nakalagay na yan sa page ng Agusan del Sur. Kanilang FB page is Agusan del Sur - Palarong Pamansa 2026. Kaya pwedeng-pwede nyo nang ilista, kopyahin itong mga emergency contacts nito. Available na rin po ang website, palarongpamansa2026.com. Labing anim na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. We'll be right back pagkalipas ng ilang paalala.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pagintlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
4: Dagling Kaalaman. Knowledge in a snap.
5: Alam mo ba na humigit kumulang 8-10% ng mga tao ay nagigiling ng ngipin o teeth grinding habang natutulog? Ang tawag dito ay bruxism. Madalas, hindi ito napapansin ng mismong tao, kundi ng kasama sa kwarto o ng dentista na nakakakita ng epekto nito. Maaaring dulot ito ng stress, anxiety, o kahit maling alignment ng ngipin. Kapag napabayaan, pwedeng magdulot ito ng sakit sa panga, ulo, at pagkasira ng ngipin. Kaya kung madalas sumakit ang panga pagising, baka senyales na yan. Tandaan, mahalaga ang sapat na pahinga at pag-manage ng stress para maprotektahan ang iyong ngiti.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.

0: Siguro sir, yung 2019 SEA Games held in Manila. So when we hosted the 2019 SEA Games po. So during the team event, women's team event, scheduled po na makalaban namin yung Singapore that time for a place in the semifinals. So never po kasi kaming nanalo sa Singapore team even before kasi po dahil nga din sa injury ko, maaga po kasi ako nagkaroon ng injury and until ano, sabi po ni Doc Gabby, recurring na daw po siya. So if I continue training and compete na talagang i-maximize yung flexibility na gusto kong i-apply dun sa game, talaga pong may injure at may injure ako. So during that time, medyo ano na po ako eh, nasa negative, may negative thought na ako na hindi namin mapapanalo yung game na yun. Kasi nga, sabi ko, si Jamaica, mananalo siya dahil ano naman, sobrang malayo yung level niya dun sa, well, hindi man sobrang malayo, pero mas malamang siya dun sa number one player ng Singapore. And then, yung number three namin is medyo malaki yung chance na yung kalaban yung mananalo kasi po mas experience and parang junior player pa po yun yung number three namin. So sa akin nakasalalay sir yung deciding game during that time kasi best of three eh. So yes. Two wins out of three kailangan. So sabi ko na lang bahala na pero never pa akong nanalo dun sa player na yon before. So siguro mga thrice na kaming naglaro. Never akong nanalo sa kanya. So, nung SEA Games, siguro nakatulong din na dito sa Philippines siya ginanap yung home court advantage. Yes. Tapos yung, syempre, yung hype ng crowd. Never kong in-expect na manalo, sir. Pero I've won that game. 3-0 pa, sir.
1: Wow! Congratulations!
0: Kasi, lahat kami na-shock din. Kaya nung after nung match na yun, napayakap and napaiyak na lang ako kay Sir Bob. Kasi never talaga in my wildest dream na mababawian ko siya and very special kasi 2019 SEA Games pa yun. So, nakapasok kami sa semifinals for the women's team event.
1: Yes, isipin mo during the hosting of the country, one of the biggest hosting na ginanap in the latest period, nakakuha kayo ng spot at tinalo niyo yung isang team na masasabi mong kontrapelo namin to eh. Mahirap naming talunin to with some of our lineups against their lineups, but you did it. And kumbaga, ikaw yung naging crucial for the win of the country. With that yes. said, nabanggit mo yung injury. Anong injury ba ito, Aiza? Can you tell us?
0: Yes po. Grade 2 hamstring strain po. Sa ano ko po yun, sir, pag-stretch ko. Pag-split din. Kasi sobrang ano intense talaga ng movement sa squash eh. So, nakuha ko siya when I was still a junior, parang 17 years old pa po ako. Yun. Tapos, continuous therapy, rehabilitation, ganyan. Consistent din po akong nagpapacheck kay Doc Daddy and nga po, tinitreat po niya. I had several PRP injections na po. Mm-hmm. Pero, yun nga po, talagang sabi ni Doc, kung patuloy at patuloy talaga siyang gagamitin and talagang intense yung movement, babalik siya. So ang only way na pwede siyang mawala ng matagal na period is through surgery. Pero yung recovery din po matagal, sabi po ni Doc. So pinapili niya ako if gusto ko daw bang mag-push through with surgery or ganoon na lang. Every time na sasakit, mag-therapy kami and ayun mag-rehab ganyan. So sabi ko yung ganoon na lang po kasi hindi na din ganun katagal yung squash career ko and kapag mag 1 year gap pa ako ng rest, hindi na din ako ganun ka-competitive pag bumalik, sir. After ng ano.
1: Kumbaga nagkaroon ka ng takot din na kumbaga maputol lang mas maaga yung career mo on squash dahil dun sa injury kaya you decided to forgo surgery but you make sure na nagkakaroon naman kayo ng therapy. For that. Sadly, hindi nga lang siya nadaan talaga sa therapy ng husto.
0: Opo. Yun din yung one of the reasons why medyo give up ko na yung singles na category, sir. Mostly doubles na lang yung yes. nilalaro ko po. Kasi sa singles, mas ano talaga, mas malaki yung chance na ma-re-injure ko siya versus sa doubles.
1: Yes. extreme, medyo extreme pag pag singles event eh, tapos 30 minutes nga lang eh, na hitting pa lang ha, wala pang, hindi pa actual game, 30 minutes lang ng squash, na hitting ka pa lang ng bola, eh hihingalin at mapapagod at sasakit na yung katawan mo. Masarap na sakit ng katawan, but definitely sa mga athlete, iba yung bigat na dala-dala nyo for those kinds of games. Now, paano naka-apekto sa'yo personally yung pagiging isang atleta?
0: Being a national athlete po kasi required many sacrifices eh. Lalo po ngayon, talagang less personal time, missing mga family occasions, tapos constantly managing training schedule. So, ngayon, nasa, ni-mention ko naman sa'yo, sir, di ba, na ano, naka-schedule dapat akong,
1: yes.
0: yung wedding namin, scheduled yun last year pa. Pero, I was tapped to help out for the 2025 SEA Games in Thailand. So, hindi ako naglaro, pero they asked me to help out with the organization team. So, na-anticipate ko na na magiging sobrang busy during that time. So, kinausap ko si Beyonce if ever pwede namin i-push ng next year na lang. Kasi, yun nga, busy. Tapos, nung lumabas naman yung calendar year ngayong 2026, nakita ko na meron pa din ano, Asian Games. Tapos, may test event pa. So, ayun. Kinausap ko siya kung pwedeng i-push ulit ng Q4 this year. Ano naman siya, sir? Kasi before pa kami nagkakilala, ano na, alam niya naman yung buhay ko as an athlete. Kasi I used to work and be an athlete, be a national athlete before. So, alam niya na sobrang busy talaga. And na-expect niya naman, sir. Yes, cool. Yung personal time ko talaga is wala akong work-life balance.
1: The sacrifices of an athlete. Talagang iba, isipin nyo, kasal yun na kasal ang dinedelay ng mga to just to help yung ating national team. Hindi pa nga ano eh, hindi pa nga to suiting up for the national team. This is just to assist and make sure that our national team is taken care of sa mga competitions. Now, bakit nag-decide na magpupush through ka na to coaching? At gaano ka naka-apekto rin siguro dito yung injury mo na rin? With your decision na kailangan ko ng mag-move forward to the next phase?
0: Siguro sir, kasi ano eh, nakikita ko din na our grassroots program is growing. So, we only have 3 local coaches, national coaches that are under PSC's payroll. So, hindi po kasi din enough yung number of coaches namin to cater all these grassroots development. Kasi nagra-run po kami dito ng program namin sa court, including the national team's training schedule from 9 a.m. to 7:30 p.m. So, hindi po din kasi pwede na, or hindi kayang i-handle ng coaches namin day-to-day yung length ng, ano, ng duration ng training na yun. So, and also, I wanted to help shape the next generation of athletes by contributing sa growth ng squash beyond just playing. So, sabi nga po, kasi ni Coach V, the most challenging part here is balancing both yung role mo as an athlete on court and also managing responsibilities behind the scenes as an admin officer, as an assistant coach. So, sa tingin ko, sir, na-inspire din kami ni Coach V na at a very young age, nag-transition din siya into coach because of her injury and because she also wanted to give back to the sport. So, yun po.
1: And Coach Rui has shown talaga yung pagmamahal niya sa sport. And nakakatuwa rin yung pinapakita niya na suporta at talagang dedication to our national team. Nakita ko yan every time na may laban. Talagang kinakausap niya bawat player, bawat game. Any advice that can help the player siguro get back on the groove or maintain itong intensity na pinapakita, she was there to help. Ikaw, as someone na mas closer kay Coach Rui sa mga gantong pangyayari, how did you think na na-develop, na mold niya itong national team natin into this better, stronger national team right now?
0: I think Kasi sir, they also had the same setup ng training program and ng community dun sa state ng sa Malaysia where she came from, which is Penang. Yes. So whatever strategy na ina-apply niya dito for our training, and again, it's not only developing the athletes on court, she was also helping us develop it, develop the players into yung characters nila, sir. So hindi lang siya more on training. So yung personality development ng players, so tinutulungan niya din po yun. So I think, again, kung paano sila ginroom doon sa Penang, yun yung ina-apply niya. And she was an inspiration to everybody, not only for squash players. Mm-hmm. She's also promoting women empowerment, and even World Squash Federation has been acknowledging her efforts with our grassroots program. So I think kung paano niya, sir, kami ginugroom is kung paano din siya pinalaki at pinagaling doon sa state kung saan man po siya nag-training talaga.
1: Yes,
0: we can see that.
1: Yes, nalala ko, parang may nakita akong post ng Philippine Squash regarding an award that she received from ASF, if I'm correct.
0: Yes po, Asian Squash Federation.
1: Yes, so ganun ka bigat yung ating national squash coach right now, si Coach Weaver Low. Now, ikaw naman personally, ano yung pinaka-inaabangan mo in this upcoming transition to coaching? Ano yung excited ka na gawin, Aiza?
0: Siguro po sir, ano kasi, excited ako na makatulong na mag-help ng shape ng generation of athletes, yun nga, and mag-contribute sa growth ng squash beyond just playing. Kasi hindi naman po ako magiging forever athlete. So, right now, meron na mga po talaga akong injury and talagang pinargo ko na yung singles. So, the most that I can do is to give back by helping then yung grassroots program namin. Kasi before naman, I was also in there shoes, diba? Nag-i-start pa lang ako. And nakita ko, sir, kung gaano kahirap din yung mga ginagawa para mapunta ka dun sa peak. And we're not only helping them on court, so we're trying to give them or support them in terms of food, ganyan, sir, yung sa mga expenses related to travel, kasi hindi naman din lahat i-cover ng PNC, right? So, yung mga documents, yung mga passport, mga visa application, and all. Saka, especially yung food, sir, kasi on a daily basis, di ba? Magugutomin yung mga bata na yan, eh. So, kami, tinatry namin yung best namin na ma-providean sila ng food kapag nati-training sila dito para at least naman, meron silang energy after ng training. And hindi naman siya talaga responsibility ng association. Pero for us, hindi naman kasi lahat ng nakukuha naming bata is well-off or yung parents nila kayang i-support sila. So for us, yun lang yung siguro yung pinakatulong na magagawa namin.
1: Yes, nakita ko nga parang every World Squash Day, napakaraming batang sumasama sa inyo. And that helps, kasi I believe sports should be used to build character din sa mga bata. Hindi lang siya basta palakasan, hindi lang siya basta to develop health or to promote a certain sport, but syempre to build character dito sa mga susunod na henerasyon natin. And Squash, Philippine Squash Academy definitely is one of the associations tumutulong to make sure that the young ones are learning life lessons as well bukod din sa sport. Nakaraan. Pero gusto ko malaman at ma-record, saan nagsimula ba yung Kayod Pilipinas na term for our national squad?
0: Yung Kayod Pilipinas, sir, is kasi from the term itself, Kayod, when you define it sa Tagalog, is it's to work hard, right? So, we all know yung players natin ay hindi naman ganun, yun nga, ka-well off para i-support yung dreams nila like other players na mag-train abroad, kumuha ng mga personal coaches, and also to support themselves na pag-training internationally and mag-compete internationally. Pero with working hard, nakakapag-achieve sila ng mga results. So that's why we named our team and we gave the moniker Kayod. Kasi And even the logo, sir, Kalabaw. Kasi yes. We are all known for being hardworking, mga Filipino. So that's the reason why we put it Kayod Pilipinas. Kasi we know that with hard work and perseverance, we can all receive great results po.
1: Definitely, definitely. Napakaganda at napakalalim nung pinaghugutan nung Kayod Pilipinas. Nung una, kala ko po Kayod Pilipinas sila kasi maraming pusa dun sa National Square Center na kinakayod yung mga walls. But ang babait, mababait yung kanilang mga pusa. Just to correct, baka magkamali ng intindi. They have very good cats. Nakakatuwa. And at the same time, they're taking care nung community rin around sa Rizal Memorial Sports Complex. Yung mga batang kumakayod at sumasali sa mga events ng ating Philippine Squash Academy. Now, anong vision yung nakikita mo, Aiza, for the future of Philippine Squash with this trajectory na pataas yung mga players and you naman, kayo naman na mga national team members is improving and nakikita nyo na lang kung ano yung gusto nyong gawin at itulong for the sport?
0: My vision po is to see squash become more accessible nationwide. So, with the help of and the guidance of Coach V, we're trying to start the program and we're trying to make it become more accessible for people, especially sa public po. Of course, with stronger grassroots program and maybe more Filipino athletes competing successfully on international stage. With the glass court that PSC helped us fund na makuha, I think that is the easiest way for us to gain public attention and yun nga po ma-provide ng access to public nationwide kasi we're putting it in a mall. Okay, so maybe yung mga mall bystanders or yung mga normal na tao na magpupunta lang for grocery will be curious what squash is about and maybe it can help us, you know, open this to public and invite people or kids to try the sport and grow our program po.
1: Yes, lalo na mas exciting panoorin din yung glass courts dahil kakaiba na makikita mo yung four sides. Tapos sa umpisa ko kasing nakita ang squash, nagtatanong ako, bakit sila magkatabi? Nung first time ko napanood ang squash, before understanding anything or before learning anything, curiosity yung magsisimula. And definitely, this development with the glass court will help. And sana mas dumami pa yung mga glass courts nyo para mas marami pang mga lugar ang makapag-welcome ng sport. Now, anong mensahe mo for those who supported you sa iyong career all throughout and syempre sa mga bata na nagtatry ng mga sport, particularly squash?
0: Yes po, first of all, syempre thank you kay Sir Robert Backman for believing in me. Again, kung hindi niya ulit ako binigyan ng opportunity na bumalik sa team when we were disbanded, siguro I am not here where I am today. And of course, for supporting us, not only me, through every stage of our sports or the squash journey. So, yung trust po nila and encouragement have helped us become who we are today. And of course, to the Philippine Sports Commission po, for continuously funding Philippine Squash Academy. Not only the national team, but yung grassroots din po namin, pinafund yung PSC and to Senator Bongo po na ano din, meron din siyang grants and sponsorship na binibigay sa Philippine Squash Academy specifically for grassroots kasi hindi ganun kalaki yung budget ng PSC for the grassroots program. And syempre, dun sa lahat po ng mga bata na gustong maging successful in their career, so sabi nga po natin is we have to kayod para po mapunta tayo sa kung ano man yung gusto natin. Kasi being a champion is not instant. So we have to work hard. We have to dedicate our time, commitment para i-pursue ang isang bagay. And yun lang po. So I also want to help produce world-class Filipino squash players. That's why I am also transitioning to the coaching part. And of course, strengthen the development system so madaming young athletes can reach their full potential.
1: Well said, well said. At ako, ang wish ko ay una, matuloy na yung kasal mo. Para ano, ma-cap off na yan sa calendar. And syempre, yung success na tuloy-tuloy for our Kayod Pilipinas. Sabi nyo nga, ang Kayod is from the world of hard work ng ating mga national athletes. And we are already seeing some fruits. Yung mga batang athletes natin, nandiyan na nagde-develop na. And at the same time, yung ating mga national athletes like you are currently ongoing din yung inyong growth spurt and the direction that you're taking for the next coming months and years to come. Maraming salamat, Aiza, and good luck sa pagpapatuloy ng iyong career and syempre dyan sa Philippine Squash Academy.
0: Thank you, sir. Sabi nga po nila, the next chapter is about giving back. So, we have to continue serving the Philippines by mentoring Filipino athletes then to continuously grow the program. Thank you po, Sir Jess.
1: Yan po ang ating guest, si Aiza Reyes Dalida ng Philippine Squash Academy, Kayod Pilipinas. Yun yung name ng ating national team. And para sa mga interesado na maglaro ng squash or gustong matuto, makita paano nga ba nilalaro itong sport na ito, magkakaroon po sila ng event this coming June 10 to 14 sa Robinsons, Manila. Ayan yung Southeast Asia Junior Individual Championships. At ipapakita dyan for the first time ang glass court na ginagamit sa isang squash tournament, lalong-lalo na sa mga hosting ng malalaking squash events. So, pwedeng-pwede niyong masaksihan yan. Again, that's June 10 to 14 sa Manila. Yan ay ang Southeast Asia Junior Individual Championship. So, mga junior athletes natin yung maglalaro at magko-compete sa event na yan. 55 minutes na po makalipas ang alas 4 ng hapon. Maraming salamat sa inyong pagsama at pagtutok to our episode today, 20th of May. Maraming salamat din sa mga nakasama natin sa Master Control. Nandiyan si Sir Edmund, si Sir Winson, si Mika, si Timothy at ang ating malolos transmitter. Muli ito po si Jess Lied. Magandang hapon, Pilipinas!
2: Pinalakas, pinalawak,
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko,
4: Radyo Pilipinas Magazine,
2: Radyo Pilipinas Sports Radio, Radyo Pilipinas World Service,
5: ang taginting ng AM
6: at lakas ng FM
5: sa iisang himpilan,
6: pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak,
6: mas maraming mararating
5: at mas maraming maaabot ng impormasyon
6: at serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide,
6: trending issues na pinag-uusapan,
7: World News in 5,
8: ang inyong institusyon
9: sa Philippine Sports Podcast,
10: di papahuli
11: sa mahahalagang kaganapan,
12: 66 Informasyon,
13: mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko
15: 738,
16: Sports Radio 918,
17: Radyo Magazine 1278
18: at Radyo Pilipinas World Service.
19: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan,
20: mapapakinggan na
21: sa Capital 104.3 FM,
22: Capital 104.3,
23: Radyo Pilipinas World Service,
24: Sports Radio,
25: Radyo Pilipinas Magazine,
26: Serbisyo Publiko,
27: Taginting ng AM,
28: Lakas ng FM,
29: The AM and FM Cola
30: sa Capital 104.3 FM,
31: Radyo Pilipinas,
32: malapit na!
33: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin, dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
34: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
7: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
8: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
7: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
8: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
7: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
8: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
7: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
8: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
10: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
11: Maging panatag Pilipinas.
12: Headlines ngayon.
14: Philippine Standard Time, it is now exactly 5 o'clock in the afternoon. The Department of Information and Communications Technology Cybersecurity Bureau is investigating the cause of inaccessibility issues on the website of the Presidential Communications Office or PCO and Official Gazette. While the two websites are now restored and accessible, the DICT said its National Computer Emergency Response Team is conducting a thorough investigation and is preparing the necessary audit logs. According to the DICT, the website's inaccessibility was reported at around 3 p.m. on Tuesday, May 19. The websites have been fully restored early Wednesday. More than 200 families were evacuated due to flooding in Barangay Matinapangi in Davao City after heavy rains on Monday evening. According to the Barangay Disaster Risk Reduction and Management Office, Matinapangi River reached critical levels and overflowed. Some residents affected have already returned to their homes, while others opted to stay at the barangay hall or with their relatives. A bridge connecting Caliawa and Mandug has been impassable after it collapsed and 11 barangays were affected. In news overseas, the World Health Organization, or WHO, is concerned at the speed and scale of the Ebola outbreak as the number of cases rises. WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus said at least 500 suspected cases and 130 suspected deaths from Ebola were recorded since the new outbreak began. There are 131 fatalities associated with the outbreak in Eastern Democratic Republic of Congo. There have been 516 suspected cases and 33 confirmed cases in DR Congo and 2 confirmed cases in neighboring Uganda. That is our top of the hour news. It is now 5:02 in the afternoon.
15: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
20: Mahal ang gamot.
15: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
24: Mr. President, pwede pa yakap.
15: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
25: Ang yakap, by the mere word,
0: yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
1: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
15: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
1: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik at hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong sa 40th anniversary. Maligayang pagsalubong sa isang bagong simula. Sports Radio 918. Humanda para sa kakaibang tunog, sapagkat naritong muli ang Sports Radio 918. Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986, kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may espesyalidad na ipinagmamalaki ang Sports Radio 918 na hindi nila mapapantayan. Ang pagiging dalubhasa sa paghahatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita, hindi lamang sa loob ng bansa kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine sports broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa 2nd digmaang pandaigdig.
3: Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Director Gonzalez ang titulong Sports Radio at callsign na DZSR na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzalez galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa bisa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas Dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang taimtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng apat na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang sports radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng sports radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa sports radio, nauso ang taguri na Carabao Radio listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng sports radio, partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa sports radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padjak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng sports radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng sports radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang sports radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa, gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaungaw sa himpapawid, kasama ang sports radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan nito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang Sports Radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng Sports Radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang Sports Radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at Sports Radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nang iba ng propesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918, the institution in Philippine sports broadcast.
4: Namiss mong panoorin ang favorite mong sport?
5: Worry no more!
4: Worry no more!
5: Recap tayo
4: dito sa post-game.
5: Walang mintis!
4: Walang mintis! At may kasama pang update. Post-game sa Radyo Pilipinas 2.
5: 918 AM.

Alas 5:18 oras natin Pilipinas. Ngayong araw po ng Miyerkules, Mayo 20, 2026. Uwi na. Buti pa kayo. Di bale. Makaka-uwi rin ako. Kailangan ko lang munang tapusin 'to. Mas maganda niyan habang nasa biyahe kayo pa uwi. Nakatuto kayo dito sa ating programa. Postgame tayo this Wednesday dito sa Sports Radio 918. Ako po si John Mogol. Nakikiselebrate sa ika-apat na dekada ng Sports Radio sa Himpapawid. Kung kanina, binalikan natin ang mahabang kwento ng Sports Radio mula sa umpisa hanggang sa ngayon. Ito naman, balikan natin ang aksyon sa NBA playoffs ngayong araw na to. Hindi nagpadaig ito pong Eastern Conference. Kasi katulad nung kahapon sa umpisa ng Western Conference Finals, umabot din ng overtime itong Game 1 ng Eastern Conference Finals. Panalo ang New York Knicks after more than 53 minutes of action. 115-104 ang naging final score laban sa Cleveland Cavaliers. 1-0 lead para sa New York dito sa Eastern Conference Semifinals. At pinakabida dyan, itong si Jalen Brunson. Siya yung clutch player of the year nung last season. I don't know, baka siya ulit. Sino bang may pinangalanan bang clutch player of the year ngayong 2025-2026 season? I-research ko kaya maya-maya. But he is proving to be a big-time player, a clutch player. 38 points plus 6 assists, 5 rebounds, and 3 steals. Meanwhile, merong 18 points, 5 rebounds si Mikal Bridges at si Karl Anthony Towns with a double-double, 13 points, 13 rebounds. Meron din siyang 5 assists. Unang beses po ito na nangyari sa NBA history na parehong Game 1 ng Western at saka Eastern Conference Finals eh lumagpas ng regulation. Umabot ng overtime. Paano ba tumakbo itong kwento ng panalo ng Knicks sa Cavaliers? First quarter, mainit kagad. Itong si Jalen Brunson, nakasampung puntos agad ito eh. Sa opening quarter, tatlong defenders yung nilusutan niya to score a reverse layup. Tapos yung kanyang pull-up jumper, lahat yan bahagi ng 12-0 run ng New York. Abante sila 20-13. Pero pagdating ng second period, bumawi po itong Cleveland Cavaliers. Binura yung 11-point lead ng New York Knicks. Pasok yung pull-up 3-point shot ni James Harden. Pagkatapos, meron pang 4-point play si Donovan Mitchell. Ayan, no? Kita mo yung contact na yan. Legal yung tama yung tawag. Foul, pumasok yan. Tapos, meron pa siyang pahabol na 3 bago matapos yung first half. 8 players ng Cleveland ang nakascore dun sa second quarter na yun. Kaya, lamang sila ng 2, 48-46 at the break. Pagdating ng third quarter, pinalobo pa ng Cavaliers yung kanilang bentahe. Pasok yung 3 ni Sam Merrill. 10-point lead na ito ngayon, 66-56. Merong hook shot si Evan Mobley. And then Donovan Mitchell, strong drive and a layup. 86-67 ang talaan yan. So that's a 19-point lead para dito sa Cleveland Cavaliers dun sa third quarter na yon. Sa final period, especially dun sa unang mga minuto niyan, natutulog pa rin sa pansitan itong New York. They missed their first 4 field goal attempts. Wala silang naipasok ni isa. Si Karl Anthony Towns, tinawagan pa, 2 magkasunod na beses, traveling violation. Tapos namigay pa ng bola si Jalen Brunson. So, dun sa simula ng fourth quarter na yon, talagang walang tumatama para dito sa New York. On the other end, kahit anong gawin ng Cleveland, pumapasok yung tira nila. A 4-point play din ang ginawa ni Dean Wade. Merong dinagdag na 3 si Donovan Mitchell. And then James Harden with a split at the foul line. Baba 22 puntos na ho ang lamang dito ng Cleveland. 93-71. 7 minutes, 52 seconds ang oras in the fourth quarter. Remember, that's a 22-point lead. And at that point, walang nakikitang senyales eh na etong New York
will be able to make a big comeback and eventually win the game. Pero si Jalen Brunson, sinuot niya yung kanyang kapa. Sabi niya, it's time to play hero. Inside-outside ang atake nitong si Jalen Brunson. Asintado eh. Yung three-point shot niya na yan, cut the lead down to 4, 89-94. Mga tatlo't kalahating minuto na titira in the game. O in the fourth quarter. And then, nagkaroon pa ng magic bunot. Etong New York sa katauhan ni Landry Shamet. Nakadalawang tres ito in the fourth quarter. Yung pangalawa, ang tumabla sa score at 99-99. 45 seconds ang natitira. Yung three-point shot niya na yan, ano pa yan, may halong awa pa yan kasi tumalbog friendly bounce yung nangyari. So 99 all, 45 seconds natitira. Nakahinga kahit papano ang Cleveland dahil pumasok yung jumper ni James Harden pero si Jalen Brunson mabilis rumes back. Pinagpag yung depensa ni James Harden para makascore nung kanyang floater. Tabla ulit yung laro. 101-101. Merong 19 seconds ang Cleveland para agawin yung game 1. Si Sam Merrill tumira ng 3. Pumasok na yung bola pero niluwa pa. Talaga namang may halong kamalasan na rin, ano? So, in the extra session, gulpi di gulat yung ginawa ng New York dito. After forcing a shot clock violation against Cleveland, si Jalen Brunson iniwan ulit yung depensa ni James Harden. Another floater para sa kanya. OG Anunoby was able to score inside. And then Landry Shamet with his third three-point shot in the ballgame, giving New York a 110-101 advantage. Isang minuto, 49 seconds ang natitira in OT. Finally, nakascore. Ito pong Cleveland, si Max Strus with the only basket ng Cleveland actually in the overtime period. Baba yung hinahabol nila to 6 points. Pero after nun, nagkalat na ulit itong Cleveland. Dalawang sunod na turnover coming from Max Strus at saka dito kay James Harden. Itong 22-point comeback ng New York ang kanilang pinakamalaking comeback playoff victory sa kasaysayan ng kanilang franchise. After trailing by 22-91-73, ito pong Knicks outscored the Cavaliers 44-11 hanggang sa final buzzer. At kasama dyan yung 38 counter-attack nila in the fourth quarter. At ang pinakang sentro nung naging atake na yun ng New York ay itong si Jalen Brunson. 15 puntos ang ibinuhos niya in the fourth quarter. Meron pa siyang two more points in the overtime session. Sa kabilang panig, si Donovan Mitchell, 29 points, 6 steals, and 5 rebounds. Samantala, Evan Mobley, double-double of 15 points and 14 rebounds. Siguro, I don't know kung napansin mo kanina during the game, especially in the fourth quarter, nung nakakaroon ng run itong New York. Remember, they went on a 38 run. During that stretch, isang beses lang tumawag ng timeout itong Cleveland Cavaliers. Nakatulong kaya kung tumawag sila ng timeout sa kalagitnaan noon? Siguro naman, ano? Siguro baka nahimasmasan sila sa kung anong ginagawa na sa kanila ng New York. Kasi nilalampaso sila nung fourth quarter na yon. So ako, hindi na ako magtataka kung simula pa lang ng game 2, tatawag na sila agad ng timeout. Yung tipong pagka-jump ball, makuha nila yung bola. Okay, timeout agad. Bawi tayo. Isang coach lang yung kilala kong ganyan eh. Yung habang lamang sila, humahabol yung kalaban ng matindi, di ba? Na hindi tumatawag ng timeout. Si Phil Jackson. O, ginaya ng coach ng Cleveland. 38 run ng kalaban, isang beses lang tumawag ng timeout. So game 2 sa pagitan ng New York at Cleveland will be on Friday. Oras po natin dito sa Pilipinas. Alas 8 ng umaga. Siyempre, sa ano pa rin yan? Madison Square Garden in New York. And then bukas, araw po ng Webes, 8:30 ng umaga, game number 2. Sa pagitan ng Oklahoma City Thunder at ang San Antonio Spurs. Remember about

0: Nasa huling 4 na minuto na ang first quarter sa pagitan ng reigning Commissioner's Cup champion TNT Tropang 5G at ng Meralco Bolts. Abante sa kasalukuyan ang TNT by 4 points. So best of 7 po ang mangyayaring semifinal series. Ngayon, etong TNT para umabot sa Commissioner's Cup, kinailangan nilang talunin yung isa pa nilang kapatid na koponan. Na number 1 seed pa yung NLEX 96-93 at saka 118-112. Yung inilistang panalo ng TNT para umabot sa... semifinals pala yan, sorry. Na-excite tayo, no? Commissioner's Cup semifinal. So, 96-93, 118-112. Samantala, eto namang Meralco, umabot din ng dalawang laro kasi natalo sila sa Magnolia nung una, 95-89, but then tinalo nila in game 2, 105-102 para umabante sa semifinals nitong Commissioner's Cup. And then the second ball game ngayong araw, 7:30 naka-schedule ito. Rain or shine kalaban ang Barangay Ginebra. Ang nangyari naman sa kanilang quarterfinal matchup, parehong may twice to beat itong dalawa, hindi na nila ginamit 'yon. Padiretso na sila sa semis. Tinalo ng Rain or Shine ang San Miguel 113-104. Ang Ginebra naman tinambakan ang Phoenix 112-81. So still a 4-point lead para sa TNT sa puntong ito. Leading Meralco sa ngayon ay si Jason Brickman with 6 points. Meron namang 5 puntos si Chris Newsom. Sa kabilang side, 12 puntos na. Ito pong si Bol Bol. Siya lang ang nakaka-score pa lang in double figures for either team. Tapos yung sunod na highest pointer na TNT, tigda 2 puntos na eh. Si Kelly Williams, si Roger Pogoy, tsaka si Calvin Oftana. So talagang si Bol Bol ang sentro pa rin ng opensa nitong TNT na lamang ng 4 kontra Sam Meralco sa first quarter ng kanilang bakbakan sa Inares Center sa lungsod ng Antipolo. 5:31 ang ating pong oras. Magpapatuloy tayo dito sa post-game after this quick timeout.
1: This is a public service announcement.
2: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
1: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Binabati ko na happy 40th anniversary ang Sports Radio 918. Sana bigyan pa kayo ni God na maraming years para mag-serve sa, I think, sa lahat ng athletes, hindi lang sa amin. Maging bosses din namin. Maraming salamat doon. Kasi kung hindi din dahil sa tulong nyo, I think hindi kami makikilala. At hindi ma-recognize yung mga achievement ng mga athletes. So, sana more power pa and God bless sa inyo lahat. At yun, happy anniversary.
5: Alaala kaya ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay. Lahat bullseye. Dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2 918 AM.

0: Nagpapatuloy tayo dito sa postgame sa Sports Radio 918. Ito ang mga final scores ngayong araw sa Major League Baseball. Panalo ang Atlanta Braves laban sa Miami Marlins 8-4, tinalo ng Cleveland Guardians. Ang Detroit Tigers 4-3. Tampa Bay Rays panalo sa Baltimore Orioles 4-1. Ganun din ang score ng Cincinnati Reds laban sa Philadelphia Phillies. 9-6 na panalo ang kinuha ng Washington Nationals laban sa New York Mets. Ito namang New York Yankees, tinalo ang Toronto Blue Jays 5-4. Ang Houston Astros panalo sa Minnesota Twins 2-1. Ang Milwaukee Brewers tinalo po ang Chicago Cubs 5-2. Boston Red Sox panalo sa Kansas City Royals 7-1. Ang St. Louis Cardinals panalo sa Pittsburgh Pirates 9-6. Texas Rangers 10-0. Hindi nila pinascore ang Colorado Rockies. Tinambakan naman ng The Athletics ang Los Angeles Angels 14-6. Arizona Diamondbacks panalo sa San Francisco Giants 5-3. Ang Chicago White Sox tinalo ang Seattle Mariners 2-1. At ang defending World Series champions Los Angeles Dodgers panalo laban sa San Diego Padres 5-4. Sa American League, ang may pinakamagandang record ang Tampa Bay Rays 32-15. Sila ang number one team sa AL East. And then sa National League, ang may pinakamagandang record ay ang Atlanta Braves 33-16. Sila naman ang number one sa NL East. Sa National Hockey League, conference finals na to. Bukas magsisimula ang series ng Colorado Avalanche tsaka ng Vegas Golden Knights. And then sa Friday, Game 1 sa pagitan ng Carolina Hurricanes at ng Montreal Canadiens, sa mga sumusubaybay dito sa National Hockey League. Ang Montreal, 4-3 ang kanilang naging series victory laban sa Buffalo Sabres. Etong kalaban nila na Hurricanes, ang ginawa naman nila ay, nasa na ba yun? Hurricanes. Ang grabe pala to. 4-0 ay sweep laban sa Philadelphia Flyers. And then doon sa kabilang matchup, ang Colorado Avalanche, 4-1 series win laban sa Minnesota Wild, samantalang ang Vegas Golden Knights, 4-2 series victory laban sa Anaheim Ducks. Recently, ang Pilipinas nagawin ng 26 na silver medals mula sa Asian Sub-Junior and Junior Classic and Equipped Powerlifting Championships. Now, isa sa 2 gold medalist ng Pilipinas ay si Keisha Naral na 16 years old pa lang ha, at hindi lang ginto yung kanyang nakuha rito. Nagtala pa siya ng 2 bagong deadlift record. So, alamin natin kung paano nagawa yan ni Keisha Naral, and let's also try to find out what's the difference between powerlifting and weightlifting. Kasi kung titingnan mo, pareho naman silang lifting. Pareho nilang kailangang magbuhat ng mabigat. Although yung isa ay isang Olympic sport at yung isa naman ay hindi. So, let's find out kung anong kwento niyan dito sa panayam ng Sports Radio 918 kay Keisha Naral and Coach Cirilo Dayaw.
1: Our very special guest na si Keisha Danielle Naral. Hi Keisha, welcome to the program. Gano'ng kalaking bagay sa'yo ito naging panalo mo mula dito sa China?
2: Sobrang laking bagay po sa akin ito kasi matagal ko na po itong pinapangarap makalaro sa ibang bansa and ma-represent po yung Pilipinas.
1: So first time ito na nakalabas ka, nakapag-compete abroad, tama?
2: Opo.
1: Wow, so congratulations. Dito pa lang talagang since first time ito, and then napakalaki rin na itong naging panalo mo, talagang for sure, hindi mo to malilimutan. Pero syempre, gusto nating malaman, gaano kahirap yung pinagdaanan mo? Ano ba yung unang nilaro? Yung bang classic or Asian classic powerlifting? Yun ba yung nauna kesa sa equip?
2: Opo, yung classic po.
1: Yes. So, kwento mo sa amin, of course, ang highlight na itong Asian Classic mo, yung naging new deadlift record, di ba? So, kwento mo sa amin, ano ba yung una mong binuhat? Ano yung naging final lift mo? At ano yung naging binasag mo na record mula dito?
2: Yung una ko pong binuhat sa deadlift, ano po siya? 122.5 Asian record po agad. Tapos, yung last po, 124 kilo.
1: So, new Asian pa rin. Kumbaga, binasag mo yung bagong kakalista mo lang, no? Pero ano yung previous mark talaga bago ka nagtala ng 122.5?
2: Yung last buhat po po na ano? Ilan na yung last?
3: Hindi, yung first attempt.
2: Hindi, yung previous natin.
3: Ay, yung previous?
2: 120 po.
1: Wow, so dun pa lang talagang ang laki na nung naidagdag mo, no? Nun bang binubuhat mo yon, aware ka na new Asian record yung una mong naiilista na yon, yung 122.5?
2: Opo.
1: Anong pakiramdam, anong initial na naging reaction nitong si Keisha nung nalaman mong kapag titingnan yung record na ni Keisha, nandun yung listahan, nandun yung pangalan mo sa Asian record holders?
2: Ano po, syempre po masaya po ako nun kasi tagal po po nung pinangarap na malagay din po sa ganun.
1: Yes, so talagang ano, very happy, and hindi lahat nakukuha yung ganung status, 'di ba? Asian record holder. Lalo na nung binasag mo rin, gumawa ka ng 124 dun sa naging second lift mo. Ano 'yon? Binubuhat mo na rin ba 'yon sa training mo, Keisha?
2: Opo, inano po namin talaga, pinagandahan na po namin.
1: Yun, pinaghandaan. So tell us, sino ba yung mga nakaharap mo dito? Mga anong lifters, no? Taga saan sila? And ikaw ba may time dun sa competition na parang hindi mo inasahan na makakamedalya ka? May ganun ba?
2: Opo. Kasi po, medyo kabado po ako nung muna. Kasi iba-iba na pong bansa yung makakalaban ko. Hindi na po mga kapwa ko Pilipino.
1: Sa atin, yung new Asian records. But of course, doon naman, sa pagpunta naman natin mula sa equip powerlifting, dito, mas malaki yung binuhat mo, no? When we say equipped at saka yung classic, ano bang difference na to, Keisha?
2: Yung classic po kasi, wala po kayong sasakatin na mga like equipment po na masisikip, katulad po ng deadlift suit. Sa, like, parang ano lang po yung kailangan nyo doon, yung belt lang po. Para support ko sa ano. Tapos yung equip naman po, may sasuotin kayong masikip na suit para po mas mabigat po yung mabuhat niya. Tapos mabibelt po kayo.
1: Ayun. So yun yung equip, no? Kumbaga sa classic, yun yung raw na tinatawag dahil totally wala kang support, di ba? Na para maano. But of course, tell us about your performance dito naman sa equip. New Asian deadlift record din yung ginawa mo dito. So, ano, kamusta yung naging performance mo dito? Gaano kabigat yung binuhat mo?
2: Okay naman po. Kasi hindi na ako masyado kabado. Tapos, yung support ko po, ano, yung first attempt ko, nag-130 po muna kami bago kami nag-132.5 na record.
1: Ayun, so nagsimula sa 130 at hindi doon na natapos, no? 132.5 kilos yung new Asian equipped deadlift record. So again, sa kabuuan, 6 medals yung napanalunan ni Keisha. So tingin mo saan ka dadalhin itong naging experience mo mula sa China? I mean, mas ano ba to? Mas mag-aspire ka ba ng mas malaking competition, Keisha?
2: Opo. Nung naglaro po ako dito, parang mas gusto ko pa pong maglaro ng mas matataas na competition katulad po ng world. Tapos, mas gusto ko pong burahin lalo yung mga world record.
1: Wow, so parang ano, mas ginanahan ka, di ba? na ano no, talagang pagpatuloy itong career na to. Pero 16 years old ka, 7 years ka nang nagpa-powerlifting. Pwede mo ba sa aming ikwento bakit powerlifting yung napili mo namang sport?
2: Ano po kasi si Ate Joan po kasi ate ko dating world saka Asian champion. Nakikita ko po siya dati mag-training. So, na-amaze po sa, ako sa kanya noon. Sabi ko, ang galing kasi lagi po siya nananalo. Tapos sabi ko noon, what if i-try ko? Baka maging katulad din niya ako.
1: Ayan, so naging inspiration. Kung maaalala nyo po si Joan Masangkay, yung ating former world champion at kaibigan din po natin yan, no, si Joan. Pero nung umuwi ka, dala-dala, bit-bit mo na lahat ng medalya, lahat ng trophy na nakita natin, no? So anong sinabi ni Ate Joan mo?
2: Tuwan-tuwa po siya, ano, kasi ano po, nakuha ko daw po yung Asian record na matagal ko nang gusto.
1: Yes, no? Talagang hindi lang basta medalya, new records mula sa Asia ang nagawa nitong si Keisha. But of course, I believe naging hindi rin naging madali yung pagsali mo rito kasi tama ba? Kanya-kanyang gastos ang nangyari dito, Keisha?
2: Opo.
1: May time ba na parang pinanghinaan ka ng loob kung kakayanin mong makapag-compete dito?
2: Meron po. Kasi po kala ko talaga hindi ako makakapaglaro dito kasi payer own nga po kami. Tapos, nung una po wala masyadong nagbibigay ng tulong. So, kala ko po hindi po makakapaglaro.
1: Yes, and sino yung tumulong? Sino yung mga naging susi para matuloy ang pagsali mo, Keisha?
2: Yung mga tumulong po sa akin na makalaro dito, sila ano po, sila Mama Duty po, saka si Papa po, tapos yung mga iba pa pong nagbigay ng funds para po makapunta lang.
1: Ayan, so sulit na sulit yung naging tulong lahat ng mga taong sumuporta, no? So, of course, Keisha, ikaw ba anong pangarap mo? Ito na ba yung parang gusto mo talagang karirin?
2: Opo, mas gusto ko na po maging successful sa sports ko and makapaglaro sa mga iba't ibang bansa na dala-dala yung Pilipinas and makapagkura ko ng mga iba't ibang record.
1: Yes, talagang focus ka dun sa goal na yan, no? Again, Keisha, syempre, hindi magiging madali lahat ng mga pagdadaanan mo. Ano yung tingin mo na biggest lesson mo from the competition na maaari mong ma-apply sa mga susunod mo panlaban? Ano yung mga natutunan mo mula sa China?
2: Ano po, yung mga natutunan ko po, huwag kong kakabahan para po maging maganda yung laro po. Tapos, maging mas disiplinado pa po. And maging mas focus pa po sa training po para mas bigat pa po yung magawa ko and maintain sa diet.
1: Yes, maintain sa diet, no? Again, Keisha, your parting message. For sure, marami talagang mga nakasuporta sa'yo. Maraming natuwa dito sa naging panalo mo. And of course, proud kami sa na-achieve mo. Baka gusto mo rin silang i-mention.
2: Gusto ko po magpasalamat, of course, sa papa ko. Kasi kung hindi po dahil sa kanya, hindi ko po ito maaabot. And gusto ko din po magpasalamat sa mga taong tumulong. Magkaroon po ako ng funds na paglaro sa China. And so ko din pasalamatan sila Sir Eddie and Coach Ala, pati po si Sir Filippo. Kasi po sila po yung tumulong sa akin doon sa China and sila po yung mga nag-assist sa akin. And sa mga teammates ko din po.
1: Yes, so marami, no? Talagang ito, yung mga taong behind the scenes, yun talaga yung mga naging susi, no, para sa tagumpay na to. Again, Keisha, sana makita pa kita sa mas malaking stage at mas maraming medalya pa yung isasabit mo, no? Again, congratulations. Powerlifting coach, si Coach Cirilo Dayao. Hi, Coach Ilo!
4: Hello, Ayang. Good afternoon sa mga nanonood ng sports radio mo. Good afternoon sa lahat. Tsaka sa'yo, tsaka sa binubuo ng sports radio mo.
1: Yes. Sir, of course, una sa lahat, congratulations. Tagumpay nyo to ni Keisha Naral. Anong reaction mo na yung athlete po natin, like Keisha, na first time na nag-compete sa international, ay nagwagi po ng 2 gold medals, 6 silvers, at syempre meron pang bonus na 2 new Asian deadlift records. Ang reaction ni Sir Ilo?
4: Ayang napakasaya ko bilang coach niya at lahat ng mga pinaghirapan namin sa training, yung talagang pinagpaguran tsaka sakripisyo ay nagkaroon ng magandang resulta. Yun na nga, nakuha niya yung Asia record, yun yung pinaka-importante sa lahat . Kasi baga sa doon sa IPF, sa International Powerlifting Federation tsaka sa Asian Powerlifting Federation, lalabas yung pangalan mo doon. Nandun yung mga pinaka-the best athlete na mga nagwagay ng mga record katulad sa squat, bench press, deadlift at saka dyan sa total. Makikita mo doon ngayon na nandun na yung pangalan ni Keisha at alam mo naman, ako'y proud dahil tayo'y Pilipino. Kaya masayang-masaya ako doon.
1: Yes, Sir Ilo, of course, hindi naging madali yun kasi hindi ka nakasama sa China dahil kanya-kanyang gastos nga yun nangyari, no? Ano yung pinabaon mo sa kanyang advice, no, bilang coach? Lalo na, for sure, may kabang naramdaman tong si Keisha, di ba? Pagtuntong po sa China. Ano yung sinabi mo sa kanya bago siya umalis?
4: Sabi ko lang, siyempre ako, number one, mag-prayer siya lagi. Yun naman kasi lagi namin ginagawa, eh. Talagang pinag-rosaryo namin yan, pati sa simbahan. Pumunta pa nga kami sa Bulacan . Yung pare doon taga San Ildefonso, nagpa-bless kami para sa laban niya. Yun na nga. At saka yung talagang pinaghandaan namin ng todo-todo to, itong laban na to ni Keisha. Kasi sabi ko, ibang level na to . Ibang labanan na to, international competition na to . Kaya pinabaon ko sa kanya yung huwag siyang kakabahan sa laban. Sabi ko, lagi lang siyang huwag siyang magiging mayabang. Basta lang siya, ikampante niya lang yung loob niya sa laban. At sigurado ko, ibibigay sa iyo ng Diyos siya. Kasi sabi ko, wala na tayong dapat yung lahat na ginawa ko na bilang coach mo. Sabi ko, itinerain na kita ng todo dito sa gym ko. Sabi ko, imposibleng hindi mo makuha yung Asian record . Dalawa yun, ayang, isang equip tsaka yung classic. Oo, nakuha niya yun. At ang maganda pa nun, yun nga, nakakuha pa siya ng 8 medalya, 2 gold tsaka yung 6 na silver. Kaya malaking bagay ito sa bansa natin kasi karangalan natin yung daladala natin . Di ba?
1: Yes, totoo
4: kaya,
1: yan, sir.
4: Yes,
1: Sir Ilo, of course, after nung naging campaign mula sa China, meron na ba kayong naka-line up na competition? Saan nyo siya next na gustong pasalihin? Dahil nga, for sure, yung confidence niya na boost from that China event, di ba?
4: Yan, yung susunod niya yung World Championship sa August sa bandang South Africa yun Kaso medyo malaki-laki ang gagastusin doon kasi, bandang USA na . Kaya, dito kasi nag-payroon kami, di ba, alam mo naman yun, sinabi na siguro ng atleta ko yun. So, mas mabigat ang gastos di sana nga, maraming tumulong sa amin. Kasi, sa ngayon kasi, sarili namin gastos. So, ginawan lang talaga namin ang paraan ng asawa ko, makapaglaro lang siya talaga. Kasi, sabi ko, sa 6 na taon ng pagte-training mo, sabi ko, kailangan may mangyari naman. Sabi ko, sayang . Sabi ko kasi, ayang gagraduate na siya . Sub-junior siya. So, after 2 years, junior na siya . Pahirap kasi ng pahirap ang labanan habang bata ka, tapos tumatanda ka, mas lalong nagde-develop ang mga athletes sa iba-ibang bansa. Kaya medyo talagang kailangan matinding training talaga ang ibibigay mo sa athlete .
1: And speaking of training, ano ba ang klaseng training ang meron po si Keisha? bago siya nakarating po sa China? I mean, pagdating dun sa routine, sa diet, very strict din po ba? Paano yung naging parang routine niya po, no, sa preparation niya, sir?
4: Okay. Noong mga panahon na ano, siyempre may mga pasok pa, di ba? Yung binabalansin namin yung pag-aaral niya, yung sa school niya. Kasi halos mag-aapon siya sa school. Pag uwi niya, kakain, papahinga lang konti, training na naman kami dito sa gym. Kaya so everyday talaga, mula Monday to Saturday training niya, Sunday lang rest namin. So tapos talagang ang training namin, ibang klaseng program na yung binibigay ko. Kasi iba yung program na ibibigay mo sa kanya pagka local competition lang, dun sa international competition, magkaiba yun. So kailangan pag international competition ka na, medyo mas matinding program na ibibigay mo. Ganon. Ayan, kaya sabi ko sa kanya, sabi ko, ito na yung Keisha, yung inaantay mo na matagal na, yung pinapangarap mo. Sabi ko sa kanya.
1: Yes.
4: At salamat sa Panginoon at kahit papano, yun nga, yung misis ko din, tumulong siya sa gastos talaga dun sa pag, ano niya, sa pag-abroad niya papuntang China. Kasi hirap din aya ngayon ng ano, yung financial ano ngayon natin. Di ba? May mga financial crisis tayo ngayon eh.
1: Yes.
4: Ang hirap din.
1: Totoo yan, sir. Sir, pero syempre bukod dito sa coach, pagiging coach mo kay Keisha Naral, gusto ko rin i-highlight, no, dito sa ating kwentuhan. Dahil kung kanina nga na-mention ko, matagal na tayo magkakilala talaga, Coach Ilo, di ba? So, and ever since, alam na alam ko, lagi ka meron kang tinetrain na mga young powerlifters. Even sa weightlifting, di ba, may mga tinetrain ka na. And usually, hindi lamang anak nyo, no? Talagang parang family yung turing nyo talaga sa kanila. So, kailan ba, sir, nagsimula itong ganitong parang nakita nyo na parang mission nyo yon na mag-coach ng mga young athletes, no? Para maging isang successful na powerlifter.
4: Kasi ako may actually si Keisha talaga galing din sa grassroots 'yan. Oh. Ngayon may mga tinuturuan din ako, 7, 8, 9, 6 years old. Tapos ganun din ang plano ko sa kanila. So far, lahat talaga ng mga tinuturuan kong athlete, talagang nakaka-international, awa naman ng Diyos, sabi ko. Mula kila si Joe Almanzan, kay siguro kilala mo naman 'yun. Oh, naka-international din siya. Oh, nag-world record pa 'yon. At sabi ko, nako. Etas ngayon, ito nga si Keisha, naka-Asian record din. So, talagang target namin naman world championship. Susunod na laro. So, kaya yung plano ko talaga sa mga grassroots ko lahat sila makarating diyan sa international competition, powerlifting or weightlifting.
1: Anong na
0: Panayam ng Sports Radio 918, kina Keisha Naral, our young Asian powerlifting champion, at kay Coach Cirilo Dayao. So, weightlifting and powerlifting, distinct strength sports. Ano? Sa weightlifting kasi yung pinaka-focus nito, yung explosiveness nung bumubuhat. Diba? Kasi yung binubuhat nila, galing sa ground, itinataas above their head. So, kailangan may explosiveness dyan. At bukod dyan, tinitingnan din ng mga judges yung technique nung atleta. Minsan, kahit na nabuhat mo naman ng okay, ay itaas mo above your head, pero yung technique mo mali, napafoul pa rin eh. Sa powerlifting naman, ang tinetest dito, yung talagang raw strength. Based dun kasi yung binubuhat mo. Back squat, bench press, tsaka deadlift. So, yun yung difference between weightlifting at tsaka powerlifting. But just the same, yung mga atleta ng Pilipinas na nagko-compete in both sports, talagang pinaghahandaang maigi yung kanilang competition kasi hindi biro. Hindi biro yung kanilang mga pinagdadaanan in training at syempre pagdating sa kanilang mga competitions. So, congratulations, Keisha Naral, kay Coach Cirilo Dayao at dun sa mga nanalo ng medalya for the Philippines sa Asian Sub-Junior and Junior Classic and Equipped Powerlifting Championships. Isa't kalahating minuto bago mag-alas 6 ng gabi. That's it for postgame this Wednesday. Tomorrow ulit, alas 5. Basta, pasado alas 5. post-game dito sa Sports Radio 918. And bago tayo magpaalam ng for today, mag-hello lang tayo sa our good friend Mr. Paul Perez. At kay Engineer Carlo Borja. Magandang hapon mga ERAP. Mag-ingat sa biyahe. Up next is Sports 918 kasama si Ria Arevalo until 8 in the evening. Hanggang bukas mo muli, I'm John Magol. Good evening sa inyong lahat.
5: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
6: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
5: Self-protection.
6: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
5: Seek early consultation.
6: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
5: Support fogging and spraying.
6: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
5: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
7: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
8: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
8: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: Headlines ngayon.
0: Philippine Standard Time, and it's now 6:02 in the evening. The Philippine Nuclear Research Institute, or PNRI, has found a plant in Tagaloan, Misamis Oriental, allegedly manufacturing substandard steel that tested positive for radiation. Maria Teresa Salabit, PNRI Radiation Safeguard and Security Specialist, said there are some areas in the site that had some elevated radioactivity. Despite this, Salabit assured the public that the radioactive material that is present in the site has already been contained. Authorities also discovered that despite the severe radiation hazards, the rescued Filipino plant workers were not provided with any personal protective equipment. The Bangsamoro Darul Ifta has announced that the blessed month of Dhulhijjah has begun on May 18 with the observance of Eid al-Adha said on May 27. The Islamic Authority in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao added that the day of Arafah will be observed on May 26. The Darul Ifta called on the Muslim community to maximize the sacred season through worship and good deeds. During the three-day celebrations, Muslim families gather together to honor Prophet Ibrahim's devotion to Allah with gifts and feasting. Meanwhile, in news overseas, Russia began its three-day nuclear drills that will include the launch of ballistic and cruise missiles. The Defense Ministry said this will involve 64,000 people and 7,800 pieces of military equipment in preparation and use of nuclear forces in the event of aggression. Russian rocket forces, the Northern and Pacific Fleets, long-range aviation and units from the Leningrad and Central Military regions will take part. Over 200 missile launchers, 140 aircraft, 73 surface ships, and 13 submarines, including 8 strategic nuclear submarines, will be involved. That is our top of the hour news. It is now 6:04 in the evening.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
10: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
12: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
13: Mahal ang gamot.
12: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
14: Mr. President, pwede pa yakap?
12: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
15: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
16: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
12: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
16: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Sports 918, always ready, always 100% analysis and updates you will never miss out. Sports 918, from preparations to competitions, ng bawat team, ng bawat athlete, ng bawat sporting event. Kanilang strengths and assets. Pag-uusapan yan. Kasama si Ria Arevalo. Let's go team. Sports 918.
13: 10 minuto makalipas po ang ika-anim ng gabi. Magandang-magandang Miyerkules ng gabi, Pilipinas. Ito po ang ating programang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo. Makakasama niyo po sa ating paghatid ng mga balita, developments sa larangan ng palakasan. Ngayong araw po ng Miyerkules, May 20, 2026. Ayan, hanggang alas 8 po tayo ng gabi magkakasama-sama sa ating pagtalakay sa mga pinakahuling developments sa mundo ng sports. Ongoing na ang una nating semifinal match para po sa doubleheader ng PBA Commissioner's Cup. Ngayong gabi, nagsimula sa Inari Center sa Antipolo ang ating semifinals. So, nagtagpo ang sister teams na TNT and Meralco. Nakagalit-galit muna ang mga miyembro ng TNT and Meralco para po dito sa kanilang pagharap sa semifinals ng PBA Season 50 Commissioner's Cup. So, nasa halftime break yung labanan and mabilisang update para po sa ating mga taga-subaybay, nasa halftime break ang laban ng TNT and Meralco with the Tropang 5G leading Meralco Bolts 53-49. So 4-point lead ang hawak ng TNT Tropang 5G na kalamangan dito po sa kanilang game 1 ng semifinals. So more on that mamaya sa pag-uusad ng ating programa. Syempre pag-usapan din natin yung labanan ng Barangay Ginebra at saka ng Rain or Shine, El Lasso Painters. So, yan po yung mga semi-finalists natin para sa PBA Commissioner's Cup. And ngayong araw na ito, inanunsyo na rin po ng Samahang Basketball ng Pilipinas kung sino ang magiging head coach ng ating Gilas Pilipinas Women. So, inaantabayanan natin, foreign coach daw. At yun nga, Canadian Basketball Coach Burke B.T. Toes, yan ang bagong head coach ng ating pambansang koponan sa women's basketball. So, ating pong kilalanin mamaya itong si Burke Toes or Coach B.T. na na-appoint po bilang new head coach ng Gilas Pilipinas Women. And then kahapon, nagpatuloy yung pagdinig ng naturalization sa ating pong mga prospective athletes, no, for national team, si Benny Boatwright and Matthew James Ramos. So, nagkaroon po ng chance na maghain ang proposal itong ating mga senador. So, apat na mga senators yung nabigyan nga po ng pagkakataon na ipahayag yung kanilang, di ba, saloobin sa at suportahan, no, para nga po syempre sponsoran nila yung naturalization nitong sina Boatwright and Ramos. So apat na mga senador yan, mamaya atin ring talakayin yung detalye nitong nga pong naganap kahapon sa Senado. Dalawang house bill kasi yon, yung itinaas sa Senate na mga bills, no, for the naturalization itong si Benny Boatwright na target ng Gilas Pilipinas maging bahagi ng koponan, and si Matthew James Ramos na isa naman pong wrestler, syempre sa Philippine National Wrestling Team naman yung kanyang patutunguhan kapag naging formal na yung kanilang pong pagkuha ng Filipino citizenship. So, more on that later sa ating programa kung meron tayong update sa Gilas Pilipinas, national team natin sa basketball. Sa women's volleyball naman po, meron tayong development. So, sa ngayon ay mukhang naghahanda na, no, para sa nalalapit nilang torneo, itong Alas Pilipinas Women. Ngunit, kumbaga pinapangangisawa, nawala tuloy ako doon sa term, nangangasiwa muna sa ngayon ng ating national team, Alas Pilipinas Women, ang interim head coach na si Shaq De Los Santos. Kasi diba, kamakailan na pangalanan nga po si Coach Tay Bundit na head coach ng Alas Pilipinas Women, kaya lang nag-undergo pala ng ankle surgery si Coach Tay. Kaya si Shaq De Los Santos muna ang gagabay sa ating Alas Pilipinas Women. So he will be handling the team, yung Alas Pilipinas Women natin sa kanilang tournament this June 6 to 14, yung AVC Women's Cup na gaganapin po sa Candon City, Ilocos Sur. So, more on that later sa ating programa. And nakapanayam din ng ating kasamang si Dennis Ilanga, kasama pa yung iba pang mga media men, ang isa sa mga mukha ng Philippine volleyball. No, syempre si Eliza Valdez. Trailblazer yan si Eliza Valdez pagdating sa volleyball. So, alamin din natin yung saloobin ni Eliza ngayon na kabilang siyang muli sa Alas Pilipinas Women. Okay? So, yan po yung mga pag-uusapan natin, tatalakayin natin sa ating program. Of course, iba pa mga balitang sports and NBA playoffs. So, oy, ayan sinasabi natin eh. O, diba? Lumilevel din yung labanan sa Eastern Conference Finals. Kasi ang taas ng bar na sinet ng San Antonio Spurs at saka ng Oklahoma City Thunder. Aba, hindi nagpahuli ang New York Knicks at ang Cleveland Cavaliers. Umabot din ng overtime yung labanan. At what a comeback ginawa ng New York Knicks. Para nga po kunin ng Game 1 ng Eastern Conference Finals. So, sila'y hindi naagawan ng home court advantage. Kasi kahapon yung Oklahoma, home court advantage hawak nila, pero nanakawan sila ng panalo ng San Antonio Spurs. Today, muntik nang mangyari yan sa New York, pero nag-beast mode si Jalen Brunson. So mamaya po ating pag-usapan itong nangyari sa NBA playoffs. Okay, so ganda laban ha, ang ating mga aantabayanan dito sa NBA Conference Finals. So, 18 minutes after 6 p.m, simulan na natin ang ating mga balita at unahin na nga natin itong nagaganap po na semifinals ng Philippine Basketball Association Commissioner's Cup Action. 4 na teams na lang ang nalalabi para nga po sa pagtatangkang makuha itong mid-season conference title. So, nasa hardcourt na ngayon at nagsimula na ng kanilang laban ang Meralco and TNT Tropang 5G. So, sister teams, pero galit-galit muna during the best of 7 semifinals affair. No, nagsimula po kaninang alas 5 ng hapon yung labanan. Kaya by this time, nasa halftime break na yung ating match, no, yung first game natin between TNT and Meralco. So, katulad na nabanggit natin, 4-point lead hawak ng TNT Tropang 5G, 53-49. Okay, ang TNT ay ang defending champion itong PBA Commissioner's Cup, ngunit kinailangan nilang dumaan muna sa butas ng karayom para nga po makatungtong dito sa Final Four. Ibang klaseng balikwas din yung ginawa po ng Tropang 5G because they are the number 8 seed going into the quarterfinals and they beat the top seed NLEX Road Warriors twice para po makapasok dito sa Final Four. And for Meralco Bolts, so nanalo naman sila kontra Magnolia, 2 beses din yung game na yon. Para nga po maitakda itong kanilang paghaharap ng TNT Tropang 5G. Silipin natin yung stats nitong first half. So natapos po yung first quarter kanina, 28-21. So 7-point lead for TNT. And then sa second quarter, na-outscore naman ng Meralco ang TNT, 28-25, para nga po ma-trim down yung kanilang deficit to only 4 points. And dito sa first half, yung field goal shooting ng TNT mas efficient, 59.5% against the 43.9% na field goal shooting nitong Meralco. So, ang TNT, they had 37 attempts. They made 22 shots out of 37. Okay, for that 59.5% shooting. Yung Meralco Bolts naman, mas marami silang attempts, 41. Kaya lang, 18 shots lamang po yung na-convert. Kaya medyo mababa yung kanilang percentage. Okay, 43.9. 12 of 27 from the 2-point range yung Meralco. Samantalang yung TNT, made 19 out of 29 2-pointers. Sa 3-point shots, 3 points na ang naitatala ng TNT, samantala 5 naman ang Meralco Bolts. Okay, so sa iba pang mga stats natin, ito pong 4-point field goals. Meralco nakabuslo ng isang 4-point shot. Isa lang ba? Oo, isang 4-point shot courtesy of Bong Quinto. 'Yon. And then sa rebounding, slightly ahead ang TNT, 22-19. Sa offensive rebounds naman, mas marami Meralco, 7-4. Second chance points, 6-4 in favor of TNT. Sa assist, bahagyan nakakaangat ang Meralco, 13-9. Sa steals, 3 steals na ang nagagawa ng Meralco, yung TNT wala pa. Pero bumawi naman sila sa blocks. No, they had 4 blocks. Sino ba nakablock dito sa Meralco? Baka si Ball, ha? Kasi ang haba ng galamay. Oo, siya nga, 4 na blocks. Parang ano lang, Wembanyama lang ang datingan. Okay, 4 na block shots for Ball Manute Ball. And then turnovers, tabla lang, 5-all, pero mas nakarami ng puntos, points of turnovers yung TNT, 9-3. Fast break points, 4-0 in favor of Meralco. And bench points ng Meralco, mas marami yung na-contribute sa bench players naman ng TNT, 16-10. Perimeter shooting ng Meralco, mas ang 25-11 yung points sa perimeter. And points in the paint, yun lang dinodominate ng TNT yung shaded lane because of ball-ball. So, dun sa first half, so far, teka, nadagdagan na yung score natin kasi nag-start na po yung third quarter. Pero dito sa punto, so far, nakaka 22 points na itong si Ball with 7 rebounds, 6 assists, and 4 blocks. And then, katuwang niya si RR Pugoy with 15 points so far dito sa ball game. Okay, meron din 5 rebounds at isang assist. Isang assist lang. Okay, so yan po. Yung dalawang players na may double nasa double figures na. And then 8 points Jordan Heading, 5 points si Calvin Oftana. So yan yung mga top scorers sa TNT. Sa panig naman ng Meralco, ang top scorer nila so far ay ang kanilang import na si Marvin Jones with 11 points. Kaya lang ang alat ng shooting ni Jones, 4 of 12. Yung shooting niya from the field, meron na siyang 6 rebounds so far, isang assist. Yan po yung stat line nitong import ng Meralco. At siya pa lang ang nasa double figures sa scoring. 9 points si Chris Newsom, 8 si Cancino, 9 points off the bench, Bong Quinto. So, 6 points si Jason Brickman. Yun yung mga top scorers naman sa panig ng Bolts. Okay, so yan po yung pagsilip natin no, sa nagaganap ngang unang laro. Game number 1 sa semifinals between TNT and Meralco. At this point, nagsimula na po yung third quarter. Katulad na nabanggit nga natin, and ang Meralco, 7-2 run ang ginawa dito, ha? Mukhang natawagan, ano ba, china-challenge tong last play eh, na mukhang natawagan ba ng offensive foul si Ball, no? Ang buwabantay sa kanya, si Cliff Hodge. Okay, so maganda pagsisimula para sa Meralco, 7-2 start sa third quarter. So, 1-point lead na ang hawak ng Meralco, 56-55. Okay? So, yan yung first game natin. Mamaya po, 7:30 PM naman, magtatagpo ang Barangay Ginebra at Rain or Shine Elasa Painters. So, pag-usapan natin yan after a few reminders sa pagbabalik natin dito sa Sports 918.
17: This is a public service announcement.
18: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basain na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
17: This is a public service announcement.
19: A public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
20: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
21: Alam mo ba na humigit kumulang 8-10% ng mga tao ay nagigiling ng ngipin o teeth grinding habang natutulog? Ang tawag dito ay bruxism. Madalas, hindi ito napapansin ng mismong tao, kundi ng kasama sa kwarto o ng dentista na nakakakita ng epekto nito. Maaaring dulot ito ng stress, anxiety, o kahit maling alignment ng ngipin. Kapag napabayaan, pwedeng magdulot ito ng sakit sa panga, ulo at pagkasira ng ngipin. Kaya kung madalas sumakit ang panga pagising, baka senyalis na yan. Tandaan, mahalaga ang sapat na pahinga at pag-manage ng stress para maprotektahan ang iyong ngiti.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.

0: rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Sports 918. Kasama si Ria Arevalo. Let's go, team. Sports 918.
2: We have 30 minutes after 6 p.m. Nagbabalik tayo sa Sports 918. And kanina, tinalakay nga natin itong ongoing action sa pagitan po ng TNT and Meralco. So, sa ngayon ay lamang pa rin ang Meralco, 62-61. So, nakuha na nila yung advantage, no? After their solid start dito sa third quarter, 13-7 na ang scoring nila, no, sa third quarter alone. Kasi down by 4 points at the half yung Meralco. Pero ngayon po, sila na yung lamang. Because of this 13-7 run so far sa third quarter. So, 62-61 is the score. So, nasa ano pa lang naman, kalagitnaan ng third period, pero matinding labanan talaga to. Ano to, parang naglalabanan kayo sa attention ng parents nyo, no? Magkapatid kasi. Okay. Magkapatid eh. May sibling rivalry. TNT and Meralco. Sa second game naman natin, 7:30 p.m. Nakong gandang salpukan ito. Rain or Shine versus Barangay Ginebra. Oh, mamaya po yan, ha? Sa mga gusto pang humabol sa Inare Center sa Antipolo, ang salpukan ng dalawang koponan, ang Rain or Shine, ang nagtatayo ng bandila ng mga independent teams. Samantalang Barangay Ginebra, eto, mahal na mga fans nila. Talagang crowd darling dito sa PBA. Sa kaya papanig ang mga PBA fans? Kasi yung Rain or Shine, sa lahat ng mga nakausap ko na kumbaga nahingan ko ng reaction, gusto nila ang Rain or Shine na mag-champion. No? Matagal na rin kasi hindi nagkakampyon ng Rain or Shine. And well, kung meron sigurong panahon, no, eto na siguro yung tamang panahon dahil in the past, 'di ba, laging semifinals na aabot ng Rain or Shine. So unti-unti, 'di ba, nagpo-progress sila, nagkakaroon ng experience yung mga young players, and yun nga, ngayon muli silang nakatungtong sa semifinals at hindi biro yung ginawa nila, ha, na tagumpay. Well, syempre nakapagpundar sila magandang standing, no, win-loss record nung elimination round, and highlight nga niyan ay yung franchise best 7-0 start dito sa mid-season conference. And then nakamit nila ang kanilang fifth semifinal stint in the last 6 conferences, no, sa pamamagitan po ng kanilang panalo kontra San Miguel Beer, na parang kamakailan lang ay nagkampyon, 'di ba, sa All Filipino Conference. So, may import pa 'yon, ha. Oh, pero hindi umubra sa Rain or Shine dito sa quarterfinals. So, napakagandang sign nga daw nito, no, beating San Miguel Beermen. At yung game nila sa quarterfinals nung last ano ba? Kailan ba 'yon? Last weekend ba? Sa last weekend 'yon. Dikit eh, 'di ba? First 3 quarters dikit, pagdating ng fourth period, no, doon na talagang rumatsyada yung Rain or Shine. So ibig sabihin kaya nila, 'di ba, na manalo kontra mga powerhouse teams. So we will see. No, good sign nga raw yung panalo kontra SMB, pero maaga pa according to Coach Yang Giao, and they made it to the semifinals, but this is just the start for them. No, according

0: do ko siyang giyaw. Syempre, di pa naman tapos. No? It means nothing. Kung sa semifinals ka lang makakatungtong. Definitely, they would want to get into the finals and finally, di ba, maibsa ng kanilang uhaw sa kampiyonato. Dahil huli pong pagkakataon na makatungtong sila sa finals ay noong pang season 41, Commissioner's Cup. At dun yung huli nilang kampiyonato, no? A decade ago na nga, 10 taon na nakararaan. So talagang napakatagal na nun. At gusto nga po ng rain or shine, di ba, na huwag sayangin itong kanilang naging hard work, no? Yung kanilang pong magandang panimula dito sa Commissioner's Cup action. Sa kabilang banda, ang Barangay Ginebra naman ay definitely ganun din ang nais na makatungtong muli sa finals, because sa last season, kung maaalala ninyo, 'di ba? Pasok sila sa pumasok sila sa finals ng Commissioner's Cup, ngunit nabigo sila sa kamay ng TNT Tropang 5G. So, they actually made it to the finals, no? Hindi lang last season's Commissioner's Cup, pati yung Governor's Cup nung season 49, last year din yan. And then they also made it to the finals ng Governor's Cup nung season 47, pero lagi silang nauunsyami ng TNT Tropang 5G. So, huli pong nagkampiyon ng Barangay Ginebra noong pang season 47 Commissioner's Cup. So, matagal na rin. 3 seasons na ang nakararaan. Kaya gusto ng Ginebra, di ba, na muli magkaroon ng chance to end that losing spell, no, especially sa finals. So, alamin natin mamaya. Malalaman natin mamaya ang mga preparasyon na ginawa ni na Coach Tim Cohn. Of course, Barangay Ginebra will be led by their ever reliable import, Justin Brownlee. So, si Justin Brownlee po, and of course, kabisadong-kabisado na niya yung dynamics ng Ginebra eh. Kaya kahit na pwedeng magpasok ng import na matangkad, 'di ba? Dahil merong unlimited height nga sa imports for this conference, eh, pinili pa rin ng Ginebra na makatuwang si Justin Brownlee. Kasi subok na, garantisadong mahusay ang import nila kahit nga dehado sa height, no, compared dun sa other imports dito sa batch ngayon ng PBA Commissioner's Cup action. Sa rain or shine naman, yung young and athletic team ni Coach Yeng Giao masusubukan. And pangungunahan sila ng kanilang burly import na si Jaylet Johnson. So mukhang maganda rin ang chemistry nitong si Johnson sa kanyang mga teammates. At napapanood ko kasi yung mga ano, yung mga reels or vlog ni Santillan. No, mukhang chill sila sa rain or shine, pero nakikita naman natin pagdating sa game, talagang very serious sila. At nag-work, di ba, effective yung kanilang hapong preparation. So, parang merong balance, eh, di ba? Yung seryoso sa game, yung kanilang, kumbaga, focus, pero marunong din silang maging loose. No? Eh, kailangan din yun minsan, no, sa isang atleta. So, anyway, matitingnan nga natin, malalaman natin mamaya kung anong team ang at least, no, for game number 1 mananaig. Although yung game 1 will sometimes dictate how will the series go. Syempre, 'di ba? Magandang makabuena manong panalo ka na, pero we'll see. No, ang rain or shine is number, actually dun sa standings, 'di ba, after the elimination round. Nagkatalo lang sa ano eh, sa pare-pareho sila eh, pare-pareho sila ng record, 'di ba, sa standings. They ended the elimination round with 10 wins and 3 losses. Teka lang. Nadagdagan na ba to? Sinama na sa website yung panalo sa quarterfinals. Ano lang? Tama ba? 10-2. Dapat 10-2. 10-2. No, pare-pareho 'yan yung NLEX, yung Barangay Ginebra, Rain or Shine. So although napunta lang sa number 3 yung Rain or Shine, pero pareho lang silang 10-2 win-loss record ng Barangay Ginebra at the end of the elimination round. So, tingnan ko lang yung sa kanilang yung sa kanilang head-to-head, no? Sa naging pagharap ng Rain or Shine at saka ng Barangay Ginebra, nanalo ang Ginebra. Ito ba yung second, pang ilang talo nila to? Parang ito yata yung una o pangalawang talo. Dalawa lang naman yung talo na Rain or Shine. Anyway, 114-90 yung naging panalo ng Ginebra dun sa ball game na yon. No, tinalo nila yung Elasa Painters. So, malaki-laki yung naging winning margin ng Ginebra kontra Rain or Shine sa kanilang naging pag-aharap noong May 3. So, sa Araneta Coliseum yon, araw ng Linggo, kung saan si Justin Brownlee kumamada ng 40 points. Para palang Wembanyama eh. No? 40 points, 8 rebounds, and 5 assists dun sa game na yon. Si Jalen Johnson, yung import naman na Rain or Shine, double-double effort, 16 points, 15 rebounds, 6 assists. Pero yun nga, denominate ng Barangay Ginebra, yung kanilang only meeting dito sa elimination round ng Rain or Shine. Kaya kahit pare-pareho silang 10-2 at the end of the elimination round, kaya mas mataas yung seeding na nakuha ng Ginebra. Nag number 3 lang yung Rain or Shine that time. Okay, so kung magiging senyales ba itong, well, siguro hindi kasi tagal na rin, May 3 eh. Although same month naman ngayon, no? Pero definitely paghahandaan ni na Coach Yeng Giao yung kanilang laban against Ginebra, no? Kung ano ba yung mga mistakes nila nung time na yon, nung elimination round, kung bakit sila na gulantang nitong Gene Kings that time. Okay? So, atin pong matutunghayan yan, second game, mamayang 7:30 p.m. Unless na overtime tong first game. Kasi, nung Sunday, di ba, nag-overtime yung first game ng Meralco at Magnolia sa, ay di pala Sunday, nung Saturday yon. So, nag-overtime yung game, kaya ginabi na yung main match. So, anyway, yan po yung ating aantabayanan sa pagbubukas ng semifinal series nitong PBA Commissioner's Cup. Okay, so after today's action, ang susunod na game po ay sa Biyernes. So, definitely sa Friday, ang venue ay sa SM Mall of Asia Arena. So, sa Friday, SM Mall of Asia Arena. Sunday, also SM Mall of Asia Arena. Nagpapalit lang naman sila ng schedule eh. So, sa time ha. Pero yung sa venue, yung games 2 and 3 sa MOA Arena, game 4 ng semis will be at the Araneta Coliseum. Kung kinakailangan ng game 5 sa May 29, Friday, Araneta Coliseum din yung venue. Kung aabot ng game 6, either of the semifinal series, nakatakdayan sa May 31, Sunday, Inares Center sa Antipolo. At kung aabot ng Game 7 ang mga semi-series natin, nakaschedule yan sa June 3, araw ng Miyerkules, sa Araneta Coliseum. Okay? So, yan po yung PBA semi-final series. Good luck sa mga teams. Okay? So, bago tayo mag-break, update lang tayo. 68-67 ang score. So, na-regain ng TNT rito yung lead. 1-point lead. No, with under 2 minutes remaining sa third quarter, 68-67 ang score natin in favor of TNT. So, mag-a-update pa tayo ng ongoing Game 1 ng semis dito sa PBA sa ating pag-usad ngayon sa programa. So, we'll just take a break. Magbabalik pa tayo sa Sports 918.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas nang bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa! #panatag ang may alam.

0: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
1: Sports 918.
2: Kasama si Ria Arevalo.
1: Let's go, team!
2: Sports 918.
3: 14 minutes to go before 7 PM. Nagbabalik tayo dito sa Sports 918. Kanina po ay inanunsyo na ng Samahang Basketball ng Pilipinas kung sino ang bagong head coach ng ating Gilas Pilipinas Women. So, isang decorated Canadian coach na nakabase sa Japan. So, naging coach din po ito ng mga Japanese women's team sa Women's Japan B-League. Itong bagong mentor ng ating national squad na si Burke B.T. Toes. So, siya po ang napili ng Samahang Basketball ng Pilipinas after their search. He was hired after months of searching across continents. Pambihira, across continents. With more than a dozen applicants. At ang kanilang hirang ay itong si Burke B.T. Toes. So, ang 60-year-old Japan-based mentor ang pumalit nga po kay Coach Patrick Aquino na nag-handle ng Gilas Pilipinas Women for 12 years. So, si Coach Pat Aquino ngayon ay head coach po ng Blackwater Bossing. Okay, ito namang si Coach Toes recently finished his stint as head coach ng Fujitsu Red Wave sa Japan Women's Professional League. So, he won 2 straight championships ng 2024 and 2025. And he led Fujitsu to the All Japan Championship during those years. So, multi-titled coach itong si B.T. Toes. And una po siya nagtrabaho bilang assistant coach from 2014 to 2016 before taking over as head coach since 2018. Tapos hanggang 2025. Dun nga sa Red Wave or Fujitsu Red Wave. So they captured the Empress Cup crown ng Japan Women's Basketball Professional League noong 2024 to 2025 season. And after completing the championship double, nag-part ways na sila ng koponan. So, ang dahilan niya is to change, there's a need to change the scenery. So, talaga magbabago scenery niya dahil from Japan, dito na siya sa Pilipinas. Ayan. So siguro naghahanap rin ng ng bagong challenge. No, itong si Coach B.T. Burke, Coach Burke B.T. Toes. Okay? So meron din siyang anak na professional basketball player sa Japan B-League. Kung kilala niyo si Kai Toes na dati rin pong naglaro with Akatsuki 5, no? I think he played sa youth team ng Akatsuki 5. Ngayon, naglalaro na sa Japan B-League. Okay? So, yan ang bagong head coach ng Gilas Pilipinas Women. And, diba, nabanggit nga ni SBP Executive Director Erica D. na ang isa sa mga reasons din nila, no, sa pagkuha ng foreign coach is magkakaroon daw ito ng neutrality in selecting players for the pool. So, ibig sabihin ba, back to scratch, magkakaroon uli ng tryouts for the national team natin sa Filipina, sa Gilas Pilipinas Women. So, anyway, abangan natin yung anunsyo ng SBP. Kasi, according to Miss Erica D, sabi nga niya sa mga panayam nung mga nakaraan linggo, no, main reason you get foreign coaches is because of the neutrality it brings across the different local clubs in the country. So medyo nahirapan tayo minsan pag Pilipino yung coach kasi grupo-grupo tapos naiintriga sa selection ng players. So at least naalis daw yon pag foreign yung coach foreigner yung coach ng team. Okay? And hopefully, no, sa wisdom ni Coach Toast, eh, mapili niya yung karapat-dapat para sa ating pambansang koponan. Especially this September, no, tayo po ay sasalang sa aksyon para sa Asian Games. So, yung last stint ng Giles Pilipinas Women, pumasok tayo sa quarterfinals sa women's basketball ha, ng Asian Games. Tapos, alam naman natin, yung track record ni Coach Pat Aquino, diba, kagagaling lang nila recently sa qualifiers for the FIBA Women's Basketball World Cup, kung saan nanalo tayo kontra Colombia. So, meron tayong isang panalo doon. First time natin manalo sa isang South American team. Okay? So, prior to that, syempre, yung stint natin, diba, sa FIBA Women's Asia Cup, and nananatili po tayong nasa level A or sa elite level ng competition sa FIBA Women's Asia Cup. At, matindi rin ito dahil ang Pilipinas po ang magsisilbing host ng susunod na Women's Asia Cup. So, nakaset na yan next year. Next year po, no, yung FIBA Women's Asia Cup, we will be the host. So, dapat diba, hindi lang attendance ang gagawin natin doon. Kailangan manalo tayo, no? Lalo na tayo po yung host. So, and yun naman yung expectation ng Samahang Basketball ng Pilipinas, no? Na with the guidance ng isang foreign coach, Giles Pilipinas will deliver a strong performance dun sa FIBA Women's Asia Cup. Remember, lagi tayong pang-anim, no? Dun sa FIBA Women's Asia Cup, no? Pang-sixth place tayo. At yun nga rin yung dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng spot para dun sa qualifier for the FIBA Women's World Cup. Dahil nagpang-anim na pwesto tayo sa nakaraang FIBA Women's Asia Cup. So, good luck sa ating Giles Pilipinas Women. Hindi ko lang sure kung yung mga nabanggit ni Coach Pat Aquino na mga susunod nilang tournaments, yung target nila na lahukan ng mga tournaments, eh yun din yung magiging susunod na mga torneyong kung saan magpa-participate yung ating Giles Pilipinas Women with now their new head coach. No, kasi nabanggit nung huli nating interview kay Coach Pat Aquino na imbitahan sila sa ano eh sa Women's Korean Basketball League. So, they were invited there. Tapos plano rin dapat nila mag-Jones Cup sa next month na yon. So, hindi lang natin alam kung yun din yung mga susunod na tournaments na lalahukan ng ating team with their Canadian basketball head coach, Burke B.T. Toast. So, abangan natin yung development, no, para sa ating national squad. Kasi, kaya ako naman naisip, magkakaroon ba uli ng tryouts, no, or baka yung holdovers, may mga ganon from the previous national team roster natin. So, I think naman siguro merong holdovers kasi sayang naman din yung effort ng pag-recruit ng mga players natin na ginawa ng previous coaching staff. And yung ano kasi, yung under 18 team, nagkaroon pa sila ng tryouts. No, with the newly appointed head coach ng Giles under 18 women's team natin, si Coach Sandy Arespacochaga. So last month, nagkaroon sila ng tryouts and they are preparing for the Sayaba qualifiers. No, next month po yan, first week of June sa Bacolod City. Okay, may mga pagbabago sa women's basketball ano natin program, no? Aside from Coach Sandy Arespacochaga na bagong head coach ng Giles Pilipinas Youth Women, ang nangangasiwa ngayon sa women's basketball program ay si Bacon Austria. So, siya na po yung nag-handle dun sa women's basketball program na sa ilalim ng Samahang Basketball ng Pilipinas. Okay? So, yan po yung mga update pa natin, no? For our Giles Pilipinas Women. And bilang panghuli, Giles Pilipinas pa rin to, Benny Boatwright, kasama niya ang isa pang naturalization prospect natin sa larangan naman ng wrestling, si Matthew James Ramos, ay kahapon po muling nasa Senado, no, itong si Boatwright kasama nga si Mr. Sander Gubat. Okay, isa po sa mga officials natin sa Samahan Basketball ng Pilipinas, as represented naman ni Wrestling Association of the Philippines President Alvin Aguilar, si Matthew James Ramos, dun sa naging hearing kagabi. Ah, hearing nga ba yun? Hindi, actually ano lang, parang inanunsyo nga ng sponsorship, no, nung bill para mabigyan ng naturalization o para ma-naturalize itong mga players na sina Boatwright at Ramos. So naganap po yan sa Senado kahapon. So yung naturalization nitong sina Boatwright and Ramos ay na co-sponsored po ng mga senador natin. Apat na senador, si Senator Kiko Pangilinan, Jinggoy Estrada, Pia Cayetano, and Bongo. Okay, so yung apat pong senador natin ay nagpahayag ng kanilang saloobin sa plenary. So they announced their support dito sa House Bill 6639 na tataguyod nga ng naturalization ni Boatwright, and yung House Bill 6644 na nagtataguyod naman ng naturalization nitong si Ramos. So ngayon po aaralan ng ating mga senador yung measure kung aaprobahan ba nila yung naturalization. Okay. O hindi. Huwag naman sanang hindi. O sana aaprobahan nila. Kasi nakikita naman natin yung eagerness at saka yung kumbaga, pagnanais nga nitong sina Boatwright at ni Ramos na, di ba, iwawaksi nila yung kanilang previous citizenship. American citizen sila, pero mas pipiliin nila maging Pilipino. Parang, di ba, in the future, sila po'y makasama sa ating mga national squad sa basketball at saka wrestling. So, inaasa or umaasa yung ating mga atleta na ito na mabigay na sa kanila yung Filipino citizenship nila in time for the 2026 Asian Games sa Japan. So, this September na po yun. And si Boatwright, syempre, Gilas Pilipinas ang target niya. No, and si Ramos naman maging bahagi ng ating Philippine National Wrestling Team. Okay? So, yun po yung ating aabangan. At saka, nagkaroon din ng speech si Senator Miguel Zubiri, kasi nga na pag-alaman niya na si Ramos, no, si Matthew James Ramos, anak ng isang Pilipino, kasi tatay talaga ni Ramos, Pilipino na kumbaga doon na nag-settle down sa ano, sa US. So, baka ngayon, hinihiling ni Senator Mig Zubiri na baka merong sana, no, in the future, no, baka merong pwedeng adjustment or amendment, tama ba yung term ko, dun sa rule na kapag, di ba, kapag ganun, meron naman talaga Filipino lineage or blood, baka naman mas madali yung, ano, yung process para maging dual citizen, 'di ba? Pwede 'yan, eh, dual citizenship, kasi nga may dugong Pilipino naman talaga si Matthew James Ramos. So, para hindi na rin mahirapan, no, yung iba pang mga magnanais ng ganung o mapupunta o masasailalim sa ganung sitwasyon katulad niya na American citizen, tapos gustong maging Filipino citizen. Okay, so 'yun lang nabanggit kanina 'yon sa naging pagdinig nga ng Senado. Okay? So, yan po, mga update natin sa ating mga national teams sa basketball. Okay, 7 p.m. It's exactly 7 p.m. na po, and magbabalik tayo for more sports updates sa second hour ng ating programang Sports 918.
4: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
5: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino, and the transformation of our economy, of governance, of society.
4: hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
5: Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
4: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
5: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
4: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
5: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
4: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili,
4: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin,
4: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
6: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
0: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
9: Headlines. Ngayon.
10: Philippine Standard Time, 3 minutes after 7 PM. Magandang gabi, Pilipinas. This is your Sports Radio Hourly News for this period. Ako po si Aaron Bayato. The Department of Justice says it has identified the culprit in the May 13 shooting in the Senate building. However, Justice Secretary Frederick Vida will not name the perpetrator just yet so as not to preempt the ongoing investigation. At the press briefing, Secretary Vida said they have determined who might have given the order to Acting Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca to fire the first warning shots. Both the Philippine National Police and the National Bureau of Investigation have submitted their findings to the Department of Justice panel of prosecutors. We go to BARM. The Philippine National Police will deploy 900 police personnel to serve in the first parliamentary elections in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao if teachers are unable to serve. COMELEC Chairperson George Garcia said such preparations were made to avoid what happened in 2022 after no teachers served in Cotabato City. Garcia said the standby PNP personnel will be trained and issued election officer certification in case some teachers are unable to serve on election day. The BARM parliamentary elections is scheduled for September 14, 2026. There are 16 political parties and 23 sectoral organizations accredited to file their candidacies for the upcoming BARM elections. We go to news abroad. Taiwan's opposition lawmakers failed to impeach President Lai Ching-te after the number of votes in favor of the motion fell well short of the minimum required. Lai and his Democratic Progressive Party have been locked in a bitter conflict with the two opposition parties that controlled the parliament since he took office in May 2024. Lawmakers from the Kuomintang and Taiwan People's Party launched an impeachment proceedings after Lai and his premier refused to sign off on a revenue-sharing bill passed by parliament. Both sides have accused each other of violating the Democratic Island's constitution. We now go to sports news recap of today's Major League Baseball ballgames. The Atlanta Braves outclassed the Miami Marlins 8-4. The Cleveland Guardians tamed the Detroit Tigers 4-3. The Tampa Bay Rays outran the Baltimore Orioles 4-1. The Washington Nationals prevailed over the New York Mets 9-6. The New York Yankees clipped the Toronto Blue Jays 5-4. The Cincinnati Reds defeated the Philadelphia Phillies 4-1. The Houston Astros beat the Minnesota Twins 2-1. The Milwaukee Brewers took a 5-2 win over the Chicago Cubs. It was the Chicago White Sox over the Seattle Mariners 2-1. The Boston Red Sox pounced on the Kansas City Royals 7-1. The St. Louis Cardinals defeated the Pittsburgh Pirates 9-6. The Athletics outpointed the Los Angeles Angels 14-6. The reigning World Series champions Los Angeles Dodgers eclipsed the San Diego Padres 5-4. The Arizona Diamondbacks added a 5-3 win over the San Francisco Giants. And the Texas Rangers crushed the Colorado Rockies 10-0. Philippine Standard Time is 5 minutes after 7 PM. You can catch more sports stories and updates on facebook.com/DZSR Sports Radio 918, twitter.com/Sports Radio 918, and download the PBS Receiver app. Get it on Google Play Store for Android and an App Store for iOS. Maraming salamat po. Aaron Bayato, Sports Radio 918.
6: This is a public service announcement.
4: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
6: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
12: Mahal ang gamot.
11: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
13: Mr. President, pwede pa yakap.
11: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
14: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
15: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
11: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
15: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
16: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
17: Sports 918,
18: kasama si Ria Arevalo.
17: Let's go team!
18: Sports 918.
3: 10 minuto makalipas po ang alas 7 ng gabi. Nagbabalik tayo sa Sports 918. Muli, ako po si Ria Arevalo. Nasa second hour na tayo ng ating pagtatanghal ngayong araw po ng Miyerkules, May 20, 2026. Magandang gabi kay Edwin Allen Marikit, ang ating listener and friend. No, sa ano to, Tagalaguna tong si Edwin eh. Magandang gabi sa iyo. Aba, nakikinig pala siya habang nagtatrabaho. Oh, nakikinig sa atin. Maraming salamat. Good evening din kay Quincy. Baka nandyan lang sa tabi-tabi si Quincy. Kulig natin dito sa PBS. So good evening po sa inyong lahat, mga nakikinig sa atin sa 918 kHz sa AM band. And yung mga nakatutok din sa PBS receiver app, pwede po kayo mag-download sa inyong mga cellphones and gadgets ng PBS receiver app para pwede nyo kami mapakinggan anytime, anywhere. Of course, kapag meron kayo internet connection. At saka, hindi lang po ang sports radio, pati yung iba pa mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. Okay? And sa Facebook natin, please follow and like our social media accounts sa Facebook po at facebook.com/DZSRSportsRadio918. At sa X, meron din tayong X account, hanapin niyo lang Sports Radio 918. Okay, 12 minutes after 7 p.m. Nako, lumayo na yung TNT dito ah. 94.89, manageable. 94.89, pero ang tanong, may oras pa ba para mamanage yan ng Meralco? Kasi TNT po ang lamang ng 5 puntos. Nako, meron na lang tayong 25.4 seconds remaining dito sa fourth quarter. So, 2-possession ball game pa yan. Pero, tingnan natin, 5 points lang eh. Kayang-kaya, isang 4-point shot mo lang dyan. Oh. Tapos, anyway, bahala na kayo dyan, TNT at Meralco. Yan po yung score natin. No? 25.4 seconds remaining. 5-point lead, hawak ng TNT Tropang 5G. Okay, so medyo merong... Teka, nawala kasi live scoring ko dito. Ayun, 94.89 ang score. So, 5-point lead for TNT Tropang 5G na buhay ang kanilang title retention bid dito sa PBA Commissioner's Cup. Okay, mamaya mag-update tayo dito sa magiging resulta po ng aksyon sa unang laro natin sa PBA, 7:30 p.m. Yung main game naman natin. Game 1 din ng semis between Rain or Shine and Barangay Ginebra. So, mamaya po yan. Mag-update din tayo during our program. So, dumako naman tayo ngayon sa developments naman po sa ating Alas Pilipinas Women. Yung ating Women's National Volleyball Team naman po. Sa ngayon, ang nangangasiwa sa ensayo ng ating Alas Pilipinas Women ay si Coach Shaq De Los Santos. So, siya po ang interim head coach ng ating Alas Pilipinas Women. So, pinalitan niya muna si Coach Tay Bundit kasi nagre-recover pa mula sa ankle surgery si Coach Tay. Kaya naman si Coach Shaq ang makakasama ng ating pambansang koponan sa kanilang paglahok sa AVC Women's Cup sa June 6 hanggang 14 po yan sa Candon City, Ilocos Sur. So, itong current USC Golden Tigresses and former Signal mentor ay huli pong nagsilbi bilang national team head coach noong 2021. So, from 2018 kasi to 2021, naging head coach nga po ng ating national squad. Si Coach Shaq De Los Santos, when he led the Philippines to the 2018 Asian Games and 2019 Southeast Asian Games. So, ang Alas Pilipinas Women, nagsimula na po ng kanilang training. So, nandyan si Eliza Valdez, ang veteran na player natin, leading the Nationals with other pro players like si Natricia Tubu ng Farm Fresh at si Cez Molina. So, sila po ay nag-start na ng kanilang preparation for the AVC Women's Cup ang mga college players na sina Tin Ubaldo, Clarice Loresco, and Jazz Ellarina ng Far Eastern University. So kasama rin po sa national team natin si Loris Tudaw ng Adamson, Nina Itang ng University of the Philippines, and Natalie Estrelier and Lara May Silva ng Letran ay dumadalo na rin po sa ensayo. Mga ano to ha, mga college players, no? Ang mga nabanggit lang na PVL players dito, si Eliza Valdez, Tricia Tubu, and Cez Molina. So, si Eliza Valdez, talagang naipahayag niya na walang sawa siyang, kumbaga, didinig sa tawag ng ating pambansang koponan. So, kanina po, merong event, no, ang Creamline. Okay, so at dumalo ang ating kasamang si Dennis Silanga. So alamin din natin na kapanayan po kasi ng ano ng members of the media. Teka lang, ano ba to? Bakit ganito to keyboard natin? Members of the media nakapanayam ng mga kasama natin sa media si Eliza Valdez. No, during their ano kasi nagkaroon po sila ng Thanksgiving event this morning. So share lang namin sa inyo yung ilang detalye, no. Yung PVL All Filipino Conference Champions na Creamline Cool Smashers, kung saan kabilang dyan si Eliza Valdez, yung Chocomucho Flying Titans, and ang kampiyon sa Spiker Surf na Criss Cross King Crunchers ay nagkaroon po ng Thanksgiving and Media Conference. No, sponsored ng kanilang mga backers, no, yung Alliance and Rebisco. So this morning naganap yan, kaya nagkaroon ng chance ang ating mga kapatid sa media na malaman ang reaksyon nito nga pong si Eliza Valdez. So after showing up, no, this is first practice ng ating Alas Pilipinas women kahapon. So kahapon yung first practice, today yung Thanksgiving. So, at least ito po, ibabahagi namin sa inyo yung naging interview kay Eliza Valdez. No, magkaroon lang tayo ng idea kung kamusta ba ang dynamics ngayon ng national team natin in preparation for their AVC Women's Volleyball Nations Cup participation.
8: Ali, how are you after the PBL Championship again?
12: We're good. Actually, kakabalik lang din ng Creamline practice and everyone's recharged and recovered from siguro all the dramas and siguro sobrang hard din ng conference namin. So, napakasayang pumalik sa practice knowing na we've achieved something last conference.
19: Tapos, first day yesterday with the national team, how was it?
12: Okay, ito lang po ang siguro statement ko for the national team. I hope you guys understand. I will never get tired of representing the country. And hopefully, makatulong po tayo in our own little ways. And yung mga details and every other things po, pasensya na po, wala rin po ako masyadong alam. But definitely, once we all have the answers, we will all let you know. And sana po maintindihan nyo din. So maraming
19: salamat. When was the last time you played for the national team?
12: The last time I played for the country, 2023
8: ata po si Cambodia.
12: So, yeah.
8: Your reaction lang, Eliza, ng mga puro college players halos yung nandun sa unang batch?
12: Nako, napakasaya siguro. For me, napakasaya to be surrounded by young, talented girls and hopefully dumami pa rin and sana talaga magtulong-tulongan din tayo para and support these girls kasi sobra din yung pasasalamat natin. And they deserve to be here as well.
19: Maybe it'll serve as an inspiration for you.
12: Sana po maging inspiration to. Pero yun lang po muna masasabi ko sa national team. Pasensya na po. And sana maintindihan nyo din po. So next time ulit, pag nakita-kita ulit tayo, sana mas madami na din po akong alam para mas madami po akong masagot at masabi sa inyo.
20: Isa lang, yung sa youth volleyball camp nga pala, what's the latest nga pala? Ano yung mga abangan natin?
12: So hopefully, magkaroon po ako ng AVYVC camp later of this year para sa ating mga kabataan din. So, I'll update you guys on it.
19: Okay, PBL question.
1: naging 10 na lang yung people. So, how does this affect yung line in your campaign?
12: Honestly, I think if there's one thing na nakakasad, ayaw din naman natin kumukonti din yung team sa PVL. Siguro mas we want to welcome other teams pa rin talaga and other clubs na gustong sumali. Pero I think if there's the con naman and pros and cons, isa na din talaga yung mas tumitindi na din talaga yung laban, mas beef na lahat ng mga teams. So talagang kailangan namin maghanda as a team para ma-defend din yung title.
21: Just na lang, sa draft na lang.
12: Sa draft?
21: Draft, anong position yung ano, napag-iisipan nyo naman?
12: Sa draft, itatanong natin kay Coach Sherwin. Pero kung sino man mapupunta sa amin sa Creamline Pools Masters, very, very, very welcome siya sa team.
19: Sa Spikers turf naman, are there any new developments on the Spikers turf this coming forthcoming conference dating in September?
12: Wala pa pong other details, but once we have all the details, we will let you know then. Pero hopefully, katulad din tayo ng siguro magkaroon din tayo ng reinforced. Hopefully, yun din talaga yung wish natin. But hopefully, hopefully, hopefully, hopefully po. But now, wala pa pong further na mga iba pang details doon.
19: How would you grade your health ko? Yung 100, pinakamataas 100, yung personal...
12: Thank you, Alliance, 101. 100 po.
22: About you sa Alliance, does it give you, kasi yun nga, we know na ang daming nawawala
12: dun.
22: On both leagues. Anong, what does it say about, you know, having this as a partner? I guess it's not add to your...
12: Longevity as a league. I would say we're very, very grateful for all the sponsors, Alliance, Hello Money, and all our other sponsors. Kasi it makes our team more stable, more flexible also to do other things, and talagang na-inspire kami, na-motivate kami to do better kasi may mga sumusuporta sa amin ganito. So sana mas dumami pa yung support.
22: Yes. Is that something you think other teams should explore?
12: I think other teams, I would say yes. Kasi I think at the end of the day, team should be, it's something to be, I'd say, teams right now with all the players. Iba na din yung market value ng mga club teams eh. So I think it's something na eventually mag-open up din yung mga doors to and opportunities to other club teams. So sana po support natin sa Creamline muna. Yes, sa lahat po ng teams, sa PVL and sa lahat, Spikers Turf and sa national team and sa lahat po ng mga teams natin. So thank you po. Thank you, kumain na kayo.
23: Sports 918
24: kasama si Ria Arevalo.
23: Let's go team.
24: Sports 918.
3: Ayan, kumain na kayo. Ang dami niyo mga tanong. Talaga tong media. Anyway, wala pa masabi na mas detalyadong, 'di ba? Kumbaga, wala pa masyadong details. Ayun, si Eliza Valdez sa national team natin. But definitely nag-start na po sila ng ensayo. And 'yun nga karamihan mga collegiate players 'yung dumalo. Okay, and ang talagang na confirm niya lang is walang sawa siyang maglilingkod sa ating pambansang koponan. So, kaya naman mahal na mahal ng volleyball fans si Eliza Valdez. Napaka down to earth and hindi nagbabago. 'Di ba si Eliza? So, ayan po. And hoping tayo no na mas maging maayos yung sitwasyon nga nila. Kasi syempre gusto natin na yung strides na nagawa ng Alas Pilipinas women and men nung mga nakaraang 'di ba taon, unti-unti na yung maangat na wag naman masayang. Okay, so hoping tayo na 'di ba? Tumamasa pa ng success ang ating men's and women's volleyball teams. Okay? 24 minutes after 7 p.m. and natapos na po yung labanan ng Meralco at ng TNT Tropang 5G. So, sa unang laro natin to, game 1 ng semifinals ng PBA Commissioner's Cup. So, panalo ang TNT kontra Meralco. So, apparently, yung score na nabanggit natin kanina, 94-89, yun na rin yung naging final score. So, hindi na sila nakabuslo pa dun sa huling ilang minutes, parang 25.2 seconds, diba yung nabanggit ko kanina, remaining nung na-i-announce nga natin, 94-89, 5-point lead for TNT. And yun na po, yun naging final score din. So, TNT gets game 1 ng semifinals dito sa PBA Commissioner's Cup. So, 1-0 for the defending champions. Okay, so maya-maya po, magsisimula naman yung second game between Rain or Shine and Barangay Ginebra.
0: Sports 918 sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
3: Samantala, national team pa rin tayo. Ang isa po sa ating mga national track and field athletes, si Leonard Grospe, kahapon ay lumahok siya sa first Asian Jumps Championships sa Chongqing, China. And he finished 6th overall sa high jump. So, ito yung ating Asian Beach Games gold medalist, si Leonard Grospe. So, kahapon po, pumang-anim na pwesto siya sa high jump with a clearance of 2.10 meters. So, ang nanalo dito sa high jump ay ang 2020 Olympic gold medalist na si Mustas Eza Barshim na nag-rehistro ng 2.23 meter effort. Wow, gandang exposure to para kay Grospe. Pero uwi niyo, nakakalaban niya. Olympic gold medalist na si Mustas Eza Barshim. So, with this finish, pareho silang 6th place no ni Elijah Cole. Si Cole naman po ay lumahok sa men's pole vault. So, 6th place finish yung naitalangan ng dalawa na ating mga pambato dito sa first Asian Jumps Championships. So, after this stint, ituturo naman po ni Grospe yung kanyang focus sa susunod niyang event, which is the ICTSI Philippine Athletics Championships. So, sa buwan po ng Hunyo. Malapit na rin yan. June 10 to 14 sa New Clark City sa Capas, Tarlac. Okay, so napakahalagang tournament niyan para sa national athletes natin because yung magiging performance nila dyan, batayan, para nga po sa kanilang chance ang mapasama sa Philippine Athletics team to the Asian Games later this year.
0: Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
3: 29 minutes makalipas ang ikapito ng gabi, so we'll just take a break. Sa ating pagbabalik, pag-usapan na natin yung NBA playoffs. Kung saan New York Knicks, bumalik was from 24-point deficit. Tama ba yung ano ko? Yung

volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam.

0: Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po yung nakikiisa sa lahat po ng nakikinig sa Sports Radio. 40 years of service sa Philippine Sports. Isang haligi ng radio sa Pilipinas. Sa amin po na nagmamahal ng football, nakita po namin kung paano po sinuporta ng Sports Radio ang football sa Pilipinas. Yung panahon na binabangon ng football sa Pilipinas para sa men's at saka sa women's team, andyan na po sila. Pag-cover ng mga World Cup games magmula early 2000s, andyan na po sila. Hanggang sa pumasok na po ang ating women's team sa World Cup at muling babalik sa World Cup sa Brazil, andyan pa rin po sila. Andyan din po sila nang sinaksihan nila yung pagpasok ng ating men's team sa Asian Cup ng 2019. At kung babalikan po natin yung mga panahon na yung tinatawag na miracle sa Hanoi ng 2010, yung mga unang panalo ng men's national team after a very long time na matalo between 2004 to 2006, andyan po siya. So, isa po siyang haligi ng Philippine football. At ikinagagala ko pong batiin ulit ang Sports Radio kasama ng kanyang mga taong malugod na nagsisilbi para sa bayan. Marami pong salamat.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
2: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
4: Sports 918.
5: Sports 918.
6: Kasama si Ria Arevalo.
5: Let's go team.
6: Sports 918.
7: Nagbabalikan Sports 918. We have 34 minutes after 7 p.m. Para po sa mga late tuners natin, ang final scores sa Game 1 and semifinals between TNT and Meralco Bolts. Wagi ang TNT Tropang 5G 94-89. So 94-89 final score with TNT getting the Game 1 victory. So, silipin natin mga top performers ng TNT, 37 points ang ginawa ni Bol Bol. Meron siyang 11 rebounds and 8 assists. Near triple-double performance yan para kay Bol. And then 21 points from RR Pugoy. Meron din siyang 9 rebounds and 2 assists. Calvin Oftana scored 14 markers and 11 rebounds din yung kanyang nakolekta, double-double for Oftana. Si Jordan Heading naman po, 16 points off the bench ang kanyang

0: to the Filipino athletes and to the full development of sports in the Republic of the Philippines. This station dedicates itself to helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering accurate, reliable, beneficial, and truthful information they truly deserve. Mga kababayan, Sports Radio 918 on the AM band, now signing on.
1: Sa DSWD, sinabi po nila na may kakayanan tong cooperative na to na maging supplier. Kahit po bigas lang na meron si Namco, may members po kami na nag-aalaga po ng mga hayop. Meron silang babuyan or manukan. And then meron din po tayo mga vegetable growers na kung saan yung mga commodities naman po na pangangailangan ng ating mga end users ay kaya nilang i-provide. Pangatlong taon na ngayon kasi yung una po is nag-start po tayo ng 1,300,000 lang and then the next year po nung 2025 naging 8,300,000. Nadagdag po sa atin yung walang gutom program na kung saan meron po tayong sinusuplayan na mga beneficiaries po once a month po sa tatlong municipality like Calapan, Baco, and Puerto Galera. Kami po ay nagsusupply sa kanila sa worth 3,000 pesos per beneficiary. Kailangan po kaming makapag-provide ng mga different commodities. Malaking katulungan po sa kanila ang nangyayaring procurement na yan. Nagkakaroon po kasi ng sure marketing produce na pa-prioritize po o napapahalagahan kung ano po yung mga itinanim at aanihin ng mga farmers po. Priority po nila na magkaroon ng sure market para hindi po masayang ang effort po ng ating mga magsasaka po. Maraming salamat po sa inyo pong naisip na batas, which is the Sagipsaka Act. Ito po ay naging malaking katulungan po para sa mga individual na magsasaka at sa katulad po namin na mga kooperatiba na tumutulong po upang mapagaan po ang buhay at pagnenegosyo po ng ating mga magsasaka.
2: Alam mo ba kung bakit mahalagang sundin ang cropping calendar sa pagsasaka? Ang cropping calendar ay schedule o gabay kung kailan dapat magsimula ang paghahanda ng lupa, pagtatanim, pagpapatubig at pag-aani ng pananim. Ito ay ginagawa upang masigurong tama ang tiyempo ng pagtatanim at sapat ang supply ng tubig para sa mga sakahan. Ang cropping calendar ay nakakatulong para sa mas maayos na patubig at sapat na supply ng tubig, mas maayos na pagpaplano ng pagtatanim at pag-aani, mas mataas na ani at mas magandang kalidad ng pananim, pag-iwas sa peste at sakit ng halaman, pagtakda ng kinakailangang cut-off o pansamantalang paghinto ng daloy ng tubig upang magsagawa ng repair at maintenance sa irigasyon. Ang cropping calendar sa ating mga national irrigation system ay magkasamang ginagawa ng NIA, Irrigators Associations at iba pang mga stakeholders tulad ng Provincial at Municipal Agriculture Office. Pag may cropping calendar, may sistema. Mas maayos na sistema, mas masagana, mas maunlad na pagsasaka.
3: Magpalang araw po sa ating lahat. Ang nagugala si Governor Alejandria, Pangulo ng Krisma IA. Ang nasasaka po dito sa aking nasasakupan ay 261 hectares. Alam po ang nakarang sakaan, kami po dito ay nalulis sa kadahilanan na pinapusukan sa tubig at nagkaroon po ng lalawaking tonggo sa aming palayan. Dahil po doon, nung nakaraan po sa kahan, kami po ay umani lang po ng 30 hanggang 40 hectare. Kami po ay napakalaki po ng aming naging lugi sa aming pagsasaka. At kami po ay nagpapasalamat ng malaki sa NIA. Kami po ay nagbigyan ng solar pump dito sa aming nasakuban sa Prisma IA. Kami po ay nagkaroon ng magandang ani. Sa 1 hectare po, kami po ay nagkaroon po ng ani na 100 kilograms per hectare. Kami po ay nagpapasalamat sa aming samahan, sa aming division manager ng NIA, ay Inyor Bibi at Rahe. Kami po ay lapatugyan sa aming kahilingan sa solar pump. Ang samahan ko sa IA po ay gusto na nagpapasalamat sa patuloy na support ang

0: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: 6 na minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na po ng Webes ngayon, 21 sa buwan ho ng Mayo 2026. Ingat po lamang sa mga motorista natin. Sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay sa mga bahagi ng Kapuluan, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga sa mapagbalang umaga, agrikulturang araw. O sa ating lahat, sa ating mga bayaning magsasaka. Sa matatapang ho nating mangingisda at nagusuya sa kanilang pamilya, kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Ang humahanap po ng signal ano, sa kanilang mga transistor radio. Ay sabay po tayo napapainggan sa lahat ho ng hipila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Diyan po ang Radyo Television, diyan po ang 104.3 The Capital FM. Diyan din po naman ang DWCI sa may Pidig, Ilocos Norte. Morning kay Mayora Gina na palaging nakikinig ho rin. Diyan din po naman sa may parte ho ng DWCJ sa may lalawigan ho ng Tugigaraw, diyan sa Agayan. At Bulawang at siyempre, lahat po ng social media platforms ay magkakabalitan ho tayo, magkakabalitan tayo ng mga impormasyon. Tutok lamang sa mga press court, mga sariwang balita. Awalo ang fake news din eh, ano ho? At siyempre, pakiusap pa rin, alpo ang tutulog-tulog sa Manimela, awal ang pikon sa kalsada.
0: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
1: Kasi Mamang Chuper, baka inaantok-antok ho yan. Was disgrasya, iwas ako na paigising lang ano ho. Nakasagasa ng truck dun sa isang senior citizen na nakapila ho sa pilahan ng 20 bigas. Si ano ba yun? Tulog ba yun? Amaya sa ating editorial, yan ho, bibigyan natin ng pansin ano ho. Iho dapat matapos ang buhay ng mga kawawa nating kababayan lamang sa pagyakap ano, at pagsubo ng isang kutsarang kanin katapos magiging buwis ang kanilang buhay. Hindi magandang dating ano ho. Kagaya ho ng dati, ako pa rin po naman ang inyong abang lingkod ka, Hero, Hero, Ilustrero, Brigado. Masama natin tutukan ng mga balita ano, at iba pang mga impormasyon at dapat itong makarating nyo sa bawat isa sa atin. Sabi ho ng PAGASA, mananatiling mainit at alinsangan sa umaga naman at tanghali. Ngunit may mataas na chance po ng mga localized thunderstorm. Huwag pagsapit ho ng hapon o kaya naman sa gabi ano ho. Malaking bahagi pa rin po ng ating bansa ngayong araw na ito ng Webes. Kasalukuyang umiiral po ang Easterlies. Yung mainit na hangin mula mo naman sa karagatang Pasibiko na siya nakaka-apekto po sa Luzon at maging sa Visayas. Walang bagyo ho. Alang binabantayang bagyo o anumang low pressure area sa loob po ng PAR na maring maging isang tropical na bagyo sa kasalukuyan. Sa parte ng Luzon at kabilang po dito ang Metro Manila, agyang may ulap hanggang po naman sa maulap na kalagitan ang sinasabi po nating mararanasan. Giging mainit ang panahon sa tanghali. Ngunit asan ang biglaang buhos po ng ulan dulot ng localized thunderstorms pagdating po ng hapon o kaya naman sa gabi. Bisayas at Mindanao naman, imaulap na may pag-ulan, kulog pagidla dahil po naman sa epekto pa rin ng Easterlies at localized thunderstorm. May babala pa rin po sa atin ang PAGASA, ano ho, babala sa mga posibleng pagbaha, yung flash floods. Yung mga pagguho ng lupa. Apo, grabe, ulan pala dyan sa nangyari sa labaw, ano? May naranasang malalakas ng matitinding thunderstorm, lalo na sa mga bababang lugar, malapit po naman sa mga kabundukan. Nakatira sa may dalis-dis ng mundo ko kaya sa may ilalim o sa gilid na rin, ikas na kayo. Baka magulungan kayo ng mga gumugong tipak ng bato kagaya yung nangyari doon sa nanay. Ano? Tas na sana, binalikan yung mga anak, iniligtas muna, pero nung bumalik siya, naman ang nadaganan. Ano? E mataas na heat index, bagamat may ulan sa gabi, ang antas po o yung init po yung heat index na sa tanghali, ay nananatiling mataas at nasa ilalim po naman na tinatawag na extreme caution hanggang danger category. Ano ho? Po umabot po sa 39 degrees Celsius hanggang 45 degrees Celsius sa ilang piling mga rehiyon. Napalahalanan pa rin po ang lahat na uminom, uminom ang maraming tubig pasano ang magtagal na nakabilad po naman sa araw.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo.
1: Ilan muna sa mga tututukan niyang balita sa loob ng maghapon. Ano ho? Binasura po ng Korte Suprema ang hiling na temporary restraining order ni Senator Ronald Bato de la Rosa laban sa Aras Warand ng International Criminal Court. Madala kakasuhan naman si dating OSA Chief Mau Aplasca. Dalawang iba pa niya ang kasama kaugnay po ng naganap na barilan. Lockdown incident, dyan po naman sa loob po naman ng Senado. Natanggap naman ni Bibisaro Duterte ang opisyal na summons, mga articles of impeachment habang inihanda po naman ng Senado ang paglilitis. Abaha sa mababang kalpulungan, doon na siguro mapagbasa ang anti-dynasty bill. Laga ha, bakitugan na naman yan. Na nagbabawal sa mga kamag-anak hanggang second degree na sabay humawak ng posisyon sa pamahalaan. Kaya problema natin ngayon, yung kamag-anak incorporated. Yan talaga ang problema natin, kamag-anak incorporated. Papabagal sa daloy na maayos sana. Wala yung tamang dating sana eh, no? Diyan po naman sa Bulkang Mayon, na italaho ng P-Box ang 4 na 4 volcanic tectonic earthquakes. Pwede pinagbabawal at pagpasok mo naman sa 4-kilometer danger zone. Kaya huwag pasaway.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ito naman tayo sa ating mga headline sa balitang Agri, Department of Agriculture. Nakiramay po sa pamilya ng senior citizen na nasawi. Road accident habang nakapila sa benteng bigas. Hindi yung magandang pakinggan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Fertilizer and Pesticide Authority o FPA sinuspindi ang 5 kumpanya ng fertilizer dahil po sa paglabag sa mga regulasyon.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Tungkol tayo sa mga detalye, tamay po lamang sa mga report. Pwede bang report galing sa mga lalawigan ni pamang balita sa labas ng ating impilan? Nagpabot na ng paikiramay ang Department of Agriculture sa pamilya po ng nasawing senior citizen na nabangga ng isang pickup truck abang nakapila sa benteng bigas sa labas ng Bureau of Animal Industries o BAI dyan po sa Visayas Avenue, Quezon City kanina madaling araw. Sa tapat lang ho namin yan. Isang pahayag tiniyag ko ni Agri Secretary Kiko Chi Laurel Jr. Good morning, Seg. Ang tulong na ipapabot sa pamilya ng nasawing hindi sa nasugatan po naman sa insidente. Atay sa ulat ng pulisya, naghihintay umano ang mga biktima sa pagbubukas ng bentahan ng benteng bigas ang biglang umararo sa gutter na pickup truck at sila'y nabangga. Ang nangyari pong insidente, 2 oras bago magsimula ang rice selling operation. Sa ngayon, ay patuloy anya ang koordinasyon ng Department of Agriculture sa mga otoridad habang nagpapatuloy ang investigasyon sa nasabing insidente. Sinudunyan, nawagan sa mga binipisaryo ng programa na iwasang pumila sa sobrang aga. Gamitin ang online scheduling system ng 20 pesos kada programa at maiwasan po naman ang mahabang pila. Kung ako naman sa inyo, bakit hindi nyo nalang idaan sa barangay? Makipag-coordinate na lang kayo, government to government, pwede naman siguro yun. Nagbubuwis ng buhay, hindi lamang sa ganyang isang subo ng kanin sa apang araw-araw.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Samantala, 5 fertilizer companies ang sinuspindi ng Fertilizer and Pesticide Authority o FPA dahil sa mga paglabag. Regulasyon ng paggawa at distribusyon po naman ng pataba sa bansa. Ayon kay FPA Executive Director Glenn Estrada, natuklasan sa investigasyon ng pagbibenta ng fake at substandard na fertilizer products, maling labeling at hindi autorisadong paggalaw ng mga produktong sakop ng stop sale at stop use orders. Ay ilang kumpanya ding sangkot sa government procurement. Bilang ang Fertilizer Subsidy Program ng Department of Agriculture. Administrada na seryosong banta ng mga unauthorized at hindi pasado ng substandard products, kabuhay ng mga magsasaka at sa integridad ng agricultural supply chain. Ipo dyan, nagbabalaw naman ang ahensya na posibleng pagbawi naman ng lisensya, disqualification sa government deals at kakulang kaso laban po naman sa mga sinasabing lalabag at lalabag pa rin.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ang pesticide na yan, yan ang mga eksperto. Alam naman ang mga eksperto yan. Sobrang paggamit ito ng mga, ano, di ba? Mga chemical sa lupa. Di unting pinapatay ho yan. Pang sasakahin ng mga susunod na henerasyon natin, patay na ho yung mga yan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Alasin natin sa buong kapuluhan, kapitbahay, 15 minuto na makalipas, ang 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Report tayo kagad, oh, kadiwa ng Pangulo mo rin magbubukas po naman dyan sa Navotas. Talagang nakatutok si Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Muling magbubukas ang kadiwa ng Pangulo ng Department of Agriculture sa Navotto Sports Complex mula ngayong araw, May 21 hanggang 22. Sa abiso ng lokal na pamahalaan, bukod sa murang gulay at karne, available din ang 20 pesos kada kilong bigas para sa mga senior citizen, persons with disability o PWD, solo parents at mga beneficiary ng 4-piece alinsunod sa guidelines ng Department of Agriculture. Kailangan lang dalhin ang valid ID ng sektor na kinabibilangan, gayon din ang NAVO rehistro at DAQR code. First come, first serve din ang magiging bentahan at tatagal lamang ito habang may supply. Pinapayuhan ng mga mamimili na magdala na rin ang sariling ecobag para sa kanilang mga bibilhin. Mula sa Navotas, para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Meron nga palang dalawang piloto ng Philippine Air Force ang kumpirmadong nasawian ho. Tapos bumagsak ho yan sa isang isang trainer aircraft, dyan po naman sa parte ng Benguet. Layo pa sa stagflation ng Pilipinas ayon sa mga ekonomista. At may banta ng patuloy na pagtaas ng presyo na mga bilihin ngayong taon. Congrats nga pala sa mga Lazada riders ano ho. Tapos katigan ho ng Korte Suprema ang kanilang karapatan sa isang ruling. Nagkakahalaga po ng mahigit 100 milyong money claims ang naipanalo po ng mga manggagawa. Congratulations sa inyo!
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ako sa Baguio, papanik tayo ng Baguio. Okay. Mas pinaigting alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos ay tinalaki po naman sa pagpupulong ni ng Philippine Ambassador to Washington, Jose Manuel Romualdez, at lang papasok na U.S. Ambassador to Manila, Lee Lipton. Bago po naman ang deployment nito. Teka muna, ngayong araw ho, lado muna ang mga pasok sa korte. First and second level courts. Diyan po sa Janiway, Iloilo. At sa Malawakan Power Interruption, dyan ho sa kanilang lugar.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Pag tayo, dako tayo ng Bagyo. Pamahalaang panlalawigan po ng Benguet na ipagkolaborasyon sa mga lokal na pamahalaan sa Kalakang Maynila para po naman sa direktang baybenta ng mga gulay. Sagip sa kaake, di ba? Dapat tuloy-tuloy yan. Balam doon sa palitan ng komite. Aminin natin ng mga detalye. Nandiyan po naman si Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Baguio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagsagawan ng serye ng pagpupulong at pagkikipag-ugnayan sa Metro Manila ang pamalang panlalawigan ng Benguet upang palakasin ang suporta sa mga magsasaka at lugal na industriya ng gulay ng lalawigan. Pinangunahan ni Governor Melchor Diklas ang mga aktibidad kabilang ang paglahok sa Fresh Agri-Produce and Vegetable Trade Fair sa Metro Manila kung saan binigyan ng pwesto ni Mayor Isko Moreno ang mga magsasaka ng Benguet upang direktang makapagbenta ng kanilang mga gulay. Nakipagpulong din ang mga opisyal sa Department of Agriculture upang tutulan ang planong pag-import ng 6,000 metriko toneladang carrots na ayon sa mga opisyal ay maaring makaapekto sa kabuhayan ng mga lokal na magsasaka. Bukod dito, humingi rin ng suporta ang lalawigan sa pamalang lunsod ng San Juan para sa pagbili ng Highland Vegetables ng lalawigan bilang dagdag na merkado para sa mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Baguio. Kumusta sa mga nakikinig sa atin dyan sa parte ho ng Atok Benguet? Ano ho? Maraming gusto sa lugar na yan, mataas yan. Sa mga iba't ibang grupo ng ating mga magsasaka, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga irrigators natin. Hello, hello, good morning. Ito po naman sa 10,000 piso ngayon din naman para po naman sa bawat corn farmer. No, sa agayan, abay matatanggap daw sa araw ng bukas. Mga detalye, tutukan natin si Dina Villacampa, Radyo Pilipinas, Tugigaraw.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Sisimulan na sa May 22, taong kasalukuyan, ang pamamahagi ng Emergency Cash Transfer o ECT para sa mga magsasaka ng mais sa probinsya ng Cagayan. Pangunguna ni DSW Secretary Rex Gatchalian ang pamamahagi ng TIG 10,125 pesos ng mahigit 31,000 na magsasaka ng mais sa probinsya na lubang naapektuhan ng dry spell. 5 sites ang natukoy para sa pagsasagwa ng distribusyon. Ito ay sa Tugigaraw City, sa People's Gymnasium, sa Baggao, sa Abulug, sa Apari at sa Capitol Gymnasium sa Tugigaraw City pa rin. Ang distribusyon ay partial pa lang, ibig sabihin hindi pa lahat ng mga natukoy na 31,782 na magsasaka ang maabutan ng ayuda sa nabanggit na araw. Gayunpaman, magtutuloy-tuloy ang payout para maibigay ang tulong pinansyal para sa mga corn farmer na naapektuhan ng dry spell. Para sa Bagong Pilipinas, Dinato de Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegrao City.
1: Maraming salamat, Radyo pa Pilipinas, Tuguegrao. Samantala, tiniyako naman ang Department of Agriculture ang katatagan ng supply at presyo ng karne ng baboy sa bansa matapos yung tuluyang bawiin na po yung import ban ng mga pork products na nagmula po naman sa Espanya. Ihanda na rin po naman ang DA ang mga contingency plan para po naman sa sektor ng pagsasaka laban po sa banta ang matinding El Nino at pabago-bagong lagay ho ng ating panahon.
0: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
1: Mandala, dako tayo ng so good. Ano ho? Pala ang lokal ng lusod po ng Baybay Leyte na bahagi po naman ng support at mga gamit pansaka sa mga vegetable farmer. Kevic Epis ng Radyo Pilipinas, so good sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ang pamalaang lungsod ng Baybay sa lalawigan ng Leyte ng farm inputs at makinaryang pansaka para sa mga lokal na magsasaka ng gulay. Nakinabang sa naturang programa ang mga miyembro ng Vegetable Farmers Association mula sa iba't ibang barangay. Kabilang sa mga ipinamahaging tulong, ang mga kagamitang makatutulong upang mapabuti ang produksyon ng gulay at mapalakas ang kabuhayan ng mga magsasaka. Dumalo at personal na nangasiwa sa programa sina Mayor Jose Carlos Cari, mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod at kinatawan mula sa City Agriculture Office. Nagkaroon din sila ng pagkakataong makipagdialogo sa mga beneficiaryong magsasaka hingil sa kanilang kalagayan at pangangailangan. Ayon sa mga opisyal ng lungsod, bahagi ang hakbang na ito ng patuloy na pagsisikap ng lokal na pamahalaan na paunlarin ang sektor ng agrikultura sa Baybay City. Binigyang halaga rin ang mga mahalagang ambag ng mga magsasaka sa supply ng pagkain at lokal na ekonomiya. Samantala, muling pinagtibay ng LGU Baybay ang pangako nitong ipagpatuloy ang mga programang susuporta sa sektor ng agrikultura upang higit pang mapataas ang ani, mapaunlad ang kabuhayan ng mga magsasaka at mapanatili ang seguridad sa pagkain sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko, sugod.
1: Maraming salamat, Jevic Epis, Radio Pilipinas, sugod. Samantala, DA Eastern Visayas, nagbigay po naman ng tulong pinansyal sa mga magsaka sa Isan Samar mula po naman sa opisina ng punong Ekotibo. Detalye, dakot na kay Penny Pumida, Radio Pilipinas, Borongan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nakatanggap ng ayuda pinansyal ang mga magsasaka sa Eastern Samar sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program o PAFFP ng Department of Agriculture Regional Field Office 8. Ayon sa Department of Agriculture, umabot sa 5,708 magsasaka mula sa 13 bayan ang nabigyan ng cash assistance sa isinagawang 2 araw na payout caravan sa Balanghiga, Kinapundan, Giwan, Balangkayan at Borongan City. Tumanggap ang bawat benepisyaryo ng 2,325 piso ang ayuda upang makatulong sa kanilang gastusin sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis dulot ng tensyon sa Middle East. Nagpasalamat naman ang ilang benepisyaryo kabilang si Rosalia Apelado na nagsabing malaking tulong ang ayuda lalo na sa pagbili ng gamot para sa kanyang asawa at sa gastusin sa pagpunta sa kanilang bukirin. Samantala, sinabi rin ni Alberto Alinas na makatutulong ang cash assistance sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at sa pagtatanim ng gulay para sa dagdag kita. Patuloy namang umiikot ang PAFFP payout caravan sa iba't ibang bahagi ng rehiyon upang matulungan ang mga magsasaka at mangingisdang apektado ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, Pen Pumida, Radyo Pilipinas, Borongan. Ay, good morning muna sa tiyo mo kay Angel Nilo Pumida. Ganisal yan. May nasakya po na ho yan. Gumawa ng salamin yan. Mga nagkakaproblema doon sa mga sikat na paggawa ng salamin. Kaya kung umaayos eh. Good morning, Nilo.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Tabang balita, inspeksyon, nagsagawa ng biglang inspeksyon ang Department of Agriculture sa mga pamilyang tulad po ng Paco Market. Mga ba sa Maynila, ho, para suriin yung pagsunod sa tinakdang price cap ho naman, ay ilang retailers ng imported na bigas ang nahuling nagbebenta. Ang lagpaso sa price cap at nagbabala po naman ng DA na may kaukulang parusa sa hindi susunod sa batas. Sari-sari store, puntahan nyo rin. Marami nagbebenta ng bigas na kumisa, sobra-sobra presyo eh. Pinag-aaral na rin po ng DA ang magpatupad ng 53 pisong kada kilo na suggested retail price para po naman sa lokal na bigas. Pagkat din po ng pamalaan na ibaba naman sa 55 kada kilo ang maximum SRP ng imported rice sa Metro Manila. Iunti, naibalik na yung dating kapangyarihan ng NFA. Tik na yun. Dapat kasi pag-aralang mabuti, hindi bigla-biglaan na tinatanggal.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: O tayo sa Naga. Ay, good morning sa mga Oragon ngayon nakikinig sa atin, ho. Yung nahuling NBI volunteer, Oragon yata pangalan nun. Banukala na nagsusulong gawing culinary heritage ang Bicolano dish na kinalas. Ano yung kinalas? Kinusulong sa Naga City, Camarines Sur. Mayroon natin ang detalye. Nandiyan po naman si Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Naga.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Formal na isinulong sa Naga City Council ang isang panukala na nagdedeklara sa pagkain Bicolano na kinalas bilang official culinary heritage icon ng lungsod ng Naga. Sa inihaing panukala ni Naga City Councilor Jepson Felix, kinikilala nito ang kinalas bilang opisyal na food icon ng lungsod upang pangalagaan, idokumento at isulong ang sikat na putahing ito na naging malaking bahagi ng kultura, kasaysayan at pagkakakilanlan ng mga Nagenyo. Inaatasan rin sa nasabing panukala ang Naga City Publications and Heritage Center na idokumento ang kasaysayan, preparasyon at mga kwento sa likod ng sikat na putahing na ito. Magsisilbi rin gabay ang ordinansa sa mga lokal na kainan upang bigyan sila ng gabay sa tungkol sa food safety at sanitation at upang pasiglahin ang turismo. Itinatakda rin nito ang pagsasagawa ng isang pagdiriwang o ang Kinalas Festival upang palaganapin ang potahe, suportahan ang mga lokal na negosyante na nagtitinda nito at yakin ang representasyon ng kinalas sa mga aktibidad ng syudad. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Samantala, World Bank funding, inaprubahan po ng World Bank ang 1 bilyong financing package para sa pinamalaking Agriculture Modernization Program sa Pinas. Ayon po nitong mapataas ang 6 na mga magsasaka, patatagin ng food security at tulungan ang sektor na makabangon. Mano sa mga epekto ng climate change, isis po naman sa ekonomiya. Samantala, dako tayo ng Tayog, Pangasinan. Mga beneficaryong pang agraryon po sa mga sa Pangasinan, nakatanggap po ng mga farm input at makinarya. Nasa Dal, Pangasinan, si Chris Aquar ng Radyo Pilipinas Tayog sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nakatanggap ang daan-daang agrarian reform beneficiary sa Pangasinan ng farm inputs at makinaryang pang-agrikultura mula sa DAR Pangasinan bilang bahagi ng patuloy na suporta ng ahensya sa pagpapalakas na produksyon at kabuhayan ng mga magsasaka. Kabilang sa ipinamahaging tulong ang iba't ibang kagamitang pangsak at agricultural inputs na inasang makatulong upang mapabilis ang pagsasaka, mapababa ang gastusin at mapataas ang ani ng mga benepisaryo sa iba't ibang bayan sa lalawigan. Ang sa DAR Pangasinan, layunin ng programa na higit pang mapalakas ang kakayahan ng mga ERBs sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na suporta at modernong kagamitan upang maging mas produktibo at patatag ang kanilang kabuhayan. Nagpasalamat naman ang mga benepisaryong magsasaka sa natanggap na tulong dahil malaking ginhawa umano ito sa kanilang pang-araw-araw na pagsasaka at makatutulong upang mapabuti ang kanilang kita. Patuloy naman ang DAR sa pagpapatupad ng mga programang nakatuon sa pagpapanlad ng sektor ng agrikultura at kapakanan ng mga agrarian farm beneficiaries sa lalawigan ng Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
1: Ang dala 11 milyong pisong pondo naman ay pinagkalupo ng DA sa mga Indigenous Peoples Organization sa Caraga. Kaya na sumabad hake sa detalye ng Radyo Pilipinas Butuan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Ito ang DA Caraga sa pamamagitan ng Mindanao Inclusive Agriculture Development Project o MIADPI
9: GND Station.
10: 19 million pesos para sa mga Indigenous Peoples Organizations o IPO sa mga bayan ng Bunawan at Rosario, Agusan del Sur upang higit pang mapaunlad ang sektor ng agrikultura sa rehiyon. Formal na ipinagkaloob ng DA Miadpi ang unang bahagi ng mga tsyeke sa dalawang bayan nitong Huwebes kung saan nakatanggap ng 8.3 million pesos ang Campacam IPO sa Rosario sa ilalim ng CADTI 078. Gagamitin ang pondo para sa produksyon, konsolidasyon at pagbibenta ng niyog at kopra. Samantala, inilaan naman ng 11 million pesos para sa BMAD MCI IPO sa Bunawan sa ilalim ng CADTI 136 para sa konsolidasyon at pagbibenta ng palay. Sa ilalim ng proyekto, tutulong ang mga lokal na pamahalaan sa mga IPO sa pagbili ng mga makabagong makinarya, sasakyan at pagpapatayo ng mga kinakailangang infrastruktura batay sa kanilang business plans. Layunin ng programa na mapataas ang kalidad ng mga produkto ng mga magsasaka at madagdagan ang kanilang kita sa loob ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Dayanara Hake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Shoutout lang. Happy birthday muna doon sa ating pamangkinan. Oh. Dr. Gian Carlo Robregado. Birthday dong. Saka ba ngayon, OSMAC o sa Makati-Med ka na? Kapit ka na rin palang lumagay sa tahimik. Ano? Pilisining din kay Ate Irene Enrique Sasor po sa US of A. Dr. Manuel Caday, dyan din po naman sa Estados Unidos. Siyempre sa Red Ink Family sa General Santos City, sa Davao. Sa iba't ibang panig pa rin po ng bansa at sa dyan po sa Africa. Papua New Guinea. Kuning din kay Sir Mike Cervantes. Siyempre sa kay Bossing. Kaya Sir Red Ira. Ayun. Red Ink Family, magandang maga po sa inyo riyan. Balik po kami. 32 minuto na makalipas ang 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Awal ang tutulog-tulog sa Manibela. Bawal ang pikon sa kalsada.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
11: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
12: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
13: Alam nyo, lahat ng mata, kaya kong titigan. Pwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
14: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
15: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
14: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move nila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
16: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
14: Dahil fuel dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
9: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN power grid.
14: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
16: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
14: Unti-unti na rin nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
16: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
14: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
17: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
18: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ang bahaging ito, meron po tayong mga kakaugnayan. Ano ho, alam niyo, pag-usapan natin yung DAPCC. Ano ba yan? And ho, yung Philippine Carabao Center, sila ho yung nagbibigay ho ng mga dekalidad na crossbreed na kalabaw at similya. Mga lokal ho natin magsasaka para mapataas pa yung produksyon ng gatas at karne dito sa ating bansa. Ilang ahensya po sa ilalim po ng Department of Agriculture, layunin po nitong mapabuti ang kabuhayan sa kanayunan sa magitan po ng pagpalaganap ng mga hayop na may mataas potensyal sa paggatas at paghahanap buhay. Ano nga ba nagbibigay ang DAPCC ng dekalidad na kalabaw? Marami ho yan. Merong artificial insemination, merong bull entrancement program, merong dairy herd bull build-up project at mga benepisyo sa mga magsasaka. Siyempre, maraming gatas, mataas sa kita at meron din ng mga libreng pagsasanay. Dahil po dyan, may narapat po nating mga kaugnayan. Mga kaugnayan, pero papasukin muna natin itong report na ito. Isisi, tiniyak po naman ang dekalidad na breed ng kalabaw na naibibigay sa mga magsasaka. Muna natin kay Jude Bilbita ng Radyo Pilipinas Lawag.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Tiniyak ng Philippine Carabao Center na dekalidad na crossbreeds na kalabaw ang naibibigay nila sa mga magsasaka upang gatasan. Sinabi ni Deputy Executive Director Edwin Atabay na ang katutubong kalabaw ay kayang makapag-produce ng gatas na 2.5 liter sa isang araw, ngunit ang kalabaw na crossbreed ay kaya hanggang 5 litro. Hiling lamang ni Atabay sa mga magsasaka na alagaang mabuti ang mga ito, lalo pat 50% sa milk production at pagpaparami ng kalabaw ay nakasalalay sa kakainin ng mga ito. Sa barangay Nagsurota, Burgos, Ilocos Norte ay tinanggap na ng mga magsasaka ang mga 10 kalabaw mula sa PCC. Tiniyak rin ng ahensya na susunod na ang mga training para naman na sa tamang management ng mga kalabaw at kung paano iproseso ang gatas nito. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawak.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Kakasama na ho natin via Zoom si Sir Joel Cabading, Center Director, Philippine Carbon Center, Ilocos Region. Sa alin pa rin po naman ang Department of Agriculture. Gaya noon, nabanggit na natin kanina, pagbibigay po ng dekalidad na kalabaw ho mula sa kanilang tanggapan dyan sa DAPCC. Ano ho? Meron mga, paano nagbibigay? Meron mga artificial insemination, meron bull entrancement program, meron dairy herd build-up project, at yung mga benepisyo sa magsasaka. Siyempre, yung mas maraming gatas, mataas na kita, at meron din yung mga libreng pagsasanay. Dalhin ho natin sa kanya yung pinaka-punong kwento nito. Ano, Sir Joel Gabading, magandang umaga po. Welcome mo sa Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura. Si Kahiro po ito. Good morning, Sir Joel.
21: Yes, Kahiro, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig at it's an honor po ulit sa ma-interview sa inyo pong napakamagandang programa.
1: Maraming salamat, Sir Joel Cabading. Nandiyan po kayo ngayon sa Ilocos?
21: Yes, sir. Nandito po ako sa Ilocos at handang magserbisyo para sa ating mga farmers.
1: Yun ang masarap doon. Kami naman ang lagay ng panahon natin this morning.
21: Dito sir ay medyo mainit pa rin, wala pa rin pong ulan, pero maganda po at may mga proyekto ang ating National Irrigation Administration na nagagamit para sa bukirin ng ating mga farmers.
1: Okay, okay na natin yung ating pag-uusapan this morning. Alam ko marami na ho nakantabay sa atin. Paano ho ba nagbibigay ang DAPCC ng dekalidad na kalabaw? Paano ba yung mga sistemang nakapaluburian?
21: Yes sir, mabilis
1: Hero
21: po,
1: na
21: sir.
1: Lang po, Sir Joel, Kahiro, para mas maganda, para nagkakapilan tayo sa bahay mo.
21: Yes, Kahiro, maganda po itong ating programa, Kahiro, dahil hindi na po kailangang isa-isang nagpupunta sa opisina yung mga farmers para mag-request ng kalabaw. Basta po meron silang registered na farmers cooperative or associations, ay prioridad na po sila ng ating ahensya para bigyan ng gatasang kalabaw. At dito po sa ating programang ito ay magsasubmit lang po sila ng letter of intent para sa kagustuhang mabigyan ng gatasan na kalabaw. At pag sila po ay na-evaluate ang kanilang organization at kanilang members na maaaring mabigyan ng kalabaw dahil sila ay may sapat na lupain na paglalagyan ng pagkain ng kalabaw at sila ay ready. Ang readiness naman po ay na-measure through training. So, meron po kaming mga kaukulang mga pagsasanay na ibibigay sa kanila para bago po nila makuha yung mga kalabaw ay marunong na sila doon sa paggagatasan. At sa ating pong programang ito ay hindi na po kailangan magbayad ng asosasyon sa Philippine Carbo Center. Ito po ay pamamahagi na po talaga para doon sa samahan para po may magamit sila para ma-promote po ang ating dairy at livestock industry. So ang nasa kontrata na lamang po ay between na lang po ng asosasyon or kooperatiba at yung kanilang miyembro. So kapag ito po ay nanganak ng babae, ay yun lamang po ang kanilang share na ibibigay sa asosasyon at siya namang ibabahagi nila sa iba pang miyembro. Or kung wish po nila na sila din ulit ang mag-alaga at paramihin pa, po pwede naman po yun, internal arrangement na lang po yun between the organization and the farmer. So, ayun sir, ang ating programa. Pag tanungin naman natin, paglalaki po yung pinanganak, kanila na po yun, sa miyembro na po yun. So, ang usapan lang dito, mapalitan lang po yung original na dairy stock. Pag sinabi natin dairy stock, yun po yung mga babaeng kalabaw na may potential na gatasan.
1: Ano ho ba yung mga pinapamahaging tinatawag na dekalidad na lahi ng DAPCC? Ano ho yan? Mga river buffalo ba? Yung mga mura breed ba tinatawag? Anong klaseng dekalidad ho yan?
21: Yes po, Kahiro. Dekalidad po siya dahil po ang atin pong native na kalabaw ay kaya lang mag-produce ng 1 to 2 liters per day. Maski po pakainin mo ng feeds yan araw-araw or at libitum feeding or yung unlimited na pakain, ang potential lang po talaga niya ay 1 to 2 liters. Ito naman pong ating ipinamimigay ay crossbred na po ito. Ito po ay cross ng ating native at ng ating Bulgarian Mura Buffalo. So ito po ay mas resistant sa sakit. Subalit siya ay may mas mataas na potential sa gatasan. So itong mga klaseng kalabaw po na ito ay nag-average ng 3 to 8 liters per day ang milk production. So mostly po, Kahiro, limbawa nung pinamigay namin sa Burgos last time, 10 po yung kalabaw, 4 po dito ay buntis. So okay, ganun na po ang ginagawa natin sa ating programa.
1: Kung mga tanong na pumapasok si Joel, ano ho? Ano daw ho makakakuha ng libreng dekalidad na similya ng kalabaw na ang mga magsasaka natin? Ito ba yung libre?
21: Yes sir, libre na po ito sa asosasyon. Wala po silang kailangan bayaran. Ang kailangan lang po nilang ma-insure sa atin, Kahiro, ay pag ito ay nanganak, ay gatasan po nila yung original stock. At pag ito po ay nanganak ng babae, ay kanila po itong pag-uusapan ni asosasyon or ni kooperatiba kung ito po ba ay papamahagi sa ibang membro or kanila na rin pong aalagaan at paparamihin. Ang option po namin ito ay most of the time ay yung sinong nag-alaga, siya na rin ang nag-aalaga ulit ng mga sumusunod na anak.
1: Kailangan okay, eto, may mga tanong ho. Saan kami dapat lumapit para mag-apply sa mga programa ng DAPCC? Anong dapat ho nilang gawin sa mga nakikinig sa atin ngayon?
21: Yes, sir. Ang Philippine Carabao Center po, sir, ay meron po kaming 12 regional centers. Ito ay matatagpuan sa buong Pilipinas. At sa Cagayan po, meron tayong Cagayan State University. Ito ay located po sa Tuguegarao City. Dito naman po sa Ilocos, andito po kami, Philippine Carabao Center at Mariano Marcos State University. Dito naman po sa siyudad ng Batac, sa Don Mariano Marcos State University naman po, kung kayo po ay nasa La Union o Pangasinan, sila naman po ay located ngayon sa Bacnotan, La Union. So marami po ito, Kahiro, pwede po naming i-share later on yung directory. Andun po yon, hanggang Visayas at Mindanao ay meron po tayong Philippine Carabao Center. Kung hindi man po sila makapunta physically, may mga email address naman po ito na pwede natin pagsendan ng ating mga letter of intents para sa kagustuhan sa programang ito.
1: Okay, dalawang magkasunod na tanong na pumasok, Sir Joel. Gaano kalaki daw ho yung diferensya doon sa gatas yun ng isang katutubong kalabaw at yung dekalidad na lahi mula po sa DIPCC? At yung isa pa, paano daw ho kikita naman yung ating mga magsasaka kung walang malapit na merkado? Para dun sa gatas. Sige, yung dalawang tanong na ho yan.
21: Yes, Kahiro. Ating pong programa, Kahiro, ay alimbawa po, yung native natin ay times 2 or hanggang times 5 po ang milk production ng ating cross-bred female buffalo. Meron nga po tayong recorded dito sa Ilocos Norte, sa bandang Batok po ito. Ang production po ng kanyang cross-bred ay umaabot ng 8 litro kada araw. Ito naman po ay nabebenta niya ng 100 piso kada litro. So meron po siyang 800 pesos doon sa isang katasang kalabaw na iyon. So muntakin mo yon, Kahiro, kung ang average mo ay at least 5 liters per day.
1: Magaganda-ganda kita.
21: Opo, malaki po ito, Kahiro. So ang sinasabi ko nga is baka yung 10 kalabaw mo ay pwede kang kumita ng 5,000 kada araw. So mas malaki pa kitain ng farmer kaysa doon sa empleyado na namamasukan sa gobyerno or sa private sector.
1: Okay, paano naman daw kikita yung magsasaka? Halimbawa, walang malapit na merkado. Meron nga silang 4 hanggang 8 litro pero walang malapit na merkado. Paano gagawin?
21: Yes, sir. Kahiro, ito pong kagandaan sa programa ng Philippine Carabao Center. Value chain po ang approach natin, Kahiro. So, sa value chain po na ito, kasama dito ang production ng gatas at ng bulo, at ini-ensure po natin na pag na-produce nila ay kokolektahin ang gatas at may bebenta sa tamang merkado. Meron naman po tayo, Kahiro, ng mga kooperatiba na nagproproseso ng mga gatas na ito. Ginagawang leche plan, ginagawang pastillas, ginagawang ice cream, yung mga flavored milk, pasteurized milk po natin. So, wag po silang mag-alala, Kahiro, sa programa ni Philippine Carabao Center ay kami po mismo ang bumibili ng gatas dahil meron po tayong sa Gipsaka Act. So sa Gipsaka Act po ito, bibili natin directly sa farm.
1: Ano daw ang gagawin pagka nagkasakit po yung kalabaw na bigay po o pinalahin ng DAPCC? At sagot daw ho ba ng DAPCC ang pagkain ng kalabaw na ipinamamahagi nyo? Yan, dalawang tanong na yun.
21: Yes po, Kahiro, pagdating po sa pagkain Kahiro ay bibigyan po natin sila ng planting materials, yung pong mga super nepier po natin, mga sorghum, yung pong ating mga regular na pagkain na damo sa kalabaw. Hindi po namin sila bibigyan specifically ng ipapakain nila araw-araw, pero yun nga po, sila ay tuturuan nating magtanim at magparami na itong pagkain na ito sa kanilang kalabaw. Pero pag sila po ay naggatas, meron po kami programa na binibigyan namin sila ng lactating feeds para po mabus yung milk production. So libre po iyon. At kung sakali man po...
1: Paano kung magkakasakit daw?
21: Naglandi yung kalabaw. So ito po yung mga instances, Kahiro, na meron po tayong mga field technicians at doktor. So ito po, Kahiro, ay regularly pumupunta sa area. Once a week po silang pumupunta. Pero kung emergency po, Kahiro, ay... pumupunta po sila anytime. So, sa bawat area po natin, may project in charge po tayo na nakatutok na anytime na kailangan nila ay pupunta po yan, maski weekend, maski holiday.
1: Okay, sige. May mga tanong pa rin eh, no? Pwede ko po bang ibenta o katayin yung kalabaw na galing po sa Bull Entrustment o Dairy Program? Pwede ba yun?
21: Pwede naman po yun, Kahiro, kung kanila na yung kalabaw.
1: Kanila na. Paano mo ma-reach yung ownership? May mga requirement ba? Mahirap ba?
21: Madali lang naman po ito, Kahiro. Halimbawa po, nanganak ng babae yung kalabaw, yung original stock. Tapos yung original stock, yung kanyang anak, ay nag-e-edad na ng 18 months at ito ay babae. Yun na po yung kapalit ng kanyang breeder stock. Pero dinidiscourage po namin nakatayang kaagad kasi ang kalabaw po ay kayang mag-atas niyan up to 20 years. Hanggang 20 years old po ang kalabaw, pwede mo pa rin katasin.
1: Ganun.
21: Ganun po kayo.
1: Medyo maigli yung oras natin. Ito siguro last question ko na lang to sa inyo, Sir Joel. Ano? Paano ho kung sakasakaling, wag naman sana mangyari, mamatay daw ho yung kalabaw dahil po naman sa bagyo, kaya naman aksidente. Ako ba yung magbabayad sa DIPCC? Paano ba yun?
21: Ay, hindi po, Kahiro. Pag ganun po, mga forfeitous event po ang tawag natin dyan. So, sa mga forfeitous event po, ito ay acts of God or acts of nature. Ito po ay hindi kailangan magbayad ng farmer kasi po ang ipinamimigay nating kalabaw, Kahiro, ay insured po ito sa PCIC, sa Philippine Crop Insurance Corporation. So pag namatay po ito ay may makukuhang kaukulan na tawag dito, yung pong insurance. Yung
1: okay, ating, okay. Oh, Sir Joel, medyo kapos na tayo sa oras. Maraming salamat muli sa pagsama sa amin this morning. Sir, balikan mo na yung Zumba mo. Balikan mo na yung favorite breakfast mo. Balikan mo na rin yung gatas mo everyday. Maraming salamat po hanggang sa muli. Ingat po kayo. Stay safe. Good morning. Thank you.
21: Maraming salamat po.
1: Salamat sa Joel Cabading, Center Director, Philippine Kakalabaw Center ng Ilocos Region Department of Agriculture. Thank you.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Dako tayo sa ating agritorial editorial. Ano ho? Isang buhay na naman ng ating lolo o lola ba? Kahit na kung ano pang tawag sa kanila. Laging kapalit ho ng paghangad ng murang pagkain. Ang balita, isang senior citizen na maagahong pumila para makabili ho ng 20 pesos kada kilong bigas dyan po sa bahay. Ngunit nabangga ho ng isang truck at nasawi. Hindi lamang isang simpleng aksidente sa trapiko. Ito po isang marahas na manifestasyon ng malalim na krisis sa pagkain. Ang kakulangan sa proteksyon para naman sa pinakamahihirap sektor ho ng ating bayan. Kailan pa naging banta sa buhay ang pagbili ho ng pangunahing pangangailangan? Ang isang mamamatayan ay kailangan pang maipagsapalaran, mamamayan po ay kinakailangan pang maipagsapalaran sa kamatayan para lamang makabili ho ng murang kanin ay laking nabubulok na sistema. Magaganyan. Ibulibong marali tapo ang pumipila ng madaling araw sa tabi ng mga kalsada dahil sa pagsikpo ng inflation. Nagawa nila ito para makatipid ang ilang piso na pambili sana ng gamot o karagdagang ulam. Ngunit ang pagpila po nila sa gilid po ng highway, walang sapat na harang, ayos na sistema o sapat na bantay, naglalagay po naman sa kanila sa peligro. Hindi natin maaaring isisi. Presidente sa kamalasan ay pananagutan ho riyan. Pinapayagang humaba ang pila sa mga delikadong bahagi ng kalsada. Ang layo na itulungan ng mga nakatatanda, hindi ba't mas mainam, pwede yung distribusyon sa mga barangay o po ng mga staff system. Ang pagpila ng ilang oras sa mapanganib na lugar ay nag-aalis po ng dignidad sa atin ng mga mamamayan. Ang 20 bigas ay isang magandang pangako, ngunit mawawalan ito ng saysay Kung ang presyong kailangan bayaran ng mamamayan ay ang kanilang sariling dugo at buhay. Di ho sapat na paikiramay. Di po sapat na pag-abot ng pampalibing. Bawat butil ng bigas na nakakalit sa madungong asfalto ay sumisigaw po ng ustisya. Hindi lang laban sa tsyoper, makabangga, kundi laban po sa isang sistema tutulak sa mga maralita na itaya po ang kanilang sariling buhay para lamang sa isang subuho ng kanin. Ang nating hayaang ang huling alaala ng ating mga lolo at lola ay ang pagkaupos ng kanilang lakas sa gilid po ng highway. Akap ang pangarap ng murang pagkain na hindi na nila natikman. Kung seryoso, yun ha, gumaan ang buhay ng mamamayan ay nating ibalik ang kanilang dignidad at kaligtasan bago po tuloy ang maubos mga magulang at ninuno ng ating lahi ang mga mapanganib na pila. Hisingin natin ang sistema. Kailang walang anumang diskwento sa bigas makatutumbas halaga po ng isang buhay.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipino.
1: Ay muli po ang aming pagsaludo sa ating mga bayaning magsasaka sa mga matatapang nating mangingisdaan. Magandang maga. Sa ngalan nila Roger Cruz, Jamarie Rolly, Alvin Arnel, mapanin po natin sila Nida sa San Jamart. Mapanin po naman sila sa Marisol Julius Camille Rona. At ating mga producers, sila Julius Gonzalez, si Berti Rambolo. Pero ilustre obligado nag-iiwan, mang bagay na matindi at tama hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa iyo. Ang pagsasaka po hindi simpleng trabaho lamang. Po isang paraiso. Isang paho. Pag-u tayong basta-basang naniniwala sa fake news.
4: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
22: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng Google. Kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
23: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
24: Mahal ang gamot.
23: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
25: Mr. President, pwede pa yakap.
23: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
26: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
27: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
23: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
27: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
23: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong.

0: 7:38 AM ay live din nasa TV na.
1: Oo,
0: nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 7:38 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 7:38 AM.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Department of Social Welfare and Development nakapamahagi na ng mahigit sa 118 million pesos na halaga ng tulong para sa mga pamilyang apektado ng pag-alboruto ng Mayon.
3: Headline:
0: Bureau of Animal Industry tiniyak na hindi agad maapektuhan ang agricultural trade ng bansa sa pinatupad ng China na import ban sa mga baboy.
3: Headlines:
0: Department of Agriculture tiniyak na handa ang sektor ng agrikultura sa posibleng maging epekto ng mga extreme weather disturbance na tatama sa bansa.

0: headlines.
1: Senado nagbigay ng hanggang Hunyo 1, 2026 kay Vice President Sara Duterte upang magsumite ng kanyang formal na sagot sa kasong impeachment laban sa kanya.
0: Headlines.
1: Criminal Investigation and Detection Group may hawak na impormasyon kung saan papunta ang sasakyang ginamit ni Senator Ronald Bato de la Rosa noong umalis sa Senado.
0: Headlines.
1: Suspended Senate OIC Sergeant at Arms Mau Aplaska. Giniit na spliced ang CCTV video na nilabas tungkol sa shooting incident sa Senado.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
3: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
1: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Webes, May 21, 2026. Muling sumasa sa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Naglabas ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng mahigit sa 118 million pesos na ayuda para sa mga pamilyang naapektuhan ng patuloy na pag-alboruto ng Bulkang Mayon sa lalawigan ng Albay, kabilang sa nilaan na pondong 73 million pesos para sa Emergency Cash Transfer o ECT at mahigit sa 45 million pesos naman para sa Cash for Work Program ng ahensya. Bukod dito, nakapamigay na rin ng DSWD ng mahigit sa 133,000 family food packs at iba pang mga relief items para matiyak ang sapat na pagkain at pangunahing pangangailangan ng mga evacuee sa Bicol Region. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, may pinatutupad ding 15-day rotational distribution schedule upang matiyak na tuloy-tuloy ang pamamahagi ng ayuda nang hindi naapektuhan ng lokal na supply.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pumalo na sa mahigit sa 1.5 billion na public utility vehicle drivers ang naabutan ng tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa kabila ng National Energy Emergency na nararanasan sa bansa. Ibinahagi ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao sa Bagong Pilipinas Ngayon na ang bilang na ito ay nabigyan ng 5,000 pesos na cash relief assistance, alinsunod naman sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tugunan ang suliraning hinaharap na mga drivers sa bansa. Anya, abot sa 7.5 billion pesos ang kabuang halaga ng tulong na naipamahagi ng pamahalaan para sa ating mga PUV drivers.
4: Sa mahigit 1.5 million drivers na po ang natulungan ng DSWD at nabigyan nitong 5,000 pesos cash relief assistance. Alinsunod na rin sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na bigyang katugunan po yung mga suliranin na kinakaharap ng ating mga tsuper bunsod nga nitong energy emergency. At batay po sa bilang na yan, nasa 7.5 billion pesos na ang nailabas ng ating pong pamahalaan para matulungan nga yung ating pong mga tsuper.
1: Si DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, tinitiyak naman ng DSWD na mas maayos na ngayon ang payout o pamamahagi ng cash assistance sa mga PUV drivers sa bansa. Ayon kay DSWD Spokesperson Irene Dumlao, nagsagawa na sila ng data cleansing para matukoy at malis ng doble-dobling lista ng mga driver na hindi lang isang ride-hailing app ang affiliation. Anya, nirequest nila ang lahat ng mga transport network companies o TNC na dalhin ang kanilang mga listahan ng mga PUV driver. Pagkatapos sa anyang may sumite na mga TNC ang kanilang mga listahan, ay sinasagawa na ng DSWD ang data cleansing. Katuwang na rin anya ng DSWD ang mga TNC sa pagtukoy ng payout venues at pagpapaalam sa kanilang mga driver sa schedule ng kanilang payout.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Tiniyak ng Bureau of Animal Industry ng Department of Agriculture na hindi agad maapektuhan ang agricultural trade ng bansa sa pinatupad ng China na import ban sa mga baboy. Una nang nagpatupad ng General Administration of Customs ng China ng pagbabawal sa pag-angkat ng alagang baboy, wild boar at iba pang produktong baboy mula sa Pilipinas dahil sa banta ng African Swine Fever o ASF. Ayon pa sa DA, walang kasalukuyang export ng live pigs at pork products ng Pilipinas patungong China. Nilinaw na rin ang ahensya na patuloy ang pagpapatupad ng gobyerno ng mahigpit na biosecurity measures tulad ng kontrol sa paggalaw ng mga hayop, culling ng infected na baboy at mas pinahigting na surveillance sa mga apektadong lugar. Dagdag pa ng DA, nananatiling nakatuon ang pamahalaan sa pagsunod sa international standards upang mapigilan at tuluyang maalis ang ASF sa bansa mula nang unang maitala ito noong 2019.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Inihayag ng Department of Agriculture DA sa mga rice retailer at trader na makatarungan pa rin ang tinakdang price ceiling na 50 pesos kada kilo para sa imported rice na may 5% broken grains. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Kiko Tiu Laurel Jr., maingat na pinag-aralan ng ahensya ang pinatupad na price cap upang matiyak na may sapat pa rin kita ang buong supply chain mula importer hanggang sa retailer. Ipinaliwanag din ng kalihim na nakabatay ang tinakdang presyo sa landed import cost na nasa 37 hanggang 38 pesos kada kilo, kasama na rito ang gasto sa logistics, shrinkage at makatwirang tubo ng mga negosyante. Ginawa ni Tiu Laurel ang pahayag matapos na inspeksyonin ang presyo ng bigas sa Paco Public Market bilang bahagi ng pagpapatupad ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Layunin ng price ceiling na mapanatiling abot kaya ang presyo ng bigas habang pinoprotektahan din ang interes ng mga rice traders at retailers.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Tiniyak din ng Department of Agriculture na andang sektor ng agrikultura sa posibleng magiging epekto ng extreme weather disturbance na tatama sa bansa. Inihayag ito ng ahensya kasunod ng ulat ng PAGASA na may 92% na possibility na sa may mararanasan ng southeast o southwest monsoon o habagat at ang Super El Nino simula Hunyo hanggang Agosto. Sa panayam, sinabi ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa na inactive na ang El Nino Task Force ng pamahalaan para o inactivate na ang El Nino Task Force ng pamahalaan para tiyakin ang proteksyon sa produksyon ng mga lokal na pagkain sa buong bansa. Ayon pa rin kasi sa tagapagsalita ng DA, bagamat inaasahan na mas maunti ang mga cyclone o bagyo na mabubuo sa mga natitirang buwan, posibleng mas maging malakas ang mga ito at pwedeng magdulot ng mga pagbaha.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Patuloy na pinatutupad ng pamahalaan ang Oplan kontra baha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaugnay nito, ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagpapatuloy na G. Araneta Drainage Improvement Project sa Quezon City bilang bahagi ito ng pinahigting na flood control efforts ng pamahalaan. Sa kanyang pagbisita, binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na paglilinis, dredging at rehabilitation ng mga drainage system upang mabawasan ang matinding pagbaha sa lugar. Sinabi rin ng Pangulo na kabilang ang mga lugar sa prioridad ng gobyerno pagdating sa flood mitigation habang patuloy ding sinasagawa ang kaparehong proyekto sa iba pang bahagi ng Metro Manila at ng bansa.
3: Isang bahagi lamang ito sa napakalaking plano. Ito yung mga pinapakita sa atin. Meron tayo kasing NOAA study na ginawa ilang taon na. Ngayon pa lang natin talagang ginagawa lahat ng mga rekomendasyon dun sa study na yon.
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Samantala, sinabi naman ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na may nakikita ng pagbuti ng sitwasyon sa pinatutupad na proyekto. Anya na obserbahan na bahagyang mga ibsa ng pagbaha sa mga nakaraang pag-ulan. Ang proyekto ay may habang 758 meters mula Caliraya Street hanggang sa E. Rodriguez Senior Avenue at nagkakahalaga ng halos 500 million pesos. Bahagi ito ng paglalagay ng malalaking pipes, upgraded drainage inlets, at temporary pumping units upang mapabilis ang daloy ng tubig patungo sa San Juan River. Ayon pa sa DPWH, halos 97% nang tapos ang proyekto at target na makumpleto ngayong buwan.
5: Ang kabilin-bilinan ni Pangulo sa atin is bago magtagulan, kailangan as much as possible itong mga proyekto natin sa flood mitigation matapos. So, tatlo yung ginagawa natin dito. Ang pinakamalaking intervention na ginawa natin, yung pagpapalaki ng drainage.
1: Si Public Works Secretary Vince Dizon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Nagbigay ang Senado ng hanggang June 1, 2026 kay Vice President Sara Duterte upang magsumite ng kanyang formal na sagot sa impeachment case na isinampa laban sa kanya. Itong kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano matapos may padala ang summons noong Mayo 20 ang kay Cayetano. Tinanggap ng Office of the Vice President ang summons bandang alas 10:40 ng umaga noong araw ding yun. Sa ilalim ng impeachment court rules, may 10 araw ang respondent upang magsumite ng sagot mula sa araw ng pagtanggap nito. Original naman na nakatakdang matapos ang deadline sa May 30, ngunit dahil natapat ito sa Sabado, nilipat ang pagsusumite sa susunod na working day o Hunyo a 1.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Samantala, kapag naisumite na ang sagot ng kampo ni Duterte, bibigyan naman ng 5 araw ang House Prosecution Panel upang tumugon. Kasunod nito, tinakda naman ang pre-trial ng impeachment case. Narawagan din si Cayetano sa mga senador na ayusin agad ang impeachment calendar upang may pagpatuloy din ng maayos ang iba pang mga trabaho ng Senado. Sinabi ni House Prosecution Spokesman at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na wala nang dapat maging hadlang sa pagsisimula ng impeachment trial. Binigyan din pa niya na mahalagang maging patas at hindi partisan ng Senado sa paghawak sa proseso dahil nakatutok anya rito ang publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Mismong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte posibleng sa Hulyo masimulan. Narito ang report ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Nympha, babalikan natin maya-maya si Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 18 minutes makalipas po ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mismong impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, posibleng sa Hulyo masimulan. Yan po ang balitang hatid ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Maaaring sa July 6 na magsimula ang mismong impeachment trial o paglilitis ng impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte. Bahagi ito ng napagkasunduan sa caucus na isinagawa ng mga senador kahapon ayon sa isang source. Sa napagkasunduan, magiging Lunes hanggang Miyerkules ang paglilitis at sisimula ng alas 2 ng hapon. Ang araw naman ng Webes ay ilalaan ng mga senator judges para sa paghahain ng pleadings. Kapag naabutan naman na ng pagbubukas ng sesyon matapos ang SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., gagawin ang sesyon bilang Senado tuwing umaga mula Lunes hanggang Miyerkules habang gagawin ang paglilitis o ang impeachment trials mula Martes hanggang Huwebes ng mula alas 3 ng hapon. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Pag-iral ng Rule of Law, titiyakin ng Marcos Administration kaugnay sa hiling na proteksyon ni Senator De La Rosa. Narito ang report ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
9: Sisiguruhin ng Marcos Administration na iiral ang Rule of Law at masusunod ang batas. Ito ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro ang ipatutupad ng pamahalaan bilang tugon sa apela ni Senator Ronald De La Rosa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na protektahan siya bilang isang mamamayang Pilipino. Sa kasalukuyan, ayon kay Castro, base sa komento ng Office of the Solicitor General, hindi na kailangan pang dumaan sa local court ang warrant of arrest laban sa senador. At dahil walang inilabas na TRO ang Korte Suprema, sinabi ni Castro na valid o mayroong bisa ang warrant of arrest ng International Criminal Court. Nasa kamay na anya ngayon ng Justice Department kung ano ang mga susunod na hakbang hingil dito.
10: OSG, nakita po natin kung ano ang statement ng OSG na siyang kumakatawa sa ating gobyerno. Sabi po niya ay hindi po kailangan dumaan sa local court. So, since wala pong TRO, tayo po ay nagsasabi na ang warrant of arrest ay valid.
9: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Armed Forces of the Philippines nilinaw na wala itong direktang partisipasyon sa posibleng pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Narito ang report ni J. Mark Dagara.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
11: Dumistansya ang Armed Forces of the Philippines sa posibleng pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa bisa ng isang warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court. Kauna ito sa kasong crimes against humanity na isinampa sa senador dahil sa madugong gera kontra Tiogra sa nakalipas na administrasyon bilang siya ang hepe ng pambansang pulisya noong mga panahong iyon. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, magamat pare-pareho silang law enforcement agency ng Philippine National Police, National Bureau of Investigation at iba pa, iba-iba naman ang kanilang mandato. Sa usapin ng pag-aresto sa senador, sinabi ni Padilla na kanila na itong ipinaubaya sa PNP at NBI bilang sila ang may direktang ugnayan sa Interpol. Gayunman, sinabi ni Padilla na nakahanda naman silang umalalay sa sandaling kailanganin ang kanilang tulong pero nakadepende anya ito sa bigat ng sitwasyon. Magugunit ang imbinasura ng Korte Suprema ang hirit na temporary restraining order at petition for certiorari ni De La Rosa para pigilan ng DILG, PNP, NBI at AFP sa pagparesto sa kanya. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Nanawagan si Senator Erwin Tulfo ng patas independent at transparent na investigasyon kaugnay sa naganap na insidente ng pamamaril sa Senado noong May 13. Ayon kay Tulfo, mahalagang malinaw at walang kinikilingan ang magiging investigasyon upang matukoy ang buong katotohanan sa nangyaring insidente at mapanagot ang sinumang responsable. Itinanggirin ng senador ang mga lumulutang na insinuation na umano'y may advance information ng mga minority senators kaya wala na sila sa lugar ng maganap ang pamamaril. Dagdag pa ng senador, dapat hayaang umusad ang investigasyon batay sa ebidensya at hindi sa mga spekulasyon o walang basehang paratang.
12: Alam ko po na may kanya-kanyang investigasyon ay sinasagawa ang Senado at NBI. But there is merit in the public outcry for an impartial, independent and facts-based investigation. Mahalagang may tuguyod po ang isang proseso na patas, transparent at may kredibilidad sa mata ng publiko. Walang undue influence, walang haka-haka. Hindi po drama, aksyon o comedy ang hanap ng taong bayan. They are asking for truth, accountability and stability.
1: Si Senator Erwin Tulfo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Ginit naman ni suspended Senate Officer in Charge Sergeant at Arms Mau Aplasca na umano'y inedit o in-splice ang CCTV footage na nilabas ng mga otoridad kaugnay sa nangyaring pamamaril sa Senado noong Mayo 13. Ayon kay Aplasca, kasalukuyan nilang nihahanda ang kumpletong video footage ng insidente upang may pakita anya ang buong detalye ng nangyari. ni naniniwala rin si Aplasca na piling bahagi lamang ng mga CCTV recording ang nilabas sa publiko upang umayon sa nais na bersyon ng pangyayari.
13: We already provided them with all of the evidence.
14: Apo, CCTV.
13: It is not true that we are withholding evidences. CCTV, firearms, yung mga tao na we will submit everything. We are preparing the complete videos. Kasi what they did, they spliced the videos and they just selected the videos that will support their narrative. And I think it's not correct.
1: Si dating Senate Officer in Charge, Sergeant at Arms Mao Aplasca.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, sinabi rin ni Aplasca na humingi siya ng kaunting panahon upang may presenta ang kabuang video na niya ay makakatulong sa paglilinaw ng insidente at sa nagpapatuloy na investigasyon. Anya umihiling ng extension ng kanyang mga abogado para masagot ang mga reklamong sinampalaban sa kanya. Tininak din niya na makikipagtulungan sila sa investigasyon at hindi magtatago ng anumang ebidensya, kabilang ang CCTV footage, mga baril at mga tauhan na sangkot sa kaso.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Kuha ng CCTV na magkasamang umalis ng Senado sina Senator Bato de la Rosa at Senator Robin Padilla, ayaw husgahan ng Malacanang kung isa itong anyo ng pagtakas. Narito ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Ayaw maging judgmental ng palaso hinggil sa huling video footage na lumabas kung saan ay makikita ang magkasama sina Senador Bato de la Rosa at Senador Robin Padilla. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na kung ikukonsidera ang kuha na isang pagtakas ay ayaw nila itong husgahan. Pero para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon kay Castro ay hindi iyon nararapat. Kaugnay nito ay muli namang kinwestiyon ng palasyo ang pangyayaring nakaalis si Senador Bato na noon ay nasa protective custody. Paano-aniyang nangyari ito at bakit napayagan ng Senado ayon kay Yusek Castro? Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
16: Kung ikukonsidera ito na pagtakas at pag-alis, hindi po natin ito didesisyonan or bibigyan judgment. Pero sa paningin po ng Pangulo ay hindi po ito dapat nararapat. At tanungin po natin bakit ito napayagan ng Senado.
15: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Panukalang naglalayong wakasan ng political dynasty sa bansa, aprobado na sa ikalawang pagbasa sa Kamara. Yan po ang balitang atid ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Aprobado na sa ikalawang pagbasa ng House of Representatives ang panukalang Anti-Political Dynasty Bill o House Bill number 8389 as amended. Inaprobahan ng panukala matapos irekomenda ni Lalaw del Sur Representative Z. Alonto Adyong, Chairperson ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, ang pinagsama-samang 17 magkakaugnay na House Bills upang mabuo ang Substitute Bill. Sa ilalim ng panukala ay tinuturing na political dynasty ang konsentrasyon o dominasyon ng kapangyarihang politikal ng mag-asawa o mga magkakamag-anak hanggang second degree of consanguinity o affinity. Ipinagbabawal din sa mga magkakamag-anak hanggang second degree ang sabay-sabay na pagtakbo o paghawak ng elective positions sa parehong national, provincial, city, municipal o barangay government, kabilang ang pagtakbo sa parehong legislative district para sa House of Representatives. Kapag naisa batas, ito ang magiging kauna-unahang komprehensibong batas laban sa political dynasties mula nang ratipikahan ang 1987 Constitution. Ipinapakita rin ito ang malawak na pagsuporta ng Kongreso sa matagal lang hinihintay ng panukalang batas laban sa political dynasties. Ang naturang panukala ay kabilang din sa mga priority legislative agenda sa ilalim ng LEDAC at inendorso ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang panukala iniakda ni na House Speaker Faustino Bojidi at Majority Leader Sandro Marcos. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Proseso ng aplikasyon para sa Certificate of Public Convenience Renewal, pinadali na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Narito ang report ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Pinadali na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang proseso ng pag-apply para sa extension ng validity validity ng Certificate of Public Convenience o CPC ng mga public utility vehicle operators. Sa ilalim ng ilabas itong bagong memorandum circular, hindi nadaraan sa formal hearing ang mga aplikasyon para sa renewal ng CPC basta't napanatili ng operator ang pagsunod sa mga kondisyon ng kanilang prangkisa. Ayon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, ang hakbang ay bahagi ng pagsunod sa Ease of Doing Business Law at direktiba na rin ng Pangulo na pabilisin ang mga transaksyon sa gobyerno. Inatasan na ng LTFRB ang lahat ng operators na magkaroon ng valid at aktibong email address na gagamitin sa komunikasyon at pagsusumitin ng mga dokumento bilang bahagi ng digitalization efforts ng ahensya. Inaasahan namang magkakabisa ang memorandum bago matapos ang buwan. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Magpapatupad ang Department of Health o DOH ng mas maigpit na hakbang laban sa Ebola disease. Kasunod ito ng pagdedeklara ng World Health Organization o WHO ng Bundibugyo virus outbreak bilang isang international public health emergency. Ayon kay Health Secretary Ted Arbosa, muling paigdingin ang mga protocol na unang ginamit noong 2014 Ebola outbreak, kabilang dito ang mas maigpit na monitoring sa mga biyaherong nagmumula sa Democratic Republic of Congo at Uganda. Lahat ng biyahero mula sa mga apektadong bansa ay daraan sa health screening at obligadong magsumite ng e-travel form. Ang sinumang makikita ng sintomas ay agad na isasailalim sa quarantine procedures.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Nagpaalala si Commission on Elections Chairman George Aaron Garcia na maharap sa parusa ang sinumang kandidatong masasangkot sa maagang pangangampanya para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Ayon kay Garcia, posibleng mapatawa ng mga ito ng pagkakakulong mula 1 to 6 years at pagbabawal na humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Ayon pa kay Garcia, ang mga nagmaghain ng kandidatura mula September 28 hanggang October 5 ay agad nang ituturing na opisyal na kandidato bago pa magsimula ang campaign period sa October 22. Nagbabala rin si Garcia laban sa paggamit ng pondo at kagamitan ng gobyerno sa pangangampanya lalo na sa mga kasalukuyang opisyal. Nakatakdang ganapin ang campaign period mula October 22 hanggang 31 habang idaraos naman ang BSKE sa November 2, 2026.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Philippine Coast Guard at Maritime Industry Authority target palakasin ang data sharing para sa mga kadete nito. Ang detalye atid ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Lumagda ng isang Memorandum of Agreement o MOA ang Philippine Coast Guard at Maritime Industry Authority o Marina para sa cadets onboard data sharing sa National Headquarters ng PCG sa Port Area, Maynila. Layunin ng kasunduan ang palakasin ng koordinasyon at monitoring sa maritime cadet training programs sa pamamagitan ng cadets onboard training monitoring system. Tilayon ng kasunduan, magkakaroon ng data sharing ng mga record ng kadete kaugnay ng onboard training sa mga barkong rehistrado sa Pilipinas na bumabiyahe sa domestic trade. Pinangunahan ng ceremonial signing na PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgavan, PCG at ni Marina Deputy Administrator for Planning Nenita Atienza. Nagpasalamat naman si Gavan sa patuloy na pakipag-ugnayan ng Marina sa pagpapalakas ng shipboard training at paghubog ng mas mahusay na mga Filipino seafarers. Ayon sa PCG, bahagi ang kasunduan ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ang maritime governance at pagsusulong ng kaligtasan ng buhay at ari-arian sa karagatan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Komisyon ng Wikang Filipino, formal nang binuksan ang nominasyon para sa Gawad Carlos Padilla 2026. Mula sa Radyo Magazine, naritong report ni Jared Moreno.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Opisyal nang inanunsyo ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF ang pagbubukas ng nominasyon para sa Gawad Carlos Padilla 2026. Ito ay isang prestihiyosong parangal na laglalayong kilalanin ang natatanging ambag ng mga mambabatas sa bansa sa pagtataguyod at preserbasyon ng Wikang Filipino at mga katutubong wika sa Pilipinas. Ayon sa KWF, ang parangal ay bukas para sa mga dati at kasalukuyang mambabatas mula sa mga lokal na pamahalaan o LGU, kapulungan ng mga kinatawan o Kongreso at Senado. Sa nagpahayag naman ang labis na kagalakan at pasasalamat si dating Nueva Vizcaya Governor Ruth R. Padilla sa pagkilalang ito sa legasya ng kanyang kabiyak.
20: Sisilbing inspirasyon, no? At least kung ikaw ay isang mambabatas at meron na nga itong alam mong naipasa na, ano pa ba ang mga dapat na maidagdag o ma-improve, ika nga, para lalong maipatupad ang hangarin talaga kung bakit sa unang pagkakataon ay ito po ay naging naipasa, naging batas at kasalukuyan pong ginagawa na.
19: Mula sa Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Balita sa Ibayong Dagat, Taiwan leader na isabihin kay U.S. President Donald Trump na China ang nagpapalala ng tensyon sa Indo-Pacific region. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
2: Radyo Pilipinas Report.
21: Sa gitna ng tumitinding tensyon sa Asia-Pacific, sinabi ni Taiwan President Lai Ching-te nitong Miyerkules na kung magkakaroon sila ng pag-uusap ni U.S. President Donald Trump, ipapahayag niya na ang China ang pangunahing dahilan ng pagkasira ng kapayapaan at katatagan sa Taiwan Strait at Indo-Pacific region. Ayon kay President Lai, patuloy yung manong nagpapalawak ang Beijing ng military activities at pressure laban sa Taiwan. Iginit din niyang hindi dapat ituring na provocation ng pagtatanggol ng Taiwan sa demokrasya at kalayaan nito. Sa kabila ng sinabi ni Trump na nag-aalinlangan na ito sa pagbebenta ng karagdagang armas sa rehiyon, umaasa si President Lai na magpapatuloy pa rin ang suporta nito sa Taiwan. Binigyang diin din ng Taiwanese leader na ang Taiwan ay isang malayang bansa at walang sinumang pwersa ang maaaring magdikta sa kinabukasan nito. Samantala, muling iginit ng China na ang Taiwan ay bahagi ng kanilang teritoryo at sinabi nitong ruling party ng Taiwan ang umano'y sanhi ng tensyon sa rehiyon. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Narito ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas, Sports.
1: Philippine Sports Commission at Lungsod ng Maynila magtutulungan sa pagpapaganda at pagsasaayos ng Rizal Memorial Sports Complex para sa hosting ng bansa sa 2027 Southeast Asian Plus Youth Games. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
22: Nagpulong ang pamunuan ng Philippine Sports Commission at ng pamahalang lungsod ng Maynila para sa proposed redevelopment ng Rizal Memorial Sports Complex para sa 2027 Southeast Asian Plus Youth Games na i-host ng ating bansa. Nakipagdialogo sina PSC Chairman John Patrick Gregorio at Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso sa Manila City Hall upang planuhin ang mga gagawing improvements, mga ipapatayong walkways, plaza at pagtatayo ng bagong bantayog ni Dr. Jose Rizal. Maliban sa 2027 C+ Youth Games, bahagi rin ang gagawing mga redevelopments sa vision ng Administrasyong Marcos Jr. na sports tourism at pagkakaroon ng world-class hub para sa sports, heritage at public engagements. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik mo ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 38 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
23: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
24: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po ang ating balita dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Kauna-unahang Natural Textile Fiber Innovation Hub sa Northern Luzon, pinasinayaan sa Benito Soliven Isabela, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan. Narito report ni April Racho.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: April.
0: Official lang binuksan ng Department of Science and Technology Philippine Textile Research Institute to the USTPTRI ang Natural Textile Fiber Innovation Hub sa Benito Soliven, Isabela. Ang kauna-unahan sa Northern Luzon at ikaapat sa buong bansa. Layunin ng hub na tugunan ang lumalaking pangangailangan sa lokal na materyales para sa textile industry. Sa pamamagitan nito ng pagproseso ng hibla mula sa saging at pinya na gagawing sinulid para sa paggawa ng tela. Ayon kay DOSTPTRI Director Dr. Julius Liano Jr., nakatuon ang proyekto sa pagpapalago ng mga micro, small and medium enterprise gamit ang siyensya at teknolohiya, pagpapalakas ng kakayahan ng mga manggagawa at pagpapalawak ng industriya ng tela. Ang mga makinarya at teknolohiyang gagamitin sa pagproseso ng banana fiber ay ipinagkaloob ng DOST sa Slovenian Agricultural Business Association o SABA na siyang mamamahala sa operasyon ng pasilidad. Kaugnay nito, ibinahagi naman ni Provincial Tourism Officer Joan Maranan na target ng lalawigan na maisama ang bagong hub sa isinusulong nitong Industrial Tourism Program upang higit pang mapalakas ang lokal na ekonomiya at maipakita ang mayamang kultura ng Isabela. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salukon Ratcher ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Department of Science and Technology at LGU ng Vintar magpapatupad ng e-mobility solutions para makatipid sa gasolina. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito ang report ni Rani Durilag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Rani.
3: Magpapatupad ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Vintar, Ilocos Norte at ng Department of Science and Technology ng mas mainam na pagtitipid ng konsumo sa gasolina at mas magandang ekonomiya. Parehong isinulong ni na Regional Director Teresita Tabaog ng DOST Ilocos Region at Provincial Director Engineer Brian Rasco ng DOST Ilocos Norte ang pagkonsidera sa e-mobility solutions kagaya ng paggamit ng e-tricycles at pag-establisa ng mga charging station sa naturang bayan upang maging moderno ang transport sector ng munisipyo. Nangako ang DOST na magsasagawa ng komprehensibong energy audit para sa mga opisina ng lokal na pamahalaan at commercial establishment upang malaman ang mga inefficiencies at mas matipid na konsumo ng kuryente. Magbibigay din ang ahensya ng specialized monitoring system upang makita ang real-time na konsumo ng petrolyo at kuryente sa nasabing bayan. Bagay na pinasalamatan ni Vintar Mayor Richard Degala ang DOST at susuportahan ng LG ang naturang hakbang. Patunay lang ito sa bawat lokal na pamahalaan ay sinusuportahan ang adhikain ng national government sa pagtitipid ng petrolyo at sa kuryente habang patuloy pa din ang tensyon sa gitnang silangan. Para sa Bagong Pilipinas, Randy Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Baguio Water District, sinusulong ang pagpapatupad ng bulk water supply project upang tugunan ang lumalaking demand sa tubig doon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang report ni Joseph Cabanas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Joseph.
4: Sa gitna ng patuloy na pagdami ng consumer ng tubig sa lungsod ng Baguio, isinusulong ng Baguio Water District ang staggered implementation ng bulk water supply project upang matiyak ang pangmatagalang supply ng malinis na tubig. Ayon kay BWD General Manager Salvador Royeca, darating ang panahon na hindi na sasapat ang kasalukuyan kasalukuyang ang pinagkukunan ng tubig ng lungsod, kaya kinakailangang maghanap ng alternatibong mapagkukunan sa labas ng syudad. Batay sa feasibility studies ng Green Cities Initiative Program na pinondohan ng United Kingdom Embassy, aabot siya 73 piso kada cubic ang magiging halaga ng tubig mula sa proyekto. Hindi pa kasama ang ibang operating at regulatory charges. Sa kasalukuyan ay mayroong 71 deep wells, 3 spring at 2 rain catchment basin ang BWD na nagsusuple ng tubig sa mga residente at establishmento. Pinag-aaralan din ang posibilidad na kumuha ng tubig mula sa Amboklaw at Binga Dam upang makahanap ng mas murang pagkukunan ng potable water. Patuloy din ang pagpapatayo ng BWD ng karagdagang deep wells at hinihikayat ang paggawa ng rain catchment facilities. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pagpapalakas ng kabuhayan ng mga manging isda sa Bimaropa, sinusulong. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang report ni Tom Alvarez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Tom!
5: Isinusulong ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang pagpapalakas ng kabuhayan ng mga magsasaka sa Bimaropa Region. Ayon sa pabalit ng ehensya, namahagi sila ng kagamitang pangisda sa mga rehistradong mangisda sa bayan ng Torrijos, Marinduque. Nilalayo ng gawa ito na mapalakas ang kabuhayan ng mga mangisda, mapataas ang kanilang produksyon at matulungan silang magkaroon ng mas epesyenteng pamamaraan sa pangisda. Ang mga intervensyon na ito ay bahagi ng mandato ng BFAR na suportahan ang mga lokal na komunidad ng mangisda sa rehiyon, katuwang ang mga lokal na pamaraan upang maisulong ang mas produktibo at napapanatiling sektor ng pangisdaan. Patuloy ang BFAR Bimaropa sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto na naglalayong mapaunlad ang antas ng pamumuhay ng mga mangisda sa buong rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: OWA sa Bicol Region na bahagi ng relief assistance sa mga pamilya ng OFW na naapektuhan ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Gary Carl Carillo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Gary.
6: Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., target ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA Bicol na makapagbigay ng relief assistance para sa 1,800 na OWA member OFWs at kanilang pamilya na lubhang naapektuhan ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa Albay. Ayon kay Jenny V. Agualio, OIC Regional Director ng OWA Bicol, nauna na silang nakapagpamahagi ng higit 700 sako ng bigas sa 17 barangay sa bayan ng Ginubatan, Albay, kung saan tumanggap ng tig 25 kilo ng bigas ang bawat binipisyaryo. Dagdag pa niya, sunod nilang pupuntahan ang 10 barangay na labis na nakaranas ng ashfall mula sa bulkan sa bayan ng Kamalig upang magsagawa ng parehong relief operation. Bukod dito, pinaplano rin ng OWA Bicol ang pagbibigay ng mga inuming tubig at face mask sa mga kapamilya ng mga apektadong OWA member OFWs. Bahagi ng programang Alagang OWA ang pagbibigay ng naturang relief assistance na naglalayong matulungan ng mga OFW at pamilya nito na naapektuhan ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 48 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service,
13: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
16: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
25: Ito ang Presidential Broadcast Service.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
25: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
28: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Mga pananim sa Cebu City, apektado na ng nararanasang mainit na panahon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito ang balitang atin sa atin ni Angelita Hapal Valiente.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
1: Angeli.
29: Ilang mga taniman at pananim ng mga magsasaka sa Cebu City ang naapektuhan na ng nararanasang mainit na panahon. Ito ang lumalabas sa isinasagawang monitoring ng Cebu City Agriculture Department bilang tugon sa direktiba ni Cebu City Mayor Nestor Archival na alamin ang mga pangangailangan ng mga magsasaka bilang paghahanda sa El Nino season. Sa inisyal na datos na nakalap ng CAD, nasa 13% na ang natala nilang taniman na apektado ng mainit na panahon. Kabilang sa mga apektadong pananim ay lettuce, okra, ampalaya at palay. Isinasapinal na ngayon ng CAD ang nakalap ng mga datos upang maisumiti na sa tanggapan ni Mayor Archival. Una na rin tiniyak ng pamunuan ng Cebu City Government na mayroong sapat na pondo ang lokal na pamahalaan sa pagtugon sa epekto ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Oplan kontra baha inilunsad sa Iloilo City sa pagtutulungan ng DPWH, Dole Region 6 at Iloilo City Government. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang report ni Janelle Baclay.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Janelle.
30: Inilunsad ng Department of Labor and Employment Region 6 at Department of Public Works and Highways kasama ang Iloilo City Government ang Oplan kontra baha sa Iloilo City. Sa ilalim ng programa, 70 benepisyaryo mula sa 10 barangay sa lungsod ng Iloilo ang mapapabilang sa Dole Tupad program upang magsagawa ng paglilinis ng ilog at waterway sa Hinaktakan, Tikod, Salapas hanggang sa Tabok, Suba, Haro. Tatagal ng 31 araw ang programa kung saan makakatanggap ng 550 pesos kada araw na sweldo ang bawat benepisyaryo o kabuuang 17,050 sa buong implementasyon ng proyekto. Ayon kay Iloilo City Mayor Rice Atrenas, mahalaga ang Oplan kontra baha upang mapanatiling malinis ang mga waterways sa lungsod at maiwasan ang pagbaha lalo na tuwing malakas ang pag-ulan. Dagdag pa ng alkalde, matapos ang isang buwan ng implementasyon plano ng lungsod na palawakin pa ang programa at dalhin ito sa iba pang bahagi ng Iloilo City. Matandaan na ang Oplan kontra baha ay isa sa mga pangunahing programa na ayon sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong linisin ang mga daluyan ng tubig upang maprotektahan ang mga komunidad laban sa pagbaha. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Davao City PNP, naka-alerto bunsod ng gabi-gabing pag-ulan sa lungsod. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang report ni Armando Feniquito.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Armand.
31: Naka-alerto ang mga personahe ng Davao City Police Office o DCPO dahil sa halos gabi-gabi na pag-ulan sa lungsod nitong mga nakaraang araw. Sa isinagawang Davao PC Security Press Corps media briefing sa The Royal Mandaya Hotel, inihayag ni DCPO spokesperson Captain Hazel Caballero na nakahanda ang 176 na mga pulis na kasapi ng search and rescue units nito mula sa mga police stations at City Mobile Force Company. Ayon kay Caballero na ang nasabing bilang ang siyang magsasagawa ng search and rescue operations lalo na kapag babahay na ang ilang lugar sa lungsod gaya nung nangyari nitong nakaraang Lunes, Mayo 18, 2026. Inilahad ng opisyal na mahigpit din ang kanilang koordinasyon sa City Disaster and Risk Reduction Management Office at mga barangay para sa mas mabilis na aksyon bukod sa search and rescue nakaantabay rin ang kapulisan para tumulong sa pagpapatupad ng preemptive evacuation sa mga residente sa mga malapit na lugar na binabaha at landslide prone areas.
7: Alang diri kung naay mga yun aning incidents nga dili makater tanan, pwede ra sila manawag sir sa atoang central 911 or call the nearest police station just in case yun naay mga tao nga nang mga yultabang.
31: Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
28: Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Bagong solar-powered ice plant sa Placer, malaking tulong sa mga banging isda. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tandag, narito report ni Angel Obosa.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Angel.
12: Pormal lang i-turn over ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project, Caraga, ang 30-ton ice plant and ice storage facility sa barangay Magsaysay, Placer upang palakasin ang industriya ng pangingisda sa bayan. Ayon sa lokal na pamahalaan, malaking tulong ang solar-powered ice plant sa pagpreserba ng kalidad ng huling isda ng mga mangingisda at sa pagbibigay ng mas mabilis at mas murang access sa supply ng yelo. Sinabi ni Placer Mayor Jovie Marie Villazon na matagal ng pangarap ng munisipyo ang naturang proyekto na inaasahang makatutulong sa kabuhayan ng mga lokal na mangingisda at negosyante. Samantala, binigyan din ni DA Caraga Regional Executive Director Ricardo M. Oniate Jr. ang patuloy na pakikipagtulungan ng ahensya sa lokal na pamahalaan para sa pagpapaunlad ng fisheries sector sa rehiyon. Sa ilalim ng PRDP scale-up, inaasahang makapag-produce ang pasilidad ng hanggang 240 ice blocks kada araw at makalilikha rin ng dagdag na trabaho sa munisipyo. Ang 30-ton ice plant and ice storage facility ang kauna-unahang natapos na proyekto ng PRDP scale-up sa rehiyon ng Caraga. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tandag.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mga kaibigan, sumayon niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Huwebes, May 21, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
28: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot, kung saan kukuha ng pampagamot.
18: Mahal ang gamot.
17: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
19: Mr. President, pwede pa yakap.
17: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
20: Ang yakap, by the mere word,
0: yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
3: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
17: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatments ang mga tulad naman ni Maribel para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
3: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi kapanatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo!
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, Philippine Standard Time. 6 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga.
1: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Good morning. Araw po ng Webes, ngayon ay May 21, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po mga kaibigan ng gamamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Bilang pamungad natin ngayong Thursday morning, mga motorista, lalo na dito sa Metro Manila, narito muna ang ating traffic update. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
1: Radyo Pilipinas, traffic!
4: Iatid sa atin ni Faye Karinan. Faye, good morning!
5: Yes, magandang umaga po sa inyo, Sir Alan, at sa lahat na nakikinig po ng Radyo Pilipinas. Umpisan po natin southbound ng EDSA. Pagsapit po natin dito sa may West Avenue o Paramount, doon na tayo makakaranas po ng moderate heavy. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may MRT North. Then magkakaroon naman po tayo ng moderate heavy yung pag-ahon po natin ng tunnel ng Tuwason Cubao. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito na po sa may split po ng Show Boulevard. Pero pagpasok po natin mabilis na po, ang daloy ng masasakyan, makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may loading bin ng Magallanes. Hanggang pag-akyat po natin, tuloy-tuloy na po yan hanggang dito na po sa may Taft Avenue. Then punta naman tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng moderate traffic dito na po sa Arnais Avenue hanggang dito po sa may intersection po ng Ayala Boulevard. Then moderate traffic naman po tayo dito na po sa may intersection po ng Aurora Cubao. Pero after po niyan, bibilis na po ang daloy ng masasakyan hanggang makarating na po tayo dito sa may area po ng Oliveros. Ngunit pag dito sa may monumento, makakaranas po tayo ng moderate heavy dahil nagkaroon po tayo ng aksidente na isang truck na loaded po siya ng foil. Kaya medyo may pagbabagal yung sa may monumento. Then punta naman tayo sa southbound ng Katipunan. Kung galing po tayo ng Commonwealth, papasok ng Olbara, Balara, mabilis po ang daloy ng masasakyan. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa May Lanuza Avenue hanggang pag-akyat po natin ng bagong Ilog flyover. Pero after po niya, mabilis po ang daloy ng masasakyan hanggang paglabas po natin ng SLEX. Then punta naman tayo sa northbound ng C5. Makakaranas po tayo ng moderate traffic. Yung palapit po tayo dito sa May McKinley. Pero after po ng McKinley, mabilis na po ang daloy ng masasakyan hanggang pag-akyat po natin ng bagong Ilog flyover. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa papalapit tayo sa May Lanuza Avenue. Moderate to heavy naman po tayo dito sa May Levis flyover patungo na po dito sa May intersection po ng Bonifacio. Then moderate traffic naman po tayo dito sa may intersection po ng Aurora Katipunan. Pero after po niyan, bibilis na po ang daloy hanggang paglabas po natin ng Commonwealth. Paalala sa mga motorista, ngayon ay Huwebes, bawal po ang ending ng 7 and 8 sa oras po ng 7 ng umaga hanggang 10 ng umaga. Masusundan po niyan ng 5 ng hapon hanggang 8 ng gabi. Ang Makati area naman po, 7 ng umaga mag-start pero tuloy-tuloy po yan hanggang 7 ng gabi. At kung meron naman po mga katanungan o na-encounter siya din na kailangan po ng emergency assistance, pwede tumawag sa hotline MMDA 136. Yun po ang latest ng traffic mula dito sa MMDA Metro Base.
4: Okay, thank you. Thank you so much. Fek Karinan, yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Base.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 11 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Meron pong pagbabago ang paraan ng distribution ng benteng bigas dito po sa gawi ng BAI, Bureau of Animal Industry. Ha? Yung pong mga benepisyaryo ng benteng bigas program ng pamahalaan, maaga pong pinapapasok dyan sa loob mismo ng compound ng Bureau of Animal Industry sa Visayas Avenue.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Ang detalye atin sa atin ni Marian Bastasa. Mary.
3: Alan, wala nang pila sa sidewalk dahil lahat ng mga benepisyaryo ng benteng bigas ngayon ay maaga nang pinapayagan dito sa loob ng Bureau of Animal Industry o BAI compound sa Visayas Avenue, Quezon City. Ito ay kasunod na rin ng nangyaring malungkot na disgrasya kahapon kung saan isang senior citizen nga ang nasawi matapos mabangga ng isang pickup truck habang nakapila sa benteng bigas sa labas ng BAI compound kahapon. Ayon sa security personnel ng BAI, direktiba ng pamunuan ng ahensya, napapasukin ng maaga sa loob ng compound ang mga mamimili para matiyak ang kanilang kaligtasan. Pinapayagan na rin ang manatili sa covered court ng BAI kahit sa mga benepisyaryo na madaling araw pa lamang ay pumipila na para sa programa. Kabilang dyan si Mang Jose Parane na alas 2 pa raw ng madaling araw ay nakapila na rito. Aniya ay mas kampante sila. Nasa loob na sila ng compound, naghihintay sa ngayon. Sinabi rin ni Tatay Esteban Abranilla na nakagawian na niyang pumila ng maaga para makakuha agad ng stub at hindi na tanghaliin pa sa pila. Anya, hirap din silang gumamit ng internet kaya hindi sila makapag-book online sa Kadiwa Scheduling System. Pakinggan natin ang pahayag na ilan sa mga nakapanayam ko kanina.
6: Wala na akong nakita ang tao, labas puro nasa loob ng
7: Tama lang yun sir, na nasa loob na, mas safe kayo, no?
6: Safety. Kaysa roon sa labas, mahirap, maraming tao. Disgrasya pa, mabutot kung wala sasakyan. Maraming sasakyan dumadaan, lalo sa madaling araw. Mabutot kung maaga ay kung gabi, marami na didisgrasya.
7: Madilim sir, pag madaling araw pa.
8: Mahirap makasakay ma'am sa kamangrel.
7: Oo.
8: Kasi kalimitan pag mag-alas 6, alas 6, alas 8 puno yung mga jeep.
7: Oo.
8: Kaya inagahan namin at saka mas maganda yung mauna ka sa pila, maga ka rin pa-uwi.
7: Yun ang ano po ninyo, ang gusto ninyo. Okay. So, noong nagsimula po, talagang laging gantong oras kayo pupunta, alas 3, ganun talaga. Okay.
8: Kahit yung doon pa kami sa labas ng kapila.
7: Oo. Ngayon sir, kaninang pagdating ng alas 3, anong sitwasyon na po? Pinapapasok na agad?
8: Opo, nagtanong ako security. Oo. Sabi niya dito na sa loob.
7: Oo.
3: At Alan, una na ang nagpaabot ng pakikiramay ang Department of Agriculture sa pamilya ng nasawing senior at tinayak ang tulong para sa naapektuhan ng insidente. Patuloy naman ang panawagan ng DA sa publiko na iwasan ang pumila ng sobrang aga at gamitin na lang ang online scheduling system ng T20 Rise program para maiwasan ang mahabang pila. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Thank you so much, Marian Bastasa. Update po yan diyan sa Bureau of Animal Industry compound. Kaugnay pa rin ng benteng bigas o benteng bigas distribution para po sa mga vulnerable sectors. Oras natin sa buong Pilipinas, meron tayong 14 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan po sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. Update lang dito sa Service Contracting Program. Ngayon yata ang last day nun 21. At syempre, update din sa pagpapatuloy naman ng Fuel Subsidy Program para sa mga public utility vehicle drivers. Yan po sa pagbabalik maya-maya ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa puntong ito, tayo makikibalita sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Makakausap natin this morning ang chairman ng LTFRB, Attorney Vigor Mendoza II. Mr. Chairman, sir, magandang umaga po.
10: Alan, magandang umaga.
4: Yes, sir. Kailan po officially magtatapos na ba ngayon itong service contracting program natin, sir?
10: Effectively, active Saturday po, no? Friday, meron po, last day natin ng Friday.
4: Okay.
10: So pagdating ng ating gabi ng Friday, hihinto na po ang ating service contracting.
4: Mm-hmm. So, may mga nagtatanong, of course, meron po bang mga pinag-aaralan, halimbawa na mga kahalintulad na sistemang ganito, ang from the side ng ating LTFRB at DOTR, Mr. Chairman, sir?
10: Well, meron po tayong joint project with DOE, Land Bank, DOTR, at LTFRB. Ito po yung 10 peso fuel discount. No?
4: Mm-hmm.
10: Nationwide po to ang inuguna po natin yung Jeepney at UV Express. No? So, ito ating pong tinutula kasi malaking bagay po, 10 pisong discount bawat litro.
4: Yes, at ito po tuloy-tuloy pa rin, Mr. Chairman.
10: Oo, pinapalawak pa natin na ito programang to, no? Hindi lang nga yun.
4: Okay, babalikan natin maya-maya si Chairman Vigor Mendoza II ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Meron ho tayong 19 minutes na makalipas ang alas 7 na umaga. Kanina, bago maputol, ang binabanggit ni Chairman Vigor Mendoza ay ang pagpapatuloy pa rin itong 10 piso per liter na diskwento, ika nga, para sa mga nagmamaneho ng public utility vehicles. Yan, nasa linya na muli si Chairman Vigor Mendoza II ng LTFRB. You were saying, Chairman, tuloy-tuloy pa rin itong 10 pisong diskwento, ika nga, para sa mga
10: opo,
4: POV.
10: Opo, sir. Pinilot run lang po natin sa Metro Manila. No, ngayon, pinapalawak po natin to with the help of the Department of Energy. Rumarami na po ang ating mga gas station sa sumasali po sa programa.
4: Mm-hmm. So, ibig sabihin, ito ay tuloy-tuloy na diskwento na 10 piso para sa mga public utility vehicles natin. Pero Mr. Chair, we understand mahigpit ang implementasyon nito to make sure na yung mga kolorum at iba pang mga hindi otorisado talaga ay hindi naman makakalamang dun sa talagang dapat na mag-benefit sa programang ito, sir.
10: Opo, Jeepney and UV Express muna ang ating serbisyuhan sa programang ito, no? At tama po kayo, ang makikidabang po dito ay yung may trunkisa po, no, sa LTFRB. So pag expired po yung franchise, i-renew lang po nila yung franchise nila para makinabang po sila sa programang ito.
4: Mm-hmm. And paano yun? Merong app na ginagamit ang mga participating gasoline stations to find out and to double check halimbawa yung mga plate number ng mga sasakyan, uy, ito, kasama ito. Ano, opo, legit, yung mga ganon.
10: Opo, salamat sa tanong. No? Kasi madali na po ito eh. Lahat po ng mga may tangkisa po at provincial authority, special permit na galing sa LTFRB na mga jeepney or UV Express, in-upload na po natin sa isang app na ginawa po ng Land Bank para sa programang ito. No? Mm-hmm. Anong sabihin ng app na to? Ibig sabihin, ang jeepney po, pag gusto nila mag-avail ng 10 peso fuel discount, pupunta lang po siya sa mga participating gas stations at sasabihin lang niya yung plate number niya.
4: Mm-hmm.
10: Ang mga gas boy po, meron silang yung telepono po nila, itatype in lang po sa app yung plate number at malalaman na niya kung qualified itong jeepney na to sa programang 10 peso fuel discount. No? At malalaman na rin dun sa app na to kung naubos na niya yung kanyang alokasyon for the day or meron pa siyang alokasyon at magkano ang natitira.
4: Mm-hmm. At ang total allocation ito on a weekly basis, Mr. Chairman?
10: 30 liters a day po eh, ang binibigyan po natin ng 10 peso discount. No? Basta wag po sila, so anything in excess, wala na pong discount. No? But within the 30 liters per day, may discount po ng 10 piso.
4: Ayun, so malaking bagay, 10 times 30.
10: 300 pesos a day yan or 1,500 a week.
4: Mm.
10: So sa isang buwan, humigit ko mulang 6,000 piso matatanggap po na discount ng ating mga jeepney at UV Express.
4: Ayan, so ibig sabihin, ito ay dagdag na kumbaga sa take-home nila dahil nakadiskwento sila sa mga gasoline stations na ito, Mr. Chair. Ano po?
10: Opo. Pag makikita nyo, kung 80 po ang presyo ng diesel, so less 10 pesos, nasa 70 pesos na lang po ang kanilang gastusin. No? So kahit paano, malaking tulong sa ating mga driver itong 10 peso fuel discount.
4: Opo. We understand, of course, tuloy-tuloy din ang inyong coordination with the Department of Energy para higit pang maparami ang mga gasoline stations na ang mga participating gasoline stations para dito sa diskwentong ito. Initially, nabanggit nyo sa Metro Manila. Speaking of Metro Manila, we're talking about how many so far participating gasoline stations po, Mr. Chairman, sir?
10: Nationwide po, ang alam ko, onboarded na po. No? Ready to go.
4: Mm-hmm.
10: More than 1,000 already, no?
4: Opo.
10: So, pero alam ko, inorderan na ng DOE yung mga gas stations at sumali na po sa programang to. No? Tapos binibigay rin po namin sa DOE yung mga critical gas stations, yung mga ikangay nasa major routes, yung karamihan na ating mga jeepney at UV Express doon po dumadaan. No? Ipagbibigay alam namin sa DOE yun para sana masama natin yung mga gas stations na yun.
4: Okay, ayun. So nationwide na ito at patuloy na dumadami. So mas magiging mabilis ika nga na makakapagkarga ng discounted fuel yung ating mga driver ng public utility vehicle, sir.
10: Opo, kasi ang gusto ko natin na mas mapalawak, no, yung subsidiya na binibigay ng gobyerno, hindi lang sa mga ilan-ilan. At nakita natin itong programang to dahil sa napakasimple po ang pagpapatupad, eh madali hong i-escalate, scale up, no? At marami po naging kasama ang lahat. Lahat nga naman, Jeepney at UV Express enrolled na po sa programa eh.
4: Yes.
10: So natutuwa ko kami dito because of its wide reach and a simple way of execution.
4: Okay, okay. Well, isang puntos pa of course, syempre, para matiyak na yung mga magbebenepisyo dito ay yung dapat talagang magbenefit. Ano ho? We understand na patuloy din ang paglilinis na o ng LTFRB doon sa mga listahan ng mga grupo, halimbawa ng mga public utility vehicles, TNVS, motorcycle taxi at iba pang mga grupo ng mga transportasyon, Chairman Mendoza, sir.
10: Oh, we are taking it up, no, yung DSWD listings, no, na mga drivers po natin. Nabuo na po yan. So ang atin po sa LTFRB is to continually update this list, no, so that hindi ko natin alam, baka in the future, kailangan natin itong listahan to, at least continually updated na. Hindi na natin mararanasan ito nangyari natin recently na kung saan pa lang tayo nagtatayo ng listahan.
4: Mm-hmm.
10: Ngayon, meron na ko tayong for once, no, dati wala akong ganito eh. But for once, we have a list that we can now update in use in case of calamities.
4: Mm-hmm. At saka, we understand, of course, kung saan yung mga distribution centers o payout centers, eh, merong nakatalagang help desk, ano? Yung help desk, merong tiga LTFRB, merong tiga Transport Network, at tiga LGU, at tiga DSWD. Tulong-tulong, sir, ano po?
10: Oo, oh, Alan, napaperfect na ho natin to. At napaperfect na natin. Simula lang, of course, at the LTFRB side, hindi ko naman kami masyadong gamay. No? Natuto kami sa DSWD. We learned the ropes. Ika nga, no? Now that we have learned the ropes, eventually, napaperfect na natin yung sistema.
4: Ayan. Okay. On another matter, Mr. Chairman, we understand na mas pinabibilis ngayon ng LTFRB ang proseso dito sa pagre-renew ng Certificate of Public Convenience, ika nga, o prangkisa ng mga pampasayarong sasakyan natin. Please share with us more details tungkol dito, Mr. Chairman.
10: Ay, Alan, thank you for that question. No? Kasi talagang inaayos at pinangpabilis natin sa utos ni Secretary Banoy, no? na tanggalin na at masimplihan ng proseso sa LTFRB. No? Kasi pag ginawa natin ganyan, yung mga tao, hindi na kailangan sila pumunta sa isang fixer or middleman para nakayusin yung kanilang papeles. No? We are upon the direction of the President, gamitin ang technology to help us here. So puro online systems po tayo, no? Para to reduce also face-to-face transactions. So ginawa ho natin dito, number one, una, for the longest time, no? When I say the longest time, siguro ilang dekada na to, ilang dekada, for the first time ever, tinanggal na ho natin yung publication, yung posting of the notice of hearing sa newspaper, tinanggal na po natin yan, no?
4: Apo.
10: Kasi sabi ko, nung ginawa yan, wala pa namang mga Facebook, wala pa mga portal eh.
4: Yun.
10: Wala pa namang mga online systems, no?
4: Mm-hmm.
10: So in lieu of newspaper, ang ginawa natin, kung meron kang application sa LTFRB, ipopost na lang ni LTFRB sa kanyang portal.
4: Okay.
10: Anyway, yung batas po, hindi naman sinasabi ng batas, kailangan sa dyaryo eh.
4: Mm-hmm.
10: Sinabi lang notice.
4: Mm-hmm.
10: So through the portal, we are able to notify more people with the... Kasi sa dyaryo, wala nagbabasa eh.
4: Mm-hmm.
10: At least dito, simple na, no? And then you can scroll it any region you want to check, no? Kung meron mga bagong aplikasyon, eh madali na natin mahanap.
4: Mm-hmm.
10: Alam mo, ang it doesn't only save time, pero ang laking gastos na titipid ng ating mga operator sa transaction LTFRB. Ang sabi sa akin na isang operator, sabi sa chairman, baka katipid kami ng 3,000 piso every time mag-file kami ng aplikasyon, no? So, ang sinunod namin itong mga extension of validity, itong yun na mga prangkisa.
4: Yes.
10: Alam mo, Alan, siguro 90%, 80 to 90% of all the transactions sa LTFRB ay extension of validity.
4: Mm-hmm.
10: Sabi ko, wag na natin pahirapan yan. Hindi naman natin kailangan ng formal hearing kasi ang sinasabi sa batas, yung hearing required for new CPC, for new franchise.
4: Okay.
10: Yung renewal of franchise is not a new franchise. Renewal. Oo, extension lang. Binigyan na natin yan. Bakit pa natin papahirapan? I-renew yan. So, ang ginagawa ngayon sa ating bagong circular, all they have to do is file their application. I-attach na nila yung mga pertinent documents na sinabi dun. Sinimplihan na rin natin yung mga pertinent documents na to, no? Tapos, submitted for resolution na po yun. So, di na maghihintay na sabi na, minsan, pag-extension ng validity, doon naghihintay sa buwan-buwan o taon-taon, no? Ngayon, mas mabilis na ngayon kasi wala nang formal hearing. Pagka-file nila, submitted for resolution na agad.
4: Mm-mm. After all, ito'y renewal na lamang, Chairman.
10: Opo.
4: Ano po?
10: Opo, renewal. Pero ipopost pa rin natin sa portal. So,
4: yes.
10: Yung mga renewals na to, baka naman merong mga tao na merong informasyon kung bakit natin hindi i-renew.
4: May
10: no?
4: Mag-o-oppose.
10: Opo, sabihin natin maraming aksidente o hindi naman yung mga driver nila pasaway, gano'n. No? So these things, pag meron nagpo-post, ayun na, may hearing tayo.
4: Mm-hmm. At saka ito na rin ay base sa guidance ng ating Pangulong Marcos na i-maximize natin ang digital technology para mas mapabilis
10: exactly
4: ang pagsiservisyo sa ating mga sa public.
10: Opo, actually, yun talaga ating libre no, sa amin. No? talagang nung sinabi ng Presidente to use digital technology, and that's what we're doing since day one. We are transitioning LTFRB from a virtually manual operations to an online automated operations.
4: Mm-hmm. Ayun. Okay. Isang puntos pa, Mr. Chairman, sir.
10: Yes, Alan.
4: Opo, kumusta po ang pagkakaloob ng cash assistance ano, together with the DSWD dun sa mga public utility drivers natin nationwide, sir?
10: Meron pa tayong ilang na probinsya na region na tatapusin, no? But I think itong after May, tapos na po tayo sa buong bansa nationwide, no? We can wrap up that already. Lahat ho, yung kailangan bigyan, nabigyan na.
4: Mm-hmm. Okay. Yes, sir. Mr. Chairman, salamat po ng marami ha, sa mga impormasyon na ito. Thank you, sir. Good
10: salamat
4: morning.
10: Salamat sa pagkakataon. Opo. Thank you.
4: Thank you. Good morning, sir. Mga kaibigan, Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman, si Attorney Bigor Mendoza II.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 32 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya tayo makikipag-ugnay naman sa MMDA, Metro Manila Development Authority. Makakausap natin ang MMDA General Manager at Spokesperson, si Undersecretary Nicolas Torre III. Maya-maya po, mga kaibigan. Pag-uusapan natin siyempre ito. Nagkakaroon ng mga pagulan, may mga areas na bumabaha. Hingi tayo ng update sa MMDA tungkol dyan. Tungkol po sa mga updates ano, sa mga hakbang para sa flood prevention and control. Oras natin, 33 minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
11: Pangaraw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At gaya ng binabanggit ko sa inyo kani-kanina lang, makakausap natin this morning, mga kaibigan, General Manager at Spokesperson ng Metro Manila Development Authority, si Undersecretary Nicolas Torre III. Yusek, sir, magandang umaga po.
12: Sir, good morning at good morning sa inyo mga tagapakinig.
4: Yes, sir. Of course, makikibalita po kami from your end sa MMDA, patuloy pong mga hakbang to minimize o kung tuluyan mang mawala ang mga pagbaha sa mga pangunahing kalye, lalo na dito sa atin sa Metro Manila. Yusek, sir.
12: Sir, ang mga pangunahing strategy ng MMDA against sa ating upland kontrabaha ay simple lang pero agresibo.
4: Opo.
12: Linisin, palalimin, palawagin at bantayan ang mga daluyan ng tubig.
4: Mm-hmm.
12: So, kasama sa programang ito, regular declogging ng mga kanal at estero, dredging ng mga ilog at waterways, clearing operations laban sa illegal structures at mga bara, and flood pumping station operations, ini-inspect natin at sinisiguro natin na gumagana ang mga ito, at mabilis na deployment ng ating flood response team. And then kasabay nito, gumagamit tayo ngayon ng mass data-driven approach at tinitingnan ang lahat ng mga flood-prone areas para medyo surgical. Talagang tinitingnan natin, bibisita at inaalam natin ang cost at yun kaagad ang ating inaaksyonan. Kung kasama doon yung tinitingnan natin saan ang mabagal na runoff, mm-hmm, at saan may mga bottlenecks sa drainage system.
4: Opo.
12: Ang bottom line, sir, ang objective natin ay hindi lang maglinis kundi siguraduhin na mas mabilis ang agos ng tubig, mas mabilis humupa ang baha at mas kakonti ang pinunsyong dulot nito sa tao at sa trapiko.
4: Opo. At nabigyan niyo ng emphasis sa Yusek Torres, sir. Itong dapat malinis yung mga kanal, mga waterways natin. And we understand, minamaximize na ang paggamit ng mga CCTV ng MMDA para mabantayan pati yung mga nagtatapo ng basura kung saan-saan na nakaka-apekto, of course, sa daloy ng tubig sa ating mga waterways, Yusek, sir.
12: Opo, at in the next few days, makikita nyo sa Facebook page ng MMDA at sa Facebook page ko rin. Sundan nyo at ipapakita namin yung mga namultahan namin at mga naabot namin, yung mga nahuli ng ating kamera na nagtatapo ng basura. Minultahan natin, pinuntahan natin, may mga nagtapo ng upos ng sigarilyo na rider, ganoon. Hanggang pinuntahan pa natin sa bahay nila na outside na Metro Manila. Kaya nagbayad naman ng pulta dahil meron mga ebidensya talaga.
4: Mm-hmm. At saka yung ganun eh, sasabihin kasi nung iba, Yusek, di ba, napakaliit, balat ng candy, upos ng sigarilyo, abay, parang maling paraan ng pag-iisip yung ganun, Yusek, di ba?
12: Eh, yun na nga. Dahil yun naman talaga, sir, ang nakikita natin, bumabara ngayon sa ating mga estero at waterways.
4: Mm-hmm.
12: Yun, balat ng yung snacks, yung mga junk foods, yan ang mga nagbabara sa atin, yung water bottles na itinatapon lang. Kaya yun talaga ang dapat nating mapigilan na dumarating sa ating mga waterways.
4: Ayun. Of course, maliban dito sa aspeto na kinakailangan panatilihing malinis sa meron ba in the pipeline sa Yusek Torres, sir, na may mga drainage system tayo na kinakailangang i-rehabilitate dahil sa kasalukuyan eh maliit na volume ng tubig lang ang kaya nito, Yusek, sir?
12: Opo, yan po ang story of the current story ng situation ng ating Metro Manila drainage system.
4: Mm-hmm.
12: Sapagkat medyo luma na po ito, di ba? Nagawa na noon pa.
4: Opo.
12: At ang ating mga, ang capacity nito ay wala pa. Wala pa ang capacity nito sa current situation natin na dagdag pa ng ating climate change na ang mga ulan at ang init ay medyo mas matindi ngayon. Kaya yung capacity ng ating mga waterways at ang ating mga drainage system ay kailangan ng i-upgrade.
13: Thank you.
4: Mm-hmm.
13: Sir, thank you.
4: Ayun, okay.
13: Sir, thank you.
4: Yusek, sir, ano ho? Of course, dito halimbawa sa Taguig, merong ipunan ng tubig yan eh, underground, di ba? Doon naiipon yung tubig baha, doon muna na deposit bago tuluyang lumabas sa mga ilog o sa ano, sa Manila Bay. Meron bang mga additional na pag-aaral na kahalintulan nito sa kasalukuyan, Yusek Torres, sir?
12: Opo, may mga inbounding areas at may mga under construction po sa iba-ibang mga lugar. At ito po ay ating fast track na sapagkat kailangan na po talaga ngayon sa mga panahong ito.
4: Yan. Okay. Isang punto sa pa, Yusek Torres. We understand na magiging masyadong abala ang inyong ubaga ngayon. Ano? Update lamang po, of course. Siyempre, nandiyan ang pag-asa. Palaging binabanggit na posibleng mataas ang heat index, halimbawa in various parts of Metro Manila. Yung pagpapatupad naman po, halimbawa ng heat break dun sa mga personnel ng MMDA na ang nature ng trabaho ay direktang nakatutok sa mga kalye sa ilalim ng init ng araw, sir. Kumusta po yan?
12: Tuloy-tuloy po ang ating pagbibigay ng ating break sa ating mga empleyado na
4: opo,
12: especially na yung nababad sa init.
4: Yun.
12: Sapagat ito ay part din kasi ng occupational and safety and health monitoring natin programs.
4: Mm-hmm.
12: At ito ay sinisiguro natin na hindi naman kayod kalabaw ang ating mga trabahante sapagat tama lang, dapat humane at inclusive ang ating mga workspaces at palagi lang itong palagi nating binabantayan at sinisiguro na ang kanilang health and well-being ay napapangalagaan.
4: Okay. In closing, sir, mensahe po sa mga nanonood at nakikinig sa atin, lalo na yung mga taga rito sa Metro Manila, sir. Yusek, please.
12: Maraming salamat po sa pagkakataon na binigay niyo sa akin para maihayad ihag ang programa ng MMDA. Narito kami ngayon sa Pateros para sa ating launching ng Yes to Ayos campaign, isang kampanya in support of the national discipline campaign ng ating Presidente BBM para ang ating mga mamamayan ay ma-reignite at ma-rekindle ang sense of community, yung disiplina sa ating araw-araw ng mga ginagawa, pagtapon ng basura sa tamang lugar, pagtawid sa tamang tawiran, at marami pang iba. At ngayon po, sa ating mga kababayan dito sa Metro Manila, lagi lang po namin emphasize ang aming programa regarding sa aming emergency response. Aming talagang sinasabi, mga kababayan, laging tandaan, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan. Maraming salamat po. Magandang umaga.
4: Yes, sir. Thank you so much po. Good morning, mga kaibigan, ang General Manager at Spokesperson ng Metro Manila Development Authority, Undersecretary Nicolas Torre III.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 41 and a half minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. At gaya rin ho na nabanggit kanina ni Yusek Torre, ano? Tuloy-tuloy po ang mga solusyon at ang aksyon ng pamahalaan laban sa baha. At bilang bahagi po ng pinaigting naman na Oplan kontrabaha ng ating pamahalaan, ininspeksyon po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon. Itong Gregorio Araneta Drainage Improvement Project dito sa Quezon City. Yan po ay para matiyak na mapapabilis ang pagdaloy ng tubig at mabawasan naman ang pagbaha sa isa sa mga matagal ng flood-prone areas sa Metro Manila. Saklaw po ng proyektong yan, mga kaibigan, ang napakahabang stretch, 758-meter stretch mula Caliraya Street hanggang dyan sa E. Rodriguez Senior Avenue. Kasama po dyan ang paglalagay ng dalawang malalaking HDPE pipes, ang pag-upgrade din ng kasalukuyang drainage system at syempre ang pagpapahusay po ng mga inlet at outfall structures upang mas mabilis ang daloy ng tubig patungo naman dyan po sa Ilog San Juan. Bahagi po ito ng mas malawak na flood mitigation efforts ng pamahalaan. Yan po ay para mabawasan ang panganib at pangperwisyong dulot ng pagbaha sa mga residente, sa mga motorista, sa mga commuters at maging sa negosyo, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: 43 minutes makalipas po ang 7 AM. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
13: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
14: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
13: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
15: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
13: Dahil fuel dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
16: Upsides being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
13: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
15: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
13: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
15: this was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
13: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
19: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
19: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: This is a public service announcement.
20: A public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
22: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
23: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
24: Radyo Pilipinas!
25: Radyo Publiko!
26: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
27: Radyo Publiko
26: 738 AM.
4: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 47 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. O, update muna ha. Update direct mula sa PAGASA Forecasting Center.
26: Radyo Pilipinas Weather.
4: Narito po si Glyza Escolar. Glyza, good morning!
28: Good morning din po, Sir Alan. Para sa lagay ng ating panahon, mananatiling bahagyang maulap ang kalangitan sa buong kapuluan at mainit pa rin po sa kalagitnaan po ng umaga hanggang early afternoon. Pero asahan po ay ang malaking posibilidad ng mga biglang mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, lalo na sa hapon o gabi. Mataas pa rin po ang heat index dito sa Metro Manila ngayong araw na inaasahang aabot ng 41 to 42 degrees Celsius. At pinakamataas naman ang taya ng heat index dito po sa may Sangli Point sa Cavite, aabot yan ng 46 degrees Celsius. Meron po tayong minomonitor ng mga cloud clusters, silangan po ng Mindanao na maaring konektado po sa IDCC at maaari po itong magpaulan over the weekends dito po sa malaking bahagi ng Mindanao, Kabisayaan at dito po sa Palawan. Yan po ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Ito si Glyza Escolar, nag-uulat.
4: Glyza!
28: Yes po, Sir Alan.
4: Uy, nako, ito, siyempre, nagtatanong yung mga kababayan natin, ano kaya ang projection sa damang init, iga nga, o heat index in some parts of the country? Glyza, para ngayong araw.
28: Yes po, dito sa Metro Manila, 41 to 42 degrees Celsius at ilan pang more than 44 provinces po ang affected po ng danger level na heat index. So sa Sangli Point, pinakamataas po sa 46 degrees Celsius po na heat index ngayong araw.
4: Sangli Point, Cavite? Aabot,
28: yes po.
4: Aabot sa 46 degrees Celsius,
28: yes,
4: heat
28: opo,
4: index.
28: Yes, yun po yung taya ngayong araw.
4: And then dito sa Metro Manila, 41?
28: 1 to 42 degrees Celsius.
4: To 42.
28: Po.
4: Uy, mainit din. Ano, bordering on, ano ba yun, danger level?
28: Opo.
4: O, pag ano yung cut-off nyo ng danger level, 42 o 43?
28: 42 po ang minimum.
4: Ayun. Kaya anong payo natin, paalala natin sa mga kababayan, Glyza? Ano yun, huwag muna pupunta sa direct init o sikat ng araw pag sobrang init na.
28: Opo, Sir Alan. Lagi pong magdala ng pananggalan sa init ng araw at lagi pong uminom ng tubig para po hydrated tayo at maiwasan ang mga heat-related po ng mga sakit.
4: Mm-hmm. At syempre, isa pa, mainit, di ba? Yung iba naman, bigla nagugulat. Uy, biglang ang lakas ng ulan. May mga ganong mga possibilities din ngayong maghapon, Glyza?
28: Opo, gaya ng binabanggit ko po, mainit po ang mid-morning until early afternoon, pero mas malaki na po ang tsansa ngayong second half po ng Mayo ng mga pandanandali ang ulan sa hapon o gabi. Ito po ay mga precursor na sa pagdating po ng tag-ulan. So ito na po yung pinagkukuhan natin ng criteria kung maari na kung nagsisimula na po ang ating tag-ulan.
4: Ayan. So officially hindi pa.
28: But hindi pa, opo.
4: I understand, Glyza, merong volume of rainfall na dapat maabot sa sunod-sunod na mga araw para officially maitala, ma-declare na oops, tag-ulan na. Yung ganoon, di ba?
28: Opo, mga 3. Hindi ba po ako masyadong particular sa mga specifics, but 3 to 5 consecutive days na meron pong rainfall, and then may certain amount po yun na total, and then yun po yung tinitingnan po ng ating climatological division. Additionally, yung wind po, kung saan po nanggagaling po yung hangin, tinitingnan po din po natin.
4: Ayan. Okay, Glyza, salamat na marami ha, sa mga update mula sa PAGASA Forecasting Center. Thank you.
28: Maraming salamat din po.
4: Good morning, Glyza Escolyar. Direkta mula po yan sa PAGASA Forecasting Center.
26: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Good morning muna kay Jean Kyle Flores. Ha? Nag-post ulit si Jean Kyle Flores. Sabi niya, watching from Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Good morning. Salamat ha, sa pakikinig. Maya Payabak po. Karang kabalen ko keng Pampanga. Yun, di ba? Okay. Si ano rin, nag-post si Gerard Misiano. Sabi naman niya, good morning, Sir Alan Alyanige. Good morning din at salamat din sa inyong pakikinig at panonood through the Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre, mga kaibigan, banggitin din natin ha, yung mga nakikinig naman sa atin through FM, yung ating collab station, 104.3 The Capital FM. So meron tayo sa AM, meron din tayong sa FM. At syempre, sabayan din tayong sinasahim papawid ng Sports Radio 918 kHz at ng Radio Magazine 1278 kHz.
26: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Thursday morning, May 21, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay. Thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial, Arnel Villamor. Thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
26: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. Like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
6: Mahal ang gamot.
5: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
6: Mr. President, pwede pa yakap.
5: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
7: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
8: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
5: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
8: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi kapanatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
24: Radyo

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagalit sa internet ang fake news
6: ang o mali ang fake news.